0: ang arap mong trip. Your Text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako, so you're a text that you can lean on.
2: Para good mood.
0: You're a text. The sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.
3: Ibang

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
2: 66th Palarong Pambansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, Nakakape ka na, Nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. K5 News. K5 News FM. News FM.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa alas 8:07 sa aga. Anyway, Palarong Pambansa 2026 special coverage is brought to you by Power Trio, DTX 500, Mighty C, DigiBio, and DTX 500 and DTX Coffee Mix. For the office ni Congressman Alvy Benitez and Mayor Greg Gasataya sa Bacolod City. Okay, balik kita sa ito naman yung pagparangin mga ka-K5. Now, K5 Eric, i-check na si K5 Red Salgado.
4: Okay.
3: Dumduman itong tigulang na nung tabo, ito na bungguan sa Alihis.
4: Ato sa Alihis, nagligan nga gabi. Kalain ito, no? Ang tigulang, galaka, galaka, tabok sa dalan, ginbungguan sa tricycle, ngang ga-tribe, tigulbaman. Nangakig ang hinablos niya kay kaya tigulang, ga-drive ka pa. Nga, wag ganit ko, kita, arat na siya. Pagkita niya kay kadukoy-dukoy naman to.
3: Itod ka.
4: Kaya kung gabi, abi ka damo sang mga kabataan ga drive tricycle. Kung gabi damo sang tricycle ga drive tricycle. May mga motor pa nga ga drive boy, mga dalisensya, so ang motor kipaw-kipaw man ang suga. So these are things, these are instances waiting for accidents to happen. Amo gina siya, so natabo gid ang aksidente. Daw hindi encouraging kay pabiljan ang natabo sa tigulang.
3: Grabe. Babae, no?
4: Ang biktima.
3: So, amo nang gina, medyo hindi ko na maayos sitwasyon. Sino sa report niya ito na baton? And sa ato ka mga utod, subungad lang nakaschedule ka mga baton sang 2,000 pesos. Ako no, 2,000 ka mga.
4: Tawo?
3: Pa POJ.
4: Okay.
3: May ayuda sila ba tuno ng 2,000 kabilog? Tuwa. Check tanong si Carla, diin nila ni Kwaon, kailan pilang Kwaon sa kada isa. No?
4: Do you know that niya taga-ayay ayudas niya?
3: Kay way maubos na ng ligad.
4: Ah, kung si Bani.
3: Ang fuel subsidy. Doon lang alang si Red Noy. Way bisang signal, no? I-check lang si Carla no ya. Basi ko na lang alam si Ipebrenda. Siya,
4: pero kita mo, lo namin, atong fuel, ang fuel si Bung, lo nagbarato.
3: Hindi, kay bangod nga nagturutaway na. Kakipabiyari, kari na ako nakita. Antes maglakat, si, kundi si Trump si Bung, naka-schedule nga makato sa China.
4: Ato na siya. Nag-
3: Mysterious lang ni Xi Jinping. Oh,
4: nag-biso-biso na.
3: Before siya na, nagkantutong Iran kay Xi Jinping. Kapayo ayuda sa gira. Feeling ko, China will stop helping now.
4: Hindi lain ang transaksyon ni Trump. Balungan, no? Kundi ang Iran ang ayuda.
3: Mga ayuda para padayuno ng gira.
4: Si Trump nag-
3: nagkabalang ambal ni Trump, simple lang siya, hindi ko nagnanglambulig mo, kaya nga, kontrolado ko naman yung Iran.
4: Hindi, ang ambal ni Trump yan, ang ambal sa China, nga okay lang, pero nga, damo ko di armas, mas gusto mong bakal. Ang China doon mabakal armas sa Amerika?
3: Hindi, mabakal yung China, kaya ito na naman nila armas na sa Amerika.
4: O, ting iba niyamot na nila sa Iran? Gusto ng Iran, ikan nyo naman sa Amerika? Mga negosyo, ang istorya subong ni Trump is money.
3: Oh.
4: He will talk about money dito sa kuan dito sa
3: while si China naman niya kay gi-support kay Iran nga yeah. Timaklon dali kay mo man ni patiro to sila
4: ah nga mo ni patiro ay
3: dada kesa diyan ara na si K5 Carla Defensor Lunga. Ano oras itagtag ang fuel subsidy? Tagpila ang batunon sa mga POJs ta? Kagsadiin ini, ano, sino ang mahatag sa pondo? Is it part of the national government? O yan ang sang LGU? Keep up, Carla. Good, Carla, good morning.
5: Yes, sir. Keep up, John. Keep up, Eric. Good morning. So, isubo nga adlaw, magasugod ang hatagay sa fuel subsidy sa para sa atong sininga public utility jeepney drivers sa kikipa dyan kikipa rika makabaton ini sila sa 5,000 pesos nga nagikan sa national na iniya kikipa dyan kikipa rik seman ini sa anabaton dala sa mga tricycle drivers naton diri sa syudad. So pati gayunon ang cash assistance o kung ang payout kikipa dyan kikipa rika sa SMCT Bacolod sa North Block ala nuwebe, dugidugay, kikipap, o dyan, kikipap, Eric, ako man, ini nga, tsakaroon, agad po nga makita na itong, kung pila ginikabilog, I mean, kung pila, kadamuon, bala, so magkakagto, subo nga adlaw, kaya kahapon nga adlaw, nagpagwa na si Merker, kasi tayo, sa listahan, sa mga pangalan, sa mga POJ drivers naton diri sa syudad kikipap o dyan kikipap Eric. So sa gihapon ang ilan sininga pagadalon valid driver's license
4: okay.
5: License para sa verification oh. Isa ka valid government issued ID with Bacolod address sa kikipap o dyan kikipap Eric. Amo ni subong ang ilan sininga pagadalon
4: Bacolod so, government ID Bacolod ID yes. Ano nga Bacolod ID man yes. Senior citizen ano pang iban ang Bacolod ID ta.
5: Kung may arap pa sila ID sa Comelec, kikipap o dyan.
4: Okay. Ho. Comelec galito. Correct. Sige.
5: So, mo nang ila, sininga pagadalo na kagati dito, ini sila magkapila sa North Block, sa SMCT, alas na Bidugirgay, kikipap o dyan, kikipap Eric. Sorry, bala pa matiyan na ito ng pangayag, gikan kay DSV head Rachel Manga.
4: Oo. Ma'am, mayong aga. Tagpila niya. Mga hatag, 9 o'clock gali, sir?
3: 5,000.
4: 5,000 ka dahil. Ay, wala ka ba?
3: 5,000, 1 million, you know? Mag,
4: 5,000 at 2,000, oh.
3: 1 million?
4: Oo. Bawat tidamo naman ikaroon makapulupangumpra, makadawa-dawa.
3: Okay. Gina-check tang linya, Arinas, Kipab, Itan. Itan, go ahead.
4: Hanutata na.
3: Ay, isulutan.
6: Ang communication nato no, nga nabaton sa DSWD, unahon nila ang mga jeepney drivers. So, amiara, kita diri nabaton nga communication nga ang nadala sa Bacolod City is 2,111 no, beneficiaries. Nga makabaton sila sa 5,000 pesos man no, nga subsidy para man sa ilang fuel in assistance no, sa national government sa ila because padayon Japan ang effect sa crisis. Ang aton nga mga nadala nga beneficiaries official nga city government of Bacolod City kag ang iban gina-communicate naman sila no ang aton nga nabalaan is ang communication is with SM ang venue Japan naton. Same sa usual nga requirement since AX na siya Japan dalo nila ang ilang valid nga driver's license kag i-photocopy Manila no same kids ang last month pareha sa mga tricycle drivers natin nga nakabatan sang assistant. So, even kami daw na dumayan sang number. So, tingwaan lang nato no, nga maka-appeal kung ano gid man. Kung may mga nabilin kag ang amon nga ginatulok is may hopefully no, maka-appeal kita. Kung may mga iban nga nga wala sila sa list. So, hindi natin ma-determine pa man gid subong no. Kaya ang 2,111, amo ni siya ang list halin sa central office, but gawit man ko sang confirmation as to the engage siya ya, anong iya, bala nga, ano no, nga, basis kung nga sila ning nauna. Kaya, pero jeepney drivers lang ni kaya 10,000 to upod to tanan mo. Probably dito siya ginagawa. Out. Batulton tayong official nga communication halin sa DSWD kag sa LTFRB man. Kasi sila ya ang gaano mong ga-regulate para sa ato niya mga jeepney drivers. Sorry.
3: Okay?
5: So, si Kipa Ferry, kamay na, no, pangyagikan kay Ma'am Rachel Manga, may kampanan rin sa payout subong adlaw, bali tatlo, inik-adlaw nga pag, pati kayo nun, si Kipa Ferry, 14, 15, 16. So, ang iba niya mag-appeal, diyan mo pa ng check-a-roll kung ma-aprobahan ina sa national o kung hindi, Kipa Ferry, John, Kipa Ferry. Pero, as of now, 2011, ang paghahatagan sa fuel subsidy, sumugod subong adlaw, until 16
4: kay Kiki
5: Pabal dyan,
3: kay Kiki
5: Pabarik.
4: Okay.
3: Sige. Thank you, Kikarla.
5: Yes, kay Kiki Pabal dyan, kay Kiki Pabarik.
3: By the way, kay Kiki Pabarik, nung latest, saan o kung marilis ang ayuda ng atong gobyerno sa apektado ng makautulan ta sa Barangay 7?
5: Barangay 7. So, si Kiki Pabal dyan, kay Kiki Pabarik, may pauna na nga bulig na ginatag ang atong sining DSSD at isentay uno, inig ka mga pamilya at kagastan nagdangat sa 179 ka mga individual at Kiki Pabal dyan, Kiki Pabarik. So, nagatagin sila sa mga bayo, mga hiligdaan, folding beds, nga mga temporaryo nga may daan sa atong sining mga kauturan as of sa cash sa Kipa Valjan, Kipa Verica, move aning atong sining nga iga-follow up kung saan no iniigahatag at isubong ang ginatag, mga water tank, warm meals, drinking water, mga folding beds, ulunan, kag mga hygiene kits, no? Amo ining hindi pangatag sa atong sining nga mga kauturan na

0: function ang imong selula, wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So isa sa mga components na amo ang lipid, 40% sir boy, no, ang function siya. So deserve as structural components ang aton nga cell membranes.
1: Meaning pa,
0: si gafunction siya as energy nga energy storehouses, kagafunction siya as important nga gitawag signaling molecules. Kung wala na ang lipid, sir boy, hindi na sila mag-intindihanay.
1: Hindi mag-intindihanay.
0: Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, sir boy, kung may ara ka Clinica Ditribayo, may ara ka Sininga Ditribayo, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang aton niya Clinica Ditribayo, sir boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga nag-specialize sa again sa gitawag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imo nga selula. Di may MCT pagin, sir boy, para maabsorb ang vitamin E sa imo nga gut, no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amoning nakanami sang gitawag Ditribayo kung ara na siya sa imo nga selula, gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sa imo selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imo nga lawas.
1: Correct, no? That's the effect of Ditribayo. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mausas ang lawas, na too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert

0: Imbrin, wala siyang may mapagawa nga higo halin sa sulod.
1: Correct.
0: No?
1: Tinilipon na sulod, patay si Lula.
0: Ah, ti imagine lang kung di mo pagwaon.
2: Pati DNA mo, Doc. Exposed, no?
0: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong nga cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag, Clinica D3 Bio.
3: D3 Bio. Problema sa pagkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Physio. Ang Physio. You may D3. Mabagat, mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
3: May TC. Mabalik sa mga butika.
6: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Impormasyon sa ikayong lawas.
0: Kaduta sa mga dugang nga mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3 Bio. Di siyempre nabalaan nato Sir Boy nga may caffeic acid, no? Mm-hmm. Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gituwag D3 Bio. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
1: Wow.
0: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
0: Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio ti may ara ka anti inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gituwag cancer. Kaya because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
1: Wow.
0: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga ang sports, no? That's why ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica D3 Bio tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na ito nga may inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. According sa gituwag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang D3 Bio?
7: Ang isa pagin, Sir Boy, kanan mo yung ko sa Clinica D3 Bio, kaya nagnumbo ang kilo ko sa ang timbang ko isa kilo, Sir Boy.
1: Uh-huh.
7: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D3 Bio, kay kun adlaw-adlaw ka nagatumar gali sa D3 Bio, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kun bastante o kun ginaregulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kun damo ang hormone nga leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kun busog na si Chan, no? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignala niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
1: Kung baga,
7: tin kang hormone, Sir Boy.
1: Sir Kevin, ano pagit?
2: Ang manubo nga number of chains, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica D3 Bio, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But si Lingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kay nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So ang MCTs mo ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Mm-hmm. Hindi na siya mag-demand

0: pa. Sang kinanglanon niya nga energy kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nag-a-talas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-a-detribayo, luwas sina, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, kag Alzheimer's disease.
1: Amo nang pinaka-the best nga kung adlaw-adlaw ka gainom detribayo, hindi ka malipaton, Sir Boy.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko! Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad, mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto! Rumbuhan sa Kalisingko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Gaano sila may loves? Ha?
2: Gapahuway ah.
1: Pahuway lang?
2: Oo. Pahuway lang kay Do. Ginahaga laman to si Gane, si Tito Norbing di Malunaw.
1: Nahay.
2: Paglabay ko, gapanggit o miya si Tito Norbing.
1: Hala, masigin ko latagin maayo ni Mami. Ni Mami kayo ni Chay Marites si Norbing.
2: Oh, yeah. Base eh. Amo to gani nga naghahagal gid siya eh.
1: Hala, pinatamuan gid guro nila si Norbing. Base gin abusaran gid nila tudong bulitas.
2: Oh, yeah. Base eh.
1: Ay.
2: Kay dogi nalagas yung matungyong panginhawaya.
1: O ti ano? Nalagsan niya pang panginhawaya?
2: Nalagsan pa man ah. E kung hindi yung malagas, te, tiwas eh.
1: Ay. Sadya-sadya, eh, no?
2: Oh.

0: Boy Ramon!
1: Yes, Boss Rocket. Mangkot ka naman kung may handom ako. Ginsabat ko na tubla.
0: Ako kan, hindi ah.
1: Ano mang gali, Boss Rocket?
0: Kabalo ka nga handom ko sang unamang induktor man ako.
1: Hala, toot ka, Boss Rocket. Gusto mo man gali mang induktor?
0: Oo ah. Ikaw gani mo man sinan, di bla?
1: Oo, Boss eh. Pero ano nga doktor ang gusto mo, Boss? Kay damo bla klase nga doktor, Boss.
0: Ay, gali ka.
1: Oo, Boss. May doktor sa tulaan. May doktor sa mata. May doktor sa mga bata. Kag may doktor man sa mga unto.
0: Oo, kabalo ko sinaya.
1: Uti, imo ya, Boss. Anong gusto mo?
0: Basta doktor nga damo kwarta. Tapos permi galagaw sa iban nga lugar.
1: Ti, amukin man na, Boss, kung damo ko na kwarta. Permi galagaw kay ti iban seminar na. Kag iban bulo bakasyon.
0: Oo, pero ang gusto ko yan nga doktor. Ang pirmiya galagaw sa ibang nga lugar. Ha? Tapos pirmiya guyat kwarta.
1: Ati, namigin na, Boss, mag-amuna nga doktor, Boss, ya?
0: Kabalo ka ko na nga doktor.
1: Ha?
0: Kabalo ka?
1: Ano na nga doktor, Boss, ako?
0: Konduktor.
1: Buisit!
0: Hindi pala lagaw na sa ibang nga lugar. Tapos guyat sa kwarta. Amuna ang maayo nga doktor. Ang konduktor.
1: Sutab man, Boss, ba?
0: Di ayos man.
1: Ayos, Boss, ah. Pwede ka man gani ka, doktor, nga luya ang gamit mo.
0: Eh, pwede pa. Nami pa na kay dasig pang peranay. Amo na nga, doktor, nga luya lang katapat. Kagamay lang akumud-kumud. Kwarta na dayon.
1: Ano sa doktor, Boss?
0: Kwak, doktor.
1: Alam, sadya-sadya, ino.

Wala gid ako magsala nga magpadulong diri sa palasyo kay maayo digali ang hatagay daw 5 times kagbit 10. Uy, hay bahala na kun sansawon ko ang resulta sang akon survey. Basta maayo lang ang bayranay. Maayo digali ang hatagay. Kay hindi na sobrihanay, kundi malitahay gid. Amo ni gali ang pagdasig ko nga mangin milyonaryo. Tungod lang ang mangin opisyal na ako nga surveyor sang palasyo. Bao, pwede na kunika patakod sang business nga surveying company. Kag ang ingalan ko Bong Sansaw, Kampiyon Surveying Company. Wahay! Ba? Duwa nga yan ba? Hey. Makuha ko di ang minalita nga kwarta kay migo ko Bingbong. Ikapital ko ni sa negosyo para at least bisan maglaos nako sa pila kadlaw, nakapamundo na ako. Bahala na pila kadlaw kun madulang pagsalig sa akon sang tawo. Ang importante may tinipunan nako. Halahon ko ni samtang gatubod pa di sa palasyo ang minalita nga kwarta. Si Migo ko Bingbong lang mangali ang makapangmanggaranon sa akon. Nice, amigo ko. Sadya-sadya ino.

0: Yusuf Castre?
1: Yes, Mr. President.
0: Nakalakat na si Bong Sansaw?
1: Hey, eto na siya, Mr. President.
0: Kabalo na to siya sang buhaton niya. Si Bong Sansaw pa.
1: Oo, Mr. President. Tanda na siya to magtrabaho. Ugaling. Isa lang na indian ko sa iya, ah.
0: Kag-ano?

0: si mo Migs lang? Kada ako niya, Kas?
1: Bay ilan da siya. Amo na ya gurong na anda niya sa ilang lugar eh.
0: Ay, pero ito wala agad siya pagtahod, ya? Yeah?
1: Ay, ambula na siya siguro magtahod sa mga tao, ah.
0: At sige na lang, Mr. President, ah.
1: Oo, gali. Kwan, Yusuf Castre, tipu na ang tanan nga mga media.
0: Dalang mga tamburong, Mr. President.
1: Salamaha sila, awat pa na sa ila. Kay akuya ang mapafreskon. Kagang isugo mo sa ilang ipamangkot sa akon, kun bala, pabor ako nga i-extend ang barangay and iski eleksyon.
0: Wow! Dami na nga question kay Paldo, tana Mr. President!
1: Sa dadadahin na!

0: Tres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease.

0: heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kun ikaw may high blood pressure o kun hypertension, id Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na.
1: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka lang.
3: Ako, ang linya ko,
4: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo,
4: ikapsula mo.
3: Extend!
4: Extend! Superman for Men.
3: Gawa sa maca.
4: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
4: Like flavowaska.
3: Epektibong sexual potency herb.
4: Stimulates libido
3: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
4: Extend! Superman for Men.
2: Isang kapsula ka lang.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drug stores sa madugo na presyo.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: Pacentara tontora. Pacentara. Di man? Patay ka man.
1: Halatay? Ano tong kibatay mo?
0: Pacentara tontora. Pacentara. Di man? Patay ka man.
1: Halatay? Ano tong kibatay mo? Kriminal ka na galitay? Kaya nakapatay ka na?
0: Animal car dyan na pala ba? Bugtaw ka nagle?
1: Oo, tay. Kaya nabatian ko bingay maging patay ka? Amo pa nakabugtaw ko? Ano to tayo yung batay mo, tay?
0: Ang radyo, ah!
1: Aw, ah. Abi ko gani kung maging patay ka nga tao.
0: Bukay dyan na ba? Bisan amo lang ta sine hindi kuya kriminal.
1: Oh sis, ang radyo gali ang ginpatay mo tay?
0: Oo ah!
1: Pag nga ginpatay mo tay haw?
0: Natakaan ko!
1: Si radyo?
0: Sa DJ sa radyo?
1: Sino nga DJ tay? Si DJ Sotab o kung si DJ Nilo?
0: Si DJ Sotab! Kaya ginsotab yun naman ko!
1: Tani tay hindi ang radyo ang ginpatay mo tay? Tani si DJ Sotab gid?
0: Animal ka! Daw ipahimuon mo pagid kuya kriminal ako.
1: Sagad ka man pamati, tapos sagad ka man ugtas. Ikaw yung sutap, tay-tay-tay. Kung hindi ka gusto mag-ugtas, hindi ka mamati, tay eh.
0: Nanamihan lang kung mamati siya eh. Kaya kami nga umang.
1: Pamati ka lang eh. Hindi ka sagay ugtas. Kaya ikaw na yung perdida.
0: Yan nga akong perdi.
1: Bisan, ano mo daya ka ugtas, tay? Si DJ Sotabya, may income na da? Ikaw yung wala?
0: Wala? Oh, di right now? Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Mega Bongkoy.
1: Yes, Mega Kulatoy. Nakita mo na sa una, no?
2: Ang ano, Meg?
1: Ang bata ba lang ang nagapungko sa una, no?
2: Inang gadi 4 magpungko, Meg?
1: Wah!
2: Alam, Meg? Sa pamungkoya pa lang, oh. Masala na nga siya nga bata ka manggaranon.
1: Ano man, Meg? Dali ka ba lang, Meg? Palapitan ta siya kagsutaboy.
2: Miko, hindi ta lang siya na ipagulpiyon na kay ba si mamaguhan siya?
1: Oo, ah. Kabalo ko si na, Meg, kung anong buhaton ta. Dating gawin, ah.
2: Okay, Meg, ah.

0: Let's go.
1: Okay. Ah, bao. Abay pa may nga makwartan ka ni siya. Mayon eh. Kay mainto naman tanga bago.
0: Ina e ako mapainto sa Saturn eh. Akong bala, mas baro pa sa Saturn ako.
1: Mego, kondere lang siya sa kalising ko. Wala na di siyang may mamaro pa sa Saturn. Kundi kita lang hindi yan.
0: Hala, sige sa Saturn eh, no?

0: Hello, Migo.
1: Hi lang, mga amigo.
0: Migo, baysan nun ka di ako.
1: Ha? Kung ano kay gusto ko lang nga mangin lonely.
0: Migo mong kay? Daw dalom ni nga bata ako.
2: Sa lumon tayo.
0: Migo?
1: Migo?
0: Pwede ka pamangkot?
1: Yes, Migo. And what is your question, Migo?
2: Ba? English speaking limit?
0: Ako bala, Migo. Migo, what is your name?
1: My name is Toto Dakobot.
0: Na yung ngalan?
1: Listen first, I am not yet finished.
2: May sugpon pa kala?
1: Yes! My complete name is Toto Dako Botcon.
0: Aw, abi ko gani kung ano na?
2: Migo Toto Dako Bot? Ano ka? Bata ka siyang kano?
1: No, I'm not.
0: Tingi, hindi ka man gali, bata siyang kano. Nga ka English ka gijaw.
1: Trip-trip ko lang na ya.
0: Bako din tripping mo dako, toto dako, botkon ba?
1: Ayos man ko pa Englishon.
0: Migaw? Mag-amunin siya, magkalaw lagi niya siya, Ton, bro.
2: Tawa mo, mukit, Meg.
0: Sadya-sadya, you know?

0: Pansun dapat ginin sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Kasi si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakang nga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, walagit ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Walagit ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi. Talks ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: good day, magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
3: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: 3, Bio. Yali ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantok sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang na nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
9: mas ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at the Wattlaw.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali, ate.
17: It's old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: siyang sa tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwila.

That Song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
4: Last year, iba nga experience nga COVID. Ako na-experience yan, Sir Boy.
3: Umpawan
4: ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula. Kung lang taon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gadlaga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa imo pamatsyag. So, kung lantaon ni mo, no, 36% ang COVID patient daga experience ang gitawag post-COVID syndrome. Nablang batsyagon right after sa imong akuan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
3: Negative na. Na
4: pero,
3: na.
4: Ang pamatsyagan, daw positive pa Japon. Lain. Sa ang nakainom ko ni Tribayo, Sir Boy,
3: ibang effect.
4: Di kaya ka batsyag sa mga post-COVID symptoms. Sa sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sa ano, sa sikrito, before and after grabe inom sang ano sang D3 Bio, Sir Boy, nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue. Correct. After 2 to 3 days dula na. Brain fog, kisa imong heart palpitation. Ang malain nga epekto pagid sa post COVID symptoms, Sir Boy, kining depression or anxiety
3: kulbaan ka mo,
4: sakit ulo, palnakit sa lawas. Pero kung nakainom ka D3 Bio, kaya gid ya mabuligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
0: D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
3: Correcto. So we have a two-way protection in D3 Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan niya yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during, sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na. Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Why ganita nilabot? Galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, gapadamo man sa atom probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano bala ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
0: D3 Bio!
3: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kaya ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects sila. Di si D3 Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3 Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige ha, Dr. Ramil.
4: So, pag pala inom ka D3 Bio, ang medium chain triglycerides, gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imo nga tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals,
0: D3 Bio.
4: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imo heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome. Normal na yan. Pero kung bastante ka kwan, bastante ka magnesium kag potassium, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3 Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kagang nakanami sa D3 Bio, tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang siling ma-provide sa energy sa imong brain. Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang itoag brain fog. Ano ganing brain fog, Sir Boy, daw?
3: Hindi ka pa minsan mayo, do.
4: Wala ka focus.
3: Wala ka focus. Pigaw ang imong retention, pigaw imong attention span, amo na brain fog.
4: Kagang nakanami, ang D3 Bio, may paaman nga antioxidants. Ang malic acid kag ining gitawag ferulic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, Sir Boy, para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So hindi lang sila nga wala na koy lanat tapos na ko COVID, din ako mag-inom D3 Bio, no. Kaya nga man, adlaw-adlaw, perminti galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
0: D3 Bio!
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! You may VCO! Ang VCO! You may D3! Mga butika! D3 Bio! D3 Bio! Health News!

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the full.

0: www.clinicadthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. 101.5 K5 News FM.
2: Oras sa K5 News FM Network, alas 11 sang aga.
3: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
4: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
3: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Henaroso. Iniang 11 Mbps.

0: yung aga mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, pizza 14 na kita sa bulan sang Mayo. Ang ikalima nga bulan sining tuig 2026. Din man kamong lugar sa Pilipinas, din man kamong bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kagbabatian sa mon Facebook page. Kato lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Kanyati Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tangtangwapin sa mga ginaabuso.
0: Pabangkot ko si Itan, subong ka pa nagkuti, Itan, nag-ano ka kainatan? Ikabi ang korta na kumareportan. Busy ang amon nga, gabisi-bisihan si Itan. Na-miss mo lang guro nga makita, katan sa mga tigpalamati, tanay. Mabalik, tatan sa astronaut. Hundreds of people in each. Mikos, mikos na! Mga insan!

0: Rumar Duran, Gina Purano, Boss Joe, Julio Satini Tigan. But the fruit of the poor good morning is impossible. Roda Angeles Knight, Ray Sendico, Binks Delphine. Kinaulat ko mag-abot ang mga mensahe do kadugayaw. Ara na si Roda Angeles Knight, Luiso Ronel Kalumba. Green, green, it's green they say. On the far side of the hill. Nainom nyo na ba lang inyo nga DTX 500? Kung wala pa, imnan nyo na. Agod nga magbakod ang inyo nga resistensya. Dugay ka magtigulang, hindi ka kabatsyag sa pa sa katigulangon. Kay gabakod ka, migo, jirikaya, pare. Kamusta ka na, gali? Det Dilmo, Erwin Mark. Isang napakainit kuno nga panahon, pero mas mainit ang ulo mo kung makita mo ang ginaubra sang number one nga hisaan. May kilala kung ano numero uno ka, tama ka hisaan. Man humambal lang si Dok daw nga balbalon. Ang tanan nga baho yun, may waragwag kugid mo. Boss, ang baho mo, boss, na balaan na wala pa. Kung wala, baka damugi ko blami na balaan. Humambalang si Doc, nabundakan ka, ambot lang. Ay, kimabato ko yan, blesibo, tapungulay. Galing kitigintog mawan ako. Amo na lang na. But never ever pakahuyi ang akon nga boss. Sulungon ta kada. Toy, sulungon ta kada, toy. Kag kun mag-declare si boss nga gira, ang bilog ko nga oras kulang ni sa mga kayawaan mo. Buot ka lang tawon na, buot ka. Pero ang ramag mo hindi ma gainit pa bla ulo ko sa imo. Na muna hindi gid humambal lang si boss daw nga magwaswas. Ay, ambot na lang, ambot na gid lang. Diri ko gid ya takso ng paalam-alam mo. Ay, oo. God forbid. God forbid. Why na bla sa lugar? Tanan-tanan na lang imuon nga. Ay, ambot na lang, oo. Pero ipangamuyo ta sa Ginoo nga hindi maglambot sa amuna. Galing kis ama, init lang blang ulo mo. Naluoy ko bisa boss ko nga doon ginadaog-daog na lang. Diragakwa sang TF. Diragakwa sang kung ano. Andi nang ibalos ang pagkawala huya. Sa pagkawala huya. Hoy! Huya-huya! Huya-huya man. Huya-huya man gamay. Kabalan ka ni Jamie. Naputos ka kakabal. Naputos ka sang kabal. Hindi pagpatam ibos na mo na. Hindi pagpatam ibos na mo. Kay sing it, everybody. I'm willing to go the distance. Ha? Amo lang na. Amo lang na ang amo na. Ang pagkahisaan, blado, hindi mo. Naano na ako, no? Hindi bala sagay panghisa, bala? Hindi kaya katakod kay mo, aw? Daw sakit gin sa buot mo? Ay, oo.
1: buhay niya nagsiling niya kung mag-alagad kasi Ginoo ya mapatuto ka na lang. Hindi pwede. When your rights are being trampled upon, hindi pwede. Hindi pwede. Dira na gasagsag ang mga malauton kay kinapabayaan ta. Dira na gasagsag ang malauton kay kinapabayaan ta. Kaya na umbalgo kay boss gapon. Naandan niyo na lang ka na, boss. Naandan niyo na lang ka. Naandan niya na lang ka. Kay, you're doing nothing. It's the hammer of justice. It's the bell of freedom. It's the song of between. Years and years and years nga bulig. Hindi mo na makita. Tinuig nga bulig sa imo. Hindi mo ginaginbalyo. Kada ayo mo ara. Ano man pangayuon mo ara. Hindi ka na makabalyo. Ano klase tawo ka? What are you? Diin ang imo nga tagipusoon. Diin na ang imo ginaprofess nga mayo ka. Hindi ko makita. I can never see the goodness in you. Walang nada. Why ko kaagi sa kabuhi ko nga bigin amo ko na yung mga gintraiduran kong tawo. Inang sa tubang mayo ka sa pagtalikod lain ka. Up front ko ya, up front. Kung ano ko sa tubang, amo ko na sa likod mo. We will not stand idol diri. Naglantawon lang namon nga ginaamu-amon yun ang amon nga boss. Pag umambal siya, ang bilog ko nga programa, kulang ni sa nabalaan ko sa imo. Okay? Let's hope and pray, hindi maglambot da. Hindi maglambot da. Mga balita nga itong pag-istoryahan sini nga aga. Bacolod LGU maghatag sang financial assistance sa mga nasunugan sa Barangay 7. Lagapadayon ang pagpatigayon sang interview sa mga nasunugan mano sa Barangay 7 para sa ilang financial assistance. Tipi lagi ni ihatag man. Makadawa-dawa manggur. Ambon makapatindog man gamay ngayo bayo. Ibaloon takaron ang bulig financial nga igahatag sang syudad sa mga napiktuhan sang sunog sa Barangay 7.

0: Family Boulevard, Inimo, basurahan. Ang mga nagalagaw, toga pa nga boy basura, galinapta lang. Dinamak nga pamatasan, halin sa panimalay, gindala sa lalagawan, kung si Chester pa. Damak-damak, gin sila pang. Tumwa, mus kilala, tanga ang style, dinamak. Hindi ka baton, kaperdihan. Anong tanak karon niya kay nags... Ay, ambot. Talang, ay, ambot, marpunggi kung hindi ko kambal. Parang doka generic lang niya po. Kabudlay, magbuya. Legal requirements nga ginapakomply sang DNR angot sa bulk water project ginadihon na sang Kapitolyo. I know a boat you can get on. Isa kakalanan sa kabangkalan, ginransak sang kawatan, pila ka mga gamit nakuha. La la la la la la la. Tinunto ito. Duwa ka suspitsado sa pagpamuno sang pulis sa barangay Talaptap, banwas sang La Castellana na pasakaan na sang kaso. Alright! Samtang subject sa drug by bus operation sa La Castellana, nakagwa na sa ospital, kagindritso sa patio, gindritso sa police station. Edukasyon kag industriya, kinapabaskog sang State University of Northern Negros, paagi sa talks and collaboration program sang Sagay. Alright! 23 kakarton sang smuggled cigarettes na diskubrihan sa siyudad sang San Carlos. Green, green. Pag siyudad sa Kabangkalan, nagapatigayon sang Comelec registration. Ara sa ato natubangan ng aton nga news chief, news center chief, I mean. Everybody. New center chief, no other than Sir Marvin Aran or Marv Aranuez. Patpaton aton subong adlaw, ano bala ang nagkalatabo sa Senado kagabi, kagkahapon? Kung sa aton madumduman, may mga apat kabagay nga nagkalatabo. Una, isa ka senador ang ginaaligar wanted. Bangod sang ining ginaaligar nga International Criminal Court warrant of arrest. I don't know kung may aragid man, kito may nagadeny. Dako nga mga palamangkutano ni, kung bala ang warrant of arrest sang ICC, pwede man gyapon ma-effect sa Pilipinas kay hindi man ta member country. May linok panay nga natabo sa sulod sang Senate Hall. Ano ang rason? Sino ang nagpalupok? Ara na bala ang investigasyon na balaan na kung sino? Ang vice presidential impeachment nga nagagiho pakadto sa Senado. Kag ining ongoing power struggle kung sino ang magakontrol sang upper chamber. Kag of course, dalata na lang sa Ricados ang mga statement ni Marcos sa aton presidente. Gahambal niya, why sa kuno kabalo? Agway, hindi kuno to NBI ang ara to gabi. Gano sa mga video, mingalan NBI. Amo ni ginasiling ko. Ang sala ni Bato, daw sobra pa sa sala sang mga politiko nga nangawat. Binilyon, bilyon. Sige. Istoryan, tani. Maki-update kita from our news center. Sir Marv Aranuez, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Marv?
2: Mayong aga ka K5, Sir VP Paul. Mm-hmm. Pag mayong aga mas ito mga ka K5. Sir Paul, pwede ko mahambal nga, we are dismayed.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: We are dismayado. Dismayed. Oo, daw pagwata statement of dismay, no? Because apart of the major branch of our government has been attacked last night.
0: Is this the first time, Sir Marv, na ang halls of Senate, ang sacred hall nila, ginsulod sa mga armado? Kag it seems though, kung lang taon ta ining ang part sang legislative sacred na partner ang ilang hall tanin mo. Kag ang ga-atake da part sang executive, no? Kay there must be dapat separation. Pero ito why na gina-honor, no?
2: Yes. Oh. Yes, sir. Dako subong nga pamangkot kung sino ang nagsugod sang ininga shooting incident. And of course, we have updates on that as of now. Karon ta lang ihambal kung sino. Pero we have confirmed information nga ang suspect nadakpa na.
0: Nadakpa na?
2: Yes, yes. Pero patatong ta danay.
0: Oh, okay.
2: Kung paano nagsugod kagabi.
0: Sige.
2: Ayun. So almost 8 p.m. First, based on the initial information, una-una, hindi magnubo sa 20 kalupok ang nabatian. But as of now, confirmed nga 37, at least 37 gunshots ang nabatian sa sulod
0: Santa
2: sa
0: Senado. Tigid.
2: Correct, Sir Jean Paul. Kadungan sina, ara pa ang mga miupod ta nga mga media reporter sa sulod sa Senado, gapabailuhan ay lupok ang mga involved ring personnel, ang personnel sang OSA or the Office of the Senate Sergeant at Arms, ang policemen, ang NBI kuno, again kuno, kag ang Marines under the leadership of the Armed Forces of the Philippines. Now, kagabi, I was sa ara ko sa balay.
0: Tapos nag-monitor
2: ka. Of course, nakibot kita because national media nga ara sa ground, gasinggit on their lives, on their live streams, on their reports, live reports, gahibi,
0: nga may linukpanay

0: nakita naton kagabi,
1: patay ang suga.
0: Mga suga sa live sa mga senators naton. At the same time, nag-advise sa nga to stay low kag managgo ang mga tawo sa sulod sa Senado.
1: Mga nauras gid gin sulod ang Senate.
0: This was about 7:50 p.m. kakay 5 ball.
1: Because sa aton nga pag-incindi, si Bato ay nato naghalin dito sa sulod under the protection sa iya nga mga kaupdanan.
0: Ara sa Senate custody at that time.
1: Ang iya majority sang mga senador gaapin kay Bato.
0: As of now, kay 5 Paul, mahambalta nga ang majority sang since the leadership, the change in leadership, mahambalta nga ang majority is upod ni Senator Bato. Considering nga sa votation for the leadership of Senator Alan Peter Cayetano, nadalada si Senator Bato sa 13 ka senators nga nagboto.
1: So, under the protection of his colleague, no, dito siya nagpaamulya. Ang question nga, nagkadto pa sa no? Na, kabalo naman, di ba pila ka days na nigaplo-plago siya?
0: Yes, yes.
1: But,
0: almost 6 months.
1: Ano ang nagtulod sa iyang kausa nga mapakita siya, knowing the fact na dakpon gid man siya kung makitaan siya?
0: Ang viral niya, ang sabat niya nga nag-viral, actually ka kay 5 Paul, humble niya. Kung absent ko, pangitaon niyo ko. Subong nga nagpakita ko, pamagutan niyo ko nag-duty ko or nga nagsulod ko.
1: Pero knowing Bato nga, former, he was a PMAer and former chief of police ang Philippine National Police, may mga strategic plan na ni siya. Kakabalo na siya nga calculated risk na mapakita to siya, and then after which may exit plan na ni saya. Miyari na ni. Hindi pwede nga police ka sa una. Hindi ka kabalo nga. Hindi mo ma-anticipate.
0: At the same time ka kay 5 Paul, sa interview niya sa isa ka major media network, he admitted nga ginako niya nga nagpakita sa to vote for Cayetano at that time. So, at the same time, other than to dismiss the speculation siguro nga nga awala siya ga duty.
1: Oo.
0: Ara siya sa isa sa mga isa sa isa ka pinaka importante nga changes sa Senado.
1: Oh, that's why ara gid siya. Kag siguro bot yung mani pabalo nga way makuya kag guas Pilipinas ari laman ko di.
0: That's correct ka kay 5 Paul. At the same time, as we were monitoring the developments kagabi, as we all know, gin-impeach sang lower house or sang kamara, sang House of Representatives, si Vice President Sara Duterte. So kagabi gali or kagahapon gali, ginadulong ang articles of impeachment sa Senado. Oh, that's why may escort ng mga police, may escort ng Marines.
1: So ang mga Marines to kag police amo to yung escort sang articles of impeachment, impeachment. Yes, halin sa halin sa Congress dalon sa Senate.
0: Yes po.
1: Okay.
0: At the same time gin declare man or gin announce man ni AFP Chief of Staff, no? Chief of Staff General Bronner, nga part gid man sang deployment sang Marines nga may tawo da sila sa Senado.
1: Oh, okay, I think dumay detachment at skilled eh.
0: Part sila sang security support sang Senado kumbaga. So, this is why nga kumbaga base nga nag-abtanay kag wala kabalo sang mga kanya-kanyang agenda. Dito guro nagsugod naging defensive ang mga separate parties.
1: That's why may nag-linokpanay. Why man sang ining nababalita nga may pilas, napilasan,
0: according to the DILG Secretary John Vic Rimulya, there were no reported casualties or even wounded sa natabo nga
1: shooting. Now question. Ang ambal nila kung no, pa-imbestigaran. Kung ma-imbestigaran, sinong manabat sini? For example, may NBI gid man to abi, napamatudan, kinuha mo ng allegation, may NBI. Dako nga pala mungol ni sang NBI chief. Diba, most likely panginwala ina nga way siya nag-order. Anyway, si Bato na dakpan.
0: Ay, wala ka kay Paul. Bali si ang latest nga update katong kay Senator Bato, according sa sources sang iban nga media network, nakagwa siya kagina sang aga. Mga
1: nakagwa o gintagwa.
0: Amo nang dito mabalaan
1: kay kun hungdon gid gamatayan pa paano bi makagwa
0: within kag amo nang oras no within 2 a.m. to 3 to 4 a.m.
1: tianad na yang
0: daw
1: mga
0: pa, hindi siya daw kumbaga daw ka sneaky gid sa
1: kay kun ikaw Sir Marv ang military kag mga pulis kabalo na sila yang amo niya nga mga oras kung Marines ang gabantay, kung maglusob ang Marines siya kag-army, kaagahon na niya. Kabalo na sila. Yan nga muna nga mga time. Amo na o time nga may kapangawat sa balay. Bangod inog tulog.

0: Og tibo na no na kun hugton gid ang security, tibo na no na nga makaikyas gid siya. Nah. Basi ginhalugan lang man.
1: Pwede.
0: Para makagwa siya kay para hindi na maginamo.
1: At the same time ka kay 5 Paul in relation to that, no?
0: Oh.
1: Ang head sang office of the Senate Sergeant at Arms or sang OSAA is a classmate ni Senator Bato sa PNA.
0: Amo na nga hindi siya basta-basta makuha to.
1: This is retired Police Major General Mau Aplasca of class 1987.
0: Mm-hmm.
1: While si Senator Bato, class 1986.
0: Mas taas pagli ni ang
1: si Bato by 1 year.
0: By 1 year. Mm-hmm. Oh, sige.
1: So at the same time kay 5 Paul ang sabahin naman niya sang NBI, no? Ay initially, no, according sa Senate Secretary si Dong Mendoza, may drilling na natabo ko no sa Senado. So kumbaga planado gid ni allegedly from the GSIS building para makasulod. Ang ginahambal nilang suspect, again, ma-focus ata sa suspect, perceived NBI. What do we mean by perceived? So hindi ni siya confirmed ng NBI. But as what they saw or sa ilang nakita, naka-uniform siya ng NBI. Naka-uniform.
0: Tiyo, may hambala man ng NBI nga, pwede mo lang kaya kamakalto jacket kagpapuntahan mo NBI. Oh.
1: So to make it more simple daw, kumbaga, allegedly NBI personnel siya.
0: Mm-hmm.
1: At right then and there, si NBI Director, Attorney Melvin Matibag, ginpanginwala yada yun, ng NBI agent, ang ara sa Senado.
0: Mm-hmm.
1: Because as he said, sunod sa iya, wala sila sa Senate building.
0: Mm-hmm.
1: Ara sila yung mga NBI officials kag agents nagapatigayon sa meeting sa isa ka hotel.
0: Okay.
1: Sa lain naman yung area.
0: Mm-hmm.
1: So, at the same time, wala sila yung kunoy plano nga dakpon sa Senator Bato.
0: Mm-hmm.
1: This is by the directive sa President kag gahulat sila mo sang desisyon sa Korte Suprema.
0: Okay. Kaya tayo naghambal man ang Korte Suprema. I think nagpagwa sang nga dapat sabto nila.
1: Yeah,
0: no?
1: They were asking to comment.
0: Comment. Now, bangod sang directive ay han sang NBI nga why man sila tuyo nga dakpon si General Bato, amo to siguro nga ginsugtan na lang nga makagwa.
1: Correct.
0: Kaya otherwise mangin ma-conflict ang ang statement sang NBI chief kung dakpon nila si Bato pagwa sang kaagahon.
1: Gusto nga analysis yung K5 point.
0: That's why nga pinabayaan na to makagwa. Ti lesson learned kay Bato, hindi na dasunog pa sayang-sayang.
1: Although ka kay 5 Paul, hambal sa iyang ano, hambal sa iyang legal counsel, no? Si iyang legal counsel si Attorney Jimmy Bondok, no? So let me be the one to say.
0: Ang pangayo advice pa mi sa ako na.
1: Let me be the one to say si Attorney Jimmy Bondok. Kaya insist siya nga ara pa si Senator Bato sa sulod sa Senado.
0: Ara pa ya.
1: Based sa iyang legal counsel nga si Jimmy Bondok. Kag wala ko noya plano si Senator Bato nga maghalin sa Senado.
0: Okay, tiba balanta na karon kiti alas 9 pamlango alas 11 basi karon may ara na sila mga bag-o nga priska nga mga development.
1: At the same time kay 5 Paul nakilala na ni ang suspect nga perceived NBI in relation sa statements ng director nila. Ang suspect nga sa NBI ko no is ang driver sa NBI na si Mel Oragon. 44 years old. This is according to the Southern Police
0: so,
1: District.
0: So, hero siya. Siyang nag-ako. Okay, hero. Amuna, siya ang scapegoat.
1: So, amuna ka kay 5 Paul, no?
0: So, nakakita nga driver, meaning to say, hindi naguro organic.
1: Correct.
0: Oo, nagpa... Kwan, nagpa-hero-hero nga siya madakop kay Bato.
1: Ang mananda ko nga pamangkot kay 5 Paul. Kaya at the same time, makita natin sa aftermath sang natabo. Ang second floor sa Senate building, damo-damo, igo, kabala. Ang mga bintana, damabuka.
0: Di kun ako file ang kaso.
1: Correct.
0: Hindi pwede na iyang pabayaan lang na.
1: Correct, kay 5
0: Paul. Illegal discharge of firearm, probably. Sige.
1: At the same time, kay 5 Paul, we would like to take time siguro to honor our journalist reporters on the field na of course as what we always say, no, during the darkest moments of our country, sino ang ara
0: kuno ay to sila paano ta kabalo no naglatabo to
1: at the darkest hours
0: ginadiskog ginasita ginatiklod
1: ginatiklod
0: ara gapon
1: ginapamangko aga pamangko to pag ginasabat ay tiklod ka pa singgitan ka pa
0: na? We owe the transparency. Correct. Transparency sa ila. Sige,
1: so they are putting their lives on the line for the people to deliver the news. Hindi naman nabago sa ton because of course that's the duty, no, part of our duty. So saludo sa inyo,
0: sige,
1: mga ma'am, sir. Thank you very much.
0: Alright. Sige. Salamat, Gid, News Center Chief Marv Aranuez.
1: Madam, mong salamat, Sir VP, ka K5 Paul. Ako naman si ka K5 Marv Aranuez. Para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros. A K5 News FM.
0: There you have it. Ang pagpatpat sa atong news center sa natabo kagabi. Salamat gid Sir Marv sa mga information. Anyway, makuan man na, maginuwa man ang tuod. Mayong aga kay Brother Efren Calixto Jr., kay Brother Edmond Alejo, sang mga classmate ko sa LAM, no? Mga classmate ko sa LAM. Sige, anyway, sa mga tanang nagtag nagapamati, ang update sa News Center, gindulong sang DTX Coffee Mix, ang paborito nga kape sang kadam-an. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Bangod sa niya sining capabilities nga magtinlo sa aton nga atay, damo nga amount sang DSE ang ari diri sa kada timpla mo sang kape nga makabulig boost sang imo nga antioxidant system. Bulubantayan ta na. Now diri kita sa next nga balita.
2: Alright!
0: Ang siyudad sang Bacolod magahatag sang financial assistance sa mga nasunugan sa Barangay 7. Ba-proverse na, may nanotice ko abi nga mga kumbaga pattern. Damo na gid nibala ang aton nga permi ginahimo. Amo na gid lang nibala ang mabulig sang aton local government sa mga nasunugan. Lain abi ang setup to sa amon sa Amerika. Nag-research ko, ano ya ayhan ang kada curious ko kung sa Amerika ayhan masunugan ka to, ano ya ang response ang ilang government? Ano ayhan ang response sang American and United States of American government kung masunugan ka to ya sang balay? Totally gutted sang fire. Ano ang ihatag sang Amerika sa imo? Dito sa US, pag masunog gali ang ilabalay, no, masunugan ka to sa Amerika, sa amon to, ang mauna sulod, o di, fire truck, bumbiro, within 24 to 72 hours, meaning 1 to 3 days, masulod ang American Red Cross. Amo gali na to ya, first responder nila, matapos nga nasunog ang balay. May ara gidya dayon American Red Cross. Tiyampot sa aton, may Philippine Red Cross? May ara na di Philippine Red Cross ah. Pero sa Amerika ya ho, American Red Cross gidya gali ang magakadto. Ano ang ilahimuon? Well, mahatag sila, mahimo sila emergency hotel nga pagatulugan. Grabe ha?
3: Grabe po.
0: Grabe. Ang ila ko no to ya nga Red Cross, mahimo sila ya emergency hotel. Grabe.
3: Grabe po.
0: Hotel yang panawag nila kay butsilingon ara ang tanan. Air condition. Oh? Pangita sila ya hotel. Naistaranda yun ya sang mga nasunugan. Kung sa Amerika pagali na tabo, pagkasunog gali ni isang barangay asang Purok Magnolia, Barangay 7, ang imuon niya sa mga kano kung sa Amerika ni ila dayon kwaon o bayran ang mga room sang El Fisher Hotel, kag dintuya dayon paistaron ang mga nasunugan. Kita mo na ang kinalain? Sa aton, pag may masuno, may manasunugan, dalon sa covered court or sa elementary school, dito ka to pamtangan sa lamukon, tugnaw nga siminto, damo-lamok, dira kaya ibutang sa Amerika yalain ang hotel nga pinakalapit, dito kaya paistaron.
3: Grabe po.
0: Ano pa? Tagaan kapag kaon. man ka hygiene kits, may nakapreparar ang ilang American Red Cross hygiene kits. Ano na? May towel, may sipilyo, may toothpaste, may habon, may napkin kung babae, may brief, may itnap, may arb. Kumpleto nga taxi mo!
3: Ah, grabe po.
0: Diri sa ton, may amo na? Wala.
3: Grabe.
0: Gaan ka diya, relief nga ambot. Ang mga relief nga yatag, si mo to, hindi mo na masuksok. Mga baho, nagupaton pa. Tiko, di kalayo galiya sang kwanya, kalayo galiya sang sitwasyon, no? Gaan ka bulong, tagaan ka temporary financial assistance, may spiritual and emotional counseling, kagdugbuligan ka nga mapangitaan kasang imo nga mga dokumento nga nagkalasunog. Grabe! Kay kun may sunog gali, automatic ang firefighters makontak sa American Red Cross. Amoya dayon ang Red Cross ang manguna. Diri sa to nyo lain. Masunogan ka, mauna kadto ang mga politiko. Madinaguso to sila. Mayor, councilor, siyempre, expect ka na, manghatag sila. Labador, balde, dua kilo bugas, tatlo kilo bugas, sardinas, noodles, kung ano-ano da. Awari pa. Ikadua, kun okay na, oh, pero kung narikilyo, kung ma-declare nga ang fire is a disaster. Disaster, ha? May ginatawag sila nga FEMA assistance. Ano ni? Federal Emergency Management or Federal Emergency Management Agency, FEMA. Ining FEMA masulod kon wildfire, inablang ila to nga mga kakahuyan nagkalasunog, dalahig balay mo, massive fire apartment, but silingon daw pareho ni sa sunog do sa Magnolia nga damo ang napiktuhan. Oo! Inabla makambal kaya nga doon katastrofigid? Damo yung nabiktima? Pwede na karon magamit ang Federal Emergency Management Agency or FEMA. Ano ni? Tagaan ka dayon sang FEMA temporary housing. Ay abaw! Gaan ko di ato katuya sa hotel? First 1 day to 3 days? Ang FEMA, mahatag si mo temporary housing. Kadasig sila dayon yung mangita, yung lugar nga dito, yung star. Kung wala, may makita, kundi may temporary housing. Tagaan ka nila dayon, i-arkila balay. Tagaan ka, i-arkila balay. Rental assistance. Mangita sila balay. Ang gobyerno, mangita balay, ng arkilahan mo. Mutang-tang balay ng arkilahan mo, tag-jismil ang babodalo, abi jismil ang bulan, gobyerno mabayad. Arkilahan kanila ya balay. Ano pa? Gaan kanila home repair grants. Samtang sila gabayad sa ginarkilahan mo nga balay, tagaan ka sang gobyerno, ipaobra mo balay. Paobra balay. Ari pa, why labot sang imo nga cash nga ipaobra balay, gaan ka nila materials, sila maobra sang balay mo para mabalik ka sa imo nga nawasak na sunog nga balay. Why labot sina sang house repair and assistance, tagaan ka pa separately cash assistance. Cash assistance, emergency cash assistance, kag essential personal property replacement. Nawasak ang imo, naguba ang pugon mo, gaan ka bag-ong stove. Nawasak o naguba ang imo nga refrigerator na sunog, gaan ka bag-ong refrigerator. Kanami galiya sa ato, sa Amerika to yan, no? Sila mapakayos ang imo balay. O galing, ang ilay pakayo nga balay, hindi pareho sang imo nga daan nga nasunog. exactly the same. Kundi balay nga maestiran mo. Oh. Soliton ko ha, soliton ko. Pasudlon ko nang reporter kay Comparata. Carla, iki 5 news mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Carl? Kabati ka, Carl, sang akon nga litanya kung sa Amerika na sunog kung ano ya? Now,
4: 10 years ang gap.
0: Sa Amerika, dito sa amon, Carla, sa dutang na tauhan ko, pagkasunog yan, kundi abot ang bumbiro. Sa Pilipinas, amo man, correct?
4: Yes.
0: Oh, correct. Sa Pilipinas, ara man ang bumbiro. Okay? Kundi kasunog, sunog, ara dayon ang American Red Cross. Diri sa aton sa Pilipinas, ara dayon sila?
4: Wala.
0: Ha? Wala. Wala. Yeah, wala. Okay. Ang Red Cross, mahatag sa imo, lugar na tiniran mo sa hotel. Tekon ang kun ang sunog sa Magnolia na tabo sa Amerika, ang LTC hotel, bayran nilang kwarto dito katulog. Amo na sa aton, din sila igin patulog.
4: Sa evacuation area.
0: Tagaan sila hygiene kit. Ang hygiene kit nila, sipilyo, habon, toothpaste, towel, undergarment, shorts, mga bag-uya, Carl, may amon na sa aton, wala.
4: May araman, kikipag-kipag-kipag.
0: Anong yadag nila?
4: May araman, mga kids.
0: Okay, okay, very good, very good. At least na, may ara, ugaling, ang kinalain ng hotel sila, ya. Okay, ano pa? Mahatag sila, temporary financial assistance. Dako! Dako! Kag, ari pa, kung ang balay nga nasunog, damo, masulod ang FEMA Assistance, Federal Emergency Management Agency. Tagaan ka, Carla, rintahan nga balay ang mabayad ang FEMA. May amon ni Saton, ginaparintahan sila balay?
4: Wala.
0: Wala! Samtang, garinta balay, ang FEMA mapatindog balay sa imo. Balay gidyang husto. Sa aton di amo man?
4: Lugay pa. Kumayara.
0: Wala man. Okay. Why labot na patindog nilang balay mo? Rintahan ka to para dito ka na temporary samtang ginakayong balay mo. Tagaan kapagidya kwarta. Oo, pagkaon kwarta tanan. Diri sa aton, pila ang total nga yata kuno nga kwarta, Carla?
4: Total damage, 15,000. So, partially damage, 5,000.
0: Dala lang. Kadto tanay sa totally damage. Pila ang yatag nila? Ubo, mag-totally damage, why gid bilin balay mo, ha? Pila ang yatag sa gobyerno?
4: 15,000.
0: Okay. Isipon kung 15,000, ha? Igo na, Carl, kay nga ang halo blocks subong tagpiso. Ang halo blocks tagpisos. Ora na. So bakal kada mga 300 ka halo blocks, may 300 lang. Ang lansang tagpilatag sa lapi ang kilo. Oh, sa lapi ang kilo. Ang kwan, ang simento tag 3 pesos ang sako. 3 pesos ang sako. Ang sin tag 2 ka pesos. Ano pa gid? Ang panday nga maubra tag 5 ka piso laman ang ilang adlaw. Tika dako-dako sang 15,000 hindi nila pagbuhinan. Ha? Hey, sobra man na, Carl. Kada ko ka sobra nila buhinan, 15 gid? 15 mil gid?
4: 15 mil sa totally damage.
0: Oh, at least ha, sobranti ang yatag ha, sobra-sobra gali ha. Pwede ka pa kabakal gali na dayon TV, kaya ang TV, tagpila lang man, tag 120 lang man ang TV. Oo, ang refrigerator tagpila lang tag 800 lang man, tag 800. Kadako sang yata galiya kol. Okay, 15 mil gid. All right. Sa mga slight partially damaged pila?
4: 10K.
0: 10 mil? Ah, sobra, sobra. Tay ang plywood subong Carla tag 70 pesos laman ang panid. Pwede, pwede. Tapos
4: as a sharer, 5,000 pesos.
0: Bila? Kung why gid bin na damage kayo gatindog pang balay mo 5,000? Ang kudal. Oo, ang kudal mo bin na damage? Ah, ang bugkos ang kawayan subong tag 30 pesos lang man. Pwede ah. Pwede. Kamangad lag ko, hindi maputo ang gobyerno. Nga doon kadako, ginsa nga tag nila, Carl? Ah. Kaluoy, no? Kaluoy. Ang tawo nga masunugan, ang yatag si mo, 15 mil lang. Pero kung ang mayor maglagaw sa ibang nga lugar, ang balon, minilyon. Kung ang mayor magpakay-opisina, ang budget isa ka milyon sa kabangkalan. Pero kung masunugan, ang katawhan ang yatag 15 mil lang. Pero ang opisina sang mayor, pagwapuhon, isa ka milyon ang budget. Pigado ka na nga daan, mabigado kapagid. Oh. Magbanding-banding kag maglagaw-lagaw ang mga public official, ang gasto tagpila ka thousands. Oo. Pero ari pagid ang mga kinawatay sa gobyerno minilyon. Pero kung masunugan ka 15 mil. Te? Abi mo Carla nagligad nagpahimo ko kurungan sang ido ko. Kulang pang 15 mil. Kurungan kay ido. Tiambot. Anyway, Carla, mayo na lang kayo sa wala.
4: Yes, dati ako na ng JP, ginapang-interview na ni sila, ginakuha ng ilan sila ng mga names so that nga ma-process na kagmatagan sila financial assistance kung saan pa paano makasugod gamay, pero tigamay lang yun kag K5 JP, tinakabato man sila sa mga food packs, kaganan food packs, muling magamit nila temporaryo, mga balde, mga may mga bayo man ulit sila nga na bato na nagikan sa DSWD, nakapak na ina siya yung adaan na kakifagpipi. At the same time, may plutangan man sila sa ila sila nga mga tubig. Temporaryo ni sila nga nagatinir sa Abis 2 Senior High.
0: Ara sila sa Abis 2 Hotel. Gatinir sila sa Abis 2 Hotel. Oo.
4: Yes, KKFJP.
0: Tapos?
4: 15 days lang manini sila nga maka tinir dira sa area.
0: 15 days lang. So, ang pigado nga tawo nga nasunugan, patiniron lang na 15 days and then palayason. Bahala, kung hindi ka na mas tinir, basta 15 días lang nga, tagsi mo.
4: Ang pansang school lang eh.
0: Nan. Bahala ka na dayon. So, amuna, nga diri sa Pilipinas, pigado ka na nga daan, masunugan ka pagid, natapat ka na gid. Hindi ayhan, Carl, nga nami, nga, hindi ayhan nga dapat ripasuhon tanani ang aton nga mga pulisiya kung paano ta magbulig sa nasunugan. Amuna, taning nami, isingya ka Amerika, ho? Pag nasunog, makadto dayon ang Red Cross. Ang Red Cross, amo ang ma-facilitate nga arkilahan ka to hotel. Three days to 1 week. Hotel ang imo istaran. After that, samtang ato ka to sa hotel, ang FEMA mangita sang temporary mo nga arkilahan. Hindi na kay hotel. After 1 week, diri ka na karon sa arkilahan mo nga apartment. Sila ang mabayad. Kag samtang ara ka da sa apartment nga gobyernong gabayad, patindugan kanila balay.
3: Grabe po.
0: Kag samtang ginapatindugan ka da balay, tagaan ka pa nila kwarta sang imo tanan-tanan nga mga kinanglanon. Eh, diri sa aton, tagaan ka 15 mil, okay? Tagaan ka 15 mil, kung si Rodang ilis pa kung ang requirement sa 15 mil mo para makuha mo, dako pa ang balayran mo. Oy. Di Carla, Tisig ya. Amo ni tani-tani na siling ko, no? Ang gobyerno magahimo sa isa ka standard ano ni protocol. Ngay taas-taason taman ang yatag ta sa mga nasunugan. Bisan hindi na hotel pangangaton kwaon na. Bisan hindi na hotel na. Ah, pwede naman ni sila gani, Majid Court, Imperial Court, o Dinda. Adams kag iba. Ibas Court, Adams Court, Imperial Court, Jade Court, pwede na lang da. Per hour. Ha? Takuling Court. Ha? Takuling Court. Kung lang sa barangay, Takuling binasunugan. Tipi sa rabla kung amuna ang aton sa Pilipinas, ang nasunog, balay ni Tarzan. Kag ni Sugisawa ni Tarzan, gani mang? Si Sunny. Tita Sunny. Tiko, di to sila tani sa Takuling Court siya pa istaron. Kagsubong, bago pa ilang balay ko sa Amerika. Mag-amunin ka na, mabalik ko sa Amerika.
4: Kaya mo na nakakipersiping na kung ano ito susunod niya. Tingin na lista naman sila para
0: oh,
4: sila
0: siningan. Tiyang listahan, nai na. Isa pa na kasi manam, tapos.
4: Kabay pa nga matapos na ikip para makabaton sila. Kag para isan pa paano may haligi kakipersiping.
0: Oo. Oh. Hay. Sige. Yeah, tidra mo na makita, mamang. Dra mo na makita.
4: Kabay pa nga mag-improve pagkita kay Kipper JP. Kasi siyempre, gabayad man na, sang tax ang atong sininga mga kauturan. Yan ang biktima man sang tunog kay Kipper JP.
0: Sige.
4: Yes, kay Kipper JP report, gikan sa Bacolod City Government Center, nga balita na dulong sa Yusang Lili Act Provided, Mighty C, kay D3 Bio, ini si kay Kipper Carla Defensor, para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko, kagalingawan sa Negro, sa K5 News FM.
0: Salamat gid Carla sa imong report ti ara galiw. Iga di pagwa ang picture tan. Ara galiw ang DRR info nagatag galiw. Balik to bisa picture nga sa tan ligatan. Ato nakakasblatan. Arawa may mga labador, may baldi, may ginatag wa. Labador kag kabo, baldi kag kabo. Tindako na nga bulig. Baldi, kabo, tuwalya. May gamay yung labador. Doon mo na ipangatag si mo. May tubian ka, may labador ka. Di paano ka nakapang laba, isa ka labador, isa ka baldi man. And then ang kabataan mo, Billy Macbilog. Tapos duwa ka ginikanan, tipito na sila. Plus may lula, pabikag lulo. Ay! Ayawan. Kung si Rodang list night pa, nara man sila gyapon man sa court. Basketball court. Kamu wala ka mga reklamador. May na ganiyo yung pangtagaan, kamuda. Kung gusto nyo sa Amerika, tidito ka mo sa Amerika. Ka mga reklamador, sinyo yung pangtagaan, nakamuda 15,000, dahil pa damo, pasatsat. Kung gusto nyo nga sa Amerika, paglalayas ko mo pagpa-Amerika ka mo. Amo lang yung ma-afford na 15,000 lang. Mahotel-hotel pa ka mo, ha? Huwag ka mo ganing gabayad tax. Mahotel-hotel pa.
5: Sinito ito.
0: Kaya mo nandiyan sa Pilipinas, kay why kita yasang katahom nga programa kung masunugan ka, halong gid sa sunog. Na mo na pinaka-importante, halungan gid nga hindi tayo masunog aton balay. And safety first, kay kabudlay gid nga masunugan. Bastanbay lang kita for Mighty C Network News. Bastanbay man kita sa DTX 500 Health Alert, ang 11 Mbps, magabalik pa.
6: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
0: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500.
0: Ilan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
6: gito. DTX 500.
0: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sinakro nga diskasyon si Dr. Ramil Uy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
9: Mayara sang duha ka klase nga stroke, Sir GP.
5: ischemic stroke kag ining gitawag hemorrhagic stroke. Uh-huh. But silingon sang ischemic stroke may bara o nasupnan ang artery kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%
0: dakong incidence
5: no sang stroke incidence ang ischemic. Mm. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat kag syempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Mm-hmm. Amo na nga dapat inom gagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may TC or Pure-C kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Mm. Sa imo nga pamangkot Sir JP kung paano malikawan ang stroke sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kun imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig.
0: Number one, guro sa listahan sa Dr. Ramil nga magka-stroke ka kun wala kay inom DTX 500
5: kag Mighty C. Laban eh. Inom gid sila DTX 500 kag Mighty C or Pure C kun indi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two, kun ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga no ma-stroke ka after 10 years
0: kada adlaw.
5: Oh, okay lang mag-inom soft drinks pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana.
0: Kada semana
5: kulang pagayon 500 ml sa isa kadlaw. So, number 3, kun wala ka maayo gainom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kada adlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw. Kado na dapat exercise size gid at least at 30 minutes kada adlaw. Oh. Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kung pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500, may TC or Pure-C para bakod ang mga kaugatan. Agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon na baboy o karni kada adlaw, sa sulod sang pulo katuig nga kaon mo sini, dako ang chance nga magka cardiovascular disease ka labi na nga magka stroke ka. Kung indi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karne, dapat once or twice lang tani kada semana. Utan ka na lang bala kag prutas kung indi mo gusto nga mag stroke susulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga ga inom ka DTX 500 Mighty C or Pure C kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kagabakod imo kaugatan layo sa paglupok.
8: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
0: Imo nga blood sugar test.
9: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
0: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
8: DTX 500.
0: What if bidokya hindi ka kaoyon utan?
5: Amo na gani Sir JP, gahatag kita sa ila sang alternatives. Kung daw hindi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, di kapila na itong balik-balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka Mighty C or Pure-C, na pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Ano ang ara sa gitawag vitamin C or ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamins ang nagapabakod sang aton kagatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka Mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga nagapreserba ini sang gitawag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C or Pure-C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterial walls. Gani tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag idya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. So, inom gid DTX 500, Mighty C or Pure-C bag-o pa mag-abot yung ma-stroke ka.
8: DTX 500!
10: Gina Canon, ang ginibatsya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
0: Si, sa kadlo kapila ka mag-inom
10: sa
0: DTX 500?
10: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
0: Subong kamusta?
10: Kway na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsya.
8: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM 500.
11: Laging nagugutom, laging nauuhaw, ihi ng ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sentomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
8: DTX 500.
12: Thank you so much DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko umabot ng 400 plus. Ngayon bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to
13: 110.
14: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
15: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix. Kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan ko. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500. Matas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, tumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung blood sugar ko. Normal na rin.
14: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
18: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
18: Headline.
17: At sa ulan ang mga nagbabagang balita. 4 na graduate ng University of Antique na naging top notchers sa LEPT 2026 gumawa ng kasaysayan sa universidad. Ice cream vendor mula Catbalogan City top 2 sa March 2026 at Teachers Board exam. Former Iloilo Congressman Niel Tupas hindi inaalis ang posibilidad na ma-convict sa impeachment sa VP Sara Duterte. Gasolina, pangunahing contributor sa April 2026 inflation sa Region 10. Alkade ng Bayawan Negros Oriental itinanggi na hinarang niyang pagpasok ng fast food chain sa lungsod. Negosyante binaril sa bayan ng Bataraza, Palawan, isang menor de edad tinamaan ng ligaw na bala. 12 anyos na batang lalaki pinaghanap matapos malunod sa Chico River sa Tuaw, Cagayan. At LTO Outreach at Enforcement sa Burac ay naging matagumpay. 73 drivers hinuli sa mga paglabag.
18: MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
17: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 4 na graduates ng University of Antique na naging top notchers sa LEPT 2026 gumawa ng kasaysayan sa universidad. Detalye ng balitang yan, atin ka K5 Jojen Morillo.
20: Itinuring na history in the making ni Dr. Grace Pastolero, dean ng University of Antique College of Teacher Education, ang pagsama ng 4 na graduate sa kanilang programa sa top 10 ng kamakailang inilabas na resulta ng 2026 Licensure Examination for Professional Teachers. Sa panayam ng K5 News FM, ipinahayag ni Dr. Pastolero hindi matumbasan ng kahit anong kanyang kagalakan sa malaking tagumpay ng kanilang departamento at universidad. Ayon kay Dr. Pastolero, ilan sa madahilan nito ay ang pagpapalakas ng kanilang admission policy kung saan kanilang sinisigurado na ang kanilang tinatanggap na estudyante ay hindi lamang academically inclined kundi may potensyal at aptitude na magturo. Mayroon din silang retention policy kung saan na pag nakitang hindi performing ang estudyante, may mga ginagawa silang intervention. Nag-institutionalize din sila ng review sa level ng programa at ang training mula sa first year hanggang fourth year bago makapagtapos ang estudyante. Kaugnay nito, palalawakin pa ng CTE ang kanilang curriculum para mapanatili ang nasasabing tagumpay. Para sa MyTC Network News, K5, Jojen Gabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
18: MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
17: Garden Ice Cream Vendor mula Cat Balogan City, top 2 sa March 2026 Teachers Board Exam. Ang kampiyon na balita niya, atin sa atin kay K5 Carlo Arisgado.
13: Pinatunayan ng isang ice cream vendor na hindi hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng pangarap matapos siyang hiranging isa sa mga top-notchers sa katatapos lamang ng March 2026 Licensure Examination for Professional Teachers. Si Michael Angelo Radiang na residente mula sa Cat Balogan City ay nakakuha ng rating na 95% dahilan upang masungkit niya ang ikalawang pwesto o top 2 sa nasabing pagsusulit. Si Radiang ay nagtapos bilang cum laude sa kursong Bachelor of Secondary Education Major in Science sa Samar State University noong taong 2025. Ayon sa kanya, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na napapabilang siya sa mga nanguna sa board exam. Malaki ang pasasalamat ni Radiang sa kanyang mga magulang na kapwa rin mga ice cream vendor. Ayon sa kanya, ang sakripisyo at pagtitindang ng kanyang ama at ina ang naging pundasyon upang makapagtapos siya at ang kanyang dalawa pang kapatid sa pag-aaral. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho si Radiang bilang office staff sa SSU, ngunit plano niyang pasukin ang mundo ng pagtuturo sa nasabing universidad upang maibahagi niya ang kanyang kaalaman at karanasan sa mga susunod na mag-aaral. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
21: Mighty C Network News.
22: Mighty C Network News.
17: Samantala, former Iloilo Congressman Niel Tupas hindi inalis ang posibilidad na ma-convict sa impeachment si VP Sara Duterte. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
23: Hindi inaalis ni former 5th District of Iloilo Province Congressman Niel Tupas Jr. ang posibilidad na ma-convict sa impeachment si Vice President Sara Duterte sa kabila na mas marami ang numero ng mga senador na acquittal ang lining. Ito ang pahayag ni Tupas sa interview ng K5 News FM Iloilo. Kung matatandaan, siya ang nanguna sa prosecution team sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Renato Corona noong taong 2012. Ayon pa sa dating kongresista, ang numero ng mga senador na kaalyado ng mga Duterte at ang biglaang pagbago ng Senate President ang kanyang naging basihan. Sa kabila nito, naniniwala siyang fluid ang politika at posibleng bubaliktad ang magiging resulta. Dagdag pa niya, importante rin ang pakikinig ng mga senador sa opinion ng publiko para sa kanilang lang magiging desisyon sa impeachment laban sa Vice Presidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
21: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
17: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Gasolina, pangunahing contributor sa April 2026 inflation sa Region 10. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kay Buscaino.
24: Pangunahing contributor ang gasolina sa pagtaas ng inflation sa Northern Mindanao. Base sa talaan ng PSA Region 10, umabot sa 8.2%. ang regional inflation rate nitong Abril taong 2026. Mas mataas ito kumpara sa 7.2% inflation sa national level. Kasama ang gasolina sa mga pangunahing produkto na nakaapekto sa kabuuang inflation nitong Abril, tulad ng bigas, upa sa pabahay at mais. Ayon kay Attorney Maulana Ahmad, Records Officer ng LTFRB Region 10, suspindido pa rin ang fare increase bagamat may mga petisyon mula sa transport groups upang maibsan ang pasanin ng mga commuter. Nagpamahagi ang pamahalaan ng fuel subsidies bilang tugon sa suliranin ng transport sector. Hinikayat ang mga transport stakeholders na beripikahin ang opisyal na listahan ng subsidy upang matiyak ang tama at totoo nilang impormasyon.
25: Ako si K5K Buscaino para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
21: YTC Network News.
22: YTC Network News.
17: Gayun din alkalde ng Bayawan Negros Oriental, itinanggi na hinarang niya ang pagpasok ng fast food chain sa lungsod. Balita hatid sa ate, Liga K5, Don D. Glodove.
1: Mariing itinanggi ni Mayor John Jack T. Raymond Jr. ang mga kumakalat na balibalita na hinarang niya ang pagpasok na isang sikat na fast food chain sa lungsod ng Bayawan. Ayon sa mga hinala, ginawa umano ito ng alkalde dahil interesado siya sa naturang negosyo.
2: Ako, klaruhon po, kinakadungog po ko na ako kunulga pugong. Kaya interesado ko no ko. I just want to make it clear na dili ko interesado o wala di ko kapugong because we are open for investment.
1: Ngunit nilinaw ni Raymond na bilang isang demokratikong lungsod, bukas at welcome ang Bayawan sa anumang investment o kalakalan. Binigyang diin ng alkalde na wala pang anumang kumpanya ang lumapit sa kanya ang tanggapan upang mag-apply ng building permit o magproseso ng mga kailangang dokumento. Bagaman may nakausap siyang empleyado ng isang kumpanya na nagsasabing may napili na silang lokasyon, lumipas na ang dalawang buwan mula nang imbitahan niya silang bumisita sa City Hall ngunit wala pa rin nagpapakita sa kanya hanggang ngayon. Sa isang pagpupulong kasama ang mga lokal na restaurant owners, ipinahayag ng mga ito ang kanilang pangamba sa posibleng paghina ng kanilang kita. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Mayor Jack na base sa kanyang obserbasyon sa ibang lugar, pansamantala lamang ang pagbaba ng sales ng mga lokal na kainan dahil sa curiosity ng mga tao sa bagong produkto. Ngunit kalaunan ay bumalik din ang mga suki sa mga lokal na establishmento. Samantala, kinumpirma ng isang landowner sa panayam ng K5 News FM Bayawan na tuloy na ang pagpasok

0: Detalye ng balita niya, atin sa atin ni K5 Ray Almudal.
1: Binaril ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect ang isang negosyante habang nasa harap ng kanyang sari-sari store sa Barangay Rio 2, Batara sa Palawan itong Martes ng gabi, kung saan tinamaan din ng ligaw na bala ang isang minor de edad. Kinilala ng pulisya ang pangunahing biktima na si alias Randy, 43 anyos, may asawa at residente ng nasabing barangay. Sugatan din ang isang minor de edad na umano'y bumibili lamang sa tindahan nang maganap ang pamamaril. Batay sa paunang investigasyon ng Philippine National Police, bandang alas 7:30 ng gabi nang lapitan ng dalawang armado ang biktima habang nakaupo sa harap ng tindahan at saka pinagbabaril. Tinamaan sa liig si Randy at tumagos naman ng bala na siyang tumama sa likod ng minor de edad. Matapos ang insidente, mabilis na tumagas sa mga suspect sakay ng isang motorsiklo. Ayon sa mga saksi, mas matangkad umano ang driver kesa back rider. Pareho ring nakasuot ng short at itim na jacket ang dalawa. Agad namang isinugod sa Rio 2 Hospital ang mga sugatang biktima upang mabigyan ng pangunang lunas. Patuloy naman ngayon ang follow-up investigation at hot pursuit operation ng Batara sa Municipal Police Station para matukoy at maaresto ang mga responsable sa pamamaril. Samantala, nananawagan ng pulisya sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sakaling may impormasyon kaugnay sa pagkakakilanlan ng mga suspect sa krimen. Ito si K5 Ray Albudal. Para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: Network News. YTC Network News.
0: Samantala, 12 anyos sa batang lalaki pinaghahanap matapos malunod sa Chico River sa Tuaw, Cagayan. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
3: Pinaghahanap ngayon ng mga awtoridad ang isang 12 anyos na batang lalaki matapos malunod sa bahagi ng Chico River na nasasakupan ng Barangay Pata, Tuaw, Cagayan, umaga ng Miyerkules, Mayo 13. Ayon kay Regina Pauline Cruz, Station Manager ng Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team o TFLCQRT Tuaw Station, naglalaro ang biktima sa gilid ng ilog kasama ang mga pinsa na pawang mga minor de edad ng aksidente umanong naitulak ang biktima sa ilog. Sinubukan pa umanong sagipin ng nakatatandang kapatid ang bata, ngunit hindi rin ito nakayanan at nabitiwan ang kapatid dahil hindi umanong marunong lumangoy ang biktima. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang search and rescue operation ng mga awtoridad habang pilit na hinahanap ang nawawalang bata.
4: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez sa gulat. Para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Gawin din LTO Outreach at Enforcement sa Boracay naging matagumpay. 73 drivers hinuli sa mga paglabas. Balita hatid sa atin, Deka K5 Leonard Veray.
5: Matagumpay na isinagawa sa isla ng Boracay ang ika-anim na outreach program na sinabayan ng Law Enforcement Operations ng Land Transportation Office o ang LTO Region 6 sa pangunguna ni LTO Regional Director Attorney Gal Joseph Igilus Pandesecond at LTO Ibahay District Office sa pamumuno ni District Chief Ms. Bamolo Tabelia. Layunin ng mga aktibidad na mailapit ang mga serbisyo sa transportasyon sa komunidad habang maigpit na ipinapatupad ang mga batas sa kaligtasan sa kalsada, environmental compliance at transport regulations. Sa naturang operasyon, isinailalim sa smoke emission testing ang 80 sasakyan upang matiyak ang pagsunod sa Clean Air Act, habang 82 renewal transaction naman ang nasikaso para sa mga sasakyan at e-trike units. Samantala, 73 driver ang nahuli dahil sa iba't ibang paglabag sa batas trapiko at 12 kaso ang agad na naresolba at naiproseso on-site. Ayon sa LTO, mahalaga ang kombinasyon ng serbisyo at enforcement upang mapanatili ang maayos, ligtas at disiplinadong sistema ng transportasyon sa isla ng Boracay. Inanunsyo rin ng ahensya na magpapatuloy ang mga katulad na aktibidad sa Mayo 23 ngayong taon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa Kampiyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: At mga K5, sa detalye na ating balitang abroad, bumiyay patungong China kahapon May 13 at 2026 si US President Donald Trump upang dumalo sa inaabangang Superpower Summit. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng halos isang dekada na bibisita ang isang pangulo ng Amerika sa natuwa.

0: parang bansa matapos maantala ang kanyang pagtungo rito dahil sa nagaganap na gera sa Iran. Inaasahan ni Trump ang isang mahabang pakikipagdialogo sa kanyang counterpart na si Chinese President Xi Jinping. Pangunahing tatalakay naman sa pulong ang krisis sa Iran na kasalukuyang nakadepende sa China bilang pangunahing customer ng kanilang langis sa kabila ng mga ipinapataw na sanksyon ng Amerika.
1: Network News. YGC Network News.
0: At mga K-5, sumainyo ang kabuuan ng March

0: Nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan, kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama. Tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tila.

0: Oxygen gida ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos, ang pala nakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga kinabatiag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga. Kung ang pala nakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Moderna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
2: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
5: Makakal sa malapit na butika.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balaan mo.

Dry eye? Pirmiga katol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule.

0: ay ang magpamilya, magbarkada, mag-inay, mag-housemate.
1: Ha? Nami, anabla si Rovic kung bisan one boulevard lang. Pero kung family nagidya nga boulevard, mas nagidya kampiyon eh, or G na na iya.
0: Oo, eh. Ma, gapa, tingin lang si Migo, Kuya Rovic, yung nga

0: na wabe.
1: Mm. Eh, nalo na niya. Eh, focus na. Nalo na niya niya, Bulibad niya nga duminag itsar niya sa may kwanuman. Sa may pulungkuan. Kaya nilitom na daw. Nadugarawid. Ano naman?
2: Ah.

0: Tinanyo.
1: No.
0: Ang bolibar.
1: Para ang bolibar damot. Okay. Okay, okay, nami, nami. Sige, kay kun hindi pa ko mo naman inlo da ko no. Wasak ko na ni Mayor kag tutdan.

0: implementar ni kagbantaya pa hugton ang pagbantay sang boulevard nga wala na sang may maglinapta nga basura
1: kay subong kay subong halog na ang boulevard. Halog ang patakaran, that's why hugton.

0: tanto. E poi...
1: Ay, oo. Shout out kay Tita Neresa nga nagapanglabas ubong sa Palaka, Sur, Pulupandan. Kapag shout out si John Agreda. Well, Fred Celina, may lang pagbiyahin na Fred. Edmond Alijo. And super mga classmates kuman. Mag-graduation na tagali. Bro,

ano niya ba? Lagi na dihon. Doka kuan bala. Doka pilitaryo. Doka pilitaryo gid siyang ano ni kapitol. Do may ganin siyahon gid sila.

0: Not visiting hours, gani?
1: Mayo pang mga priso, mayo pang mga priso, mayo pang mga priso.

0: para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko, kagalingaw.
1: Michelle! Mangi, Moscow, mangi, paki ko, mabalik ko sa US! Hindi, nakundi! Why naku, Raj, balik tabuas ah. Same time, same station, bye-bye.
2: K5 News FM. K3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag K3 Bio.

0: isang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Cell.
2: Pabangang sa mga butika.
3: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.

Good afternoon sa inyo tanan. Naka-mighty si capsule na kamo. I-try ninyo kay naghahatag ini sa aton sang energy. You can purchase

kanami ginibala kuya nga mga songs pamatian. Basta amo ni nga oras inang siesta time from 1 to 3 p.m. Kaya nga aton nga mga senior citizens makarelax gid ya. Sa mga senior citizens naton nga mga suki from Northern Negros, sa mga taga Sagay City, Cadiz, and sa mga taga Victoria, hindi lang magsungod ang wala akong ma-mention ha. Mga taga Manapla.

sa Hinigaran, sa San Enrique, sa Valladolid, sa mga nagapamati sa Amon, dara sa Himamaylan, sa Binalbagan, sa Kabankalan, sa Sipalay, and sa Hinubaan, sa Kawayan, sa Ilog. Sabi nyo, hindi ko kamo pag-imension, ha? Gakalipatan niya, permi ang Kawayan, kag-Ilog mo. Thank you, gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program, 1:26 p.m. Ang aton oras.

Middle East. So dapat ma-implement gid ang price ceiling para wala sang may mag-abuso ng mga negosyante. Kay isang pag-umpisa to kuya, sang kinagamo sa Middle East, mo grabe do nagsinambunot, managsinakaay man ang mga presyo sang mga balaklon, ti dala na nadera ang bugas, ti hindi pwede. Hindi na tana karon kakaon ko ng mga negosyante magpinagusto na lang baligya sang matao, magpinagusto na lang pasaka sang presyo sang ilang bugas. So may price ceiling na ipatuman ang gobyerno and ginmando ini ni Presidente Ferdinand Marcos

0: pasok.
1: Mag-D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nagkahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3.

0: Paano po? MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
0: Ka!

pinanids ang gugma mo na ginabantayan namon. Abot, Ma'am Shine, labo ng mata ko. Amo na kulang-kulang ang ginachat ko. Pasensya ka na.

0: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula ka lang.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On.

0: ara agid kagawad. Nagapangimon siya eh.
1: Ay sus! Hey. Natungod pa bala na sa una? Ulat na to. Tapos na to. May mga kabataan na kita.
0: Oo, gani. Pero, balo ka na. Eh, nagsulod ginaguro sa ulo ni Chulito eh.
1: Babayi siya ah.

0: May mga purmas kong adala dire ho. Nagkanto ako dire. Agod papirmahon ka sa mga purmas.
1: Nanone!
0: Ay, pare Julito. Mayong undo lang da ah.
2: Anong ginabuhat mo di kagawad?
3: Bao.
2: Kung wala akong mag-abot, basi, ato na ka mo sa kwarto?
3: Ba, huy, Julito, ang ba mo? Ano nang ginapangwakal mo man?
0: Julito, hindi ba lamang imon? Ginapa

0: No ba, Day? Hindi ka pagid kontento sa ako now?
1: Julito, ano

bago ka. Amo lang ang kasimple. Kung manugid ka, why man ang problema eh. Diba? Pag panugid mo, tinanugid ka,

friends man lang kami, tidira na nagaumpisa sa istorya tubtob nga mahuli.

0: yun, Mamira, Pastor Joven, and Vami. Salamat gin.
1: Kinatabi ako sa bayong hapon ng family Alcantara. Good afternoon sa kay Tito Larry Alcantara, sa kay Tita Jenny Alcantara. Good afternoon kay Precious Alcantara.

0: ang stroke. Number two, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga, no? Ma-stroke ka after 10 years.
1: Kada adlaw,
0: okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada simana.

Doctor Ramil Uy. K5 News. K5 News FM.

la K5, tuloy lang tayo sa ating soundtrack at the Big Mix. Alas 3:26 na unang hapon ang oras na yan. Ahead ito sa ang ating DTX Coffee Mix. Kasi ho na ho nga medyo malampir na ho yung super init ho ng panahon. Ay kung kayo ay talagang certified coffee lover, ay walang makakapagpigil ho sa atin na magkape sa mga oras na to. Alam mo ho rin sa sobrang taas ho ng heat index ho ngayon. Ewan ko na lang, sabayan pa ho ng brownout. Oh Jesus Christ. Parang ito na hata yung sabi ng ilan ay parang trial version ho ng para sa kabilang buhay na ho kayo. 326 right now. This is your 101.5 K5 News FM. My name is Agent Jack.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Taas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Low potassium o kung hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama nini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
2: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
4: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
5: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tiga, mag-joyride na ta.
6: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Sakay ka, kidya!
6: Siyempre! Naka-extend ko yan!
5: Basta sagad nga driver, extend, lover!
8: Extend Supplement for Men!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Red Horse Beer Inuman Whistle.
15: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Number one. Hit music station. 101.5.
18: 101.5. KV.

After 3, ang oras na ito, yan ay handa sa atin na siyempre ng ating DTX 500, Mighty C, D3 Bio, ating super trio protection para sa buong pamilya. Up next, El Castigador with K5 Rhodes Palma. Kita-kita tayo bukas, Friday, para sa ating Friday Flashback. Maraming salamat. Muchas gracias. Adios for now.

0: K5 News FM. News FM.
1: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabatak sa mga butika.

0: makapungkot?
1: DTX Beauty Soap!
0: Magaspang mapanit?
1: DTX Beauty Soap!
0: Galaong magputi?
1: DTX Beauty Soap!
0: Puro katol-katol?
1: DTX Beauty Soap!
2: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
0: Bakal na sa mga butika!
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
4: Ako'y tama nga nag-doktor sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Say, 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So, sa patayon na pag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsusta ko nga nagmugong ako na cholesterol levels.
3: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
5: Muterna ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
5: mas mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
10: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Opdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon ng mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa atong drama sa kanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: May katol ah!

0: Padayaw mo. Ginapasuya agad ko. Dugago, blaw.
1: Nano, tulman? Daw laman kay labot si Manong sa imo. Nga daw, perte gadyang kaugot mo siya.
0: Ang piste agad nga asawang ugat si Nitanantol. Sang wala pa si Manong Inso ng asawa na siya, kasadya malisaton nga apat ni tatay. Pero igo nagabot ni Risaton, doon nagsamong ng pangabuita. Nagarot! May dalaguro na nga sumpang kagwapas ang buisit ni Nima. Tiyagan ko gani. Kusunada ni tatay ang asawa ni Manong Inso mo. Man isa ka bes. Nadakpan ko gina siya eh.
1: Oh? Ha? Nadakpan nga no, tol? Nagano si tatay ho? Ha, tol?
0: Basi makibot ka, tol. Kaya basi pati ikaw, pariyo man blakay tatay ho.
1: Be, ha? Iyan ang bot mo silingon niya, tol man. Abi, sugirin, anong kabala? Nadakpan mo si tatay nga nagano, tol? Ha, tol? Nagano si tatay ho?
0: Nga ginalingling niya si Nima.
1: Be, ano? Ati, bisan sino nga lalaki to? Matin, tara man gibi magtulog kay nang Nima eh. Gwapa na, siksi pa. Hila?
0: Te, pati ikaw, naghahandom ka man nga matilawan mo siya, no?
1: Te, ano tol? Uy, no, kalain man si Mutol man. Klaway niya. Pasawa na sa magulang tayo. Ako yato sa tuod lang. Nagkalingaw ko tuod maghimutan sa kanang Nima, pero wala ko yung nagandom sa kung ano man nga kabastosan sa yato. Wala gadya tol ya. Di ko amusin na yan.
0: Nugay na tol. Oh. Ikaw ng santo, you know? Ikaw ng santo, tol. Man, mainit ko. Bukuhon ko gina si tatay kay Manong, bro.
1: Be,
0: bukuhon ko gina sa tol. Para magkinagamo na lang talitanan, ha?
1: Tol. Hindi lang bala, tol. Palihog lang. Hipsin na lang, bala. Hipsin na lang, tol.

Todo lo que se lo.

0: Te.
1: Ay, kanami.
0: Nahuman na gidman ang balay talang ka. Kaplastado na tanan. Bisan gamay lang. Pero hipid ang pag-ubraw.
1: Gani man.
0: Kag kanami tanahon sa mga tanaw mo. Sa mga tanaw mo ng mga bulak sa palibot.
1: Oo man gani ka. Ay. Pero nahubas din ang sinuptantang.
0: Kwarta lang ina. Makapatubas kita sang mga tanom tagag mga utanon. Makasupot naman kita liwat. Halarbiso naman to daan ng talong takag ukraw. Laso na makamatis na naman.
1: Gani man.
0: Ang importante ga, na malinong gagmatauhay ang pagsinalayo ta.
1: Amugid ka.
0: Layo sa samunga. Kag makapagusto kita. Kag bisan anong oras ang gusto mo yung magkado sa mga tanong ta. Pwede git. Kayo ho. Ara lang sa ubos ang talam nanta.
1: Gani man.
0: Ya. Oh. Bi. Hakos bi anay bi.
1: No, gay ka. Bakang balas nga duma ho.
0: Natural na nga humot. Amo na ganing gusto ko eh. Kitapos na tukod ang balay ta. Ang subang ta naman ang sugudan ta.
1: Buenas kita kung ikaw ngayon pili ko. Pero may mugid ako ginabusog sa pagpalangga.
0: Kagamo man ikaw, Day. Ginabusog mo man ako sa pagpalangga. Kagbagrespeto. Ikaw ang kabuhi ko.
1: Enzo.
0: Ikaw ang kabuhi ko, di ba?
1: Ikaw man ang kabuhi ko, Ga.
0: Ga, ihigda sa salog. Kay bunya gantang palay ta.
1: Angka, abierto mayor tanga pertahan.
0: Isino man yang malantaw diri saton. Kay kita man lang may balay diri. Wala kita sing katupad. Higda sa salog pala. Sigaga.
1: Naghigda na ako sa salog ka.
0: Kagwapa kit sa kasawa ko.
1: Enzo,
0: Day, dumakabuluan ka. Akon ka lang ha.
1: Enzo,
0: akon ka lang.
1: Enzo, imula ako. Enzo,
0: kadapit kit sa iyo, Day.
1: Imula ako, Enzo.
2: Enzo, Enzo,
1: ay.
2: Ay, pasensya agad. Ay, nanuman, why ka mo nagpanirado, de?
1: Enzo.
2: Tapusan nyo na da, mapuli ko, anay.
1: Ay, Diyos ko, Enzo. Nanitakpan din kita ni tatay.
0: Kakagi mo na siya.
1: Enzo,
0: tapusan talaga.
1: Enzo. Enzo.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
7: K5 News FM.

Wala gid ko maguna-una ga. Kay maabtan ko sila. Apaw. Ganaan ga. Hidlaw-hidlaw man ko. Sige. Hanggo patungan na kita ko. Diri na lang ko. Makumkum ko ni sa suba. Kag-ipaanod ko ni.

0: Ga, maapas lang kuguro sa imo sa talamna na. Gidoo, lingin-lingin ang ulo ko eh. Kasulabis ang sulok-sulok ko.
1: Ha? Lain matyag mo?
0: Mm-mm.
1: Basi kong nanunay na ga.
0: Ga, matyag ko balaga busong ko.
1: Ha? Tote ka? Bum! Kung magamusi na, manging kumplito ng pamilya ta. Manging tatay na gali ako?
0: Oo, ga.
1: Manging tatay ako, ga?
0: Ga, hindi anay magpatama ka-excited. Siguro, unta anay. Mapasentro ako dasun si Managod. Makasiguro, gina ko kung nagkabusong ako o wala. Isa pa man lang kabulan nga, wala kaabot ang period ko eh.
1: Ay, di! Gabusong ka kanya eh! Bahaw, halong kagid ha! Halong kagid! Yahoo! Pakita ko ng kwapo kong aliwat! Yay!
0: Kagid buang ka! Dasa buang ka balaga! Ala kagid niya kasinggit-singgit!
1: Malipayan kita ko ga! Malipayan din ako! Gaga! Kung lalaki ang subangta, i-junior ko ginaya.
0: Bao?
1: Lorenzo Minis Junior gina. Pero kung babae ka, Nema Marie Junior. Yes!
0: Ay, lain lang ang ngalan. Nang ano be? Princess Marie. Nan, amo lang na.
1: Nan! Nan! Huga! Kampyon! Kampyon, oh! Salamat, Ginoo! Salamat, Gigi Lord! Ginhatag mugit sa ako ng the best nga babae sa kalibutan! Guapa! Buot! Pisan! Kampyon lawas!
0: Ay!
1: Day! Ikaw na ang pinaka-perfect! Ikaw na kaya!

0: Tani, makabuo man ta pareho sa ilan inong Enzo, no? Kita mo si Nema? Dako lagi ng tiyan niya.
1: Kita ko ah. Ay, buisit! Nga tanda na lang nga makita niyo niya sa piste nga asawa sa magulang mo, ikumparar mo sa akon. Lublub na lang ka mo ito balatanan sa iya. Oh. Pareho lang ka mo sa amay niyo.
0: Na ano man yung babae yaman? Gusto ko man makabuo kita. Kaganong problema da?
1: Malingan gani ko? Lumsan ko na lang buisit ngayon sa suba mo? Sige ba na? Para kung wala na siya, wala na kamo sang ikumparar pa sa akon!
0: Oh, nugay ka ha? Amo na bilang budlay si Moria ni. Kailain niyang buot ko si Lingon, lain man ang paghangop mo. Krimte na lang ha? Kung hindi ka gusto magbusong, hindi. At ako!
1: Hoy! Sa dahil ka makadto? Sa payaw mo? Sige, tana! Basi po, hindi ka pa to kaamot, bisan dulong gana lang sa kinabusong iya! Bisit na ni Ma! Bisit ka gina! Sugod sa ori ka din eh! Dumamano lang mga tao din eh! Puro na lang ikaw ang ginadayaw! Puro na ikaw! Ikaw! Ikaw! Ikaw! San o kapay mo yung mapatay man? San o pa? San o pa? Parang wala sa makita ang tao nga ikumparar sa akon! San o ka pa mo patay? San o pa?

0: Oo, malakat ako ka. Pero hindi ka maglakat sa uma, ha? Ige basi kung makadanlog ka or makasandad ka. Dulogon ba ya?
1: Makadulang ko to. Kay gusto ko to mamuksi nga daan sang okra kagtugabang kay maluto ako sang laso, ha? Pero mahalong ko, ha?
0: Masta halong ka gid, ha?
1: Gani.
0: Halong gid.
1: Gani, gani, gani. Halong ko gani. Sige na, lakat na. Halong ka man ga, ha? I love you, ga. I love you, katama. Halin sa tiil, pakadto sa ulo. I love you, ga.
0: I love you too, ga.

Nagabihan kita ko pa uli ba? Ba? Anay ka? Ah. Nga daw ka dulong sang balayaw? Oh. Diyos ko. Dugi na kulpana ko. Nga wala sang... Nga wala pa siga ni Mang Suga man. Palayo lang may malaing ang tabo sa asawa ko. Diyos ko, ipalayo lang!

0: K5 News FM.
1: Moderna Max, Max Epektibo.
2: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
3: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
4: Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics.
6: Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan,
5: Max for Biotics.
6: Kabulig sa pagparami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max for Biotics.
7: Nestor, ang sinaing.
8: Luto na.
7: Ang labahan.
8: Nakasampay na.
7: Ang uniform ko.
8: Naplansa na.
9: Ganito ako.
10: Tigasi.
9: Tigalapa.
10: Tigasay.
9: Tigaplansa.
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
9: Sa gabi.
10: Ako ang bossing.
9: Dahil kasangga ko.
10: Ang extend.
9: Supplement for men.
10: Lourdes.
9: Tapos ka ng maligo.
7: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
10: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ito at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: ang katapusan nga bahin sang atong drama sa kahanginan. Ngidugid makuhaan sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan may katol-a. Ginsulat kang sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Plotenia. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: 1.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon na Negros Island Region. Kumusta kamutanan? At sa 14 kita karon sa bala naman sa nga Mayo sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Madamog kita nga mabalita gabaga tutukan sining hapon. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. Kaginaupdan kita sa aton sing mahangkilan nga mas paring pardo sa technical side. Upon sa kay Kaki 5 Raymond the Master Pugi Alcantara. Kag si Kaki 5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4. Ang Butchog Ocho. Panaman yung si Kubos Ngalagat, si Kaki 5. Kumusta nga ton singa kahaponanon mga kaki-5, perti ka pa ang perti ka init. Init pa mga kaki-5 sa isyu naman sa Senado. Pero nami gida, bisan mo niya kainit na paborito gid sa mga Pinoy as tradisyon nato niya nga pala kape gid kita ya. Oh, that's why nga ti samtang nagapamati kamo sa programang El Castigador. Nami pagid kun may ginahigup-higup kada nga DTX coffee mix. Tapos nagapulupungko kas papag o dalumdas ang Indian mango or ara kada bisa sulod sing imo sining nga e-bike da kag tricycle samtang nagapatukar kada pamati sa K5 News FM Bacolod 101.5. Intra na sa diskusyon naton subong mga K5 kay madamo gid kita nga dapat nga pag-istoryahan. Pero anti sina nagaungot nagali ang 89.7 K5 News FM sa Gai City. Nagapangot man ang 102.9 K5 News FM Kabankalan kag 100.5 Radyo Mascovado Sweat FM sa BCPSU. Kag diri naman sa sudat sa Bacolod ang pilit ginasigway. Pero nagapanguna sa tigipusoon sang Bacolod noon, the official number one radio station base sa Kantar Media Survey kag sa Nielsen Media Survey, K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number one radio station sa Bilog ga Bacolod kag Negros Occidental. Amo nang nga do hindi nila babaton. Ay tinagapanglakaak ka nagpangunaya sa survey. Hindi ka ba niya manigar, malibot ka sila libertad? Halos tanan nga mga nagabaligya utanda, nagaalsada, nagsabagsakan area. K5 News FM ginapamatian. Hindi mo na yung makawat. Hindi mo na yung madala-dala sa istorya da. Kaya mga tao may ginapamatian, which is K5 News FM Bacolod. Muna pa lang ati, grabe ya ka, very massive and competitive yung radio station namon. Yan na nagkaroon kay palpak ng inyo. Tapos kung damo sa amon mamati, mang hisa ka mo. Sige ka mo da ka wali-wali about sa fairness na. Yung man galing kita patuman sa kagalingon nyo. Muna ba kung isa, sagi ka lawag na. Sagi ka na wakal, sagi ka na lailainan ko pagin. Sagi ka na servisyos Ginoo. Dalon mo lang sa Ginoo, dugudugay, pakasala ka naman. Ayo. In a way, magka-K5. Nanong mga balita nga ton karon nga baga tutukan sini nga hapon. Una kita sa balita nga lokal tutukan tani ho ining duha ka mga suspitsado sa pagpamuno sa pulis sa Banwa naman sang La Castellana ginpasakaan na sang kaso. Samtang nga sinado magapatigayon sing imbestigasyon angot naman sang luntad kapag palupok sang armas lutang. Tutok kanta man ang City 105 ka mga POJ drivers ang nakabaton na sang ayuda subong adlaw. At ato man ikaroon nga baga tutukan man ining pipila ka mga balita man nasyonal. Kag ining legal requirements nga gina comply naman sang DNR angot sa Book Water Project ginadihon na sa Kapitulyo. And of course, check ta si Kaki 5 Shine Lacson sa aton singa balitang nasyonal. Live ang kita mabatian sa K5 News FM Bacolod 101.5, sa K5 News FM Negros Island. Kag live ang kita sa YouTube channel at K5 News FM Bacolod kasama singa TikTok account at K5 News FM Bacolod. Oy, ari galing amo little busing si Kuya Kenneth Uy. Nyari ko di sir, huwag mo ginlawag. Huwag, takabi makita, busing. Pero makita ko na kung bitbiton mo itong hambal mo sa akon. Lang ano ganihatag mo ito sa akon man. Sa mga naghiwat karon sa ilang singit katlawan, happy, happy birthday. Kag sa naghiwat kahapon, belated happy birthday. Kag para naman boss, advance happy birthday. Sa mga magdubyahanay nga sweet-sweet subong ti, happy sweet day. O kung mag-break ka mo ti, advance happy, ah hindi ha, advance break day. O hindi ka pa mati, kasubong nag-aungot sa itong pagpaglagad, subong si Hian Wong Lee, si Mary Joy, Christine Joy Paredes, si May Dagay, Bings Delphine, Nomat Herol Lizelle, June Ramos Lydia William Rose Lynn, dili ka na. Nagpamati man si Papang Eduardo Jojo Galuna, kag si Papang Erning Pudiruso, kag si Mare Chris Navarro nga balya, guwapa-guwapa kag puti-puti sa Moto Lions. Bye! I-check ta mga dalagko nga balita, gika naman sa aton sining News at Connection o po ng aton sining manog balita nga nagatutok gid sa aton sing mga balitang nasyonal upod sa kay K5 Shine Lacson. K5 Shine, ano mga dalagko da i-balita mo?
1: Dinklaro mismo ni Senator or ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi na sa masilin ko siguro nga sa hiligay noon, hindi na nila, wala na nila din pailalom sa protective custody sa Senado si Juan, si Senator Ronald Bato de la Rosa. May statement din siya mo, Sir Rod. May feeling niya actually it was not de la Rosa ang ginaproteksyonan but the sanctity of the Senate. Amo nang feeling niya.
0: Di, siguro may punto. Dahil siya nung rason nga naghambal na siya kay Kipeb Shine. Una siguro, paano pa nila maproteksyonan da kung protective custody kay way nala si Senator Ronald Bato de la Rosa. Di ba?
1: Amo na gani. Halina na siya sa Senado.
0: So meaning?
1: So, klaro, why na hindi na ang pahilabot siguro ang Senador.
0: Correct na do, par yun na balay, balay mo. Kunara ka sa akon balay, ti proteksyonan ta ka, kaya ka sa akon balay. Karong ginagwa ka na sa balay ko, tiway na ko diya mahimo, hindi ta na ka niya maproteksyonan, kaya ang power ko, ara lang sa fence, corner to corner sa balay ko, nabuha mo na Senado, kag-Ibab Shine?
1: Yes. Amo na gani ang siling niya, hindi iya actually si Senator Ronald Bato de la Rosa ang ginaproteksyonan, but the sanctity, the holiness
0: yes.
1: of the Senate. Kaya kung magsiling, kaya nga ginaproteksyonan ka sa...
0: Dokalaw, ay man nga tawgon nga holiness ka kay Five Shine. Dali lang gid si Akuro Mari, ako da ang gitawag holiness, do hindi ko na igro magpati ka kay Five Shine ha.
1: The sacredness.
0: Oh, hindi man ko na magpati sa sacredness yan. Sinado. Ay. Sa ako na na iya ha? Oo. Sa akon na niya kagi 5 shine niya nga kwan ha. Akon man na niya opinion niya nga hindi ko yung magpatawag. Di ko na muna yung tawag nila. So be it ha. Go ahead kagi 5 shine.
1: Bangod sa nagkalatabo, di syempre hindi amo na ang ano. But it should be that way. It should be considered sacred.
0: Yes, yes.
1: Then take amo na bala. Wala sa gin. No, pareho bala sa simbahan.
0: Mm-hmm.
1: Pwede mo makawatan. Depende sa mo. Pero ang simbahan ginakabig ng sagrado na dapat respetuhon, pero kay ti may mga krimen gani na nagkakatabo. So kung matabo na sa isa ka simbahan, hindi na natin masilingan sa gradong simbahan. Matabo na dira ang krimen.
0: Correct.
1: O, simple as that. But, you know, ang kwan, ang klaro diri na at least ang Senado, pinaagi sa ila presidente, nagklaro na wala yan namon ginaproteksyonan ang isang
0: individual
1: senador na ginapa-aresto.
0: Though,
1: amuna bala si Rods, no? Pwede lang man niya mo, bisan nabiya siya sa Senado, kon ang pag-insindi nga ti kaupod natun siya, senador siya, dapat protection na natun siya, bisan wala siya sa Senado, pwede good kung himuon na nila. But then, dinlimitahan, no? Ang pag-custodia or ang paghatag protection sa iya, kung ara lang siya sa Senate building. Di kung wala siya sa Senate building, hindi na siya namon, I mean, why na siya protection? So, ang matabo na rin si Rods, base sa pag-insindi ko, sa ginpalayag na inin ni Senate President Alan Peter Cayetano, kung ma-issuehan...
0: Dali, kagipab, may mga materials, kada nga pwede ito ma-play samtang nag-discuss kami regarding sa natabo sa Senado. Go ahead, kagipab, Shine, sorry.
1: Yes, sir. Okay. Ang pag-insindi ko na rin, kaya kung wala na siya sa Senado, kung ma-aresto or makitaan siya sa gwa, pwede na din siya ma-aresto.
0: Correct.
1: Iba mo na nga kung...
0: Kaya ang power, gani isang Senado, isang Senate, ara lang dahil sa corner nila ya, sa ilang nga perimeter.
1: That's right.
0: Oh, diodra lang yung power ya. Right, makagwa ka na dati, posible hindi ka na yung mapayungan dahi. Oh, magwa ka na sa kwan mo. Magwa ka na sa shed sa Senado. So basically, dakpon kung makita siya. Pero, tutuod kay Kipeb Shine, nasa subong bala, duway pa kong kapati, nakagwa si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado, nakagwa giman siya.
1: There was a confirmation from a senator na wala na nila gininadlan si Rons. Amunin natabo, kundi kagabi naglimok pa na yung Miyerkules. Webes ang kagahon, ang siling ni Juan nyo, ang spokesperson ng PNP, siling niya si General Martatis, who is the chief of the PNP, at ito kaina, webes ang kagahon.
0: Uh-huh.
1: Alas dos, ato pa siya sa Senado, do mga alas dos na siya naghalin. And it was Martatis ang nag-confirm na ara magibya si Senator Bato sa sunod sa Senate building together with another senator.
0: Uy.
1: Pagka ulo-adlaw na, may nagwa naman ng information na si Senator De La Rosa nagwa sa Senate building last dos imidya.
0: So, di mo do, alas dos si Police General Melencio Nartades ara sa Senado sa gwa. Pag siguro pagpapuli si Chief si PNP Chief Nartates, and then a minute after nagwa na tuya si Senador De La Rosa kay Kipeb Shine.
1: Yes, Sir Rods. Amo na nga ako na pag-insindi, naging pagwa lang si General Nartates, and then nagsunod si General Bato as si General Bato, Senator Bato.
0: Uh-huh.
1: Ang matabo na rin si Rods, no? Kundi ginbawi, kundi isang Monday, nag-issue sang subpoena ang CIDC.
0: DOJ.
1: CIDC.
0: CIDG. Oh, nag-subpoena kay ano?
1: Subpoena. Yes, kay Bato.
0: May Bato.
1: Yes. Monday na sana tabo no na Bato sa opisina ni Senator Bato ang subpoena.
0: Mm-hmm.
1: After a few hours, nagwa si Senator Bato. Nag-attend sang session. Amo to natabo ang
0: pag- And right there and then do gin-retract man to ang kwan ang subpoena. Kiti nag gin-recall kiti nagkwan right. Mo nag surface bilang, sa si nagwa na si Senator Bato.
1: Yes, bilang respeto ina sa Senado. Kiti ara naman siyang sa custodia sa Senado.
0: Uh-huh.
1: So bilang respeto gin-recall ang subpoena.
0: Mm.
1: Doon mo nabila si Rods. Now, kaya nagwa sa kaina, sa kaagahon, allegedly, ang hambal sa PNP, ma-issue sila liwat sa PINA for Senator Bato. Doon mo nang matabo.
0: Subong bala ka kita, Shine, doon ka pasol pa yung utok. Mudamo-damo, nagasinulod, kabalog ka daw, nag-inangot-angot, initanan.
1: Correct.
0: Some says, nga daw stage lang. some says nga daw mayara paghimbon sa otoridad sang gobyerno gidya kag sa kampo ni De La Rosa. May iban man naghambal nga ti ang administrasyon gusto gisi nga kwaon. Pero may mga tao pa da Japon sa administrasyon nga ti may kontak pa Japon si Senator De La Rosa. Eh nga pwede bala nga malabi-labi or nanumanda nga mahimo nila nga kabalo ka naman ti PMAR niya si De La Rosa mo. May arin ni Stella kakipa siya niya nga strong band bala sa iya sining nga mga mista manda. We don't know lang gid. Pero amo nagaginuwa subong kakipa siya ni. Kaya kung lang tawon tagi diya, ang Senado na kordon, di ba? Sa kadamu-damo sa mga pulis, thousands of policemen ang nakapalibot sa Senado. Ang exit point, kag entrance point sa Senado, may nagabantay ng mga pulis. Kunong doon gina sa otoridad, kag Ipevshine, ay, hindi niya kagwa. Kunong doon gina. O, hindi, magpatigayon sila sa checkpoint, sa exit gina. Hindi niya sa gate sa Senado, kay ti... Dala pa niya sa Senado? Tanan nga pwede guan. Tapnan.
1: Bantayan.
0: Gid kang kung tututudo, gid. Kung sa tutuod la, kung tutuod, gid nga hugot, gid nga pag bantay, di niya kagwa. Pisan, manago, nas karton da, magwa lang ulo. Ya, kitaon ni Japon, kag Ipevshine. O galing, we don't know lang, gid, kung nakagwa, gid man sa matuod, sino ang nagpagwa. Dibla, sinong ginopdan niya nga wala iya mapunggan sa mga otoridad. Kay ti una nga mando sa NBI, hindi si arestuhon mo. So meaning, kung akong katapos ang National Bureau of Investigation, if makita ko si Senator Bato De La Rosa, kay wala mando nga arestuhon ko siya, palabayon ko siya eh. Nga adakpon ko siya, kay wala man niya mando. Kuha mong punto ka, Kivajain. Kaya ang mando sa NBI, hindi pag-aristohon si Senador Ronald Bato De La Rosa at the time. Kaya pa man niya sang order halin sa babaw. Ti, ay normal lang kung NBI, bisa makita o nakita, naglabay sa akon si, yung palabay mo to, ti, huwag magamumando nga dakpon. Kaya kung nagambal ka mo nga dakpon, ti, kundi ginabatan ko itong gindako.
1: Bisa magdakop pera sa susunod sa Senado.
0: Hindi, ang ginaistorya ko, inang sasagwa na bla, unang kasagwa na bla, kunara ka na sagwa, tikay may mando ka dakpon sa, di ba? Hindi ay ko, ako checkpoint, nakita ko sa kay sasakyan, wala mando ka dakpon, nalangan ko man na siyang i-detain ko na siya, kaya may ganing mando, gusto mo balda ko? Doon mo lang ako, pag-itsindi, kagipan siya?
1: Halin pa ni kahapon ang paminsar ko kay may ara sang ang international police no. Kung ang NBI mag-aresto ang PNP ang sino pa gid Marine.
0: Actually si IDG na mo if nadumduman mo pagdakop kay former President Rodrigo Roa Duterte ang nag-serve diya kay Kim Abshine which is the CIDG led by former PNP chief Nicolas Torre the 3rd di ba? Siya to yung nag-lead sang pagkadakop kay President Duterte. Ti subong NBI question diin ang CIDG. Diin ang amo na blame mga palamangkutanon.
1: Kagabi bilang si Rods kay naghambal ang Senate Sergeant at Arms nga siling niya may arestuhon.
0: Arestuhon
1: isa ka senador. Siling ko, sino man si Senator Bato, arestuhon sa sulod ng Senado. Pero may mga informations na nagwa na hindi ang why kami to ya. Siling why kami to. Siling sa police, hindi man kami ang mag-aresto. Si sinong arestuhon? No? Dapulo pa minsar, sinong arestuhon? Sinong ma-aresto? Gawin mo na bala si Rod. Pero this is for the information of everyone, no? May ginatawag kita nga National Central Bureau, ang NCB. Amo ni ang local branch
0: sa Interpol.
1: National Police sa Pilipinas.
0: Correct.
1: Yes, so. Amo na ginapaminsar ko siling ko kung hindi ang mga authorities.
0: Hindi mo na sila kakipag-shine ang iya ka-Interpol na hindi nakagiyo without sang upod sang ahinsya sang gobyerno which is the CIDG or NBI or Philippine National Police kay Kipev Shine. Hindi sila kamatumato. Matiniruha, itiniruha in the slaya.
1: May ginatawag pa kita ng Philippine Center for Transnational Crime.
0: Nan, muna
1: PCPC.
0: Oho.
1: So, muna isang liaison sang Interpol sa Tungsod.
0: Oh. So, amo ni Blay, for example, kay Kitab Shine, let's say ikaw be ang madakop, ikaw may warrant of, ikaw be ang kapot, ikaw ang dala warrant of arrest, ako ang CIDG, makakunta ka, na ito na nga duwa, dahil ikaw as representative sang ICC, ikaw ang maserve sang warrant, upod mo ko, kaya ako itong masulod, kaya ato, iyan ni ka-Pilipinas, kag-Kitab Shine, nawa mo na blang style, so dito na wala be mapathag, pero ang athag subong kag-Kitab Shine, nabi mo ano, isan lang minuto, bilin, makomersyal na ta.
1: Report. Ini si Sunshine Lapson para sa kapyon na balita sa Revision.
0: Ay, no.
1: Kalingawan sa Negros. Day 5 News FM.
0: Gasinyas na Little Busing. 1 minute left sa last and final quarter. Magabalik ang programa ng El Castigador pagkatapos ining pipila ka ba importante ng mga pahanumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan na ginom ka?
5: TTX 500.
4: Kailan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigi ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
2: ginom. TTX 500.
6: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Upod na sa nakarong diskasyon si Dr. Ramil Uy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
7: Mayara sang duha ka klase nga stroke, Sir GP. Ischemic stroke kag ining gitawag hemorrhagic stroke.
6: Uh-huh.
7: But silingon sang ischemic stroke may bara o nasupnan ang artery kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%
6: dakong incidence
7: no? Sang stroke incidence ang ischemic.
6: Mm.
7: Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat kag syempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic.
6: Mm-hmm.
7: Amo na nga dapat inom kagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may TC or PURC kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok.
6: Mm.
7: Sa imo nga pamangkot Sir GP kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kun imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig.
6: Number one, guro sa listahan sa Dr. Ramil nga magka-stroke ka kun wala kay inom DTX 500
7: kag Mighty C. Laban eh. Inom gid sila DTX 500 kag Mighty C or PURC kun indi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two,

Vista. Iba na unta na karondo kidugay at exactly 36 minutes past 6 in the evening. Rekta kitahalin sa kainiton sang panahon ang pag-alimbukad sang politika dito sa Metro Manila. Kagabi, ang bugos nga nasyon nagtulala sa natabo sa sulod mismo sang Senado sang pungsod Pilipinas. Inimatapos nga tuyo kuntani arestuhon o kuntikmaon si Senador Senator De La Rosa, si Bato Ronald De La Rosa, nagluntad ang kinagamo sa sulod sang session hall sang Senado kag iban nga bahin sang sining edipisyo. Ang balita so far nga ato na ibaroon amo sini, nagluntad ang gunfire ukon may nagpinalupok sang armas luthang sa sulod sang Senado. A first, by the way, sa aton sinikasaysayan sa pungsod Pilipinas. Now let's go sa pila ka mga balita gikan sa luwas sang pungsod. Ang balita, for example, sang BBC, British Broadcasting Corporation, nagasiling nga nagluntad ang gunshots o kung nabatian sa Philippine Senate. May kaangtanan ini sa tuyo kuntani nga pagtikma sa kay Senador Ronald Bato De La Rosa nga ginpapanaugan sang International Criminal Court o kung ICC sang mando nga tikmaon bangod sa pagkadalaig sini sa ginaaligar nga extrajudicial killing o kung pagpamatay sang ginaaligar nga mga adik kag mga pusher sa tung panahon ni anay presidente Rodrigo Duterte. Chaotic o kung nabot silingon tuman kagamo ang natabo kagabi sa sulod sang Senado. Madamo sa mga tawo nga ginreport nga kitaon nga nakafatig o kung nakasuksok sang uniforme sang military kung anong specific branch sang Armed Forces of the Philippines o kung AFP. Wala kita kabalo, Army, Marines, Navy, unano nga plastada, unano nga sanga sang armadong kusog sang pungsod, wala pa kita nakabalo. Pero sigurado, may mga katapo sang Philippine National Police o kung PNP. Kag wala pa man napatod kung pila ka mga katapo sang Office of the Senate Sergeant at Arms ang imbolbado sa sininga insidente. In fact, tub-tub karon hindi pa naton mapatod kung bala may ara sang actual shooting nga natabo o kung pagluthanganay o kung bala mga warning shots lang ang ginpalupok sa sulod sang Senado. Whatever it is, initanan may kaangtanan sa natabo nga pagpanago ni Senator De La Rosa, anay police chief sang Pilipinas, anay scout ranger, highly trained ha, nga scout ranger, musang inisya, meaning katapo sang elite force sang aton nga nasyon ining si Senator Roland Bato De La Rosa. But anyway, ang report ng gasiling nga si De La Rosa was seeking refuge o kung nagapakanlong kag nagapasilong sa Senado agod inisya ang makalikaw sa iya sini nga pagka tikma. And so initanan may kang tanan sa standoff o kon ang pagtayadahay sang mga tawo. Way pakita kabalos karon kun bala ato mga tawo nga ginbayaran lang sang ICC or purposely ginauthorize sang gobyerno agud dakpon si Senator Ronald De La Rosa. Of course, we know for a fact nga nag-aaway ang pamilya Duterte and pamilya Marcos sa pagkakaron. Kag si De La Rosa is identified as a close ally. In fact, ang panawag siya is henchman o kung tagdala kag tagbisak sang ulo sang mga kontra ni Duterte allegedly. Lorga, so why pakita kabalo kung nanong iba exactly. But dire locally ang balita banwa nag

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editure. Ramo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kaya ginayaw niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
7: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatean.
9: Ako ni Conchita Kway ba? High blood ako, may blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa Bluternamax na ayaw ang akong kamatyag.
10: Bluternamax Capsule and Bluternamax Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics.
13: Preto nyo, te. Musta ang bulang kape, pre?
14: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
15: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag labuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
13: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
14: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasi.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
0: Number 1, the Freedom, K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! makadala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya, larga, fiesta, larga, fiesta. Upod sa inyo alaga, nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon, si K5, Julius Marimbides. Larga, fiesta. Larga.
16: Ang aton pambukas ng mga balita at komentaryo for tonight gindala sa inyo sa Kaalwan sang wala kalingkang kag wala kataka nga tagsakdag sang libre nga balita kag gibalo every night diri sa Larga Vista DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500
0: Larga Vista.
16: Pakilala ko na karon isa-isa indi lang masaligan nga tagdala sang kinaalam kag

0: Abatian kita live dira sa may Banwa, Santo Boso, pinagi sa Fabulous Radio 92.3, kalakip na sa CPSU, Radio Mascovado.
1: Lorga Vista.
0: Salamat, salamat, kids, sa inang mga station managers, kay SM Randy Kanki, kalakip na kay SM Floor Lingamen. Liton kita sa iban pagid ng mga balita karon nga gabi.
1: Lorga,
0: and Vista. Let's have Major Elmer Bonilla, ang hepe sa Traffic Management Unit sang BCPO. Major, may gabi.
2: Yes, Kipal Julius, may gabi sa subuman sa imo tagsak daw sa imo programang karon nga gabi sa panutuntunan Larga Vista, may gabi sa rondanan.
0: Major, salamat gid sa tiempo. Nakibot ko gabi, by the way, ha, antes ko magadto sa ipamangkot ko gid sa imo, nakibot ko gabi isang video ni Bert ni Berto sa imo.
2: Oh, ito. Kita ko ganik akon.
0: 'Di ba?
2: Kay boss na para kay boss.
0: Para
2: kay boss.
0: Hindi kay ka hindi ang interview kagabi ni Berto sa imo bala parte sa aksidente. Kay kada kita ko sa imo gahubin kaya major.
2: Ati siyempre kinagagamit kita sang paborito nga produkto sang aton nga paborito nga boss ang T5 si Dopramel.
0: Wow.
2: Kabalo. Amo na sikreto naton T5 Julius.
0: Perte.
2: Bayo.
0: Wow. Oh, consumer ka man gali. Anyway, but seriously major, kadto ko sa isa ka IT subo nga istorya ni atong road accident diri sa Banoche sa Sumag nga entrance atong may napatay balang minor. Naano ang investigation naton so far, sir? What went wrong?
2: Yes, ni Julius, no, nakugmat yung bugos nga barangay diri sa may barangay Sumag tungod sa incident nga to, tungod kay purposely tanin ni mga minor de edad ni mga upod nila. Kumbaga paliwaliwa laman ni kay residente ni sa Zambanwa Sambago mag-asapta ni kuno diri sa siyudad Sambakulot ugaling lang kay ti naghagaday sila diri malagaw kay kanami na bisang Banutsi kami arat akong kisa nagbaligya akong gabi ugaling lang kay ti inisya ng lugar naging okasyon man isang iba naton wala nga mga utod na kung sa diin nagpaindisa na ipadalagan without ano na eh na considered man ang kinamatarong sa iba niya mga tao nga naggamit sang dalan purposely safety galing nga itong iban kung kisa garas-aras that's why nga may mga aksidente sa may mga dalan no na kakipay Julius.
0: Based sa investigation sir sang inyo nga mga katapo ano gid exactly ang natabo? Wala ni license, klaro ni nga wala ni lisensya no atong napatay.
2: Sa aton nga pagpangusisa, wala sang lisensya, wala sang gear sa lawas. Nagsubong man na wala helmet, kagtanatanan na way man ka lisensya sa ginikanan. So far mo na nakita naton na T5 Julius. So, ang pamilya ganito, nagpangita ako no during the time, may nagatamod. Pagtapos pulin nila ko no ni T5 Virtue dito sa area, may napamangkot nga may utod sila nga dula. Wala ka puli without knowing kali nga muna tiyang persona nga ginkarga sa ambulansya kagindala sa ospital.
0: Uy.
2: So masubo-subo kay ti ang isa ka minor de edad ginbawi ang gito ya kita Julius ang
0: gani.
2: Yahulam nga ka puli
0: atong 16 years old.
2: Hmm.
0: Oo. Although ang balita kagabi based sa interview ni K5 Berto sa iya nanay, ang nanay was aware nga may motor ning iya nga bata and I don't know kung aware kung may lisensya o kung wala. But I'll go sa circumstances sa paribot sang insidente major ano. Ano mga ano ang estimated speed nila? Gapalumbaan na sila?
2: Suno sa pagpangusisa naton ni K5 Julius, apat na tanis ako ng motorsiklo mo. Galing kayo yung isa daw na una.
0: Correct.
2: Suning tatlo ka motorsiklo, nagpaindisanay ni sila ako ng Drasdalan Banosi.
0: Uy.
2: So, incidentally, ang truck niya, halin man niya sa D9 sa may, ano ni ka, badyangan na yun nga purok, going masulod rin sa dalan sang Banusi. So,
0: oo.
2: Siguro na miscalculate man isang mga kabataan yung motor na may gasulod.

0: man yang ano nga salakyan eh, hindi madulom na da.
1: Mm-hmm.
0: So, si, kung ang speed mo kita, Julio, sa para lang yun, siguro sa 60 below,
1: oo.
0: Kung may nag-approach nga salakyan na ang imong motorsiklo, makontrol na ni mo eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung nag-aabot ka na 90 to 100, in distance sa 50 meters no isa ka puste.
1: Oo.
0: Good line na mag ano mag establish ka sa brake. So plus pa nga kun mabunggo ka. Busiling mong sina sa physics times 2 ng speed sa imong dalagan.
1: Eh grabe.
0: Kung nagdalagan ka sang 50, busiling mo naging 100 na siya.
1: Correct.
0: So during the incident, kung nagdalagan to sa let's say 70.
1: Oo.
0: So kung i-dublihon na nimo, imagine 140. Yara ka namin yung kwan, may kilala ko nga nag-parachute. Nga mas safe pa kung mag, ano, maglumpat ka sa helicopter, mag-parachute. Kaya 1 seconds per 9 meters ang imong velocity panahog.
1: Uh-huh.
0: At like sining bunggo. So, ang survival rate sa naglumpat ka sa babaw, padalom, why man na sa nag-increase ang speed.
1: Uh-huh.
0: Kasi may parachute ka. Imagine na 9 meters no, in a seconds.
1: Correct.
0: Unlike sining aksidente, madubol ang imo speed. So,
1: Diyos ko.
0: Basically, kung wala ka sang helmet, wala ka sang gear, dulaan ka din sa kabuhi.
1: Gani. Are, ang pila ka mga factors, wala gusto ko tulukon, Major, kasi may gasiling nga daw inadequate o kung hindi bastante ang suga dira sa sina nga part sang Banoche, kay I don't know if it's because ginpangkawat ang iban nga suga o kung ginvandalize or whatever, may na-notice giban ka mo nga inadequacy o kung kakulang sang suga?
0: Well, kabalo ka kita, Julius, sa timingly. Mga two weeks ago, nagpadala ako sulat sa aton nga city director sang engineering office ng siyudad sa Bacolod.
1: Oo.
0: Kay Engineer Leia. Nga may mga kwan, may mga nagkaladula dira nga mga street light. So nag-reply sa akin si Engineer Leia 3 days ago lang.
1: Oho.
0: Nga may siguro na mga 8 ka mga poste dira ang nagkaladula. Then naging follow up to siya last day naman nga tani ini ba lang mga street light dire nga ginpang install. I mean ang mga stop light sa Banusi tani functional na nila. Galing kit why pa abi ni na turn over sa contractor sa siyudad sa Bacolod?
1: Ay galing ka? Uy.
0: O dapat tani ma-function na niya dire sa may Mansilingan bala, sa dire sa may Barangay Granada San Dionisio. Kasi ini nga mga intersection na di necessary isang traffic kun ang street light, I mean ang kwan mo lang ang aton nga traffic lights away nagafunction. So dako nga bulig tani kun ini siya nagafunction kay ti kun ikaw baguan sa siningadalan si 5 Julius.
1: Correct.
0: Kun nagagana bi gablink na da ang mga traffic lights naton, butlingon na layo pa 100 meters away. In particular, manotice muna na siya. Unlike kung wala siya pala ng gana, ilabi naging sarap yun sa kagabihon. So, dakong posibilidad niya ma-disgrasya. Kasi kabalo ka naman inindalan, more than 2 years pala niya siya. So, butsilingon sini ang mga riding public natin dito sa Negros Occidental, no? The whole area sa island sa Negros. Huwag pa ni kabalo nga may bagong adalan diri sa sining lugar. So, mas manami tani nga dasigon sa kontraktor na ining kuano ang limang traffic light para makabulig naton sa aton nga dalan sa traffic. Iti, kadamo-damo na sa mga insidente, labi na gito sa may kuan Filisa, may mga insidente kita sa barangay Kada. Dili mismo sa may Mansilingan recorded sa traffic accident tungkol kay way nagasiga ang mga traffic light na C5 Julius.
1: And I hope may major nga makakuha ko later on sang breakdown sang sinang nga mga insidente kag diin ang common balang nga mga accidents usually sa intersections kid sir.
0: Iya yes, sana lipat ko abi kay nagliga gin pa generate ko na ni sa amon nga crime incident.
1: No problem sir.
0: Imbala sa database naton.
1: Oo.
0: Diri sa siyudad sa Bacolod kun diin ni ang heat map bala nga may mga insidente sang damo-damo diri sa siyudad sa Bacolod. Actually may naka-generate na kun nagliga so maybe within this week ihatag ko sa imo.
1: Salamat.
0: Para makita naman sa
1: yes.
0: Part ninyo sa media bala kag mabulig ka mo.
1: Correct.
0: Nandum sa Bacolod diri sa siyudad sa Bacolod may galing nga mga lugar. Prone accident ni sa
1: correct Julius. Sa mukon ta lang ka major it's either tomorrow o dason nga semana parte sa sina nga data no but sir I'll go back sa lighting conditions ba sa imo nga observation I don't know kung ano ang specifications nga nabutang sa aton kasuguan no nga may appropriate number of lumens. Halimbawa, sa amoning nga klase dalan, appropriate o nagakasanto man ang kasanagwan sang suga dira nga part, sir?
0: Well, actually, kung naton pa inuinuhon la si Phil Julius, hindi na siya i-approve sa aton DPWH kung ini nga mga suga, hindi pasado sa DPWH man nga requirement.
1: Ay, correct. Correct.
0: May lagi na siya, abing nga ginabasihan, hindi kung i-approve na nila karon. Tantaman to ano na siya administrative penalty
1: sabagay ombudsman
0: so buti ngon ang aton gobyerno nagapresentar sa project nga insakto so ang aton nang gidya under part sa mga riding public na gamit sang dalanon ang aton lang gidya discipline kag cooperation siguro
1: pagda
0: gamit sang dalanon ang aton nga mabuli sa gobyerno.
1: Okay, namin nga punto na major kaya in terms of engineering number one, tahom ang dalan ang suga, te, as you have said te, pasado man ina kaya kung hindi pasado, wala na ginaproban. Number three, ang importante is ang discipline sang drivers mismo and that it comes with education kaya kung wala ka man ng sir lisensya. Wala ka man gani guro kabalo kon pila ang dapat nga driving speed mo.
0: Correct na kay Julius no kay te kabalo ka naman kon magkuha kasang lisensya. Series ang mga exam ang ginakuha mo para maintindihan nimo. Ginapa-review ka pa gani nga ginapa-drive ka sang LTO kag ang ilang mga driving school bala. At least at that time nga isa ka driver buyan sa dalanon. Kabalo siya gamit ng salakyan kag mag-interpret sa mga signages sa dalan. So, buti ringon sina, wala kita sang kakulangan dapat nga ikaw gintagaan sang lisensya. Buti ringon, legally, ginaprove ka na sang gobyerno. So,
1: correct.
0: Pwede ka na magamit ng dalan.
1: Sir, sa idalom sang aton sininga driving rules, supposedly pila lang ang speed nila sa dira nga parte sang Banoche.
0: Inabi nga dalan ma-considered na siya K5 Julius Kwan National Road.
1: Oo.
0: So i-approve na sang ano sang DPWH plus ang LTO. Pero te kabalo ka naman niya dira ang pwede ka na daya kapadlagan sang gina-required nga mga speed so from 100 to 120
1: allowable na ay okay
0: sa barangay Rodia City Rodia dire lang tayo sa 60 so dira iya ko magamit ka sang inner lane pwede ka na daka 100 radius in outer lane ka pwede ka sa mga ano mga low moving vehicle
1: yes
0: dili ka pwede ka sa outer lane. Kahit ang aton na kasuguan naghambal kung slow moving vehicle ka, dili ka sa outer lane.
1: Oo, sir.
0: Magadali ka kadagko ang salakyan, dili kaya sa inner lane at T5 Julius. Hindi mo na yadalan.
1: So technically, atong mga kabataan, atong mga sultiritong, wala man sila nagpalumba, fun ride lang gito yung ila, tani, sir.
0: Precisely, no? Pero, uy. Ti, kabalo ka naman, may mga sunod sa atin investigation, nag-kuan pa sila ko, no? Superman na posisyon ba lang mo ni sa nag-uso ng mga writing style dito sa Dumaguete before nga nagkadaman ba lang.
1: Hello sir. Nadula si Major Elmer Bonilla.
2: Lorga Vista.
1: Balikan ta siya karon dugay-dugay ang Hepes ang Traffic Management Unit sa Bacolod City Police Office kay ginarap up ta ang aton nga interview sa iya parte sining aksidente bala dira sa Banoche. Now, ang Bacolod Negros Occidental Economic Highway o kun Banoche gina abi-abi ini nga makabulig gid sa ekonomiya, pero at the same time may ara man sang pagsaka sa aksidente precisely kinami ang dalan. Now, ari meaning sir, sang na aksidente sila, may ara to iban sa ilang nga naga Superman. Oh, balikan ta karon dugdugay si Major Elmer Bonilla, ang hepe sang Traffic Management Unit sang BCPO.
2: Lorga Vista.
1: Yes, isais anyos bote alias Toto. Of course, gina-withhold ta. Ang ngalan na si matter of editorial policy. Kiti, number one, minor de edad, bata. Ining napatay. Kag ikadwa, ti may ara nga daan sang mga pagsulundan basta children in conflict with the law. Although technically, ti, why naman is siya future? Kiti, patay ng bata. Pero ti, subo nga istorya ini. Nga ining si alias Toto, isa sa tatlo ka mga solterito nga nadalasa sa aksidente kahapon.
2: Lorga Vista.
1: Nabalikan ta si Major Bonilla. Sir, finally, meaning sang na-aksidente sila, naga-Superman tong iban sa ila, sir?
0: Sulo sang mga witnesses nato nakita, nakita Julius, ni isa sa mga driver, no, nga naga-Superman, ano ang position. Galing kiti,
1: uy,
0: in risk naman sa ila, medyo sa report natin, tagaan naman natin to, ano, consideration. Pero tiyan mo na sa, ano, sa mga witnesses nakita natin.
1: So practically, sir, wala control ang isa ka driver. Kasi when you say Superman, wala mo ginauyatan ang manibila?
0: Ginauyatan mo ng manibila, pero naghahapa ka na si Pedilios para ang hangin ba lang nagasukot sa lawas naton, makuan mo, ma-listen mo siya.
1: Ay, Diyos ko. So may possibility nga may ibanto sa ila nga pagbunggo sa truck, ulo, rikta.
0: Dako ang posibilidad na si Pai Gilios nga mo sa tabo kay kita mo naman tong dugo sa dalanon dira.
1: Gani.
0: Gindi clear ni sa gani sang ano sang naga-responding medical team din the spot ni isa ka ano sa biktima.
1: Yes. Finally Major, ari na lang guro kay at least para mapa-aware ta bala kag mapaibalong publiko, ano nagidlang ang dapat imuunta para malikawan tang kamatayon sa dalanon?
0: Yes, Kipa Juliuson, number one, usually nagkaka-disgrasya sa dalanon naton. Mga motorsiklo lang man mo, ang four-wheel daw, gamay ang possibility nga madisgrasya ka, kaya ang balance, hindi pa rin sa two-wheels. So, number one, sinisiguro sa mga ginikanan nga may mga motorsiklo, hindi naton anay papagamit ang motor sa aton mga kabataan, mga minor de edad. Antes kita magpagamit, dapat kumplito kita, may gear kita, may lisensya, kaga why kita nakainom kita, Julius. Ikadwa, kung mag-gamit sila ng dalan, kita, Julius, dapat hindi lang kita ang tagiyas ng dalan o respetuhon taman ang iba ng mga drivers na nagagamit ng dalan. Kaya taking credit ni para sa ano, pumuloy sa Filipino diri sa aton. So, para malikawan natin.
1: Husto, no? Dapat gaanta man respeto ang iban. Oo, kaya hindi lang kita ang ara sa dalan. Anyway, Major Elmer Bonilla, sir, salamat gid sa imo nga tiyempo.
0: Yes.
1: Yes, sir. Good night. Good luck, sir.
2: Lorga Vista.
1: Si Major Elmer Bonilla, ang hepe sa Bacolod City Police Office Traffic Management Unit.
2: Lorga.
1: So amo ini ang dapat tagid tandaan, no? Panugyan ato ni Major Bonilla sa mga driver bala sang motorsiklo, sa lakyan. Ang importante to, ti silingya dapat kilalahon ta nga hindi lang kitang gausar sang dalan. Dapat may pagtaha sa isa kag isa. Kay inang pagtaha is also understanding nga ti may iban nga tao gagamit sa dalan, hindi lang kita. Di mudo, hindi lang kita ang ara dira. Kag kun maginaras-aras, kag mag-careless, ti either ang iban ang imo sinihalitan o kon imo kaugalingon.
2: Lorga,
1: galing at the end of the day, ti subo-subo. E bata pa niyo, 16 years old, nag-ubra na gani sa isa ka-construction site, reportedly sa Talisay, amo pa ni ang natabo sa iya. Gusto pa kuntani magsakay sa barko pero ti rekta sa kasko.
2: Lorga,
1: ay subo nga istorya ini. Balik kita pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
5: Last year, iba nga experience nga COVID. Ako na-experience yan, sir boy.
4: Mm-hmm.
5: Umpawan ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula. Kung lang taon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, God, laga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa imo pamatsyag. So, kung lantaon ni mo, no, 36% ang COVID patient daga experience ang gitawag post-COVID syndrome. Nablang batsyagon right after sa imong akoan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
4: Negative na.
5: Why
4: na
5: pero na. Ang pamatsyagan, daw positive pa Japon. Lain. Sa ang nakainom ko di Tribayo, Sir Boy,
4: ibang effect.
5: Di kaya ka batsyag sa mga post-COVID symptoms. Sa sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sa ano, sa sikrito, before and after grabe inom sang ano sang D3Bio, Sir Boy, nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue. Correct. After 2 to 3 days dula na. Brain fog, kisa imong heart palpitation. Ang malain nga epekto pagin sa post COVID symptoms, Sir Boy, kining depression or anxiety
4: kulbaan
5: tapos ka mo. Sakit ulo, palnakit sa lawas, pero kung nakainom ka D3Bio kaya gid ya ma buligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
2: D3Bio.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat walik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3Bio.
4: Correcto. So we have a two-way protection in D3Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during, sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na. Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Huwag ganita nilabot, galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, gapadamo man sa atom probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano bala ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
2: D3 Bio.
4: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kaya ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects din sila. Di si D3 Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3 Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige ha, Dr. Ramil.
5: So pag pala inom ka D3 Bio, ang medium chain triglycerides gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imong nga tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals
2: D3 Bio.
5: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imong heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome. Normal na yan. Pero kung bastante ka kwan, bastante ka magnesium kag potassium, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa D3 Bio, di mo na mabatyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kaya kang nakanami sa D3BY, tungod sa yung MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang sila nga ma-provide sa energy sa imong brain.
4: Mm-hmm.
5: Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang gitawag brain fog.
4: Ay,
5: ano ganing brain fog, sir boy? Daw,
4: di ka paminsan mayo, do.
5: Wala ka focus.
4: Wala ka focus. Oh. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo na brain fog.
5: Kaya kang nakanami, ang D3BY, may paaman nga antioxidants.
4: Mm-hmm.
5: No? Ang gallic acid, kag ining gitawag pyrolic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, sir boy, para mm-hmm. i-counteract ining mga gitawag inflammation. So, hindi mm-hmm. lang sila nga, oh, wala na ko ilanat, tapos na ko COVID, di na ko mag-inom D3BY. No. Mm-hmm. Sige nga ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, perminti galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
2: D3BIO!
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3BIO. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3BIO.
2: D3BIO! Ang D3BIO! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
4: Mga butika!
2: D3BIO!

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Iatugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
2: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko nagamit sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
1: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dyan kung ikaw nagabatsyag sa amusini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
3: mas ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
6: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified na probiotics. Klinika Sporbiotics.
8: Ga, mag-joyride man tabi ga.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
10: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tiga, mag-joyride na ta.
9: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko yan.
8: Basta sagad nga driver, extend, lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adwa-taw.
14: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga!
15: Oy, may gabi-igali sa aton nga mga amigo nga nagabiyahe pa subong ha, kay paring Kidoy Tahanangit, paring Fred, sa kay Keith Russell Flora, suman kay amigo ta Islaw nga nagabiyahe man subong. Damo ni sila subong, mag-grab, may taxi, ang iban mga jeep, modern man o kundaan. Mayong gabi sa inyo, samtang nagalagas, sang ila sinitiligangon sa dalanon, paghalong lang kamo. Are, dali na ko puli kay matimpla ko DTX Premium Coffee. Amo ining kape, baluka samtang nga nagaedad kita. Saluyag ta sa hindi maedad ta eh. Ako 51 na ko. Ang importante banwa ang leksyon sang COVID amo sini. Nga ang aton nga lawas, amo man lang ang saliganta. sa punta sang istorya immune system tang matubang balatian, hindi aton asawa, hindi inyo bana, hindi ang imulula, nanay o kung tatay, hindi gani bata mo eh. Ikaw lang gid ang matubang sang balatian. And that is why importante ang husto nga pagtulog, husto nga pagkaon, and of course, supplements o kundugang sa pagpabakod sang lawas mo. And akon ginarekomendar, are, DTX Premium Coffee, wala ka gamurarat kung gabi. Hindi ka mag-ala tarshare tungod husto lang gid ang unod o sangkap nga kape sini. Ang iya patam is stevia, plant-based sweetener. Di mudo, bisan may diabetes ka, wala problema sa DTX Premium Coffee. Makabulig pa actually sa pagpa-stabilize o kung pagpakalma sang imo blood sugar levels. Kag ang importante sa tanan, may ara Ganoderma, ang milagrosong uhong nga makabato sa balatian. Ari anay bla istorya ko sa inyo. Kagkaron kabalo ka na. May ara gali ginatawag banwa, vampire squid. Oo, vampira nga lukos. Galing hindi ta makit-an dire sa mga nabaw-nabaw lang abe, butang ta dire sa reclamation area wala na da. Ara sa madalom nga parte sang kadagatan aryo. May video nga nakita ko nga gusto ko i-share sa inyo. Kagkaron kabalo ka na. Vampire squid. Ginimo ini nga may bulig nga AI abe lang taon tabla.
16: This weird creature is called the vampire squid. Ulo! And for years people thought it was some kind of deep sea killer. But the truth is actually stranger. It lives in the darkest parts of the ocean where almost nothing survives. No sunlight, barely any oxygen.
15: Grabe ba?
16: Just complete darkness. Instead of attacking animals, it slowly drifts through the water looking almost ghost-like. And when it feels threatened, it wraps its body over itself like a black cloak. That's literally where the vampire name came from.
15: Ah, okay. So kita nyo, vampire squid, ang gwa yaya daw, ano panawag ni, bagulan, daw bagulan ha, nga klase sang lukos. Kundi may aran alain-lain klase lukos, may ara kurambutan o inang rambo panawag sang iban, may ara bagulan, ining may tigabala nga shell sa likod, sa sulod ha, hindi asagwa. Gapin sa likod ya, amo nang ginahimo bala pang limpyo sang mga kaldero kag kalaha, inang ginahimo abrasive bala garas nga gina limpyo sa itom nga buli sang kaldero o kon kalaha. So do bagulan ang tsuraya. Ang iya nga tentacles o kon ang iya nga ano panawag ni, ang iya kamoy-kamoy bala itom. Ara siya sa pinakadalom gid nga parte sang dagat nga wala sang kasanag, hindi na ma-penetrate sang sunlight, hindi na manabot sang silak sang adlaw. Tuman ka dalom mga 1,000-2,000 katapak sa idalom sang kadagatan, hindi manabot sang silak sang adlaw, total darkness, meaning padulom gidya ang vampire squid, vampira nga lukos. Now, abita nga gapang patay sa abi sapat unano, wala. Ang ginahimo ya vampire squid ang tawag sa iya kay kun ini siya makulbaan, do may ara siya sang itom nga putos sa iya lawas. That is why nga anasalan siya nga daw vampira, pero wala gapangaon isda, wala gapangaon linta, wala gapangaon taklong, wala gapangaon bagis, balyena unano da, ti naga sigi lang siya upod sa dapya o sa ilig sang tubig, kag ang iya ginakaon amo ning ginatawag plankton, microscopic nga mga sapat sa idalom sang kadagatan. So amo ina vampire squid, pero wala nagasuyop dugo. Sino ya rimwell ang gasuyop dugo? Ha? Kagkaron kabalo ka na. Amuyad to ang vampire squid. Pero ari ho. kabalo ka naman nga ang aton lawas, as I have said, hindi pwedeng itugyan mo ang imo health or wellness sa iban nga tao. At the end of the day, katulad man sa pag-atubang tabalas ang kamatayon, saluyag ta sa hindi, dira kita pakadto, mapatay kita tanan. And the truth is, kundi may ara, sige, mayo man itong pagkapatayan ng palibutan sa sang-iya pamilya. But the truth is, kita lang ang maatubang sang aton kamatayon. Wala may makabulig sa aton. Siyempre, te, kung ginauyatan kamot mo, malugpayan ka. Pero at the end of the day, you have to face death in the face. Ikaw lang, kag ikaw lang gid, ang makaatubang sang kamatayon. Amo man na ang balatian kag aton ikaayong lawas. Immune system talang gid ang makabato sa balatian. And that is why, diri ko nagasalig. Sa ginaupod ko, ang padalundon ko, DTX Premium Coffee, ginadungan ko ni sila inom ang akon masaligan nga mga supplements. D3 Bio, ang John Wick sang lawas, amo ini ang may extra virgin coconut oil, superstar. Suno kay Doc Ramil, aside of course, sa D3 Vitamins, ang superstar amo ni ang extra virgin coconut oil, kay ginkuha sa gata, wala kalayo, wala init, dimudo, punong-puno sang medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas ta agod batuan kag patyon ang kagaw. Kakso niya. Ang putos nga sapay o lipid membrane sa virus, fungus o kon bakterya. Dimudo, kun wala kagaw ang lawas, wala ka sang balatian. Pero kon pang malawigon, strategic abe, nga pag-atubang sa balatian, diri kuya, sa DTX 500. Ang DTX 500, amo ini ang garantisado nga kargado sang antioxidants. Nano ining antioxidants? Suliton ko. Ang antioxidants, amo ni ang panguntrata sa nagapatuktok sa aton lawas. As I have said, free radicals ang nagapatuktok sa aton selula. Tungod ang free radicals, ginatuga sang mga maggagmay nga makina sa aton selula, ang mitochondria, sa pagpatuba sang energy o kunkusog, may nabilin nga latak, amo ina ang nagakahimo, free radicals. And so, the only way to make sure nga hindi malumos sang free radicals ang lawas, antioxidants. Paano na makuha? Of course, husto nga dieta, ang pagkaon husto, husto ang pahuway, tulog, exercise, kaghulag, kag of course, vitamin C, likaw sa balatian, and dire, DTX 500. Nga ah, kay pag inom mo DTX 500, solve na ang kinahanglan mo nga antioxidants. Kay may ari ini siya, gikan sa disugad sugar cane extract, meaning, halin sa tubo, dugangan pa, sanggikan sa dahon, amargoso.
17: Larga,
15: and so, suliton ko DTX Premium Coffee, D3 Bio, kag DTX 500.
17: Larga,
15: bantayan everyday, ha, diri sa Larga Vista, kagkaroon kabalo ka na. Makatalanaga nga mga hibalo, makihibalo, diri lang, sa Larga Vista, kada gabi.
17: Larga Vista.
15: Are sa ilo kita.
18: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
19: They don't know what the hell hit them, right?
20: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran, kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel.
21: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power.
20: Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa.
21: curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung nga ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: kagkaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga
1: Vista. Diretsyon ko ang istorya, kundi wala pagidman sang movement o kung wala pagidman sang patimaan nga may kasugtanan o kung mag-aarigluhanay ang Amerika kag Iran. Ariyaho, may ara analysis ang incheck nga profesor sa Amerika, si Professor Jiang Zequin. Sila niya, nagparapit na kabala kita sa World War III. Ikatatlong agira pangkalibutanon. Sila niya, hindi ari na ang World War III. Abe, pamatian ta siya, be, prof.
2: Welcome back. We are joined today by Jiang Zequin, who is very renowned for making accurate predictions. Some of them have been the re-election of Trump, Vance as his pick for vice president, and very relevant for today, also predicting that the U.S. would go to war with Iran. Now, the war with Iran, I thought, was a very interesting prediction of yours, because on so many levels, it doesn't make a lot of sense that the U.S. would do this, because it seems to be such a huge mess. It's very difficult to defeat the Iranians militarily, and there's no good way for them to, you know, declare victory and go home. So I thought a good place to start would be, yeah, ask you why. How did you see, or why did you correctly predict that the United States would attack Iran?
3: Right. So I believe that the best evidence that the United States would eventually attack Iran is that in January 2020, Trump ordered the assassination of Qasem Soleimani, who was the Iranian envoy to the Middle East. He was basically the Iranian ambassador to the proxies, right? Hezbollah, the Shia militias in Iraq, the Houthis. So killing an ambassador is basically a declaration of war. So I felt that if Trump had won re-election in 2020, then he would most certainly went to war against Iran. And I didn't know why he wanted to go to war against Iran. I had many hypotheses, but I was fairly certain that if he had won re-election, then he would have declared war against Iran.
2: Yeah, and how do you see this war now developing, though? Because you know, there's a if you would assess it, one of the things that makes it complicated is that it's so many actors involved with their different interests. Of course, at the heart of it, one can say it's a U.S. Iranian war, which is often referred to. But of course, Israel is a key participant. The Iranians have several close regional allies, and of course, you have the great powers of Russia and China. So how do you see this war playing out?
3: Right. So I think in the first month of this war, the United States was focused on decapitation, basically trying to kill as much of the Iranian leadership as possible, hoping that that would force political settlement where the Iranians surrender
1: now,
3: and Americans can basically...
1: Pausa na ikadali. Ang gin-istoryan sang duwa ka mga Amerikano, si Professor Jiang, amo ining daw in check ang iya itsura, amo na siling nila, nga komplikado ini nga gera tungod hindi lang ini sa tunga sang Amerika kag Iran nga kay didto sa Middle East nagintrama ng Israel. Remember Operation Roaring Lion sa Israel, Operation Epic Freedom or Epic Fury sang Amerika. Magluwas sini ang Iran, hindi man nagaisa noon nga tungod may kaangtanan man ang Russia kag China. Tiining duwa na palang daan ang China nagabakal krudo gikan sa Iran, discounted $15 ang diskwento sang China magbakal krudo sa Iran. Ang Russia reportedly nagahatag intel sa Iran. That is why nga makita nila kundiin ang mga barko sang Amerika, kay ang satellite sang Russia reportedly ginagamit nila o ginapagamit o ginahatagan sila sang intel ka Russia. Nanupagid, drone na lin sa Russia. Nanupagid, ang China gabulig man sa iya. Tikaron, kung magpila ka nasyon ang mag-intra na dirili makabilog ang currently involved sa siningira sa Middle East. So, basically, tatlo kadalagko nga nasyon ini. Amerika, Russia, kag China. Number one, number two, kag number three. Si Presidente Trump at usubong sa China, tiambot kon tuyo man sininga istoryan ang gera sa Iran, wala sa kabalo. Ari padayunon ta anay ang analysis ni Professor Jiang.
3: Regime change. The Iranians have proven to be much more resilient, much more creative, much more resourceful than the Americans gave them credit for. And so now the Americans have moved to it, to phase two of the war, which is essentially a war of attrition, economic strangulation.
1: Aragoy.
3: They're trying to destroy Iran's capacity to finance this war, mainly by destroying Iran's capacity to export oil to China, as well as to control the Strait of Hormuz. That's why Trump has declared a naval blockade against the Strait of Hormuz.
1: Ari, ang siling ni ni Professor Jiang, ang Iran gali, rimuelga kaon kansi kagbatsoy. Oo, nga, tungod ang Iran is creative. Kabalo maminsar, meaning may utok ang Iran. Nga, tigatikal ang Amerika. Una mo, singa wala na, patay ang ila leader. Si Mujtaba Khamenei, si Ali Khamenei, first few hours, patay sa pagpamumba sang Amerika. Pero ti subong sige pa ho, gabato pa sila. Dimudo, ang plano kuntani sang Amerika, decapitation strike, tanong bot silingon sina. Ut don ang ulo sang manog, ti wala na patayang manog. Ti ang plano sang Amerika, amuning ginatawag war of attrition. Nano ang attrition? Sa simpleng istorya, palawig-lawig ginawa ang taktika sang Amerika kugaon ang Iran pinaagi sa pagpatay sine sang iya ekonomiya. That is why ngang ginimo subong sang Amerika gin-blockade yaman, gin-banggaan yaman ang Strait of Hormuz agud hindi makasulod ang mga barko pakadto sa Iran kagpagwa, meaning hindi makabaligya, hindi makakarga sang krudo ang Iran sa mga barko. As I have explained many times in the past, ang negosyo gali o ang industriya sang langis is very interesting nga. Hindi mo ya pwedeng takpan lang o kumpatsyon nga daw gripo ang ginakwaan krudo o petrolyo. Sa oras nga tumubod ina, wala untat nga gwa sulod sang barko ang iya kinahanglanon. And that is why nga ang taktika subong sang Amerika, economic strangulation. Meaning, kugaon ang ekonomiya sang Iran. But we are not sure about that. Kung bala masurrender ang Iran, ari, pamatian tadugang si Professor Jiang.
3: And so I think that this is where the war is going to go. It's going to be a slow war that's going to be out of the headlines. Very much like what happened in Gaza, really, where maybe for the first few weeks, the entire world was disgusted by what the Israelis were doing, but they declared a ceasefire, and then slowly the attention of the world shifted elsewhere. And that's what Trump, I think, intends to do with Iran, where he's going to try to apply as much military, diplomatic, political, and economic pressure as possible to force political settlement and trying to divert people's attention away from the war. Quite honestly, I don't think there is an off-ramp for Trump because the consequences of this war are just so vast. So, for example, if you look at the GCC nations, the UAE has suffered a great deal in this war. They cannot afford
1: Are, kay medyo amunan ng parte sang aton klase nga matuyo na kita kay ka lawig kay Professor Jiang mag-lecture eh. Prari oh, sa simple kaglaktod nga pulong, war of attrition, malawig ini. Hipos-hipos na lang, hindi na tanto ginabalita, pero sige ang gera. But, ang interes sang kalibutan amusin eh. bala ang presyo sang petrolyo masaka o kon indi. Kay suno kay Professor Jiang, si Donald Trump sang Amerika mangita pamaagi agud makapuslit do si Bato de la Rosa, no? Anyway, pero seriously. So mangita pamaagi amo nang ginatawag nila bala sa political analysis exit strategy. Mangita pamaagi si Trump kunsa kinanto pa makaiklip o maiklip sa malagyobla magwa sa sining gera. So pagwaon niya nga may political settlement pero sige ang ilinaway. And so later on malimtan ta ni pares pala sang gera sang Russia kag Ukraine. Abi sino pa sa aton nga interes subong man. Sang una may mga kilala kong everyday grocery-o kay siya si gigira sa Ukraine. Oo, pagpuli si giluhod di way nang pabil house siya kay mga muyo kupre para sa Ukraine. Tiko ti okay, okay. Now anyway, amo ina ang kamatuoran banwa. Nga kita nag-istar na subong sa isa kakalibutan nga duro na ang kinagamo, duro na ang gera. At the end of the day, ang aton niya handaan, paano kita maniguro nga may ara kita sa gusto nga kalanon, may ara kita kuruan sang aton nga kwarta, may ara kita sang bastante nga paghanda sa tion nga magsinaka ang presyo sang pagkaon. Kaya ti ultimately amo man ang katuan niya, saka presyo sang gasolina, saka presyo sang balaklon, saka ang presyo sang pagkaon. So sa karon pa lang indi niyang aton test nga discussion dire, indi nga boss mambal ko nga okay class get 1/4 piece of paper. No, indi man ini kapian o kuntubaan nga maalasik laway tadi sa atubang sang isa kag isa agud magtikal. No, ang aton diriya is that kada isa sa iya panimalay, sa iya puluyan, upod sa inyo pamilya, makahanda kamo sa pihak sang kinagamo sa aton kalibutan. Larga, pero wain ako sang tiyempo, ah. Domingo naman ako kay buwas mapahuway-huway kita. So Sunday, ang next nga edisyon. Salamat, Gid, sa inyo pagsakdag sa aton sa paribag-o nga sa katapusan nga adlaw naton for this broadcast week. Sa ngalan sang amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. Sa ngalan sang akong technical partners, Adrian Gantalao, Andremuel Alcantara, Julius Maraveles, salamat sa inyong pagpagigupod. Good night for now. Salamat, salamat. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko sa Negros, K5 News FM.
0: Larga Vista. K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Nagginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio kana. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi nga brain food. Kagantin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag-

0: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Muter na Max, Max Epektibo.
2: Ako gali si John Reda sa Sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nagainom ko sang Luterna Pla kung pamatyagaan ka mag-ana.
3: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
5: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
7: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabaskog. Kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang Capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
11: 66th Palarong Pabansa.
10: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pabansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Dayo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
12: Number 101.5 K5 News.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
14: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
15: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
16: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
17: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
15: Hindi lang gani-carots.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
15: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.

0: solusyon. Hindi magkaon balon.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na.
0: Sa lingro, mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
2: Mas
0: ano na yung intruder man?
1: Maedukar ka pa.
0: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan takon bala. Ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano pala ang DNA, Doc Ramil?
4: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinakaimportante nga biological molecule nga makit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damage tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
3: Tabaw?
4: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
3: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
4: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parte sang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwedig mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly. That's why gin-advise ta gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o kag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
3: So ano gali, Doc, ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean, sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
4: Ang pinaka-common nga rason sa pagkaguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik, ilabi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom Mighty C, way gainom Pure C. Ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada cellula ang nagaresulta sa DNA base sa gituag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kumpleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga cellula gani nagakapatay ang mga cellula earlier sang ila nakatalana nga tion. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom Mighty C, wala gainom Pure C mas dasing magtigulang kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
3: Ano ya, Doc, kung magsiling ka cancer formation?
4: Amo na ang finale sa sining nga pagtuon, Sir GP. Atong tanan nga ginpang isa-isa ko, it leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawabla ang mga edad sa una nga mga gidikanan laba kag wala mga cancer. Subong, oh grabe 50, na.
3: 50, 40 pa lang cancer na.
4: Palakaon to prutas, palakaon to gulay, pero subong wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX 500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX 500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sa DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX 500 kag ITC. Amo na imo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX 500 kag ITC or Pure C adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
6: DTX 500.
7: Ilan nalang subong imo sugar?
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: DTX 500.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC, ang pag-prevent, no, sang pila ka mga tumors and cancers. Kaya sa balidok, especially sa mga babae, dako ang mabulig kung ga DTX kag MITC or PureC kadawad. No, sa mga babae, atensyon ha, mga babae. Sa United States, masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na. Dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pag-corrupt sini sa mga cellular components including DNA. Ito ginambalido kaina. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC or PureC ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer. Bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Ini man ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
4: Ang nami sa DTX 500 kag MITC or PureC, Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon. Amo ang oxidative stress. Plakaon abi mga tamis, palapulaw, o damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle. Wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, may ban 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure Seed. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permina mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid, Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 MITC or PureC. With DTX 500 kag MITC or PureC, you can enjoy life and be cancer-free, sir boy.
8: Welcome. Yun, no? Kita mo makita ang importansya sang pag-suplemento sang DTX 500 kag sa MITC. Mandamo pa sang benepisyon nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C MITC sa kagamay nga kantidad, bo. Diyos ko. Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw, ambal ni Dr. Ramil, no? Kadako sang baylo sa imo lawas kung gatumal ka sa DTX 500 kag MITC, layo ka sa pag-hospital, no? Kampyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-MITC ka kag naka-DTX 500 nga. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo na in your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga tubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nga tulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka pala sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang lima mo kalibo do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos kag 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
4: Basta ko ya sir boy, lima sa aga. Na maman kapsula sa gabi, no, ang ginainom ko sang DTX 500 kag Mighty C, no, na nalumunaw na lang ang pandemya, no. Ti buhi pa man ta sir boy.
8: Correct. No? Salamat.
4: Salamat Lord. Salamat sa suplemento. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX 500 kag Mighty C, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton? Kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag Mighty C?
8: Why na? Why na sa chance? Okay, ginatatap na sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500. DTX 500.
6: Gina Cano, ang ginabatya ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya. Bayuang.
7: Sa katlo ka pila ka mag-inom?
6: Sa
7: DTX 500?
6: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
6: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ko ginapatsa.
2: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kung nayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mapalis sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Tanan, gapaligo, purong iban baho. Tanan nga paligo, pero iban may punggod, alap-up, tanan nga problema sa skin. Uy, basi inti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
8: Sala ang habon. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo, kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Milsang Papay, no? May papain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni? May madidikakaw, Dok Sam?
11: Well, para kumpleto, sir boy, ang aton nga proteksyon sa aton nga panit, para maghamot pagid ang aton nga panit, sir boy, kinanglan naton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
4: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe sa Clinica Diopress, hindi gid ninyo paglipatan.
3: Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
4: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
3: Uy, mag-Shopee!
4: Arada, pagitaon lang lang Clinica de Alternativo Store.
3: Coffee time!
4: Sa mga may diabetes, sa mga kautura natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium. Ang DTX Premium, isa sa mga kape nga, wala brown sugar, wala white sugar. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
3: Stevia.
4: May ara pa siya sang natural nga ergotayon.
7: May ergotayon din ngalin sa gano mushroom nga balila is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Makuha mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Ramil, gindugang pagin ang DSE, ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat ka hubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day. No? Unang muna kampiyon.
4: Another healthy coffee nga pwede nyo itry, siyempre, pinakapaborito sa masa, DTX Coffee Mix.
7: Paborito ni Sir Eljan. Paborito ko man na.
4: DTX Coffee Mix nga paborito Sir Eljan.
7: Paborito ni Sir Eljan ka. Kabata si Sir Eljan. Kung no, ga-inom ka mo sa DTX Coffee Mix ka, kiga-detox sa lawas. No? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag. Layo kasi mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells nyo kung ang inyo kape. DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yun, nami, gidya ang mood mo sa aga.
4: No, paborito ni, kung ano man eh? Ni Kevin.
7: Ni Kevin, Kevin. Oh, Sir Kevin Bigay, paborito ni.
4: Sir Rinrin sang Iloilo.
7: Kung gusto mo yun na
4: paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
7: Wow!
12: Konami, no?
11: Prebio coffee.
7: Prebio coffee.
4: Prebio coffee.
7: Hindi lang probiotics nga rin sa kape ini, may prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kalanlan magutom. Kiginupin mo dan na, ginpadal ang lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
4: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria. May pagkaon.
7: Ipabalunan.
4: May probiotics. May probiotics, may prebiotics.
7: Amuning kampiyon. So, kita mo sa Amon Coffee lineup.
4: Amuning kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan, ang aton nga mga good bacteria.
8: Good bacteria.
4: Prebio. Pero wala na siyang makaperdi sa paborito ni Engineer
7: Alba. Ay, yes. Siyempre.
4: Kapamasad sa DC nga babay.
7: DC, ha? DC na minag-slang na sang DTX Herbal Oil. DTX. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masay, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yan pabugtaw, kasi si engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, extend food supplement ka. Extend food supplement, kapan namin si imo blood flow, kung namin imo blood flow, namin ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, namin man paghimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo...
4: Feel young, perform young.
7: Namin, diba? Kung ang imo food supplement, extend. May frontal effect niya siya. That's why gusto gini engineer, no?
3: Oh, i-feel mo git ang young.
4: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
3: Kag-perform sa yang. I-feel yung yang, kag-perform sa yang.
4: Extend food supplement.
7: Namin lang may mute noon, napunggan ko lang.
4: Anyway,
7: sige, sir. Sa ikayong
13: gawas. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Makakas mga butika. Well, ang UTI, attention sa mga babae, para gini sa inyo.
4: Sila giniya.
7: Oo, ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masakas kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
4: Correct.
7: Ang solusyon, antibiotic. Take on permanente kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
4: Patay ang mga good bacteria.
7: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Doc ni Doc. Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
15: Talk ni Doc!
7: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI, no? Because abal ginit nila sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force no against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag na ProBio tandem sa Clinica Sporbiotics and Clinica D3Bio?
4: Kabalo naman ta Sir Boy nga ang D3Bio may ara extra virgin coconut oil.
7: Mm-hmm.
4: Di damo siya sa ang MCT.
7: Wow.
4: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sang monoglyceride sang D3Bio pakadto sa monolaurin.
7: Wow.
4: Ang monolaurin nga ara sa D3Bio kaya niya patyon ang candida.
7: Mm-hmm. Fungi na no?
4: No, which is a UTI causing fungi sa lab, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
4: 90% sa candida within 15 minutes wow. Ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
7: Dasig ba?
4: No, mm-hmm. D3Bio. Mm-hmm. Amo na ka strong ang D3Bio. Kung palainom ka D3Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gitwag E. coli bacteria.
7: Uy, isa ng bacteria.
4: Sa dara nga masulod, i-disintegrate niya.
7: Mm-hmm.
4: Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
7: Wow.
4: So, kung may UTI naging man ka, inom ka D3Bio. Ang nakanami pagid mo ni. Kung ang imo D3Bio, haluan pagid mo Sporbiotics, nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3Bio plus Sporbiotics, no? Kay ang aton nga Sporbiotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy.
7: Uh-huh.
4: Lactobacillus rhamnosus,
7: uh-huh.
4: Lactobacillus reuteri,
7: uh-huh.
4: Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo, kag-pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria. Nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gako sa ito ang UTI. Anang kagaw blahalin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakantos ano?
7: Kisala panghugas.
4: Oo, sala nga panghugas. So, ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, no? Nga makita mo sa Sporbiotics, gakreate galinis na sa ila nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila hindi infectious.
7: Hindi na infectious.
4: Kundi, no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutban ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3Bio plus Sporbiotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3Bio kag Sporbiotics. Hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
7: Oy, mm-hmm. Sam!
11: Ha? Una-una, Sir Boy, ang kombinasyon sa Clinica Sporbiotics kag D3Bio namin, Sir Boy. Kaya nga man, ang probiotics halin sa Sporbiotics, Sir Boy, nag-produce sa natural antibiotic,
7: mm-hmm.
11: No? Nga ginatawag bacteriocin, no? Ang amo na siya nagapatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, Sir Boy. No? Ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria ginamat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli, Sir Boy, no? Ang tandem sang probiotics kag klinika D3Bio, Sir Boy, no, nagapa-enhance man sang aton nga microbiome. But silingon ang klinika D3Bio nagapadamo sang aton nga probiotics. Ang Sporbiotics nagapadamo man, no, sang aton nga good bacteria. At the same time, ginapakaon niya pa, Sir Boy, ng aton nga good bacteria nga ara na nga daan sa aton nga lawas. So, kung damo ang ginatawag microbiome sa aton nga lawas, hindi yan magtiner ang E. coli bacteria, Sir Boy, no? So, nag-healthy ng aton nga gut. Kung healthy ng aton nga gut, ati ma-prevent naman ang sakit nga UTI, Sir Boy.
7: Correct, Doc Sam, no? Amun yung ka-importante sa Sporbiotics, no? And probiotics, nga sa Sporbiotics, yung mapuslan gin sa lawas na nga makasurvive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot siya si imugat, no? Agi sa simutan, may hydrochloric acid. Agi sa before pag siya tumaro, naiinitan siya, guba na siya. Iniyang Sporbiotics siya, could take the abuse, no? Biskan mainitan.
11: Mm.
7: Biskan mag-agi sa tiyan, no?
11: Mm-hmm.
7: May ma-forma ni siya gyapon sa imugat para maubra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore-forming probiotics na yung natawag nga Sporbiotics. Ang nami isang spore-forming nga probiotics is, grabe ni sila mag-kun sa basketball, mag-box out
11: mm-hmm.
7: sa mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like candida. kaya ilan niya padamoy-damo ay lanta kung damo sila wala na tapikan kaya kumbaga ang court sang basketball puno na sila uy wait na ka mo diyan pangan no so gwa na tanan ang ginatawag ng mga bad bacteria da, lalo na ang E. coli that causes urinary tract infection pero ang hindi pagin matawa matawaran nga ginaobras ang ining tandem ginapromote sang klinika D3 Bio kag klinika Sport Biotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayan sang selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni sa macrophages o macrophage ari ng imo, kumbaga, isyo nga armament. Kumbaga, ari ng imo bala. O sarani kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3 Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang D3 Bio.
12: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline, ng vitamin C.
16: Sa una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ino. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
17: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
20: Iloilo City.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Roa City.
19: Atubang sa PLDT McKinley Street.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Calibo.
19: Reventor Building.
20: Osmeña Avenue.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: San Jose Antique.
19: Wantyong Building.
20: Barangay 8 Bagumbayan.
19: Fronting kay San Mall.
20: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
19: Kulasi.
20: National Highway.
19: Kilid sang LBC.
18: Clinica de Alternativo Medicina.
20: Kabangkalan Branch.
18: Located at ACM Building.
20: Texas Street.
18: Corner Bread Box.
20: Kabangkalan Public Market.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Sagay City.
19: Radyo Bandera Compound.
20: Likod sang Pag-ibig Office.
18: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Bacolod City.
19: Ernai Street.
20: Fronting Paglaom Sports Complex.
12: Informasyon sa ikaayong gawa.
3: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siringa Tandem, Dr. Ramil.
4: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man ato nga ang primary role sang vitamin A gamito na niya sa kwan ining pinaka importante nga proseso nga cell differentiation ining nga process gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amo ni nga gaalaw sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
7: So, kumbaga, ang role niya sa cells, siya ginagaan, ginagaan role kung ka vitamin A ka. No? Kung cells ka sa mata, dapat pang ano ka, pang tulog ka. Kung cells ka sa tiyan, dapat pang absorb ka nutrients. Ang muning advantage...
4: Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin A, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3 Bio kag Spore Biotics.
7: Uy, amunang technique da, ha? Mag-probio tandem kid.
3: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo tawag na ginabiring ka bla?
4: Ginabiring.
3: Ginabiring sakit ka tama?
4: Kulang ka calcium.
3: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag naga-protect pa ini sang
4: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong calcium
3: maabsorb gid sang tuon.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mi time ini naman si Doc Ramil Oy magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alam mean mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
8: Muternamax. Muternamax. Max Epic.
9: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
10: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Para sa tanan ng mga tagpalamati, kag sa aton ng mga kapamilya, sa aton ng palatuntunan, tinig ng reformasyon, sa gihapon, dalayon gid ang Diyos sa sining tiyon, Bangod siya nga pagatipan sa aton, sa nagligad nga mga inadlaw, kag aton siya pasalamatan sa gihapon sa siningap mga panahon, bangod kay ari kita makapadayon sa aton nga palatuntunan, kag dalayawon gid siya. Bangod sa tanan nga mga pagkamaayo, nga yagin bubo sa aton, nga physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Manang ginaliwat na dari nga hindi tagin pagkalipatan. Kay malipay gid ang Dios sa imo, sa akon, sa aton nga tanan, basta nga magapasalamat kita siya sa tanan nga mga pagkamaayo. Kaya kung kaysa, magapasalamat lang kita kung may mga damo nga blessings mabaton ta. Pero hindi na kita magpasalamat kung Dios tayo lang. Dumdumon ta makuturan. Dios tayo manang blessings. Damo manang blessings. Kung kaysa bisan paganit sa mga pagtilaw, dapat natun siya pasalamatan bangod kay ang mga pagtilaw, isa lang na siya kaparte sa pagputli sa aton nga kabuhi. Sa gihapon, kamusta kamutanan? Kaway pa ang kamutanan nga ara sa inyong mga radyo. Iara kamo sa kayong lawas. Kag kun may mga ulatyagon man, dalon sa pangamuyo, agod nga ang Ginoo magpakamayo. Antes kita magparayon sa aton nga pagtuon, sa gihapon, mangamuyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kaitasan po kayo ng malangit. Sa mga sinalipong ito, narito kami muli, dumudulog sa inyong banal na lukukan, at pinasalamatan po namin yung rakilang pag-ibig, patnubay at gabay sa mga sinalipong ito. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo, at pagpalain mo ang ginagamit ni Pilan K5 News. Pagpalain mo man ang CEO Hudo Camille Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na lagi naming hinihiling sa inyo ng mga pagpala na physical, mental, spiritual, financial protection. Gayun din sa bat pamilya ng kinatawan at lahat ng mga kawani, simple lang po ito. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga pagkukunan, pagkasala sa laban sa inyo. At nawa, bigyan mo man kami ng makalangit na karunungan upang aming maunawaan ang inyong banal na mga salita na aming pinag-aaralan. Na nawa, ito'y maging gamay sa aming paglingkod sa inyo habang kami ay naghintay sa pagparito ng inyong bugtong anak. Patawarin mo kami lahat sa aming kasalanan, ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, ang ato naman tunan subong mauturan is about sa ang pag-antos ni Kristo, ang iyang sakripisyo. Kay kabalo kita nga si Kristo Dios. Sa mga nagatuo nga si Kristo Dios, hari sa tanan ng mga hari, Ginoo sa tanan ng mga Ginoo, kag siya ang nagtuga sa tanan, muna nga makita ta grabe siya nga manggranon sa tanan, nagpakaimol. Agod nga paagi sa iya nga pagpakaimol, kita mangin manggranon. Amo na ang inhambal sa atong mabasa sa Biblia. Amo na ang Kapitulo 8, Versikulo 9, sa 2 Korinto. So, diri naman ang atong pasahon ang nasulat diri sa Filipos. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos nga nagasiling. Halin sa Versikulo 1 hasta sa Versikulo 11. Kanami dari sa iyang mga ging panghambal. Siling dari, gani kung may pagpalig-on kay Kristo, kung may paglipay sang paghigugma, kung may pagkiambit sa Espiritu, kung may kalulo, kagkaluoy, himunin ninyo ang akong kalipay na mag isa kamusing hunahuna, na may isa kagugma, na may paghiusa kag isa sing hunahuna. Dili maghimo sing bisan ano nga gikan sa pagkamaiyahon o kon pagpadayaw-dayaw, kundi sa pagpaubos, magbilang sa iban nga maayo pa kay sa imo kaugalingon. Dili magtamod ang tagsa sa inyo sa iya kaugalingon lamang nga mga butang, kundi man sa mga butang sang iban. Hopte ninyo ini nga hunahuna, nga yara man kay Kristo Jesus, nga bisan sa dagway siya sang Dios, wala niya pagbilanga ang pagpakigtupong sa Dios nga butang nga pag-agawon. Kundi ginuula niya ang iya kagulingon nga nangin dagway sang ulipon nga natao sa kaanggid sang mga tao, kag sang nakita sa bayhon sang mga tao nagpaubos siya sang iya kagulingon, kag nangin masinulundon tob-tob sa kamatayon, bisan sa kamatayon sa cross. Bosa, ginbayaw siya sang Dios, sing mataas gid kag ginhatagan siya sing ngalan, nga labaw sa tanan nga ngalan. Agud nga sa ngalan ni Jesus ang tagsa katuhod magpilo. sa langit kag sa duta, kag sa dalom sang duta. Kag ang tagsa kadila magtuad nga si Jesucristo Ginoo sa himaya sang Dios nga Amay. Agon ma-realisar sing bugos ang balor sang kaluwasan, kinahanglan nga mahangpan kun ano ang bilis ni. Bilang resulta sang limitado nga mga ideya sang mga pag-antos ni Kristo, madamo ang nagabutang sang manubo nga pagbanta sa dako nga buluhaton sang pagpasaguli. Ang mahimayaon nga plano sang kaluwasan sang tao gindala paagi sa walay katapusan nga gugma sang Dios nga Amay. Sa sining Dios noon nga plano, makita ang labing makatilingala nga pagpakita sang gugma sang Dios sa napukan nga rasa. Ang amo nga gugma nga ginpakita sa dulot sang hinigugma nga anak ng sang Dios nagpakibot sa balaan nga mga manugtunda. Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong anak agon nga bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3:16. Ining manuluwas amo ang kasanag sang himaya sang iya Amay kag ang maathag nga larawan sang iya pagkatao. Mayara siya sang Dios nun nga pagkahalangdon, pagkahimpit, kag pagkaeksilente. Tupong siya sa Dios, nahamuot ang Amay nga sa iya magpuno ang tanan nga kabuusan. Siya, sang yara sa dagway sang Dios, wala magunahuna nga pagpangawat ang mangin katupong sa Dios, kundi ginhimo niya ang iya kagulingon nga wala sing reputasyon, kag nagkuha sa iya kagulingon sang dagway sang isa kaulipon, kag ginhimo sa dagway sang mga tao, kag sang nakita sa dagway sang isa katao, nagpaubos siya sang iya kagulingon kag nangin matinamanon tubtob sa kamatayon, bisan ang kamatayon sa krus. Si Kristo nagpasugot nga mapatay sa baylo sang makasasala nga tao. Paagi sa kabuhi sang pagkamatinamanon, mahimo nga makatilaw or makalikaw sa silot sang kasuguan sang Dios. Ang iya kamatayon wala naghimo sang kasuguan nga wala sing epekto. Wala sini ginpatay ang kasuguan. Ginbuhinan ang balaan nga mga pag-angkon sini o kon ginbuhinan ang sagrado nga dignidad sini. Ang kamatayon ni Kristo nagpahayag sang katarungan sang kasuguan sang iya Amay sa pagsilot sa malapas sa bagay nga siya nagpasugot sa pag-antos sang silot sang kasuguan mismo agod luwason ang napukan nga tao gikan sa iya pagpakamalaot. Ang kamatayon sang hinigugma sang anak sa Dios sa cross nagpakita sang pagkawalay pagbag-o sang kasuguan sang Dios. Ang iya kamatayon nagapadako sang kasuguan kag nagahimo sini nga dungganon kag nagahatag sang pamatuod sa tao sang iya wala nagabag-o nga kinaiya. Gikan sa iya kagulingon ng Dios noon nga mga bibig mabatian ang mga pulong. Indi kamo magunahuna nagkari ako sa paglaglag sang kasuguan o kun sang mga malagna wala ako nagkari sa paglaglag kundi sa pagtuman. Mateo 5:17. Ang kamatayon ni Kristo nagapakamatarong sa mga pag-angkon sang balaod. Sa kay Kristo nahiusa ang tawhanon kag ang Dios noon. Ang iya misyon amo ang pagpasaguli sa tao kag sa paghiusa sang may katapusan nga walay katubtuban. Amo lang ini ang pamaagi nga ang mga napukan nga mga tao mahimo nga mabayaw paagi sa mga merito sang lugo ni Kristo nga mangin mga umalambit sang Dios noon nga kinaugali. Ang pagkuha sang tawhanon nga kinaugali nagakabagay kay Kristo sa paghangop sang mga pagtilaw kag mga kasubo sang Dios sa tao. Kag ang tanan nga mga pagsulay iya ginaatubang. Ang mga anghel nga wala makahibalo sang sala, indi makasimpatiya sa tao sa iya pinasahi nga mga pagtilaw. Si Kristo nagpaawos sa pagkuha sang kinaugali sang tao kag ginsulay sa tanan nga mga punto pareho sa aton agod nga makahibalo siya kun paano buligan ang tanan nga dapat sulayon. Samtang ang tao yara sa iya, nabatian niya ang iya kinanglanon sang kusog gikan sa iya Amay. May pinili siya nga mga duog sang pagpangamuyo. Nanamian siya maghiwat sang komunyon upod sa iya Amay sa pag-isahanon sang bukid. Sa sini nga ehersisyo, ang iya balaan tawhanon kakalag ginpabakod para sa mga katungdanan kag mga pagtilaw sang adlaw. Ang aton maluluwas nagapakilala sang iya kagulingon sa aton nga mga kinanglanon kag mga kaluyahon sa bagay nga siya si Jesus nang iisa ka manog pakitluoy. Isa ka gabi nga manog pangabay nga nagapangita gikan si Amay sang bag-o nga mga supply sang kusog sa pagwa nga may kapagsik kag naripaskuhan ginhanda para sa katungdanan kag pagtilaw. Siyang aton huwaran sa tanan nga butang. Isa siya kautod sa aton nga mga kulyahon apang indi sa pag-angkon sang pariho nga mga kailibon. Bilang isa nga wala sing sala ang iya kinaugali nag-isol gikan sa kalautan. Ginbatas niya ang mga paghimakas kag pagpaantos sang kalag sa kalibutan sang sala. Ang iya pagkatao nagahimo sang pangamuyo nga isa ka kinanglanon kag pribilehiyo. Ginkinahanglan niya ang tanan nga mga mas mabaskog nga Dios noon nga pagsakdag kag lugpay nga mga iya. Lugpay nga ang iya may handa sa paghatag sa iya. Para sa kayuhan sang tao, nagbiya sang mga kalipayan sang langit kag nagpili sang iya kuluyan sa isa kamatugnaw kagulay pagpasalamat ng kalibutan. Si Kristo nakasapo sing kasulhayan kag kalipay sa pagpakigambit sa iya amay. Diri niya mahukas ang iya tigipusoon sang mga kasubo nga nagadugmog sa iya. Isa siya katao nga may mas mga kasubo kag familiar sa kasubo. Sa bugos ng adlaw, nagapangambulay siya sing hanuot sa paghimo sing maayo sa iban sa pagluwas sa mga tao gikan sa kalaglagan. Ginayo niya ang mga masakiton. Ginlogpayan ang mga nagalaw-law. Kag nagdala sing kalipay kag paglaom sa mga nadulaan sing paglaom. Ginbuhi niya ang mga patay. Pagkatapos ang iya buluhaton para sa inadlaw, naglakat siya gabi pagkatapos ang isa kagabi palayo sa kagamo sang tiyudad kag ang iya dagway nagduko sa pila kapag retiro nga kapahoyan sa pagpangamuyo sa iya amay. Kung kaisa ang masanag nga mga silak sang bulan nagasilak sa iya nagaduko nga dagway kag dayon liwat ang panganod kag kadulom nagsira sang tanan nga kapawa ang tunog kag kabugnaw sang kagabihon nagtungtong sa iyo ulo kag bungot samtang yara sa panimuot sang isa ka manung pakitluoy. Masami niya nga ginpadayon ang iya mga pangabay sa bugos nga gabi. Siya ang aton halimbawa. Kung madumduman naton nini kag mailog siya mangin mas mabakod kita sa Dios. Kung ang maluluwas ang mga tao upod ang iya Dios noon nga kusog nakabatyag sang kinanglanon sang pangamuyo. Daano pagid ang dapat nga mabatyagan sang maluya, makasasala nga mga mortal sang kinanglanon sang pangamuyo, may nuplugon dalayon nga pangamuyo. Sang si Kristo amo ang labing mapintas nga ginsulay, wala siya sing nagkaon sing bisan ano. Gintugyan niya ang iya kagulingon sa Dios kag pagi sa nuot nga pagpangamuyo, kag himpit nga pagpasakop sa kabuton sang yamay, nagdaog siya. Ang mga nagapahayag sang kamatuoran para sa sining katapusan nga mga inadlaw, labaw sa tanan nga iban pa ang klase sang nagapangangkon nga mga Kristiyano, dapat mag-ilog sang dako nga huwaran sa pagpangamuyo. Igo na sa gintutunan nga mangin pareho siya sa iya manunudlo, kag ang ulipon mangin pareho sa iya agalon. Ang aton mga lamisa masami nga ginabutangan sang mga luho nga indi makapagros o kon kinanglanon. Bangod, ginahigugma naton ining mga butang sing labi pa sang sa aton ginahigugma ang pagdumili sa kagulingon, kailwayan gikan sa balatian kag kaligon sang hunahuna. Si Sos hanuot nga nangita sing kusog gikan si amay. Ini ang ginkabig sang Dios nun nga anak sang Dios nga mas may bilih. Bisan yara siya kagulingon sang sa magpungko sa labing maluho nga lamisa. Ginhatagan niya kita sang ebidensya nga ang pangamuyo kinanglanon agud makabaton sang kusog sa pagpakig-away sa mga gahom sang kadudulman kag sa paghimo sang buluhaton nga ginhatag sa aton. Ang aton kagulingon nga kusog amo ang kaluyahon apang ang ginhatag sang Dios gamhanan kag magahimo sa tao. Magahimo sa tag sa katao nga makaangkon sining nga adlaw nga labaw pa sa mananaog. Samtang anak sang Dios nagduko sa panimuot sang pagpangamuyo sa hardin sang Gethsemane, ang kasakit sang espiritu nga ginpilit gikan sa iya buho nagsingot kaangay sang dalagko nga mga tinulo sang dugo. Diri nga ang kahadlok sang dako nga kadudulman naglibot sa iya. Ang mga sala sang kalibutan yara sa iya. Nagaantos siya sa baylo sang tao bilang isa ka manuglapas sang kasuguan sang yamay. Diyari ang talanaon sang pagsulay. Ang Dios nun nga kapawa sang Dios nagakarula gikan siya palananaon. Kag nagaagi siya sa mga kamot sang mga gahom sang kadudulman. Sa iya kasakit ang kalag naghigda. Siya nga nagahapa sa mabugnaw nga duta. Narealisar niya ang pagkunot sang agtang sang iya amay. Yankuha niya ang kupa sang pag-antos gikan sa mga bibig sang makasala nga tao kag nagduso sa pag-inom sini sa iya kagulingon kag sa baylo sini. Ihatag sa tao ang kupa sang pagpakamaayo. Ang kaakig nga magatupa kuntani sa tao nagatupa na karon kay Kristo. Diri nagkurog ang makatalanhaga nga kupa sa iya kamot. Jesus masami nga nagkadto si Gethsemane upod sa iya mga disipulo para sa pagpamalandong kag pangamuyo. Tanan sila pamilyar gid sa sining sagrado nga lugar. Bisan si Judas nakahibalo kundi indalhon ang mga manugpatay nga kadamaan. Agod matugyan niya si Jesus sa ila mga kamot. Wala pagid sang una nga nagbisita ang manluluwas sa lugar nga may tagipusoon nga puno sang kasubo. Hindi ini pag-antos sa lawas nga ginisol sang anak sang Dios kag ang nautod gikan sa iyang mga bibig. Sa presensya sang iya mga gitutunan, ining masubo nga mga pulong. Ang akon kalag tuman ka masubo. Bisan tubtob sa kamatayon, magpabilin ka mo diri. Siling niya kay magbantay upod sa akon. Kag magbantay upod sa akon. Ginbilin ang iya, gintutunan sa sulod sang pagpamati sang iya tingog. Nagpalayo siya sing Diyotay gikan sa ila kag nagluhod kag nagpangamuyo. Ang iya kalag nasakitan kag nagpakitlooy siya. O amay ko, kun mahimo pabai nga ini nga tangayan magtaliwan sa akon. Bisan pa, hindi suno sa akon kabubuton, kundi suno sa imo kabubuton. Ang mga sala sang isa kanadula nga kalibutan yara sa iya kag naga bugat sa iya. Isayad to kablatyagon sang pagkunot sang iya amay. Bilang resulta sang sala nga naggisi sang iya tigipusoon sa tuman ka makahalalit nga kasakit kag nagpilit gikan sa iya agtang sang dalagko nga mga tulo sang dugo nga nagaligid sa iya maluspad nga mga agtang nahulog sa duta nga nagabasa sang duta. Nagbangon gikan sa iya nagaluhod nga posisyon. Nagkadto siya sa iya gintutunan kag nagkita sila nga nagakatulog. Nagsiling siya kay Pedro. Ano, hindi bala ka mo makabantay upod sa akon sing isa ka oras? Magbantay ka mo kang magapangamuyo, agud hindi ka mo magsulod sa pagsulay. Ang Espiritu handa, apang ang unod maluya. Sa labing importante nga tiyon, ang tiyon nga si Jesus naghimo sang isa ka pinasahi nga pangabay para sa ila nga magbantay upod sa iya ang mga gitutunan na sapuan nga nagakatulog. Nahibaluan niya nga ang grabe nga mga pagsinaway kag makahaladlok nga mga pagsulayara si Atobang. Gindala niya sila upod sa iya agod nga manginkusog sila sa iya kag nga ang mga hitabo nga ila masaksihan sa adto nga gabi kag ang mga leksyon sang pagtudlo nga siya mabaton nga ila tani mabaton.

lingkod na kaugnay sa inyo. Ang halimbawa, sana ng inyong bugtong anak nawa ang manging babala at palalas sa bautis sa amin. Pagpalain mo ang mga kinig, pagpalain mo man ginagamit ng pilan kay 5 News FM at ang Suro Kramiloy at pamilya na lagi naming hinihiling ang lahat ng mga pagpapala na physical, mental, spiritual, financial ang proteksyon aming makamdan mula sa inyo at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasala laban sa inyo. Sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.

0: Kapyo
1: mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo Bisyo Publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Number 101.5 K5 News K5 News FM. News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan nila ko sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawanan! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras na ito, 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5, and welcome na sa ating program, The Tonight Show with a Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, upda na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga naghatagin bugat sa inyo nga balatyagon, kag nagapagumon sa inyo nga mga paminsaron, sumong nga gabi i-text na or itawag sa itong smart number 0928-611-2263. Kag sa itong Globe number 0927-748-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, saliwat i-text lang or itawag sa atong smart number 0928-611-2263 sa atong Globe number 0927-748-940. May 14, 2026, it's a Thursday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamusta ang imong adlaw, Lo?
1: Well, as usual, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na, ha? Nainom nyo na ang DTX 500? Good, very good, ah. Mayo, mayo. Maayo, kagin. Mga ka-K5, liwat wala kita untan sa pag-remind sa atong tanan. Nga sa sibong nga panhimpo, kinanglan ibutang tagid sa mas mataas nga prioridad ang atong ikayong lawas. Kay kabudlay magmasakit sibong nga panhimpo, kabudlay siyang situation. Piliun tagid ang mga masustansya nga pagkaon kang ilimnon para makaangkon kita sa mabakod nga lawas. Manglimpyo kita sa aton palibot, sa aton ugsaran, sa aton sulod panimalay. Isa man karason nga naghahatag balati ang masakit sa aton ang mga kagaw, mga bakterya. Pero kung limpyo ang aton gawi, ang aton palay, ang aton palibot, hindi makatinir ang mga kagaw nga umuman sa liwat naghahatag sa aton sa masakit kag balatian. Ang pagpabalhas, mauti ka na, Megin. Kay nagailig ang balhas mo, isa ina kamaayong nga sinyalis nga ginabuligan mo, kaginaatipan mo, kaginaproteksyonan mo ang imulawas, nga hindi ka makaangkon sa masakit kang balatian. Sa kada ilig sang balhas naton, nagaupod ang mga toxins. Nga mo iniisagit ka mayor nga rason kung nga nagamalasakit kita kang nagabalatian. Ang toxins makuha naton sa pagkaon, sa hangin, sa tubig, kag iban pang mga bagay ginapasulod naton sa aton sistema. Mga toxin deposits gagawa, nag-eliminar sa aton sistema every time. Sa kada naton pabalhas, nag-upod ang mga toxins, ha? So, amo ina, ka-importante mga ka-K5, rason nga kilanglan kita magpabalas tungod nga ginabuligan nato nga maglimpyo. Kag mapaiwag kita, kag mapalayo sa kunano man nga masakit kag malatian sa kalailig sang balhas naton, toxins gagwa sa lawas ta. Ang stress mga ka-K5, sekreto lang ang stress mga ka-K5. Huwag mong ismulin ang stress. Ang high blood pressure, ining mga stroke kag heart attack, isa sa mga rason tungod sa stress mga ka-K5. resulta sa stress, pwede ka makaangkon sa cancer. Mga masakit kag balatian, kag delikado kag kalamanan, makamamatay. So gani atong ginbantayan ang atong lawas sa mga bagay kung mga butang nga makahatag sa atong stress. Palayo gikita sa stress. Kag hindi gin magkalipad sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Pinaka-importante sa mga suplemento sa kabuhi sang tao, amo ang makaangkon sang suficiente abundansya ng antioxidant sa lawas naton para makabato ang atong sistema sa kunano man nga tuyo nga halit at makahatag sa aton masakit kag balatian. Ang DTX 500 himo ini sa palay extract nga nagapanultol gauge sa tanan nga nagapalanago nga toksin sa aton sistema. Ginapagwaya sa aton lawas, limpyuhan niya, ginarepair niya mga damage ng mga cellular kay mga tissues. Ginatagaan niya sa nutrition kag proteksyon kag magbakon. Dasig ka lamang pa one, kag ginaproteksyonan kang hindi ka makaangkon sa masakit kag balatian, isa na dira ang diabetes. Ang DTX 500 tungod sa Ampalaya Extra, ginahatagan niya kita sa proteksyon nga hindi maglapaw sa level ang aton nga blood sugar. Kag inkaso ginman lapaw sa level, mataas ang blood sugar naton. Ginapanubo sang DTX 500 Ampalaya Extract kag maipikto siya nga parihas gid sang insulin. Kag ang DTX 500 lang mga ka-K5 subong ang may pinakamataas nga antioxidant. Amo ini kinanglanon tagi sa subong nga panyimpo, antioxidant. Ara gid sa kada kapsula nga ginainom naton nga DTX 500 ang suficiente abundansya nga super antioxidant nga halin sa tubo nga mo naman ini nagahatag bulig sa aton sistema nga maging mabakod nga makaaway depensa batok sa mga free radicals. Katulad sa toxins, ang mga free radicals naghatag mini sa kahalitan sa aton sistema kag nagaresulta sa kunanong nga sakit kag balatian. So importante gini nga suplemento sa subong nga panahon nga dapat naton gid inumuntanan ang DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mas taga ni vitamin C. I-Mighty C muna. Ano man nga panahon, kag-chimpo mga kag-K5, ano man nga oras, kinanglagin, mataas ang depensa kag-resistensya. Sang aton lawas, ang tanan natong ginaisturihan, batok ini nga makalikaw kita sa kunanong nga masakit kag-balatian. Ang Mighty She, kumumataas ang resistensya naton. Ang aton lawas, nagadepende kay nagareact sa aton nga klima. Subong nga panyimpo nga grabing init, ang aton sistema kinlanglan may maabtik nga depensa. Kadasig siya mag-adapt ka magdepensa kung nagamighty sikaw. That's why rason layo ka sa trangkaso, hilanat, sipon, ubo, hapo, asma, allergy kang iban pa. Especially kung ikaw isa ka breadwinner sa inyo balay, sa inyo pamilya, kinanglan mamintinargid ang imuyang kayong lawas kahilway sa aberiya. Sa matag-adlaw mo nga pagpaninguha sa imo responsibilidad sa imo pamilya, sa trabaho mo, kinanglan tuloy-tuloy ang imo pagtrabaho. Ang masakit kag balatian, tugas ang aton klema, isa ini kadako yang aberiya in kasong sa aton nga mga kinahanglanon sa pamilya, sa aton panimalay. Kiti mabsin ka kung ginahilanat ka, kung ginahapo ka, mabsin ka. So kinahanglan sa mga breadwinners nila kag sa aton tanan, sa subong nga panyimpo, resistensya kag depensa, pataason, inom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mga kakifad daw ay naging si Kaloy. Natunaw si Kaloy! Ano ang weather update naton, Jirile?
1: Yes, Lo. Weather update, mga kakifad, maka-experience sa mga lapta-lapta ng mga pag-ulan ang pila ka mga lugar sa Pilipinas. Pagod sa epekto naman sa localized thunderstorms. Suno sa pag-asa, maka-experience sa partly cloudy to cloudy ng panahon ang Luzon, lakip ng Metro Manila. Kag may upod ini nga mga kadali o makadali nga pag-ulan kag pagpangilan. Mangin mapahang naman ang panahon sa Western Visayas, Negros Island Region, kag Central Visayas, apang wala ginalauman o wala ginadula ang posibilidad sa mga pag-ulan sa hapon kag gabi. Maka-experience naman sa magalumon nga panahon nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilad sa may Davao o Davao Region kag Zamboanga Peninsula. Yara sa gihapon sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ang remnants o kung nabiling kabahin sa Santong Bagyong Kaloy apang nagapalayo na ini sa kadutaan sa pungsod. Diri naman sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy ang kondisyon sa panahon sa probinsya Buas. Kag may tsansa sa magkadali nga mga pag-ulan sa hapon bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon, kag 33 degrees Celsius naman sa ugto.
0: Why na si Kaloy? Bye-bye, Kaloy. Kag kami naman yung Kaloy. Kaloy. Kay tungod wala gin, nagtupa ang ulan. Amo na to tani ang ginapangamuyo natin pero hindi pa panahon nga magtulo ang langit sang tubig ulan. Bitanawunta, tanawunta. Ano bi ang tsansa, bitanawunta? Kino may gasunod to nga low pressure eh. Oy, hala. Hindi may nagkasunod to kay Kaloy nga low pressure. Ay, hala, natunaw. Nagkalatunaw sila tanan. Doon layo tsansa nga mag-ulan, kaga bagyo. Kaya ang low pressure, formerly Kaloy, naging low pressure. Ang iyasyo mong yung lakatsi niya daw, walang itansa yung magtupa ni Saturn. Oy, siya kaluoy man sa mga pananom naton. Mga farmers naton na mumalatutaning pag-asa nga si kaluoy nga makatupa sa aton dutay para makaambit man sang tubig ulan ang mga pananom sang aton mangunguma. Buti sige lang. Bato lang. Inom lang D3 bayo. Importante, why masakit kag malatian. Ang virus aton gidhalungan mga gakifay. Basta gani virus. Sibutang tagit sa pinsar naton. Isa ini ka wala patawad nga nagahatag kahalitan sa aton lawas. Sa aton na sistema. Wala ni siya nag-a-isol ni Rili. Sige-sige lang ni siya pangguba sa aton niya nga mga sistema sa lawas. Once nga makasulod sa kang makaplastar. Pero balana na mo niya virus kung anong style mo ah. Ang style sa virus, una sa sulod sa lawas. Mangguba siya eh. Manghalit siya eh. Ma-infeksyon niya kay. Mamasakit ka, malatian, delikado, masimpatsyon ka sa virus. Pero ang style sa virus, abot na naton. Ang aton himuon, inom kita una D3 bayo. Kaiman, kung magkasugin man makasulod ang virus sa aton lawas, hindi madayon ang iya maitom nga buko, mga gakipay. Ang iya madulom kag mamagsik nga tuyo nga halita ng aton ni kayong lawas, hindi madayon. Tungod ang D3 bayo puno inisag extra virgin coconut oil nga may vitamin D3. Kombinasyon nga naghatag proteksyon batok sa virus, sumong man sa fungus kag mga bakterya. Especially virus gid. Now, ining aton nga D3 bayo, ginaputos siyang aton silula. Kag ginatagaan sa kabako ng aton immune system, pagi sa vitamin D3, nga kunluya ng aton nga mga kontra nga virus, masaputi na yun ang immune system naton nga kargado sang vitamin D3. Damo pagid sang aton benepisyo sa D3 bayo. Nagahatag inisang kabakod sa aton korason. Ang tanan nga sistema naton pang-usoyon sang D3 bayo kag ginakorekya kag ginatap na iya ang nagatubo nga mga masakit kag malatian sa sulod sang lawas naton. Kada balay, kada panimalay, dapat may D3 bayo gid kay importante ini. In kaso mapasok ka, pwede mo magamit. In kaso magkatul ang ulo mo tugon sang kaspa mo, pwede mo magamit. Nagpalukit ka sa ingron mo, habol ang niper, napilas, nagabanog kang nagapilas, butangis ang D3 bayo. Napilas ka, nagdugo, butangis ang D3 bayo. Unta to niyang dugo, kiputo ng pilas, pagpali, wala inagyan. Effective gate ang D3 bayo kag pamatian tagid every time sa kada chimpo nga maghahambal si Dr. Ramil Oy sa kahanginan. Dira iya ginasaysay sa aton kung ano gid ka importante. Nga kinanglan kita mag panghaman sa aton ni kayong lawas gamit ang pag-inom sang D3 bayo. DTX 500 Mighty C and D3 bayo. Magapunok to kalidad ni Dr. Ramil Oy sa Ranggin Mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, sa mga butika kag farmasya sa inyo lugar, mangkutalang lihog ha. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato, nga magapunok to ni Dr. Ramil Oy. Kantola ka mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala bayan. Sa may mga problema about sa pamilya, relasyon, paano mag
1: paano mag-overcome sa imo yung mga problema sa kaugalingon mo, nubo imo self-esteem, namudlayan ka kasi may magdesisyon? O kung may mga bagay-bagay ka nga gusto ipamangkot sa aton programa? Tawag ka din, Mr. Yanay kita. We can talk anything and everything under the moon with clouds. Mainag yan ka sa kabuhi mo nga you think makahatag sa inspirasyon kag pagtulunan sa aton si Kapariho, itawag mo din kay para makabulig, ha? O kung may ara ka dira sa nga interesting story or topic nga makahatag dugang nga kalaman kag makayuhom kita, itawag mo, ha? Or may ara ka sa opinion o kung komentaryo, parte sa mga isyo kag balita sa buong mga kaka-K5. This is the place, this is the program nga pwede ka makapahayag sa imo panghunahuna kag balatsyagon. Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo, mga kaka-K5. Ang aton hotline, duha ka bilog, pwede ka katawag sa Smart, 0928-611-2263. O kung sa aton nga Globe number, 0927-448-940. Mayong gabi na sa tanan natin nga mga suki nga naka-tune in sa K5 News FM Canlaon City. Sa mga listeners natin from K5 News FM Rojas Capiz, mayong gabi! K5 News FM Victorias, K5 News FM Cadiz City, Sagay, Escalante. Sa inyo na, good evening. Kagdiri naman sa Surga Bahin sa aton probinsya, nakatunin na ang K5 News FM La Carlota, K5 News FM Hinigaran, Kabankalan, Sipalay, kag K5 News FM Hinubaan. Mayong gabi. May cooler kita sa linya. Hello! Hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi.
1: Ah, palapit lang siya at lipuno, ah. Sino ni Paliog?
2: Maharawas kong nilintang kabugok.
1: Ah, sina?
2: Maharawas kag mga kabugok.
1: Sino si Bugok? Ikaw? Ano man?
2: Kabugok.
1: Sino ngalan mo, sir?
2: Jo,
1: taga din ka, Jo?
2: Taga Barangay 9, City of Yucatan.
1: Sa diin na nga lugar?
2: Sa Yucatan, Barangay 9, Satop.
1: Di na nga Yucatan man?
2: Sa kanto sa Flora.
1: Di na Flora?
2: Di na pa kanto overflow.
1: Sa may overflow? Di na overflow! Ano nga lugar na, ano nga syudad?
2: Bali, Kabangkalan.
1: Ah, Kabangkalan. Nang lugar
2: lang nga, mag-greet lang nga ako nga mga bata.
1: Sige. Sino bata mo?
2: Si Ninsel, si Summer, si Thirdy. Kaya nga nga ko si Nanay Los. Kami namon may ano kami sa Narawis sa Sintitri.
1: Hindi ko
2: kabilugan na ano.
1: Ano na siya man? Hindi ko kay Chindi siyang imo mensahe. Jo, ano na eh. May kabilugan nga ano na.
2: Hindi nga 23, may ano kami nga pamilya mga ano. Sa Saitang Ruwat sa Padawilaw.
1: May ano ka mo?
2: Ay, Nigaran Marawit.
1: May ano ka mo gani?
2: Familiar yun yan.
1: Ay, si ano, laptay. Ate, sige. Oh. Ate, sige, good luck sa inyo. Familiar yun yun. Thank you, Gidja. Thank you, ha?
2: Diyo, Gid. Lolo, pansatawa ko sa Kiton. I-grip lang si...
1: Okay, sige. Ay, diri liho o kabudlay.
0: Doon nagumo na nga kon nga brain cells. Hello, mayong gabi. Sino ni?
3: Hello, mayong gabi.
0: Ari Jirli, magumon pag hindi tapad. Ay, mayong gabi, Danday Ilin. Kamusta, Kenday?
3: Ari, maginot ang kagabihon.
0: Ay, huo, diri siya amon man, ga paagid. Lulo ko gani, nag-burlish na to.
3: Grabe lo, no, kung adlaw lo, kirpid ang ilin.
0: Kaya mo ginaya, kiti siyempre tigilinit mo.
3: Oo.
0: Amon to gani yung magkukulang gani yung ginmensyon ang kliyang panahon na to lang si Kaloy na lang itani ang aton nga inspirasyon nga ang aton chansay min sa sining nga grabing init yeah. Katani nagdayon ang magyo. Ti, why yeah. Natunaw na si Kaloy?
3: Ate,
0: yan ay kailin. Ikaw yan, nainom mo na yung dahilin.
3: Ano, ala, nainom ko na ang B3 Bio GTX 500, no? Kami may tisilo.
0: Ate, very good, ah. Kamusta man ang imong adlaw sumong? Ara ka na gapon si imo trabaho?
3: Well, I know, kaya nagpauli ako kahapon.
0: Ay, jirili, nagpauli naman siya. Ginhidlaw naman siya kay Preto.
3: Man ako buwas no kay may importante ako magin ano kahapon
0: nato niya gintiin mo si Fred kung basi may iba abot ko
3: wala.
0: Na lang jirili
3: no, lubos man akong saling sa akong vana
0: lubos kagkabos daw si ano siya gandaan daw si Senator Matobla nga wala ka pa malugol pilang maulhot. Ate, ara ka na gali. Mga pila ka na nakadlaw sa inyo malay, sa inyo magpulik mo na.
3: Kahapon lang ako, Ari Dilo. Tibuas, mabalik naman ako.
0: Boti na gano'n ka lang na, nagsimhot.
3: Hindi akin may importante lang ako nga, ano ah, na gin, ano diri. Pero okay naman ato, buwas, mabalik na ako.
0: Ano ka importante na, ha? Party na sa inyo nga, Sinda?
3: Hindi lo. Isa pa may gin ano pagit ako para ano ah nagbaylo ako sa akon ano para sa? Magtawhay na akon pinsar.
0: Nagbaylo siya ano sa imo nga premyo sa Tansan.
3: Wala ah, basta secret na.
0: Mo hindi siya manugi dirili abol ko na naton na, nagintiin mo si Fred masi may iman.
3: Wala na sa
0: ako. Ti, ang mga pamuda, ready na da. Kaya timing na, lapit na lang ko, less than 2 years na lang, ang 2028 na. Ti, ang muning schedule sa kasal mo, di ba? Ha?
3: Yes. No, gay pa to ganit, no?
0: Ang akon, to ginpatahin nga marong, mutunis lang to kulang mo.
3: Doon sa Pio, ginabi nga magkanto siya.
0: Ay, butunis na lang gani kulang. Guro mga tatlo na lang ka butunis.
3: Pero hindi ko man malimta, no? Akong gani kisa nadudula na na sa pensar ko kay Dugay pa man mo.
0: Kamalo ka Inday Ilin, no? First time ko nga magmaninoy sa kasyal ikasyo, gitman. Ha?
3: Hindi lang kulong magkuha sa imo nga maninoy, no? Ah.
0: Anon mo kuya galimon mo ko flower boy? Ay, babahi lang na yung flower, yaya, flower girl. Hindi kayo mag-flower girl, ya, ha?
3: Dugay pa man to, loada mo.
0: Ako lang gali, sige, malay ko na gali, ano nga, kung gali nga rol. Ako madala siyang, ano, higot, blana, liogaw. Di ba lang may ara na higot nga, ginamutang sa ano ni? Sa duwa ka mga ginakasal nga nagaluhon, butangan higot?
3: Ay nga, aman butangan sa higot.
0: Di kayo, parang ngayon din nakapalagyo eh. Oo.
3: Ako. Lang, may kumangkot, kubla sa imo, no?
0: Ati, siya banda mo gapon, laba eh.
1: Ano na?
3: Sa inisyado rano eh.
1: Ah, ano na?
3: Naaman lo nga, ambot ka nagkatabo inasad to o kung may natabo na naasad to lo.
1: Ang ano?
3: Naaman lo nga kung kaslon ang lalaki kag babae, kag kung may magsinggit nga, iuntat ang kasal. Naaman lo nag-stop, nag-auntat dayon ang kasal lo, ah, wala ginapadayon sa pare lo.
1: Di kaya mali untat ng kasyan, untat eh. Nga, guro mo na gurugin puli mo, kaya sigurado mo, masi may magsinggit la. Oo, oh, di ba? Amo chilingon, kabalo ka ang pagpakasal sa grado ina nga magay, no? Kag hindi ina ilaglahog, no? Samtang may mga nag-upang, may nag-protesta, dapat ariglahon ina anay, no? Kay para ang inyong pagubdanay hindi maging problematic la, no?
3: Yes,
1: especially kung ining may magsinggit na kami karon nga babayi na karon ginakasal na kamo ni Fred Abe. May magsinggit nga babayi na karon nga may bitbit luwak bilog bata. Ang bala nga untatang kasal. Ang mamamangkot yun na gani yung nagkasal gani nga kung sino ang may gusto yung may hambal before ini padayunon ang kasal, maghambal na. Oh, di ba? Kay para ma sigurado ang commitments, ang sagrado nga kasal, magapadayon. So, mo ina, no? Ngaga mo na ginakulbaan mo, basi may magsinggit. Ang tanay nga bisita sa simbahan, pumutangan mo, scotch tip, ba nila.
3: Ay, hindi, lo.
1: Ano,
3: pero
1: no?
3: Mamangkot lang ako, lo, sa imo na. Pero sa matuod-tuod niya kabuhi, may natabo na gidman niya amo sina, lo.
1: Ay, damo na.
3: Ang, kasi paano abit kong buang lang to gali ng singgit?
1: Hindi pa ko daton. Kaya di ko ma-verify na biyang ano nakaagi siya biya lipas gutom. Kaya hindi malang balido ang iya protesta. Kundi dayon ang kasal.
3: Salamat.
1: Oh. Ngaman, ngaman daw. May ara ha? May ara?
3: Wala. Ano ako? Ay, ano ka mangkot? Malang ako.
1: Ano?
3: Nagka-duty ko, yung pamangkot dyan ni ako sa ni Padre.
1: Oo.
3: Nga, manang Ellen, nga aman nga paabuton mo git sa year 2028 ang pagpakasal mo.
1: Oo.
3: Kung pwede man subong, may mga libre man subong.
1: Gani man?
3: Siyambal ko, siling ko Padre, naka ano no kasi na sa pinsar ko ngayon year 2028. Hindi kasi ako malipayon pag gusto, pinili ko nga amo na ba na nga napilian ko na nga subong sina nga gusto ko magpakasal, hindi ako mangin malipa yun. Pakiramdam ko parang hindi kompleto. Gusto ko kasi year 28 gigya.
1: 28 gigya?
3: Year 2028
1: gigya. Hindi nga 28 gigya, may 29 man.
3: Hindi ko, gusto ko kasi may mga hina ba lang, gusto ko kasi inang may mga ano gid balalo inang may basta hindi ko ma-explain basta na nami ana ko sa subong sina nga ano
1: dapat ya ko na nami ka ma-explain mo na.
3: Hindi lang ko gani kay basta nasa sa ako nang ina ko nga ana nami ana ako sa subong sina kan natalana nagig sa amo na.
1: Ah, guro ba si guro ang 28 siguro amo na guro gindag-an mo sa una sa first ball. Kaya nakadaog sa ikaw sa isa kadusina ang itlog. Amo ginaguro, 28, no? 28. 20, 28. Ah, ginag-an na guro ni Release, ano? 20, 28.
3: Hindi, no, ah. Oo? Oh? Tuol na tuol, no? May libre na tuod niya kasal. Madali lang hapalon ang pagpakasal. Pero kinahanglan ko, Gidyalo, may tinipon. Siyempre, gagasto ako lumo. Eh, paano ko magkanto diri nga ako mga pamilya? Oo, matuod, libre matuod ang kasal. Pero, mabibitaw talaga ako ng pera, di ba?
1: Tagalig pala iti. Ah, pala iti, pala ito. Oo, bakit ka nagtatagalig? Uy, kapag hindi ka kasyala, sarap-sarap mo na. Oh, dyan ay gati, takto mo na, ginapiparahan mo na, no? Sakto, takto gina.
3: Oh. Yes,
1: ma'am. Sige, ate, ang mga pabuda nag-lumlum na na, ano?
3: Oo, login, ano ko na, login, oo, no, ari diri. Siguro naman tani madubang dugangan ka ina.
1: Ati sige. Gusto mo ma amot ko ng ano ng ilihawon bagen?
3: Nga ano no?
1: May hotel ipante. Ha?
3: Ipa ano? Sabi mo kasi kis amo na lunga wala ako nagpromesa sa imo nga invite pa kay syempre paano, bisa malipaton nga daan ako. Amo nang hindi ko masigurado kung...
1: Hindi, mapaihaw ko lipante. Amo na nga kondisyon si Muna. Bisan...
3: Hindi lang.
1: Dalunggan, hindi lang. Dalunggan palang guroya. Huwag ka na pangit guroya. Kaya lapan-lapan.
3: Hindi lang lang.
1: Ah, tapos, ang paa guro kay lipante, eh, ano ta guro, eh, ipatutim ta guroy, no?
3: Sabi mo, no? Sabuhin na iyo. Wala ko, guro. Sa butangan, sa kalipay ko, no?
1: Ay, imutang siya, no? Imutang siya kasi rula, kagay uyuga.
3: Sabay lang, ani, lumawan na. Sanghad lang, no?
1: Ati, ano eh, amunin mo unta, ho. Pag sulod mo simbahan, sinadhan ko dahil ng pertahan. Ha? Kagtapos, ang tanan nga nakasulod ng mga bisita, pang taga-atas catch tape.
3: Para hindi mag...
1: Oo. Maghambal ang pare nga. Sino gusto maghambal? Hambal na. At yung mambal niya. Why na may maghambal? Kaya may mga catch tape na talagang ba nila eh. Ano dahi? Ati, huwag mo na na. Isiratang pertahan. Isirat ang mga bintana sa simbahan, tapos makwata guns, may mga shotgun. Sino gusto maghambag ang mamalabag sa kasal nilin, hambal na! Gag-crack na yung shotgun. Away na may mamalabag. Ah. Ah, di mula? Importante
3: hindi
1: na iya.
3: Hindi natin kasi lumapaktan ang mga hitabo tungod dugay pa ato.
1: Di mapaktan mo na iya, kami maluan mo na iya, basi siya mo nga panagup, no?
3: Yes,
1: nga, ano may arahaw?
3: Paay man doa, pero wala ah.
1: Basi wala ang mga NBI ay mag-atake, gulpi, pariya sa sinit, law.
3: Ay, law, tama-tama, dali. Ah. 2028, laina ang presidency na, law.
1: Ah, okay. Tiko, sinong presidente siyang 2028, no?
3: Yes.
1: Imitaron ta? Ha? Si mo be? Ha? Maninay mong mag-ong ang presidente may 2028, maninoy nyo na? Ha? Gusto mo?
3: Hindi ko ah.
1: Hindi kung gusto mo, sumo kitawgan kong Malacanang.
3: Hindi, siya ko lo ah. Gusto ko kung ako kaslon, gamay lang ang bisita, piniyon ko lang lo.
1: No. Gamay ti mga unano, guro na? Yutay lang?
3: Oo, naman lo eh. Gusto ko...
1: Mga pilang, ilang... mga pilang ni kabilog, mga 100 kabilog?
3: Gusto ko mga 50 ng kabilog. Gusto ko kikilos ako ng, ano, nang gusto ko magulag ako lo nga matawhay, hindi sinang daw limitado ako, ano, kung damo akong sita. Gusto ko gamay lang.
1: Para magkagiho kamayo, hindi ka na mag-wedding gown, kundi masimshot ka na lang eh. Para hapos maghiho. kaya kung nakag-wedding gown ka, kag maghiho ka na tudo, kag magwaras ka na, makalados mo, kapanayay mo yan. Mayon na kaya simshot lang niya. Ang inyong ipiliyon mo lang, mag-okay, masimula. Ang simshot lula, mula sa 19 forgotten, mabla, masinag nagyaya, nabla. Ah, kag tapos, ang guay sinas, simshot na lungbak.
3: Sabi mo, no? Masyagan ko. Togi na padasig ang mga inadlaw, no? Sining ko, kung pinadasig ang mga tinuig, siguro pinadasig ang year 2028 para kaslo na kadayon.
1: Ano ah, mo na, ginapadashing na, oo. Pero kamay pa ni makadashmay. Ati, sige. Basta yung duta na lang ito nabilin mo, Tony, sa arat na kulang na lang ito. Kulang na lang ito, duta na lang, duwan lang grupo, Tony, tatlo.
3: Okay, no, ah.
1: Okay, ay, sige.
3: Ati,
1: sige, sige. Umabot ko na. Sa ano ito okay. Galing ay mo kasal, 2028?
3: Yes.
1: Abot ko na, guru, mga
3: 2029. Ay, oh, doon.
1: Bye-bye, Ellen. Bye-bye.
3: Bye.
1: Ah. Ay, mayong gabi na sa ato nga friendship daw. Si Mary Ann Severino Boy. Kag si paring Ray Boy. Mayong gabi na si inyong duwa, ha? Di na, no, ni pari boy, ni Mary Ann. Buwas Friday, next day, Saturday, what's the plan? Egg plan or litchi plan? Anong plano, tanda, Mary Ann? Di pa rin, boy? Mga ka-K5, kagabi, nakibot kita sa balita. Naging isa ka national kag international news mga ka K5 ang nagklatabo sa bahin sang Senado. Dugay-dugay siya gusto gin maghatag sang ilang mga obserbasyon kag opinyon. Pwede ka mo katawag sa aton nga telepono ha. Kag makasaysay ka mo sang inyo yung mga tagsa-tagsa kapangunahuna ha. Alas 10:23 ang oras naton. We have another caller on the line. Hello, good evening. Mayong gabi na. Sino ni?
4: Hello, gayong
1: kapilo.
4: Si Angging,
1: hello. Ah, si Angging. Jirileo, Angging. Angging. Gang, mayong gabi na. Laino mo na, gang.
4: Oh, DTX, Coffee Mix.
1: Ati, good. Yes, okay. What can I do for you in the Angging?
4: Kasadya sa inyo ni Ellen, sa inyo istorya na doa.
1: Ah, no, sa mga, ano ah. Doon sa mga buwangit lang.
4: Hindi no ah, ma ang kapamakit pa sa akin, malingaw man.
1: Ah, di ka ba lang kasi ili niya namin na yung istorya ho niya. Ha? Nagpuli, gitsa sila malay, kay guru, nahidlaw na siya kay Fred.
4: Gani. Nakaistorya na kami nakaisa sa cellphone.
1: Sa garapon?
4: Ate, may gabi ng gabi na Ellen na.
1: Ate, sige, sige. Amo ng topiko. Anong topiko na to na handay ang ging?
4: Speaking of depression.
1: Oh?
4: Grabe tuod ang depression, no?
1: Depression. Pero kung medyo layo, depression.
4: Nagbalapian ko lo nga, wae man ko siyang nang ano sign balalo sa ano sa sign bala sa inang TV blast record lo
1: nang satellite o ano na tuberculosis o
4: oh. Kita ako lo nga wala ko magbalapian sa mga anak ko pero sa kay tiya nga gini mo gabalapian ko lo
1: ati okay ho oo oo
4: amon subong damo gakuan sa akong lo nga ako ko nung butigon. Tingin ko sinong butigon lo ang gahatag o kon ang gabaton.
1: Inang mga bagay nga makahatag si mo sakit sa malatsyagon, hindi mo na pag-intindihon. Dapat guwardyahan mo gid ang malatsyagon ta kag paminsaron, no? Kung hindi sila magpati si mo, okay lang, importante na balaan mong kamaturan kag saksing Ginoo sa imo yang nga tinutuyo kag sa imo yang nga na ginapaminsar kag ginamatsyag. Subay ida sila hindi mo na pagsapakon na kay because the more mo na sila nga sapakon gintagaan mo lang na tsansa nga maging malipayon sila.
4: Oh, napakian ko sa nagligablo. Grabe.

0: i-avoid mo, ipalayo mo, ilikaw mo, kagalingon mo sa mga bagay nga makatublag si Imoya Balatsyagon kag paminsaron. Kaya hindi ina i-healthy. Di ba?
1: Ano? Pero, managtapos naman ang pag-inom ko bulong, no?
0: Oo. Ano na, hilo? Aw na, no?
1: Dami na ang tani, Lord, eh. Mag-inom, hilo.
0: Pero, ay, hindi lang, ha?
1: Salaman.
0: Ang hilo is inang sobra, no? Hilo, no? Toxin, inang sobra. Ati, sige. Ati, ang ginga, okay, ah. Halong ka na ginga. Protection ni kaghalongin imulawas, ha?
1: Gani, no? Isali ko na lang sa mahal nga Diyos ang tanan.
0: Okay, dapat lang.
1: Kung magkalipay sila sa loob, magkalipay na nilalo kung ang kasakit sa tao, okay lang na, no, akay. Ako, Luya, hindi ko yung magkalipay lo sa kasakit sa tao, yan.
0: Okay, sige, sige, okay, okay. Sige, gang, thank you, gang.

siyang gagabi, mga ka-K5, din na kibot kita tanan, halos kita tanan, tungod sa situation na nagluntad sa Senado. Di nakatabok na, nabato na ang articles of impeachment para kay Vice President Sara Duterte. Nabato na sa Senado. Ikumpirma na sa Senate President Peter Alan Cayetano. Nabato na nila kag sa madasing panahon nga mag-aporma na sila nga maging huwes para na ipamatmataan ang ining impeachment complaint batok sa aton nga Vice President Sara Duterte. Maging judge na ang aton nga mga kortini, ang aton nga mga senador, I mean. Pero damo nga naga-nilusot nga mga sugilanon sumong nga konsadiin mga ka-K5, Senator Mato de la Rosa kung naging custody na ito sa Senate, sa Senado. Pero ang balita sumong wala na siya sumong sa Senado. Wala na siya sa Senado. Pero ako nagapati mga ka-K5, ara lang siya gyapon sa Senado, ah. Ugaling lang is critical ang sitwasyon. Kinanglan maghimo sila sa mga tikang nga parang hindi makibalo ang ilang mga kasumpong sang ilang nga mga giho. Kay kun ara si Mato de la Rosa sa dira sa Senado kang ma-confirm na siya gatiner ami, posibleng atakihon liwat ang Senate, mga ka-K5, pariha sa nagluntad sa kagabi. Kag pwede madiskaril ang impeachment nga proceedings nga pag-hearing sa ni Vice President Sara Duterte. Nga kung sa diin amo inining kagayunan nga ginahulat sang aton Vice President nga makahatag sa sang iyang side nga patas kag makapresentar siya sang ebidensya kag makapresentar siya sa mga rason niya kag maprove niya ang iya kagalingon sa ginakusar nga wala sa sang kailabtanan. So, pabor sa iya because grupo iya ang ara sa posisyon taga-agit sa some time nga maka-explicar sa gusto iya. Sa gusto taga-sindi, pabor giniya, no? Sa nabalon pa binaton yung kunanon na, pero kay Kumo, mga kaalyansa ni BP Sara ang Senate President, kag ang mga majority, makahatag siya sa iyayang chimpo sa pagsaysay sa kada mga panumbungol na ginaligar matok sa iya. Ang mga piatos na kung paano niya ginspend ang 125 million sa 11 days lang, dra yan na isaysay gitanan kung convincing mala.

ang iyang ginbuhat. Kay kapila na i-attempt ina iyang i-explicar niya sa lower house o kung sa Congress. Pero wala iyang gintagaan chansa nga ma-explicar kay tungod ang ginahulat niya nga mag-love out sa Senado. Kay sa Senado, dra yagid i-plastar ang tanan kay amo ina iyang ginapatihan niyang proper court to present your evidence kag mga proof nimo regarding sa inang mga aligasyon nga ginabato kag ginapasibangod kay Sara Duterte, no? So karon no ila iniguro man niya style sa piyaguro sa ako lang yung personal nga pag itindi. Ginpagwa lang nila yung wala na da si Bato de la Rosa sa Congress o konsasinado para nga magtuloy-tuloy ang impeachment proceedings, no? Kay kung aslo nga ra na si Bato de la Rosa, magamo eh, no? Magamo. So wala na na si Bato de la Rosa kag hindi pa man kuno na pat isurrender kag may leeway pa man si Bato sang iya kaugalingon. Tungod wala pa man sila kabaton sang ining ining tawag naton nga warrant of arrest from our court, Philippine court. Kay ang ila nga pagpayag sang aton nga Senado, ila lang nga i-honor ang aton nga husgado, ang aton Philippine court, ang aton nga layi sa Pilipinas. Kung makapagwa na yaya ang Supreme Court, kung ano mga korte sa Pilipinas, sang warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa, according sa aton Senate President, dira sila kuno yung masubmit kag maga hatag sang ilayang pagrespeto. Pero as long ano, magluwas sa mga warrant of arrest from our court sa Pilipinas, wala nila gina-acknowledge because wala sang jurisdiction according sa aton nga mga senador. Di mo ina mga ka-K5. Aralan na niya po niya guru si Senate, si ano ni? Si Bato de la Rosa sa palibot ah. Wala lang siya yan nagpabalong nga aralan siya kag-reach sa bulsa because base magtugaliwat sang kinagamo dira sa bahin sang sa Senado kag madiskaril ang mga proceedings, no, ang pag proseso na sang impeachment case batok kay Vice President Sara Duterte.

siyang kagabi mga ka-K5, no? Siyang malapuyot ang sitwasyon. May mga ari subong naguluwa ang mga videos. Nga makita nyo man siguro na sa atong nga Facebook page, K5 News FM, Macolod 101.5. Ining mga katapo siyang NBI, inabarina ang GSIS building para losubon ang Senado. So subong nakuha diri ang video. Nakuha ang video kag gina-post subong sa Facebook page. So according to Matibag, ang head sang NBI kag mismo man sang aton na presidente, wala mi isa sang mga ahente sang NBI nga nagpalapit sa Senado. Tingkaron nagaginuwa amo ining may gabarina niya sa GSIS para makalapo sila sa building sang Senado. Kag may nadakpan nga isa ka ahente sang NBI nga samtang nagapalagyo sila sa hagdanan mga ka-K5, nabilin ang iyang bag, no? Di ginbalikya kay atoto ang iyang room mga importante nga gamit. Sa pagbalikya, nadakop siya sang Sergeant at Arms nagkabahin sa mga kapulisan kag Marines. Sa paghusisa sa iya nga siya gali under sa isa ka membro sang NBI nga aras sa trans something related sa pagkapot sa mga warrant of arrest from ICE sa Interpol. Di amo pa ni dapat i-explicar sang NBI. Kay ti, siyempre, why kuno sang ahente o kung mga NBI na aras sa premises sang Senado sa nagluntad ang Nilokpanay? Kang nagpahayag man mismo sang kagabi ang aton Presidente Marcos nga siya mismo nag-hatag sang instruction nga hindi mag-hatag sang pinagamo kung ano man nga senaryo nila sa bahin sang Senado. Pero tungod sining mga videos mo nga nagalagaw, questionably si mong ini. So malapuyot ang sitwasyon mga ka-K5 sang aton nga mga pamulitika sumong sa pungsod Pilipinas. Kay may ara gani nga nagahambal dire sang dito sa una sa kapag dakop kay Kibuloy. Si Tisitori ito ang nag-leader-leader. Kag pilatog yung guru yung kalibuy ang ano ni nga kabahin sang PNP nga para nakpon si Kibuloy. Nagpahayag man to ang aton presidente, no? Na walang pumasok na pulis sa KOJC na may dalang baril, no? Na may dalang baril. Pero siyang nakita sa video, tanan nakasukmit sang long arms, may mga pusil. No? Amon yung galagaw nga video. Ti sumong, hindi talaga gobyerno yan pumasok sa Senado, hindi ako nag-utos niyan, hambal sang presidente. Tignaw gina-relate nilang senaryo kay Bongbong Marcos, nga daw gabinutek ang presidente. Ti presidente na maminutek? Dabo man. Presidente na bla. Hambal na hindi taga-gobyerno yan ang pumasok sa Senado. Hindi ako nag-otos niyan. Kung hindi ka nag-otos, sino?

Agudashay. Si John Vic Rimulya kag si Trillanes mga ka-K5 daw nagapabati-bati. Daw may ara balita mga ka-K5 nga daw i-take over ni Trillanes ang DILG nga konsadiin. Daw nahambalan niya si John Vic Rimulya nga daw pigaw. Di kabalo. Di si Trillanes once ba si kung i-assign siya, i-assign siya sa nga presidente sa DILG, i-appoint sabi, di magkuha naging siya poder sa gobyerno eh, no? May persa naging siya.

Ay. Ano ni? Doon na mo ga kuminto?

Kay 2151. Ahay. J-Lolo, may hatag ko to nga bulig sa Purok 7 sa nasunugan, J-Lolo. Kay Sweet Rubik, o hatag, J-Lolo. Hasta mag-aga kami pamati sa K5, J-Lolo. 9:30 nag-urog lupok na di ang K5. Mayong sanguna bandera pa, member ko sa K5 na sumong, J-Lolo. Sige, ah. Sige, tipa, watch and learn na kita mga ka-K5. Importante nga na-transmit na ang impeachment ni Sara. Hindi pagkansilahon, wala sang may matamu yang pag-likom-likom. Live man na i-teleka siguro sa kahanginan, sa TV kag sa social media. Pero may ugong nga mga balita mga ka-K5 nga base naman magbalos ang grupo ni Tito Soto nga ikunita Manila liwat ang Senado. Di paano, Abi? Paano, Abi? Kiti sa Duterte Black, pito nagadaan ang ilang grupo. Kag kun sa Senado na, kinanglan lang ni Sara Duterte sang siyam ka mga huwes nga magbuto sa iya kag pwede siya ma-acquit sa iya impeachment complaint o sa iya impeachment complaint sa iya, di ba? Siyam lang. Dike 3-6 sila. 3-6 sila, no? Sa grupo ni Sara Duterte. Di karon may nasmi si Bato, no, hindi sabi magpakita, abe, di may 12 sila gyapon. Di mag-12, abe, ang sapiyak to, 9, kiti 24 mo. Aon si ito spiyak? Okay, may duwa nga, no? May duwa nag-abstain, mga kakifay mo. Siyam ang grupo ni Tito Soto. Tapos, 13 sa grupo ni Peter Cayetano. That's why majority sila, 13 daong sila. Tiko mo, 24 ang senator naton. May duwa nga wala nagbuto, nag-abstain. Di mo paning deciding ni karon. Isa na dirang wala nagbuto, si Sumiri mo, no? Si Sumiri si Mong nagpahayag mga kakifag. Gadaw nagdismayagin siya sa ginhimo kag natabo sa Senado sa kagabi. Kag considering ang time frame si Mong, no less than 2 years na lang. Kag mag-abot na ang 2028 election na mo. So dapat subong posturing na sila, kag-ara na sila sa ilagid yung kaugalingon nga choices, kung din sila madlagan nga bahin, din sila gid nga grupo. So kung magsailo hanay pa, no ka budlay na magsailo, kay considering nga ang abansi ni Sara sa survey, no kataas ang ratings ni Sara. Kag sa piyang nga grupo, ginaligon-ligon pa, kay daw, wala na budget dirili. Wala na budget ang sa piyak, kay ting mga malita. Masya mo tong mga malita nga hindi na makita, mas hindi nila imubo sa 2028. Masya lang mla. Posible man. O kung masi na panagtag na to kagway na, masi siper na lang bilhin siyang malita. Di amoy na mga ka-K5, bisan mag-counter pa sila liwat nga i-take over ang Senado. No, kamudlay na nga mag-kambyuhanay. Kung
hindi matipyok na lang iban gani ni Guro ang nag-abstain. Matipyok na lang ni siya grupo ni Peter Cayetano. Kay kon piliton gid dirile, no? Piliton gid abi. Kinanglan ni siyang dako yang aktibidades, dako yang persa, ti kinanglan budget. Budget gamuhon ang sitwasyon sa Pilipinas. Budget gamiton ang persa gid. Ti hindi man malayo kay puro daan na military na dirili, may mga experience sa military. Ang bahin sa kay Trillanes, no? Di premier man na, militar man na. Sa kay Bato de la Rosa, military man na. May mga general, kang may mga retired nga mga ara sa bahin sa AFP. May pabor kag hindi man pabor. So kung tanawin ni mo, nag-activate subong ang mga grupo-grupo, gagapanilag lang sa kunano nga sitwasyon. Sorte, medyo panilagan naton kag nadala pangamuyo ah. Nga tani masulbar na ining problema naton nga krisis sa politika naton. Ang kag isintro ho na dayon ang kunano ang mabulig nila nga para magtinad na ta. Kay kakapoy na. Si Trump gani kag si Xi Jinping gani daw ma-lips to lips. Nagkanto na si Trump sa ano ni sa China. Kag gin-welcome gid siya red carpet ni Xi Jinping. Di bala? Sa nagligan, amo ining rason nga no hindi gid niya maumpawan ang kinagamo sa Middle East. Tungod sa indirect conflict sa China kag Amerika, imbulbado ang Middle East, no? Ang aton gasolina, gatong kag iban pang mga produkto, nagsalalaka tungod sa kinaguan. Subong mga kakayfive ho, no? Nagkanto si Donald Trump, ha? Upod niya ang mga dlagko, yung mga negosyante sa Amerika. Upo niya si Elon Musk, ang tag-iya sa Apple, ang mga bilyonaryong ito nga mga grupo, yung mga negosyante, ato nagkanto upod sa iya. Te, gin-welcome sa maayo, gin-atipan, gin-welcome maayo, pero tanawa, Amerika na mismo nagkanto sa China. Ano ining nga mga indikasyon mga kakayfive? Tani amo na ining sugod sang kalinong sang aton kalibutan. Kagkabay pa mag-aupol kita sa sining huyog sang panahon. Gabagalinong ng aton yung pungsod. Kaga ready na kita mag-move on. Mag-teamwork kita sa isa ka direksyon. Gapauswagon ang aton pungsod Pilipinas. Alas 10:50 na mga kakayfive. Hindi nga bahin na dulong na sa aton sang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Ano ba nga panahon kag tiyempo na migin mani, no? Sa mga guard on duty mula, try nyo ha. Inom ka mo DTX Coffee Mix during sa inyo yung mga duty para hindi ka mo yung magtuyhon, may energy ka mo yung kag may resistensya sa pulaway, kag sumong man sa may mga problema gid sa ila sistema, no? Kape na ton, hindi gini mauntan. Nagahatag ini sa proteksyon nga ginalimpyuhan niya ang aton lawas. Gina-eliminar ang mga toxins nga nag-deposito lang sa aton sistema. Naming area, naming pangihi. DTX Coffee Mix, mananam mga kakifive, no? Kaka naming ininomon kay nagahatag ini sa dugang proteksyon sa aton ikayong lawas tungod sa Ampalaya Extract. May chia seeds man sa gandugay tagutumon sini. Nagahatag sang protina kag antioxidant.
perfect ini siya nag-diet, na, nagapakupos ang buyon. Kang may super antioxidant ini nga halin sa tubo. So basta kape, dili kita magkaka-K5, ha? DTX Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: sige, kung may added picture, dapat beautiful, gudgada, ha?
1: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan, Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gino Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
9: Di nakabalo manusik?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di pre, musta po lang kape pre?
10: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasi!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K-5 News FM, your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan?
17: Naintuan nila ko sa nobya ko.
16: At di mo alam ang gagawin.
18: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael Saw.
2: Super Coolitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: K5 News FM, oras natin, we get 7 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Inigabahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
4: Kadami, kinman kahabon, magkaka-K5 sang DTX Beauty Soap, no? Sa sumong at simpong, perte ka pa ang perting init. Kapresko lang yung Japon sa pamatsagan mo kung DTX Beauty Soap ang habon tayo. Kaginasigurado git siyang DTX Beauty Soap nga makaginhawa git ang aton panit blang. Tanan nga yam o kag oil nga yara ga pilit sa aton panit kinakakasya git. Kagkahamot siyang lawas naton, presko, kag wala siyang baho mga kakifive. Kag may sunblock properties pa siya nga kung magsulay ka kadali sa init, hindi ka na yung kamatyag sang ngapdi sang panit mo bla. Tugas sang mainit nga at silak sang adlaw. Kag kadasig lang nga ikaw magputi. DTX Beauty Shop mga kaka-K5, kung problema mo punggod, garas ang guya mo may mga buho-buho, hipidon sang DTX Beauty Shop. Kakinot gamiton eh. Yutay lang yung magno sa masa nga bahid sa lawas mo, mabukal sa dayon. Kagkahapos siya bulawan, mga alap-up, mga ining nga tawag naton pikas-pikas, dulaon niya. Ang mga wrinkles sa may mga edad-edad na, kag nagayaya nga panit, ibalik niya dinilig kang wrinkles, hindi nahil mo nun. Hubing katlokon, ha? Kag sa mga teenager nila, sumong, ha? Gamit ka mo DTX Beauty Shop kaya hindi gin maimitar sa nagadinalaga kag nagasinultiro magagwagit ang baho sa lawas bla. Tungon ina sa mga chemicals nga pagbag-o sa aton sistema kay ara ka nag-abot ka na sa adolescent period mo. So sa mga ginikanan sa mga nanay kag tatay, aton buligan ang mga kabataan nga maghatagid sang pagtaas sang ila kumpiyansa sa kaugalingon. Pagamita sila sang DTX Beauty Soap. Mamakal ang DTX Beauty Soap sa tanang Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Sa mga butika sa inyong lugar kang farmasya, mangkutalang ha. Lihog, pwede nyo man mamakal sa tanan nga akon sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok ha. Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Soap, kag tanan akon iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurikta sa tanan nga Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa. Libre, wala siyang bayan. Okay. Ini ka ba malodol naman sa aton no sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tiyang Dr. Pinoy isa man sa importante nga suplemento sa mga chimpo. Kay kadasig siyang epekto ya eh. Nagaupod sa dayon sa aton sistema nga para tagaan gid sang alibyo ang atong ginamadyag. Mga kakifaw, kamalumala ka mo nga ang oxygen ang pinaka-importante nga elemento para sa kabuhi sang tao. Suno sa mga eksperto, ang kakulangan sang oxygen sa utok makapatay sa tao sa 3 lamang ka minuto. Oxygen man lang ang kinahanglan sang lawas para ang aton korason kag dugo makatrabaho sang maayo. Kag magapabilin nga buhi ang organ sa aton lawas. Sa sumong nga chimpo, usa diin kinahanglan naton nga makasigurado bala kita sang bastante nga oxygen ginakinahanglan sang aton na selula para ang lawas naton makatrabaho sang maayo. Kinang lagi naton mag-inom sang Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Kaya amulang ini ang suplemento nga may dala nga oxygen. Hindi ka mo maproblema tungod ari ng Dr. Pinoy's Quelling Capsule ang inyong magadepensa. Ini nagabulig supply sang nagakaigo nga oxygen nga ginakinanglan sang utok kag aton lawas. Amulang ini ang suplemento nga makahatag oxygen sa aton kaugatan. Agod kita magapabili nga healthy ha. Kag ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule ginatunaw yang mga uric acid sa aton nga mga joints no. Sa may mga gout arthritis amo na ini chance naton nga mong pawan ang aton nga sakripisyo kag penitensya sa kadangot-ngot kag banog sang aton nga mga joints nga pertigid ka sakit. Inom kita Dr. Pinoy's Quelling Capsule ha para maumpawan ha. Kag ang mga barado nga ugat sang bad cholesterol magaligwa na kag magaagi na ligwa ang aton nga mga dugo. Kag layo kita sa high blood pressure, heart attack o kon stroke. Tungod ang Dr. Pinoy nagabulig paligwa, ginakakas ang mga barado o kon ang nagabara sa aton kaugatan. Nagalimpyo man sa aton kidney, nagasupply man sang vitamin A, vitamin E, kag madamo pagin nga mga minerales nga para magahatag sang dugang nga suplemento sa aton nga sistema. Ang Dr. Pinoy maayo man sa may mga irregular menstruation, dysmenorrhea, sa may mga problema sa mayuma, pagkupuso niya. Sa may mga prostate problem, Dr. Pinoy, leukemia, cancer of the blood, psoriasis, sa may mga problema sa dengue, Dr. Pinoy's Quelling Capsule, mga ka-K5, ha? Mamakal sa halos tanan ng mga butika dira sa bahin sa San Enrique, Subong man dira sa Valladolid, Kabangkalan, Morsia, La Carlota. Chikiran nyo lang ha. Dira sa Talisay, Silay, Victorias, kag halos tanay nga mga kabanuhanan kag kasundaran sa aton probinsya sa Negros, kag sa bahin sang Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya sa liwat naman, magka-K5 sa may mga problema kag hatagin sa ilang mga opinion. O kung komentaryo, tawag ka mo sa ating hotline 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number 0927-448-940. Good evening sa kay Inday Mansya Intana sang Himamaylan. Inday Mansya, good evening na si mo.
5: Naiman siya!

Ano ka mga balita kag mga balita mga ka-K5, pwede nyo matanaw sa ato nga Facebook page ha. Dira sa K5 News FM Bacolod 101.5 para sa inyo nga mga balita nga na para mabalaan ninyo no. K5 News FM Bacolod 101.5. Okay. Kag buwas bantayan ninyo ang programa nga Foro de los Pueblos with the K5L John Castaño and Eric Tenerefe para sa kunano ng mga analysis kag development ng mga balita regarding sa mga pamulitika, ha? Basa kita na sa mga problema nga ginagmayo, ha?

Good evening, J Lolo and Jirili. Ang akon problema lo kay daw kadasig sa ako niya mag-init ang ulo. Gamay lang ang diferensya, matyagan ko daw wala na ko tsansa. Kay tanan ko nga gina-applyan nga obra, wala gid may nagbaton sa akon. Ngayon lang ko tani advice lo kung anong mayo ko nga himuon.

ang kalamanan sa ito nagproblema gid kwarta. Po siya matutuod gid ang problema tagali hindi kwarta eh. Ang problema ta is opportunity. Oportunidad ang kinanglanta ang problema ta. So hindi ta mag-focus sa kwarta. Mag-focus kita sa oportunidad, pagitaon nato ng oportunidad. Maayong oportunidad kag legal. Kaya kung may aras ang oportunidad, may aragin na yung nadala yung blessing, may aragin na yung financial nga dala. So para masapos ang oportunidad na mag-abot sa kabuhi mo, kinanglan ka malukagin yung mag-pangamuyo sa Ginoo nga tagaan ikaw sang kaalam, kag-tsansa, nga makaangko ikaw sang oportunidad sa pagpatinad sa kabuhi mo. Kag tun-an mo man magyuhum-yuhum la. Kaysa pagyuhum-yuhum mga kakifive, gina-attract mo ang blessing. Pero kumpirmi gainit ang ulo mo, gakusmod ka, nagapalayo ang grasya. Nagapalayo ang grasya kag oportunidad. So kinanglan, bisan ano ka pa sitwasyon nga kamudlay, pangamuyo, try mo gin nga makayuhom ikaw. Kay amo inang sekreto nga ma-attract mo ang blessing sang langit. Ha? Kung nga daw hindi ka man magyuhom nga daw sa buangit, kaya... Kay kon permi init ikaw kaglain ang buot mo, sarado ang imong kaugalingon sa pagbaton sang grasya, sang oportunidad, sang blessing. Pero kon ginasandig mo kaginasaling mo tanan sa Ginoo, abri ang imo yang kaugalingon tagipusoon sang blessings. Kag nagasulod sa imo ang oportunidad, ha? So, pasensya, nagpadayon lang kag hindi magkalipat sa pagpangamuyo nga ubayan ikaw sa imo nga mga panglakaton.

Di Lolo, may problema man ko. Nga gusto ko kita ni Ginolo pagayuan ay ning advice sa akong problema. Tawga lang ako siyang alam sa nga si Nunoy. Noy! 30 years old na ko, Ginolo, may asawa kag maisa ka bata. Ang problema ko lo, amuni, may una ako nga asawa, pero hindi kami kasal. May duwa kami kabata kag bulagay na kag subong. May asawa ako kag kasal. Ah, okay. May una siya nga kalibin, may buwas na kwilog bata. Nagbulagay sila, subong si Nonoy nakakita asawa. Noy, masimay utod.

Subong may asawa ko kagkasal kami Jay Lolo. Ang problema kay ang duwa ko kabata sa una kong asawa ka live-in. Hindi gusto ang asawa ko nga Subong nga palapitan ko or sapakon ko Jay Lolo. Anong himuon ko naman? Patihon ko bala ang ang una kong asawa or hindi? Or hindi, palihog lang ko tagai ko advice ni Lolo. Na naman?

Okay. Siguro ang iya sa awa subong hindi gusto nga magpalapit sa iya kamataan. Kay Drihang Baladriho, asawa ko kagkasal, may asawa ko kagkasal kami sa subong, no? Ang problema ko ko, ang problema kay ang duha ko kabata sa una ko nga asawa, hindi gusto ang asawa ko subong nga palapitan ko o sa pakon ko. Anong himuon ko? Lo, ah, okay. So, ti mag-amusin na, sa pagpaitsindi mo lang naguro sa imong nga partner. Kaya ti may obligasyon ka na iagyapon mo. Kay guro kung gapalapit ka sa mga kabataan mo to sa una mong nga partner. Kapanigurado man ang asawa mo eh, kasi siyempre, masiya maglukmat yung kibit mo ya.

Gusto mo man siguro yung palapitan sila kagagaan sa guidance. Pero hindi magsugot ang subong mo yung asawa, yung sinda yung gusto mo matamo nga magpalapit sa kamataan mo. Kay basi ginapaminsyariya, basi bata lang palapitan mo, pero ang nanay ginahulid mo bla. Kag hindi man malayo, kay basi may inagyan man kamo kag duwaging kabilog ang nagbungas ang inabdanay nyo, naga-jelos siya bla. Naga-jelos siya. Kag ginaproteksyonan niyang kagalingon niya, basi matiplang kabla kag masakitan mong iya nga balatsyagon. So kung ang toyo mo yan o'y nga sa bata lang ganyan siguro, dapat mo ginistoryahon niya guro ng asawa mo siyang klaro. Kag kinanglan kung makipagkita ka sa mga bata mo, aragid ang misis mo subong. Kaya kung ibilin mo na siya, niya masip lang kung inmaliba, diyan lang to ang mga bata. Yeah, pero ang kamot siya galagaw sa iyang nanay sa mga bata. Hindi mo na may bitan, maminsan ginasya mo na mo. Niya masip bata lang to, po nga gina... Ha? Bata lang iyang yan nga, dahil masitahan ko na yung mga bata, kung magkipagkita ko siya. O sa ilang mga kamataan ko. Ti darang nanay, ti one happy family, nagbuo sila bla, ti hindi maghatag ang isa ka, ang iya partner ni sa inang kagayunan. Ti itindihon mo nanay, kikasado kasi yan mo. So siguro noy, muon mo nila, umdoon mo gin siya, kung bata, bata lang gin. Para magsalig siya bla. Tapos, kung magpadala ka kwarta, dapat siguro sa GCash na lang. Galing ka ti ang GCash, mas yung nanay kakapot mo lahaw. Dito ni Pagyon, Riman. Hindi man pwedeng idaho mo sa nanay ito. Kay basi pag daho mo, dala manubir. Basi magtulukay ka mo mata kag mag, magmatsyag liwat malanoy. Paghatag siyang kwarta, dahiyon ka pulupanago. Mudlay, no? Pangitahay pa maagi, no, yung makapadala ka lang, masikon sa mga padala center, na mga kwarta padala center. Dana lang, kasi misis mo, ipadala mo. Galing iya naman nga lang, malamutang na, no? Nang makita naman sang imuto yung ex to karon, no? Ati para mamalaan sa ex mo yung misis mo, amo yung nag-control sa kwarta mo, di ba? Kung tiyansa nga gusto mo sila makipagkita, dapat kung mag-communicate ka, ragin ang misis mo. Niya tinistorya mo yung mga kamataan mo nga makitanay ka mo? Oo, nag-istoryanay kami. Niya tingnanay, ha? Niya siyempre, huwag yung mga bata lang niya, eh. Hunugay na ko na. May mo na malayang arang mga bata, walang mga nanay. That's why ganit, Noy, nga kung gusto mo makipag-istorya sa kamataan mo tayo sa una mo yung kapartner, aragin sa kilid yung imo yung misis, subong, ang imo ganyan asawa, subong, para magtubo ang pagsalig yung simo, bla. Makumpiyansa ka, makumpiyansa sa imo, kaghalungan mo gina, kay dutay lang nga tikdol, posible maguba naman na, Noy. Kag wala iya sang kalinungan ang inyong pagpangabuhi, kung wala sang mabakon nga pagsaligay sa isa kag isa. Kag hindi mo man na makuha sa sugilanon lang, salig lang bala. Kinanglan niya na sang pwe, bayabla sa mga...

0: sitwasyon nga ginapakita mo. Kano tampad ka rin sa iya, dahi, amon na himuon, tanay, kaya kamalukang, obligasyon ko sa kamataan ko, kinanglanon, gina nila. Bisa talagsa lang kami makita na importante ang ilang mga kinanglanon nga mga biste, pagkaon nila, makadaho-daho mangkoto kay kontontodo ni dahi. Masi kong dako pagit ang magasto datun. Kiti may mga amuna na sumong ng mga layi nga pwede mo yan ma-open up sa mga abogado mo. Nga kung paano ka ganyan makakuha sang sustento sa ama, sang anak mo. Kaginamando, ginaisang aton layi sumong, muna na ka importante ang mayuhon mo gid kay basi kung maglingin tong ulo sang una mga partner. Kag magdemanda sa si imo sang imo yang obligasyon pinansyal sa kamataan mo. Way kagindaya sang may mahimo kay obligaron kagina sang ato niya nga alayi. So that's why pagindihon mo na si misis mo. Katiday kada bulan tagaan ko tong doa ko kumata. Bising kumil ang gabi kaya mula na masarangan ko. Dating nanay, ha? Huwag na yung nanay, yung mata lang niya gani. Napirmigin yung nanay, ha? Nakiti, no. May luya, mamagandos nanay. Huwag na kayo tuluya, kay tapos ito. Ikaw na yung lam-lam, kuya, ha? Taad, doon daw. Ramesh? Ramesh, ha? Kung kisya kinalaman sa bayi sa emotional security, Vlad. Kinalaman i-assure mo siya sa mga sugilanon. Kagmarisan mo ganyan sa imo yung mga aksyon. Seryosohon mo hindi siya maghatag duda si imo. Kaya ang duda mo makapanas ka makaguba sa pagsalig eh. Kaya ang duda nag-upo nila ang kahadlok. Nahadlok siya nga madula kasi ah. Nahadlok siya nga masakitan sa sitwasyon. Nahadlok siya nga hindi magatigayon ang inyo pagubdanay sa palabuton, no? Katungod sa mga upang nga posible ikaw nga matintar. So dapat ikaw nga, Nonoy, masangkaroon mo man ang balatsyagon mo, ha? Dalon mo gid siya sa mga marriage encounter, mga marriage sa mga seminar about marriage, Black. Kay drama katuon ka man sa mga magay-magay about sa mga sitwasyon sa iban mo. Kung paano nila i-handle at tubangon ang mga diferensya kag mga sitwasyon sa ilang pangabuhi. Magkatuon ka man na kung anong isaktong nga paminsaron kag balatsyagon nga dapat mo igamiton sa mga kondisyon nga nagatubla kag naghatag sa komplikasyon sa inyo pag-obdanay. So sina ka mga grupo, sina mga, tayo sample labi ni mga grupo sa mga married people. Marriage counseling, isa na nila, no? Kag siyempre kung seryoso ko na noy sa imo yung pangabuhi kag intensyon mo sa imo nga mga responsibilidad sa sumong kag sa mga nakaraan mo dapat dana ka lang niya nakafocus kag imbitaron mo gidya ang espiritu sa Ginoo nga magapadayon ubay sa inyong pagubdanay ninyo nga mag-asawa para ang kalinong kagaharmonia padayon nga magaluntad sa inyo panibalay. Good luck, Noya! Ano ang mga kagwapo, ganyan mo, Noya? Yan ay kamala, alas 11:36 na magkaka-K5. We're going to take another short break. Don't go away, we'll be right back.
1: K5 News. D3 Bio.
2: Problema sa pangkaso,
1: hinana, sipon, kagubo,
2: tugasong virus, kagbikrobyo.
1: Ang D3 Bio ka na.
2: Ang D3 Bio,
1: puno sang lauric acid,
2: nagginahimo monolaurine sang atong lawas,
1: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag D3 Bio,
1: adlaw-adlaw.
2: D3 Bio,
1: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio,
2: ang D3 Bio,
1: yung may Visio.
2: Ang Visio,
1: yung may
2: D3. Mabakas mga butika.
1: DTX 500.
2: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
2: Masamihin na kapalatian?
1: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
2: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
2: DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
8: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C,
2: mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
10: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
13: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
13: Di nakabalo manusik?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
13: Di, pre. Musta mo lang ang gabi, pre?
14: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.
19: What is love meant to you?
20: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
19: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
21: Hey, Shama, Jimo!
0: Mga ka-K5, alas 11:42 na, iningabahin na dulong na sa aton sang Gina Seafood Restaurant. Sa sumong mga tinakna, mga ka-K5, si Ma'am Gina, the owner of Gina Seafood Restaurant, ari pa ni sa sumong siya may bagsakan na sa libertad. Amo na ni nga oras dirili, ara pa na siya. Tungod, amo ni nga mga oras kalabanan nag-aabot ang mga priska nga mga panakot eh. Kag mabugnaw ya kong gabi mo. So, hapos magiho kag hindi ya maginot kay ti bugnaw gani, no? Kag importante nga ang mga priska na nga pidada makuha ya. Mga bagong po-po nga mga kamatis, kag mga bagong ani nga mga sibuyas dahon, da mo na kinanglan niya eh. Mga bago na yan nga mga ripulyo da, mga talong da, kag mga panakot niya sa iya sinigang, kag mga luto iya para buwas. So everything nag-marketing gina si Ma'am Gina ya. Kay amo ina ang style sang palapala mo. Priska nga mga panakot, kag priska nga mga seafoods, no? Di si Ma'am Gina ya, ginapasigurado ya ginamitinar ang iya kalidad sang iya nga mga luto, da? That's why, baskan amuni nga mga kaurason, ara sa Gyapon niya nag-piparar para buwal sa mga bisita naman nga magkakaon sa restaurant niya. Tilawin nyo gid ang iyang sinigang nga isda, malaning palapala style. Pili ka kung ano nga klase sang isda na may lapu-lapu, may gingaw, may alatan, may blue marlin, may tangigi. Ano ganin ang isa ka nami paging isda naman? Mga inid ni Blangan Lagkob na, nati bull size arada. Ah, tilawan nyo man ang ilayang sinigang nga may paslom nga batuan mo ka nami ba? Kung mahigop mong sabaw mga kakipay, matyagan mo gin nga doon nagkusog ang lawas mo na nagbakod, blaya? No, karon may ara na gani nga kanto na natimingan nga naragin ko. Duwa ka van mga kakipay, no? Ang nagpala na og halos tanan mga senior citizen nga may mga baston na bla. Nga pwede malang niya gani iya nga i-take out kay parang nga hapos ila pero nagkadugin sila sa Ginas. Because laingid nga mag-ong makit mo kag ihigupon mo dang sa baom laya kag kaunon mo da iyang mag-ong luto gid o kanamit mo. Di adlaw-adlaw, way di gahubas ang tao, mga kakifab na. Amo na ni sa subong ang isa ka food tourism destination sa aton probinsya. Sa aton syudad, diri sa Bacolod. Gina Seafood Restaurant. Ginakantuan sa halos tanan. Kung may bisita ka nga sa lugaton sa airport, iriktam na lang pakaunon din sa Gina's daw. Halin abi sa mga bridko kag banago, lapit malang, dashing malang mo. Kag ang luto ay daya mga kakifive, 10 minutos lang, hindi ka masup ayan, amo ginang the best na. Kagadamo siya sa mga staff kag crew abi, mga waiter ya, gasilubra lang gani. Balikin ka siya wala sa tuo. Ah, may mga waiter siya, bisan sino lang niya tawagon mo, mapalapit gini. Eh. Unlike sa experience natin sa ibang restaurant, katunluan na ipang mga waiter. Kaberi mga polite ka mga waiter nila sa Ginas, no? Kakun may parkingan, kung parkingan ang pagkambalan, huwag kagit problema, kay kalapad-lapad siyang parkingan. Kag may gabantay pa sa parkingan, ang kanami pagid kay lako ang ilang nga dining area makatpungko kagid sa tahom nila nga mga bangko kag lamisa bla nila. May aircon man sila nga dining area kag may function room. Nga gusto mo yung nga daw pribado kamo abi ti dira ka sa function room. Limpyong lugar kag kabarato lang, no? open ang Gina Seafood Restaurant every day, Monday to Sunday. Sugod alas 10 siyang aga, hasta alas 10 na siyang gabi. Tuloy-tuloy na na. Kung ang imo bisita, maabot alas 2 sa hapon, abe. Kanto lang kamurikta sa Ginas, kay open lang sila. Unlike sa ibang restaurant, mangita ka pa parkingan, kundiin, kag sarado. Sa Ginas siya, oberto, kag may parkingan sila. Bisitahe ang ilang Facebook page. I-type lang Gina Seafood Restaurant, ha? Hindi magkalipat ang ginapangita mo nga kasag ara na gabukid. Kang kada abri mo basta bayigan ni, ti may kalabanan may aligigid. Daw pinili malajirili nga mga kasag, ha? Ara na si Ginas, no? Ang mga pasayang nga nadalagko iya sa dagat, ara man na. Mga lukos nga namin isugbahon, namuti namin ara na. Ang ano gid ang pasayan gid jiriliho ining pagluto balang yang butter garlic shrimp mo perti ka namit ang sarsa palang ulam na mo. Ang isa pagida is ang pagluto sa pasayan is ining ini balang tempura bla mo ka namit sa tempura sa Gina so. Pero one time, mga kakifay, ma-order ko abi mga tunga sa kilo nga pasayan. Ipakilaw ko, Jirili. Kinilaw yung nga pasayan. May nakita ko sa Facebook nga ining mga pasayan, nga doon mga kamalagko-kalagko, bla. Ginpanitan, kundi dahilang panitan siya. Kagtapos, doktor tabang nga pagluto, butangan sa tatlo kitlog. Guro daw mga 1/4 guro sa nga pasayan, nung kuntong as kilo. Butangan si buyas dahon, basta doktor tangwa yam lang, kundi doktor tanga hipon. Ihipon niya kagmaya, buto niya sa pasayan mo. Iniya pasayan, naging lang ko, imo on the torta, bla. Kanamid na, may guro na, eh, no? Bas bla kay di off na mo dili bla matak si boss gabi bla. Distinga ta na min torta nga pasayan sa Gina Seafood Restaurant. May talaba mada sila. On the side, wala labot sa seafoods nila, ang nagapangita sa buyon sa baboy, no? Pork belly, aramanda, no? Kag isa sa mga original nga templador sa manok, Jirile, inasal, amo inang nag-supply na sa Ginas. Inasal nga manok, nga original flavor gin sa nga inasal nga manok, ara na sa Ginas. So on the side na siya. Di yung mga diwal, Jirile, bow, sus, diwal, luoy, kakanamin siyang diwal. Isugmahon mong diwal, kag buribudan siya nga fried garlic anti siya kwaton. Pero anti sinabutang ang butter, Jirili. Ha? Ang butter kang banyos nila na yung lang espesyal na bla kag butter. Kag sige mo na yung tapada o sang, sa baga ang diwal. Gabukal-bukal ang yasabaw, ginaluto yung unod niya. Nga may butter, kag may banyos nga espesyal. Kag komedyo luto na, buribudan sa nga fried garlic. Aragoy! Order extra rice, Williog. Kanami, chay sabaw mo. Kag kanami, usapon siyang diwal, Jirili. Ang isa pagkita kasyel nga gusto ko, Jiring, diwal, ining wasay-wasay, ho. Wow ka na, bitch, ang wasay-wasay. Sa isa kasalay, do anong kabilog nga wasay-wasay? Kanamit kaunod siyang wasay-wasay nga sinugba mo? Bas-bla, makaon ta wasay-wasay. Ano pagit ang inang Avalon shell? Do isa ni siya kabilog nga shell, nga daw bula siyang basketball kadako, bla? Avalon shell ang alam. Nakatilaw ko na dinilin sa Ginas na ginpaadubo Tingami ang mga cook ni Ma'am Gina mo. Basta si Fortune, the best yun ang mga ilang ang mga panimplagit, mga ilang ang mga luto. Ah, Avalon Shell, Lokito na to ni Jodie Rile. Kapangwao na tong iba nga mga higko, abe, kang hindi kinanglanon. Kakihado na siya Rile, kag adubuhon. Ika namin na, mate, mala. Avalon Shell, no? No basketball ka na ko. Blang bulas ang basketball mo ko namin, no? Ang isa magingagin paluto ko si Gina, si Rile, ining isa ka na ruler, mala ka laba, mala ka isda, mala na isa ka ruler. Lapo-lapo lang si isa ka ruler, abe. Table size, ano? Ginpapaksyo ko bilog, ah. Gingaw, gingaw, gingaw, gingaw nga siya gikagingaw, blabilog na yaway kong ginpahiwa, paksyo ha, bilog ah. Kunin nagkakaon tayo pinaksyo nga salmonete, ha, dalinuan na be, bangros na be pinaksyo na be, ha, lagaw, oh, bulaw. This time, yung gingaw mo, no? Ito yung gingaw, grong lawas, grong doon siya kadangaw, gro. Ang sangkat siyang lawas, siya kadangaw. Ang kalabaon niya, gro, labaw-labaw lang yutay siya karuler. Paksyon mo bilog. Dira sa Gina, so, pag-agi siyang waiter, hinakakahamot, bladriliaw. Giba na likit. Ano nun nga pagluto na yaman? Kamalo ka sa Ginas, pwede ka ka-request. May ara sila ng mga suggested ng mga luto na nila para sa mga sari-sari nila ng mga seafoods. Pero kung may ara ka in mind, kag available, kag pwede nila himuon, himuon gin nila. Parehas man to sining ano gani pa na wag na gani ng itlog na binatib lang? Ang lesion, mga ka-K5, ang lesion ng isda, ano? Mga guro, mga duwa kagulot, guro nga dalagko. Ginpaprito. Kag tapos, sinamla may pidada, may sibuyas dahon, may black pepper, bla, may dutay ng asin, kag mitsin. May kalamay, gamay, no? Ano gani naman? Escabeche! Escabeche. Escabeche nga gingaw, bla. Ang lison. Mungungungipay ko na may nami, Gideya. Plus, pagit ang kanon sa Ginas, diriling, kanami-nami, isang bugas nila na yun. Ang kanon sa Ginas, yan, kanon pa lang yun dog, maganahan ka na eh. Plus nami isang palibot, naming venue, naming akomodasyon, nami ang mga waiter. Wala ka nang hahanapin pa. Try new visit Gina's Seafood Restaurant, ha? Abi, tanawan ninyo sa ilang Facebook page, abi. I-type ninyo na Gina's Seafood Restaurant, mga kakifive, ha? I-type ninyo Gina's Seafood Restaurant. Ang tanay ng mga impormasyon, kaya mga detalye, sarang nyo na makita sa ilang Facebook page. Mga pictures and videos sa mga pagkaon, sa mga ilang customer, ang mga vloggers nga nagabisita from other provinces sa aton pungsyon, nagakanto nila. Kag-ara man ang telephone number, address, tanan-tanan ka gusto mo may baluan. Sa liwat magkaka-K5, basta seafoods ang pagabalan. Isa lang aton katuan, kagwala na siyang iman. Diri kita sa number 1, Gina's Seafoods Restaurant! Salamat gin mga kakaifab sa pag-upod sa amin ni J. Lolo sa buong gabi. Kita rin naman kita sa Domingo sa gabi ah. It was a Friday, next day, Saturday. Day off naman ni J. Lolo. So we'll be back on Sunday evening. Saliwat ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night. And God bless everyone. Saliwat ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibilis ng mga butika.

0: manya ga kalas dusi, manya pun ka alas.
1: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
2: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
3: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
1: Hindi lang gani carrots.
3: Hindi lang carrots mga doktoran.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
1: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
0: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
0: Sini ko na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
0: Ano tayong intruder ba?
4: Maedukar ka pa.
0: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta kon bala, ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian, kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Doc Ramil?
6: Ang DNA, Sir GP, mo ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga makitaan in all forms of life. No? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
1: Tabaw?
6: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag MyTC. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balatianon, healthy kag kompleto si bibi.
1: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
6: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parte sang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin. Isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary. Kay pwede mo gid na nga mamana halin sa imong nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gito ang genetic anomaly. That's why gin-advise na gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, MyTC or PureC, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
1: So ano gali, Doc, ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean, sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
6: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik, ilabi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom MyTC, way gainom PureC, ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gituag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA, single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kumpleto. Subong man ang formation sa pyrimidine.

0: Cutanic lesion. Kag ini tanan nga nagaresulta sa toxicity sa ato nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiun. Mm. Amo na nga ang wala gayon DTX 500, wala gayon MITC, wala gayon PureC mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
1: Ano ya dok kung magsiling ka cancer formation?
0: Amo na ang finale sang sini nga pagtuon Sir JP. Atong tanan nga ginpang isa-isa ko will leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantaw bla ang mga edad sang una nga mga gidikanan laba kag wala mga cancer. Subong oh, grabe 50, na.
1: 40 pa lang cancer na.
0: Palakaon to prutas, palakaon to gulay, pero subong wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX 500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX 500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sang DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX 500 kag ITC. Ha? Amo na imo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX 500 kag MITC or PureC adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay Lady De La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
4: Sa naginom DTX 500. Pila nalang subong imo sugar?
3: Pagtigay ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kaya sa hambali doc especially sa mga babayi dako ang mabulig kung ga DTX kag MITC or PureC kada daw sa mga babayi attention ha mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pag-corrupt sini sa mga cellular components including DNA ito ginambalido kaina ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC or PureC ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale ini man ang anti-mutagenic anti-carcinogenic kag anti-inflammatory
0: ang nami sa DTX 500 kag MITC or PureC Sir GP ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puso sa babae during sa ilang pamulanon. Amo ang oxidative stress. Plakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle. Wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, may man 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema, nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag PureC. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permina mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok pero maintain gid ang healthy weight and be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat kisa malipatan nato ng lakat-lakat no. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw kag pinakaimportante sa tanan adlaw-adlaw gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 MITC or PureC. With DTX 500 kag MITC or PureC, you can enjoy life and be cancer free sir boy.
6: Welcome. Yun no. Kita mo makita ang importansya sang supplement pag suplemento sang DTX 500 kag sa MITC. Mandamo pa sang benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag nga DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C MITC sa kagamay nga kantidad mo. Ha? Invest in your health amo na pinakaimportante lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw ambal ni Dr. Ramil no kadako sang bailo sa imo lawas kung gatumal ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system. Kung naka-Mighty C ka, kag naka-DTX 500 nga, ah, vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo na your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nga gatulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka palang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang 5,000 do ginhuyapan lang, kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos nga 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
0: Basta ko ya sir boy, lima sa aga. Na mamaman kapsula sa gabi, no, ang ginainom ko sang DTX 500 kag Mighty C, no, nalumunaw na lang ang pandemya, no, ti buhi pamanta sir boy,
1: correct, no? salamat
0: Lord, salamat sa suplemento. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX 500 kag Mighty C, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag Mighty C?
6: Why na? Why na sa chance? Kay gina, ginatatap na sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500. DTX 500.
7: Dinaka, no? Ang ginabatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya. Bayuang.
4: Sa katlo kapila ka mag-inom?
7: Sa
4: DTX 500.
7: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
4: Subong kamusta?
7: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapat
2: siya. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mapalis sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: San Jose Antique, Wan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Tanan gapaligo, purong iban baho. Tanan nga paligo, pero iban may punggod, alap-up, tanan nga problema sa skin. Uy, basinti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
6: Sala ang habon. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo, kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Mills ang papay, no? May papain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni? May madidikakaw, Dok Sam?
10: Well, para kumpleto, sir boy, ang aton nga proteksyon sa aton nga panit, para maghamot pagid ang aton nga panit, sir boy, kinanglan aton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
0: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe sa Clinica Diopress, hindi gid ninyo paglipatan.
1: Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
0: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
1: Uy, mag-Shopee!
0: Ara na, pagitaon lang lang Clinica de Alternativo Store.
1: Coffee time!
0: Sa mga may diabetes, sa mga kautura natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium.
1: Premium.
0: Ang DTX Premium, isa sa mga kape nga wala brown sugar, wala white sugar. Mm-hmm. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
11: Stevia.
0: May ara pa siya sang ergotayon.
11: May ergotayon din ngalin sa gano mushroom. Ang balila is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Makuha mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Ramil, gindugan pa gina ang DSE. Mm. Ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat ka hubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day. No? Mm. Namun, kampiyon.
0: Another healthy coffee nga pwede nyo itry, ito siyempre, pinakapaborito sa masa, DTX Coffee Mix.
11: Mm-hmm. Paborito ko man na.
0: Mm-hmm. DTX Coffee Mix. Nga paborito, Sir Eljan. Oh?
11: Paborito ni Sir Eljan ka. Kabata si Sir Eljan. Kung no, ga-inom ka mo sa DTX Coffee Mix, kaka-detox sa lawas. No? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag. Layo kasi mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells niyo kung ang inyo kape. DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yun, nami, gidya ang mood mo sa aga.
0: Oh, paborito ni, kung ano man eh? Ni Kevin.
11: Ni Kevin, Kevin. Oh, Sir Kevin Bigay, paborito ni.
0: Sir Rin sang Iloilo.
11: Kung gusto mo yun na
0: paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
11: Wow! Panami, no?
10: Pre-bio coffee.
11: Pre-bio coffee. Hindi lang probiotics nga rin sa kaping ini, may prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kailanlan magutom. Kikin-up-up-dan na, ginpadalaan lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
0: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
11: May pagkaon. Ipabalunan.
0: May probiotics, may prebiotics.
11: Amuning kampiyon. So kita mo Amon Coffee lineup.
0: Amoning kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan ang aton nga mga good bacteria.
11: Good bacteria.
0: Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer Ayaw, Altao.
11: Ayaw, yes. Siyempre.
0: Gapamasad sa DC nga babay.
11: DC, ha? DC na minag-slang na sang DTX Herbal Oil. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayon, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yan pabugtaw, kasi si engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, extend food supplement ka. Mga extend food supplement, kapan namin si imo blood flow, kung namin imo blood flow, namin ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, namin man paghimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo...
0: Feel young, perform young.
11: Namin, diba? Kung ang imo food supplement, extend. May frontal effect niya siya. That's why gusto gini engineer, no?
1: Oh, i-feel mo gitang young.
0: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
1: Kag-perform sa yang. I-feel yung yang, kag-perform sa yang.
0: Extend food supplement.
11: Namin lang may mute noon, napunggan ko lang.
0: Anyway,
5: sige.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats mga buti ka.
1: Well, ang UTI, attention sa mga babae, parang gini sa inyo.
0: Sila gini ya?
1: Oo. Oh, ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masaka sa kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
0: Correct.
1: Ang solusyon, antibiotic. Take-on permanente kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
0: Patay ang mga good bacteria.
1: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Doc ni Doc. Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
5: Talk ni Doc!
11: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI, no? Because abang ginit nila, sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ngatawag nga ProBio tandem sa Clinica Sporbiotics and Clinica D3Bio?
0: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3Bio may ara extra virgin coconutuel. Di damo siya sa MCT.
11: Wow.
0: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sang monoglyceride sang D3Bio pakadto sa monolaurin.
11: Wow.
0: Ang monolaurin nga ara sa D3Bio, kaya niya patyon ang candida.
11: Mm-hmm. Fungi na
0: no? Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
11: Mm-hmm.
0: 90% sa candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
11: Dasig ba?
0: No? Mm-hmm. D3Bio? Mm-hmm. Amo na ka-strong ang D3Bio. Kung palainom ka D3Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gitwag E. coli bacteria.
11: Uy, isa ng bacteria.
0: Sa dara nga masulod, i-disintegrate niya.
11: Mm-hmm.
0: Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
11: Wow.
0: So, kung may UTI naging man ka, inom ka D3Bio. Ang nakanami pagid amo ni. Kung ang imo D3Bio, haluan pagid mo Sporbiotics,
11: champion.
0: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3Bio plus Sporbiotics, no? Kay ang aton nga Sporbiotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy.
11: Uh-huh.
0: Lactobacillus rhamnosus,
11: uh-huh,
0: Lactobacillus reuteri,
11: uh-huh,
0: Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pagdisturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang gituag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakadto sa no?
11: Kisala panghugas.
0: Oh, sala nga panghugas. Mm-hmm. So ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, no? Nga makita mo sa probiotics gakreate galin sila sang ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila infectious.
11: Hindi infectious.
0: Kundi no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3Bio plus Sporbiotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3Bio kag Sporbiotics. Hindi lang ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
11: Oy, mm-hmm. Sam,
10: ha? Una-una, Sir Boy, ang kombinasyon sa Clinica Sporbiotics kag D3Bio namin, Sir Boy. Kaya naman, ang probiotics halin sa Sporbiotics, Sir Boy, nag-produce sa natural antibiotic,
11: mm-hmm,
10: no? Nga ginatawag bacteriocin, no? Ang amo na siya nagapatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, Sir Boy, no? Ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria ginamat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli, Sir Boy, no? Ang tandem sang probiotics kag klinika D3Bio, Sir Boy, no, nagapa-enhance man sang aton nga microbiome. But silingon ang klinika D3Bio nagapadamo sang aton nga probiotics. Ang Sporbiotics nagapadamo man, no, sang aton nga good bacteria. At the same time, ginapakaon niya pa, Sir Boy, nga aton nga good bacteria nga ra na nga daan sa aton nga lawas. So kung damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas, hindi ya magtiner ang E. coli bacteria, Sir Boy, no? So nagahealthy nga aton nga gut. Kung healthy nga aton nga gut, ati ma-prevent man ang sakit nga UTI, Sir Boy.
11: Correct, Doc Sam, no? Amo ni ka-importante sang Sporbiotics, no? And probiotics nga da sa Sporbiotics, mapuslan gid sang lawas ta nga maka-survive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot siya sa imugat, no? Agi sa simutan, may hydrochloric acid. Agi sa before pag siya tumaro, naiinitan siya, guba na siya. Iniyang Sporbiotics siya could take the abuse, no? Biskan mainitan.
10: Mm.
11: Biskan mag-agi sa tiyan, no?
10: Mm-hmm.
11: May ma-forma ni siya gyapon sa imugat para maubra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore forming probiotics na inatawag nga Sporbiotics. Ang nami isang spore forming probiotics is grabe ni sila kung sa basketball mag-box out,
10: mm-hmm,
11: sa ang mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like candida, kikat ilan niya padamoy-damo ay lanta kun damo sila wala na tapikan kay kumbaga ang court sang basketball puno na sila oy wait ka mo diyan pangan no so gwa na tanan ang ginatawag ng mga bad bacteria lalo na ang E. coli that causes urinary tract infection pero ang hindi pagin matawaran nga ginaobras ang ini nga tandem ginapromote sang klinika D3 Bio kag klinika Sport Biotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayos ang selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni, no? Ginahatag ni sa macrophages o macrophage ari ng imo, kumbaga, isyo nga armament. Kumbaga, ari ng imo bala. O sarani kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3 Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the

0: at akong napaming salamat sa MyTC.
1: MyTC!
2: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Roa City.
3: Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezano Mall.
3: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
2: Kulasi,
3: National Highway,
2: kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Sagay City,
3: Radyo Bandera Compound,
2: likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Bacolod City,
3: Ernai Street,
2: fronting Paglaum Sports Complex.
4: Informasyon sa ikaayong gawa.
5: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siringa Tandem, Dr. Ramil.
6: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man ato nga ang primary role sa vitamin A, gamito na niya sa kwan, ining pinaka-importante nga proseso nga cell differentiation. Ining nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
5: So, kumbaga, ang role ya sa cells ya ginagaan gina role kung ka vitamin A ka, no? Kung cells ka sa mata, dapat pang ano ka, pang tulog ka. Kung cells ka sa tiyan, dapat pang absorb ka nutrients. Ang muning advantage,
6: pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin A hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganong ditribayo kag sporebiotics.
5: Uy, amunang technique da, ha? Mag-probio tandem kid.
7: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo tawag na ginabiring ka bla?
6: Ginabiring,
7: sakit ka tama?
6: Kulang ka calcium.
7: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
6: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bayo, amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
7: ma-absorb gid sang tuon.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C. Ang Alkaline ng Vitamin C.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras!
4: Las 4:31:35.
3: Okay. Kasunod.
4: Las 4:35.
3: Okay. Buhay kami di, Ojo. Buhay kami di. Tan, play na.

0: Balitang K-5 sa umaga.
1: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5

0: 点问？
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sa lakatan pero sa himula ng problema. Pwede ah. Isipon na nyo silang mga orasan, alas 4.38 na. Magapalayag na naman mga ka-K5, Biyernes ang kita sa sining mga tinion, ang balitang K5 sa umaga. Biyernes kita ng adlaw, pizza 15 na sinimbulan sa Mayo. Kung din po itong pizza 15, doon ito magarato law.
2: Kulang pego on, bro. Hindi ah? Pego.
0: Ah?
2: Hindi pa pego. May punto.
0: Ay, oh, ano naman? Oh.
2: Oh.
0: Advice ko sa imutan, no kay balatan ko ng kuti nga kuti nga kuti, kung din gawang kutihon mo, i-fix na lang balada yun.
2: Or kay, pwede man nga...
0: Kamur ka nga kakuti, dito pa nagkakabalda.
2: Oh, or pwede man nga listahon mo na. Oh. Listahon mo na kung paano mo mapaigo ang sundo mo karun.
0: Oh. Aring lalo. Oh, siling ni Ruina Villaran Erbito niya. Approve ah!
2: Approve!
0: Niya okay na ko na.
2: Okay. Okay pa sa all right.
0: Okay pa sa all right.
2: Hmm.
0: Biyernes na kita. Siling sa mga katigulangan, basta Biyernes ko no, mariit.
2: Mm.
0: Gamo ka malamalahan. Kasi isa kita nga napiktuhan sa Biyernes ng adlaw.
2: Hindi na pagpasugtan, ina! Hindi na pagpasugtan.
0: Okay.
2: Kung ang mga tamawo nga naga-likop sa palibot, palayo ka mo, palayo ka mo.
0: Atat na atat ka na magambal, pero laway ka pa tingog.
2: Oh. Maligyan lang tani karon ka malunggay pandisal with cheese init pa. Oh. Ka bakal ka naway pa?
0: Ano to, ano to?
2: Malunggay pandisal with cheese init pa.
0: Kabatas.
2: Pati ni dugri do intrahan tanaw. Oh.
0: Laway lagi ni ka. Laway gi terong-terong.
2: Ay,
0: ikaw na lang yabo mabima voice over.
2: Oh. Ah. Na namian gani ako. Kita pagkagat ko sang kwan sang panisal. Dogtom ko mo.
0: Pandisal. Malunggay. Cheese init pa. Pagkagat mo sa pandisal, bugnaw na.
2: Why ni?
0: Doy data.
2: Mugas ta.
0: Power trio ah.
2: Oh, pamugas-mugas.
0: Cheese. Mas, kung dari goro sa ato, pwede pa na yan. DTX. 500. D3 Bayo. Kampyo na.
2: Ako niya, lainon ko ako ni gusto ka kipe, babe.
0: Ano na?
2: Pandisal. with malunggay and cheese. Init pa. Gamay lang at pension la. Hindi lang malunggay panisal. Kung butangan mo lang ay pandisal nga may malunggay kag cheese.
0: Ako la yun. Oh, malunggay, malunggay, malunggay. Ano lang malunggay? Pandisal. O pandisal, malunggay, pandisal. Pandisal, malunggay, init pa. Ano na tani, no? Para, kuan ba la?
2: Silingnya galing doon sa isdaan. Silingnya doon sa isdaan na.
0: Hari na kami mo. Yaudah, barato na, barato na. Sinito sa cinta, sinto cinta, kilo.
2: Doon sa ukay-ukay man.
0: Ukay-ukay man.
2: Day, ukaya na nga akong day. Ukaya na, pulo lang ka pisos. Ukay, ukay lang. Harap pa sa dalom. Kakaha, kakaha, kakaha.
0: Na ukaya, ukaya.
2: Ukaya lang. Barato, pulo ka pisos. Sa pulo mo ka pisos, may panty ka na.
0: Grabe. Aring lalo, sige ah. Upod sa inyo, alagad. Kaki 5, Babes Gantalaw.
2: Ako naman, si Kaki 5, Robert Picardo. Pa-cute man blaga, may daw.
0: Ayo. Kuita may mo sa kabuhi. Daton sini nga mga pangulong dinalan mga kaki 5 sa aton sini nga mga balita lokal. Most wanted sa Cebu arestado sa Cadiz City.
2: Samtang sa piyak nga bahin, mangunguman na naman ginluthang patay sa Kalatrava.
0: Supplies ang kuryente sa Visayas grid. Ginakulang. Red alert gin deklarar.
2: Isa ka mapabugal. Bangod man nga negrosanon mga kaki 5. Bisan bata ka lang sang manugtahi pukot pero rank 5 sa licensor for professional teachers ang imo bata.
0: Na, amo na mga kagiba.
2: Tularan, tularan.
0: Ambot silingon, hindi upang ang kapigaduhon kung manumarta manugtahi ka man lang niya pukot sa igat sang bye-bye. Mga kaki 5, kung nagatuon ka, nagatinguha ka, wala sang imposibleng magka-rank number 5 ka sa professional teachers sa licensor examination. Mga kaki 5, te dapat tularan ini nga sahi nga tinugang ni dapat sundon kaga
2: pisaron maayo nga ehemplo sa kabataan paano magtiyaga kag makatapos sa ila nga pag-eskwela kag ang ginikanan wala nagasurrender kag wala nagareklamo sa iya obligasyon sa iya kabataan.
0: Kalanaan sang kabangkalan ginransak sang mga kawatan.
2: Ay, hindi pagtularan. Hindi pagtularan hindi naman
0: pagtularan,
2: eh. Hindi pagtularan, ha? Pangabuhi ka mo sang matinlo. Inang ma... although nga ti... ginataya yung maning kabuhi nyo kaya kung madakpan ka mo, tigok man ka mo, pero hindi dapat pagtularan. Lola ka ginbungguan sang tricycle sa Bacolod na kumatos.
0: Oy. Dapat buligan. Buligan.
2: Buligan. Ay, buligan.
0: Buligan eh, buligan. Kapin 1.4 million nga bulig financial o kung na financial ginapanagtagna sa 358 ka mga binipisaryo.
2: Kwartahon. Oh, kwartahon eh. Mayon eh.
0: Kwarta-kwarta.
2: Kagibabe ginakadlaw ko lang ang atong nga magkatabo sa national kay halin pa man sa ang kabutigan nagaluntad sa gihapon sa mga opisyal sang aton gobyerno. Sidugid ba lang gabutig ang yara sa Senado, ang USA, ang ara sa administrasyon, ang National Bureau of Investigation. Kay lain-lain nga mga version kakipa babes angot sini sa pagpinalupok. Nadala hasta nga ang warrant of arrest gina question kun bala halin gid man akon sa ICC ini valid bala diri sa aton sa Pilipinas dapat ipaagi gid bala sa local court. Apang kakipa babes damo naman ang nag-interpret sumong nga hambal nila hindi man ni foreign hindi man ihalin sa iban nga pungsod. Mm. Siyempre, The Hague. Hindi man nga iban nga country ang ginhalinan sang warrant of arrest. Mm. Ang ginhalinan ko no, iya iniya sang International Criminal Court nga nabug-usan sang tanan nga mga pungsod nga miyembro diri. Mm-hmm. Ari pagid, miyembro pa bala kita. Uh-huh. Siling nila pwede man Japon isurrender ang aton nga nga sang gobyerno ang tawo nga makasala mm-hmm. sa International Criminal Court. Si Bot Silingon siya kipay babes, lain-lain ng mga version. Ari pagid, protective custody. May right ko nga i-protect sang Senado ang iyang mga tao bilang bilang ginatawag nga ilang reglamento mm-hmm. sa sulod sang Senado ang nakasanayan na bala nila kakipay babes. Mm-hmm. Pero hindi man kuno ni pwede nga kung may warrant of arrest ka, pwede ka manyadakpon kay wala man sang laye nga protective custody kakipay babes mm-hmm. ang Senado. Ari pagid. Dakpon sang NBI ang si Bato de la Rosa sa Senado. Mm-hmm. Oh. Sa uli higin pahambal sila nga hindi nyo pag pagdakpon si Bato uh-huh. kay ara sa Senado kay may protective custody. Uh-huh. Galingin ang ulo ta. Ikaduang adlaw. Wala naman kuno nagpasilabot ang NBI sa sulod sang Senado mm-hmm. kay dito sila yung secured sa GSIS okay. kag naglinupok. Sinugid ba lang nagabotig diri ka kipay babes uh-huh. Nga nga dito ang driver hindi naman kuno ila to hindi man kuno to NBI mm-hmm. driver lang kuno sang NBI
0: ang nadakpan
2: oo hindi siya NBI
0: uh-huh. driver sang NBI
2: pro driver siya tipo kay, nga kay sino driver diin sa obra sa NBI?
0: Sa NBI.
2: Pero hindi sa NBI.
0: Hindi sa NBI.
2: Ano naman?
0: Driver sa NBI.
2: Gin-hire lang siya pagpamasahiro na yan, ano man?
0: Tapos, siling sang director sa NBI, si Matibag, ako na si Munyana, niya, saka ka to sa babaw. Kasi driver ka man lang, hindi ka lang mag-question, driver ka, saka ka to babaw, kagpunin mo.
2: Manilag-gilag.
0: Manilag-tilag ka to. Chat na yun.
2: Tinga ang...
0: monitora to
2: sa babaw. Kung dito sila sa GSI, namin ni kay ang una nilang adlaw ka kay Babes. Gakadlaw ko. Kung ang una nilang adlaw, dito sila sa Senado, kay lagso nila si Bato. Sunod adlaw, why na sila to Senado kuno?
0: Why na sila?
2: Dito na sila sa GSIS.
0: GSIS
2: na sila. Nag-secure sila sa GSIS. Uh-huh. May tension man kuno to. Mm-hmm. In short.
0: Ang pamangkot, ano nga tension to sa GSIS na nagatabo to?
2: Tani, amunin na pangabay ko kay Director Matibag. Tani, dalo niya na lang ang SSS kakipay, babe. Kay gina-secure gid ni Director Matibag ang lamsam to sa mga retirement. Kagang kilala ko daan marinyo sang loan. Tinanglan, i-secured yan, i-secured.
0: Secured.
2: Ang ginapasilaptang kami sa usaha.
0: Ngunit ang pagportar.
2: Ari kami niya sa GSIS. Pero kadasig sa response, no? Paglupok, palupok man sila dayo, no? Dito sila sa GSIS.
0: May mga version nga nagasiling. Niya una to nagpalupok, ya. Ang GS ako ang ito
2: usaha. Ya.
0: Ang NBI. Okay, ginharang sa usaha. Hindi sa pagpasudlo na moto nang palupok sila. Tinagbalos man ang usaha . Ang moto mga kakipag may linupok
2: si Sergeant at Arms. Aplas ka kakipay babe. Nagako nga sila nag warning shots.
0: Sila.
2: Kay ginpadulog sila nga ari ka mo di sa vicinity sa NBI o sa Senado. Nag-respond sila kakipay babe.
0: Nag-respond.
2: Ara sila sa ano to, second floor. Ti karon hindi magako ang National Bureau of Investigation. Ga controversial gid niya permi si Director Aplaska. Ang rason nila nga dito kamo kay gipapuli man kamo sang nagligad nga adlaw. Nga hindi niyo pag-arreston si Bato de la Rosa. Namilit to gani kamo nga lagson siya. Disil niya ara naman sila sa GSIS kay may tension. Sa tubad ng NBI. Siguro wala tension sa SSS. Kay ti simpre nga layo to yung SSS mo. Amo na ko naga-secured ka sang GSIS. Putani, ulayon nyo na lang ang pag-ibig kag ang SSS kag kay babes. Di ba? Delikado gali ni. Si Batoman niya, siling niya under protective custody ko pero hindi ko secure daw. Do ari sila sa palibot daw. sala ang balita kaki Pay Babes nga sang adlaw nga nagwa si Bato de la Rosa sang adlaw. Fake news na kaki Pay Babes. Kabalo kano ang legit nga news? Kagahon pa lang niya si Bato de la Rosa nga, nagwa.
0: Nga fake fake news ato.
2: Ang tingala ko gani ang asawa ang term sang asawa niya escape. Pero hambal ni Cayetano, sini hindi ni escape. Nagwa siya nga may kaso siya wala man. Nagwa lang siya sa Senado. Kay daw lusubon gid ka kipe babes ang Senado mo. Ti sino man niya abis si Bato mo to nang linupok na way gali ga paki alam ang NBI to sa Senado. Si Bato yala ay nang iya nga pa pamatyagan, no? Nasensya na ya ka kipe babes.
0: Correct. Sa bagay sa diwan pa lang adan paglusob ya lang to kay matibala niya na nga may waranto bari sa iba niya na kaya nga kun anong plano karon sa NBI para sa iya. Samtang to siya sa Senado man gina solusid ing ato sa iya mga siya gito yang yes. Tirada to ya mo.
2: Timi nagagwa nga instruction nga may mapilasan ano man ang matabo. Dakpon gid si De La Rosa bisan may mapilasan pa. But kakipe babes ari ang punto. May isa ka reporter nga upo dito sa NBI.
0: Isa ka reporter
2: upo sa NBI. Reporter sa hindi ko lang paghihambal kun din sa nga TV network. Sa ang Laglinorpok to bala. Ibang to video lang to sa Senado.
0: Mang kabulog ka Dennis Guad na lang namo kay pauna-una pala nila ya. Te isa ya kay ti makapit gyud sa NBI.
2: Dili dito lang kuya sa NBI ya.
0: Dito lang ko sa NBI.
2: Kay para nga kun may matabo di sa GSIS makuha di ang lamsam. Una kuya ka kuha sang balita. Or basi ka paminsar man siya nga basi lining plano sa NBI. Kag i-restone si Bato. Una man ako Japon.
0: Ambot silingon nga ginabantayan to eh yung mga loan to.
2: ang building. Agad to nga man nakakipay bitsa. Agyan ta man ang coverage. O dira ka sa Senado.
0: Sa bagay. Seriously, ang iningaton nga ginatalakay mga kakipay. Anyway, regarding sa natabo dito ya sa Senado.
2: Yes.
0: So, ang bugos nga building sa Malacañang dapat i-secure na tanan. Ang mga buildings sa palibot mga kakivibe sa Malacañang mga kakivibe. So, amo to nga tungod nga ti Wayto sila nagmalampuson sa ila sini nga tuyo tuya kay Bato de la Rosa bakon gati kadamo sang nag-against kag na ara nga ara sa kwan sa Senado. Nag-divert ang iba na to yeah, sa kwan sa GSIS kuno sila. So mo na mga kakifive nga damo na pa suni damo are, na rason na.
2: Are pag kita kipe babes. Ang gobyerno according ginatag na kundi dumdum magin istorya ko sa imo gin patpat sang isa ka vlogger. Ang page na nagsabtanay kami kasi ko may kulang ka. Wala mo na explicar kung bala iagi anay sa korto kundi. Kahapon na interview liwat ni Karen Davila si Senator Franklin Drilon, former senator, former Department of Justice secretary na mana siya. Ginpagwa niya siling niya the administration, the executive ka Kipe Babes should implement, no? I-enforce ang law. Damo ginida ang papel sang executive. Pero kung ang legislative, ang Senado, nagapamalabag, you have to question to the Supreme Court, which is the judiciary. Ang judiciary naman, among maaksyon. Now, nga nagwa si Bato de la Rosa. Kakipay babes, bisan questionon pa na pareho sa natabo sa mong kay Duterte. Gina-question sa mga abogado ni Duterte ang pagka-aresto sa iya. Anong mo kay dito niya si nadakop niya si Duterte kag na dito na sa ICC? So may leksyon nga nakuha si Bato de la Rosa. Kung i-enforce ang executive ang warrant of arrest sa ICC kakipay babes, bisan anong mo pa na kawangal dito sa Supreme Court sa reklamo mo, dugay pa maaksyonan, ikaw ya dakop ka na. Kundi li iwas ka lang anay sa warrant of arrest ni Black Kipe Babes. Amo nang punto na. Mas mayo na lang at iulak kong sa protective custody. Mayo na lang guwa na lang si Bato de la Rosa dira sa Senado kay delikado. Ngayon, sabi ni Trillanes sa kay John Vic de Remulla. Ngayon, meron na ng warrant at lumabas na si Bato. Suddenly, hindi raw pwedeng i-enforce yung warrant na yun. Kanino ba talaga kakampi itong si John Vic Remulla?
0: Daw kinontraya naman si John Vic.
2: Siling man ni John Vic. Papakitanong lang kay Trillanes kung ang warrant official nga gin-serve, as far as I know, he is not part of the PCTC. Ano ni sa gani? Interpol or may ula sa lang authority kakipay babes. So muna kasadya inilang administrasyon ang nabalaan ko yung kakipay babes nga damo sang kabutigan ang natabo may argumento kun ginsogo ining driver kakipay babes kun nagmando si President Bongbong Marcos in fairness kay President na pull out kamuda nga ara kamuda nag-pull out sila ang pamangkot sino nagsugo nga makadto
0: ang PTC PCTC amo na ginatawag nga Philippine Center on Transitional Crime
2: so amo nang ahensya nga dapat dira maagi ang warrant of arrest kasi sila ang mag-enforce ng warrant of arrest
0: amo na sing ahensya sa Lingmo ang ginpatindog sang Malacañang paagi sa Executive Order number 62 sang presidente sa chimpo pa ni patindog ni sa chimpo pa ni Joseph Estrada diri magalabay ang mga pareho sa may mga warrant of arrest dire grabe no
2: so muna napunan sang kabutigan ang ano kung may chimpo pa tani may statement ni si Amy Marcos same Japan, sinin sa katotohanan lang tayo. Oras sa Pilipinas, samtang kamo naga DTX Coffee, mga kakipaib. Alas 4.58 na, Power Trio, Mighty C, Alkaline Vitamin C, kag ang D3 Bio, maintenance sa sunod sa aton lawas. Hindi lang ang mag-maintenance kita sa habon, sa guya, kag sa aton lawas, kag shampoo, kundi pati man sa sunod. Lihog lang. Kaya amunang pinaka-importante nga may mayor nga papel sa aton kabuhi. Pag wala na sang kabuhi, wala na sang baklan sang kabuhi, kakipay babes. Wala na extra pag madula ng kabuhi ta. So, samtang wala pa ina, kaisaman lang ang aton kabuhi, tipigan ta ang aton kabuhi, magmintinar kita sang suplemento nga makabulig function sa aton nga mga atay, sa aton nga mga kidney, sa aton brain, sa aton tinai, kakipay babes. Diba?
0: Muna mga kakipay, kinang lalong ginaton ang power trio kada aga, gid mga kakipay. Kaya muna yung nagadepensa sa aton. Kag nagahatag sang maayong kondisyon sa aton sinengalawas.
2: Isa lang ang kabuhi, ta kakipay babes mo.
0: Dapat mo nang amligaan tagid mga
2: ang asawa ya, pwede mangin duwa.
0: Duwa ka kabuhi?
2: Oo, duwa ka asawa. Pero ang kabuhi, isa lang, sagud-sagudon ta man ni kakipay babes. Oo, di ba?
0: Ta man ang kabuhi.
2: Ari ang aton na good vibes la. May mangkot lang ko sa listener kag sa imo. Sa una mo nga pagkakita, kung may nagapakyot sa imo, kag kung ikaw man ang nagapakyot, may tendency nga sila ihan nga duwa. May tendency nga sila ihan dayon nga duwa.
0: Depende.
2: Bisan gurang-gurang nang isa.
0: Depende sa kwan. Depende sa sitwasyon.
2: Kung amuni ang pakyot sang babayi, pwede na nina sa dayon nga pangaluyagan.
0: Depende na sa sitwasyon.
2: Kag ang ihom sang babayi, sa lalaki nga nagayum-yuman, halang pun nga amuna kung kaisa nga daw pamatyagan sang lalaki, daw pariyo lang siya nga subay siya nga nakakita sang kalamay.
0: Tipro laban-laban nga mo na nga sila kung sila man lang mo nagayuhuman sila nagayuhuman mo siya tapos nagayuhuman siya.
2: Kaya hindi man ang lalaki kakipay bitch magpangaluyag mo. Hindi man niya magpalapit kung sa special expression sang babae lain. Pero kung duga pakyot man,
0: medyo duga pakita mas ang motibo, bla.
2: Parang nag-uusap ang ating mga mata.
0: Sa mata makikita
2: lang. Oo, nag-uusap. Bibit lang taon tani kay dugi nakilig ni Simbing Delfin ko na mo ni pakita niya. Kag si Kwan, si Chona Kanggo. Ano yung kubi kakipay bitan?
0: Abe.
2: Hands up naman. Hands up, anay. Araw. Liwat-liwat sa puno, bi. Where did you?
0: Bebe.
2: Where did you? Wala udyo? Do wala di udyo sa ako niyao. Local goro ni. Na.
0: Hi, pretty girl.
2: Guap. Bukay na buhok mo, bro. Abi, pagpanglugom ka man, plana yan. Okay man ha. Piano siya yung pagangop tinabi. Anong interpretasyon ni Kwan? Ni Ma'am Nuri Alcongan eh.
0: Hindi na pa kulupak
2: yun. Gag ni Leonardo Rilos. Arang rito ano. nga pakit ang bayo para man audio kasi di pa simple man ng laki ona. Noy daw. Chilling chilling jang lalaki daw may chance pa niya. Noy daw may chance pa niya. Noy. Basi bulsa lang na ginalantaw sa imo noy. Okay, babe, sari ang ubra ko sang una sa mga babaw building na may panginangin ka, kipa, babe. Amo nga ako, ginaubra ko, may problema ko. Kipa, bitan, liyo ko, babe, dugang. Kaya gusto ko ma... hindi nyo ni pag-ilugo na.
0: Hindi yan, delikado, ubra mo na.
2: Hindi nagpa-way-way man lang ko ka panginangin. Kaya mo nag-enjoy ko sang view ka, kipa, babe. So, kung ka mo may problema, kung ka mo daw yung stress, relax-relax sa mga si babaw. O, kag maglantaw sang view. Kaya mahilig ko sang view ka, Kipay Babes. Ari mga upod ko sang una. Kipay Vitan?
0: Aras.
2: Na, amo na mga upod ko sa ibabaw sang building.
0: Lakas.
2: Napasang dami ko ng tail. Na, dami na yan yung tail. Wala yung lagulagon mo tail. Na, magkulokanta ka na. Na, oo.
0: Na. Taas ang building, no?
2: Okay man. Okay man nga lagawa namon.
0: Sila yung purigaba. Kataas man sila yung building.
2: Daga kalam dapa mo.
0: Sige. Nanoy na yung ginasangin.
2: Amo na nga ako na pangin ng inan. Sa sunod, sa Lunes, ang kahoy naman.
0: Nyaway pareho na yung problema nga niya.
2: Iba niya kakasaka lang na para maglumpat. Ako niya ulain, kasaka lang na para magpanginangin.
0: Sige, hindi kayo nakapanginangin na ka mo. Why naman ka mo hangin? Kaya rin nasa ulo
2: hindi
0: niyo.
2: Angin nun, ha? Hindi angin nun.
0: Mag power trio ka na. DTX 500, D3 Bio, and Mighty C Alkaline Vitamin C. Mga ka-K5, importante ni Saturn para ang hangin sa lawas mo magluluwa tanan mga ka-K5. Hindi na ka mo magsaka as biling ka magpanginangin kaya rana sa ulo niya tayo. So mo na mga ka-K5, kinanglano na ton ang DTX 500, D3 Bio, and Mighty C Alkaline Vitamin C. Na anong ara sa DTX 500, mga ka-K5? Ang ara sa DTX 500, rason ko nga, nagkakuhan ka, nagkamayong condition mo, kaginapapa, panaog ang itong sining mga bad cholesterol, mga ka-K5, sobra ka na sa tambok, ginakakasya na, ginapagwa yun ang atong sininga mga tambok, mga kolesterol, mga kakifive, mga bilbil, mga ginagapagamaya na, mga kakifive. Naga-cleanse man, naga-limpyo sa atay, kaga naga-detox sa atong sininga lawas. Amo na ang DTX 500, mga kakifive. Ang D3 Bio naman, of course, nagaginabuligan niya man sa calcium absorption, dasig mag-absorb, mga kakifive, sa atong atyan, ha? Para sa malig-on kag tul-an malig-on nga tul-an kag ngipon mga kakifive ang D3 Bio kampiyon mga kakifive. Paagi sa pagpalig-on sang white blood cells kag macrophages mga kakifive D3 Bio ang kampiyon. Pero ti nagaproblema ka dasig kaya matapikan balatian dasig kasi punon ubo ahilanat mga kakifive mabut silingon. Naghina ng immune system mo. Pabakuda mga kakifive. Are ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kampiyon. Okay. Amo na subong ang ginagamit ni kagawad Leonardo Agunasi dito sa may barangay Busay, Bago City.
2: Oh, mga manog ubrada sa angkalan kag mga flower base, dira sa mga flower pot, dira sa panukoy, gabakal sang DTX coffee mix. Sa Mik-Mik Store.
0: Mik-Mik
2: sa
0: Store.
2: Corner na. Duhan na sila pero isa lang daang ginabutangan kay parang hindi magkompetensya.
0: Sa Mik-Mik Store. Sige, makomersyal kita na yung mga kakifive. Balik kay kita matapos ni.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang palala. D3 Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ga brain food. Kag gantinlo man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Po si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: May DC. Mabakang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabakang sa mga abutika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By Fortified Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
7: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
9: Tapos si Pimbinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Na pag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
10: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
1: Makakal sa malapit na butika. Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
1: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataal sang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
14: 66th Palarong Pamansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pamansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage. Ihatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kasadya sang mga giniosgiyos sa Malacanang, no? Grabe, no?
2: Hindi pa tumtum sa mong matag kung sino ang nagsugo sa NBI ng makanto sinado ng lagsun si Bato. Ang matag lang subong nga ginmanduan sila ni President Bongbong Marcos nga halin kamuda.
0: Oo,
2: pero sa sunod yung gabi, bumalik naman sila, pero ara sila ya sa GSIS ko, no? Ay, nako, doon, hanga ko niya sa NBI kakipay, babes. Pero pagpungko lang ni Director Matibag daw, nakaproblema di ang credibility yaw.
0: Ti, nagproblema ang credibility. Wala pa makapungko si Matibag, may ang credibility problemado na.
2: Magkano ba? 121,000, sir. Ha? 121,000? Pagwa na yun, paldo. Doon mo na mong kinadlaw mong upo dyan.
0: Paldo.
2: Paldo.
0: Yeah.
2: Hindi kaya ka mabuon subong si Lacson, si Soto. Siling niya, tanaw bilang inhimo nyo.
0: Ang pamangkot, ano naman ang matabo? Kay Menti, halimbawa, subong, kundi tapos na. Ang Butuhay, naakuan na sa opposition ang majority. Masigi bala ang kwan? Kasi, ang kwento, ang ano na? Ang impeachment, kwento?
2: Ang majority para mangin Senate President si Cayetano.
0: Cayetano?
2: Kag daw butang sa alanganin ang kwan, ang impeachment. Now, karon nagbutuhay kay ara si Bato. Karon kay wala na si Bato, pwede ayhan nga magabalik kay Soto ang pagka Senate President. Amo nang pamangkot.
0: Ti mabutuhay liwat eh.
2: Mabutuhay liwat eh. Ti
0: tapos ng butuhay.
2: Tapos ng butuhay. Ti makudita liwat eh.
0: Ha?
2: Oo.
0: Kudita ho naman ang liwat si Cayetano.
2: Oo.
0: Para makuha naman sa...
2: Kung makuha nilang numero.
0: Administrasyon ang numero.
2: Oo. Si Pontabe. Si Ejercito. Si Wing Gatsalian. Dua. Si Bamakino. Si Soto. Apat. Oo.
0: Ti majority ka po sila?
2: Oo. Si Risa. Lima. Si Lacson. Anom. Si Lapid. Pito. Sino pa? Wala na. Ibutang tabi si Mig Subiri, ara pa, walo. Si Pangilinan, Siam. Si Torpon, Tolpo Erwin. Pulo.
0: Rafi.
2: Si Rafi. Unsi lang kakipe babes. Tiyang sapyak, si Escudero. Ano ni? Si Villanueva.
0: Villanueva.
2: Tatlo. Upod kay Estrada. Cayetano, apat. Pia, lima. Ano ito pag-isipon si Bato? Si Bongo, anom.
0: Ruben.
2: Si Aimee.
0: Aimee.
2: Pila na?
0: Pito.
2: Si Ruben, walo.
0: Walo.
2: Si Marcolita.
0: Siam.
2: Oo. Sino pa?
0: Si
2: Dua Kabilyar.
0: Dua Kabilyar. Ano doon, bling-bling mo na?
2: Oo, Dua Kabilyar. Ibutang tabi, ara siya.
0: Pero nag-upod sila.
2: Oo, pila sila tanan?
0: Unse.
2: 1, 2, 3, 4, 5, Loren pa.
0: Aha.
2: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 against 11, 23.
0: Aha.
2: Daog Japon. Oo, 12 day kay tano mo.
0: Aha.
2: Kay di ikaterese, tanik kay bato.
0: Aha.
2: Yang nabilin, 11.
0: 11.
2: Oo, kagsang 12, kundi 23.
0: Aha.
2: Kung may isa lang ito, dua pa dapat ang kinanglano nila nga buto.
0: Aha.
2: Kakipe babes, parang kuha naman nila ang pagkasya sinado.
0: Matcha, kung may kamangay naman eh.
2: Kamangay.
0: Kamangay.
2: Si Vincent Dominic Uralde.
0: Kamangon ta ni.
2: Oo, kamangan na siya kay siyang gabato sa Gyapon, kakipe babes.
0: Amo ni siya mabreak sang tay.
2: Gabato sa Gyapon, ang Libertad.
0: Libertad.
2: Gabato, amo ni nga nagidamo na nagintra. Ang ambalta nga madulaan pangabuyan si kipe Vincent. Gabato, Gyapon niya sa kantahan. Nay kunaga. Oo, amo ni nga chikano madulaan sa kapanghabuyan. Oo. Sige. Oo, balita sa merkado.
0: Ari na siya.
15: K5 Bantay Merkado.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pang.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, K5. K5 Robert, kung may pangay, doon niyo ko siya kay Dugay na tawag ka practice ka mang tamang. Kung magsulod ka mo dira sa kung sa din mo dira, mukha nyo lang ko bodyguard ha, kasi pwede handa sa mag-servisyo sa inyo dira nga
2: na. Ti, amuni, ga-practice kagin siguro kadakuan kay gabato ka pa sa kantahanay ko naga. But anyway, unahan tayo ni Presyo Bida.
0: Aha.
16: O, ting Presyo sila isang ilo, isang atong itlog ni ang manok na itong kipa Robert. Ang nagya po na. Ang scale na itong 160 kag 155 yung iba nila kagang 165 ang retail. Ito depende nga kung sa tapang ko. Ang atong mga itlog rin, makita na itong sa live. Ang jumbo lang dyan po ngayon, super jumbo kay Kipa Babes, Kipa Robert, ano'y bisikwinta ang bilog. For the po na, jumbo, hindi mo na manigusiwan, dira ko may mga tiyanggi, kita dira, may bisikwinta, pwede mo na naman bigyan ng dosi. Dosi, kiti nagpo naman, extra large, sa tagotso, chinta, ang itlog na pang rin extra large, kag pulit, so ay madali ka Kipa Babes, kag dirty egg na ton, wala display, may arata dirty egg pang, subong, may dirty egg na hala. So, 30, no? So, 30, kakita, babes, ang atong
2: dirty itlog egg. Na naman ta?
16: Itlog ni. Kaya ito, ang iloy na kuha naman na ton, subong kaga, tikitig pa, muli nga pinakadali, may lutoon ni Kipa Robert. Kasi, basigay, bra? Ang small na ton, 30. Ang 8, ang medium, kagang large na ton, 8.50. Ining wala po na itlog dito sa Kipa Babes, Kipa Robert. Pero so, pwede man taka binakal trade ra, pwede man taka ayo. Kaya hindi siya papano kung suki-suki ay manalang sa Kipa Robert. So far, amo na nga ito niya presyo ang library sa May Libertad Public Market na ginadulong sa inyo sa nga ito nga Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio na ginahambal per me, ang ginahambal sa inyo ni Kipa Babes, Kipa Robert. Kada aga nga mag-tumarkita suplemento kay T and din natin mapaktan ining chimpo na tumula sobra kainit kaibang nga kapahit stroke na kakita Babes, Kipa Robert galinopok ang ugat kay T damo na tala dala sa may kapihan na ton pila na ka mga amigo na ton na nagtaliwan bangod sining stroke bala kakita Babes, Kipa Robert inyong ilingan nyo reason bala kay ang aton ugat na nagabara ang mga kinaon na ton dala hindi natin matinuan, pero kung may supplemento kita dira, kag kung may maintenance kita, inumun din natin na maintenance natin sa mga experience natin dari kiti, ibang din natatanong maintenance, kay maintenance sa pag-sakas ng dugo blood nila, kiti high blood na sila, kinuntatan, kiti mag-uba ako ng manibig. At sige rin sa atin sa kapihan, kipa Robert, sa pagmatuod lang, ila na ka mga ka-upod natin dari ang nagkaroon bangod sila nga heat stroke, pag aneurysm, yung naglupok ang ugat rin sa batok, kay Kipa Babes, Kipa Robert, kag amoy nga ginakonamon ginarecommend sa aton namon permit sa inyo nga maglibyuhan ang mga selula ini paagi sa pag-inom sa amon suplemento ni Clinica D3X 500 kag ang Clinica D3 Bio kag ang Mighty C naton mga kakipay pagpangapi ini nga pagpagpadugang ko sa sugar naton kiti ko diabetes kana hindi ka nalikawan mong kape. Pero sa amon ng kape niya, ang amon niya DTX Coffee Mix. Kaya kung gaalalay niya, na i-maintain ang inyong mga sugar para kay timahilig ka mo mong kape. Kaya sige ka mong pagpangape. Hindi kaya makon mong kape mix. Ang imob lang ako yung border Canada. Uh-huh. So paano matipigan niya kay Robert? Iningaton nga sugar sa aton lawas kasi kay Robert. Kay Robert. Ining suplemento kag ang aton mga kape available ina. Hindi lang sa paghambal na mundri kung ano-ano pa sa pagpamatuhod ining nga ginainom sa mga tatundri na tagpalamatidri sa ato ng mga kautoran dri sa Melibertad Public Market hindi lang dri sa may public market sa bilog nga Negros Occidental at subong man sa may nga Negros Oriental ining ato nga DTX Coffee Mix mga kakipay available sa pharmacy lakag sa mga kanang purok-purok arano sa mga changi na tundra ay sarang na mabakali ining mga produkto ang ginanawang naman ka namin ni Kakipay Bates, Kipay Gopet. Mga Kakipay, salamat ha. Dahil sa may barangay Sumag, Shira Trading, Ulianos Toddler, Prof. Savis, Barangay Takuling, Barangay Abilamonte, pag-ibig sa may barangay Takuling, available ang produkto namin rin kay Adelpha, rin kay Arnel, kay available man rin kay Efren, dahil sa may Guaan, rin sa may libat na public market, sa Paris Eatery, dahil sa may Mami Cage Eatery, dahil sa may Kunsing Eatery, Kakipay Bates, Ramandra, Kipay Robert, available man kayo sa Mr. Bros. Ang Mr. Bros na nag-address may ito bang Bamsi mga Kakipay, kag may araman sa Bay Bago City mga Kakipay. Mr. Bros, i-bros niyo ang sarap ang ating base lechon sa may proklusyon ng Barangay 36. Ang ating mga manamit niya, lechon baboy, nagaragumunagaragaak, yung lechon baboy sa may Dalan Araneta, proklusyon ng Barangay 36. Mr. Base lechon mga Kakipay. Da araman si Ma'am Rose Gomez, pangitaon niya lang si Nining Simayang. Pwede ka mo kapangayo, diskwento mga KSS na tundra, mga leader na ton. Kung may mga kon na tundra, may mga membro na tundra, o kung kamo man, na may mga okasyon, magpalapit na. Kamu sa base lechon, kay pwede mo kapangayo, dira, diskwento. Kay si Ma'am Rose Gomez, aton man ina, kon man listener man sa K-Farnes FM, sa aton mga K-Farnes. Salamat ha! Ang mga kultura natin si Mr. Edganson dahil sa may barangay Takuling dahil sa may Forest Park may nga gadra buha manini-mani pinamo may nga gadra si Mokag si Boss Little Boss yung tutokinitoy si Pariente may nga gadra sa imo sa mga kulturan Maria Fe Marijan Ortega si Lani Consio si Dudong si Buha Lodri dahil sa may Proclison Barangay Barago may nga gadra sa imo Dudong si Buano kay si Denjon, harada na nagpamatay kay Kipay Bates, Kipay Robert. Sa ato mga si Giovanni Cordero, amo man kay Kipay Bates, nagamonitor man sa ato si Denmar Delphine, na nagamonitor kay Kipay Bates, Kipay Robert. So far, amo na yung sitwasyon, dali kag ang presyo anay, dali sa may Libertad Public Market, ginadulong sa inyo sa may watch ang kong nato ng kay Kipay Bates, ang ato nga beauty soap, may DTX, available man sa mga produkto sa mga ato mga farmacidra. Kakipay Bates, Kipay Robert. So para mo na ang ating mga sitwasyon dali, nag-sinako ng mga kautoran na itong dali, Kakipay Bates, Kakipay Robert.
0: Ano itong preparar mo sa iya ito?
16: Ano ang gagawin?
2: Ano ang gagawin?
0: Ano ang gagawin?
2: Oo. Kapag wala ka na.
0: Ah, okay. Ano ang gagawin kapag wala ka na? Sige, are. Ano ang gagawin kapag wala ka na? Sino si Iba Yuen?
2: Iba Yuen nyo? Sige, mo. Kaya ang pila sumong, tuna, grabe ning hito nanay sumong, tuna barko, Ike Cuevas kag Alma Cuevas.

0: ba ka sakit. Hop, Mita. Oh, tama na.
1: Mita.
0: Nagpaalam ka. Oh, sige, please proceed.
2: Dahil may mahal kanyang iba.
0: Very good. Dede mga aking si Mita.
2: Kapag wala ka na.
0: Oh, do mga aking si Mita.
2: Nasanay na ako na lagi na kapiling ka.
0: Ay, hindi mga aking si Mita.
2: Ang buhay ko pala ay wala.
0: Daw mga aking si Mita.
2: Iwan mong na isa.
0: Ay, hindi mga aking si Mita. Oh. Kada linya mo, pwede nga mga aking si Mita. Ginanalyze ko eh. Kung daw sige-sige nga daw mga aking si Mita, pauntaton ka, galing daw gabaw-ibawi kada linya. Ako lang din nung nanotiran. Kaya nagligad, pullets lang nakuha mo, binalik mo naman. Kaya nag-expectar ka naman kaya super jumbo ka sa bang. Ang matuod na, balik niya po sa pullet. Abi mo makapremyo ko sa dakong itlog at nagligad pulit, binalik mo naman. Nagtsala ka. Kung may kwilig, Japon, galing kayo, wala, pulit lang. Pabati tabi si Alma Cuevas sa Kibaybitan. Gabato ni Subungang Jadjing. I-analyze na ni Karon Lunes na i-announce ha. Para malawig ang pag-analizar sang score kay Budlay Usgan. Kibaybitan. Video key challenge segment sang balitang K5 sa umaga. Sige, volume.
1: Aber?
0: Daway gagawa sa akong volume diyan, local ni.
1: Hindi mo yung volume. Ano mo nang problema?
0: Monitor.
1: Why the how?
0: Why the sakon?
1: Why the volume tan?
0: Local monitor, Goroneo?
1: Why? Why? Hindi ko mamati yun di?
0: Why background dia? Samon? Local monitor ni, why hindi kasunod ang on-air samon nga monitor? Dugang nga lang si Mama Alma Cuevas.
1: Ara
0: na pro kay Nagid. Gasulod on air man, kay Five Vincent, gasulod on air, ang ila background music. Kaina pa na.
2: Ara, kasi importa.
0: Nag-ina pa. Kay Five Vincent, ikaw di ka pa buslon ko mag-ina pa man. Gasulod on air, kay Five Vincent.
1: Why eh?
2: Wala. Arin, wala.
0: Ang kanta,
2: Why?
0: Gidya gasulod.
1: Gaulato, lahat man si Madam Adelfajo, alias Tosilog.
0: Why gasulod on air ang background? Why may madaog ni Karon? Magamuna eh.
1: Si Mama Adelpa na lang din. Maganda. Si ano ang gagawin kapag wala ka na? Pag-ibig mo ngayon.
0: Sige.
1: Di na madama.
3: At sanay lang

0: Nasanay na akong lagi kitang sa kama. Ang buhay ko pala ay wala nang halaga. Kung iiwanan mong nag-iisa. Ara? Why? Inapa? Inapa Japon gipibitan?
1: Ay, sa control mo lang sa kuan.
0: Local ne?
2: Dami sa buta.
0: Batayan mo na kay Vincent?
1: Hindi, dahil sa console na, sa console. Mm. Ara na control mo.
0: Alin pa na kina?
1: Audio.
0: Oh, burot-burot. Grabe. Anyway, wala na ta oras.
1: Sige. Mm. Okay na.
0: May technical difficulties. Uh-huh. Mga kaki-five. Daw hindi mabaton. Sige, kapihan na yung kaki-five bitan sang DTX Coffee Mix.
1: Kapihan na.
0: Oo, i-check na ito ng patrol. Kaki-five Vincent, salamat, kid.
1: Oh. Mm. Sige lang.
0: Oo.
1: Wala
0: na dulaan na sa gana kaki-five bitan.
1: Nadulaan ko gana pang. Sige.
2: Patrol. Pagka-K5 ka lang.
1: Signal. Abe?
0: Huwain na, tanan.
1: Kayo hablatan ng signal, matan na tutanong.
0: Okay, check na to. Tawagin na lang. Okay na to si K5 Vincent. Kay gingagaw to sang oras. Mapinalti. Takaroon sang ubra mo K5 itan. Tatlong na kalibo eh. Charge ko na sa imo.
1: Are.
0: Tatlong kalibo na eh.
1: May 273.6 katulinada sang latak. Kaga basura ang nakuha sa Mandalagan Bridge. Grabe na eh.
0: Ay gali.
1: May mga clean up drive subong ang ginuhimo ang syudad sa Bacolod. Kaki 5 Carla Mi Defensor.
3: K5 News FM. Kampyon report.
4: Good morning, KK5 babes. KK5 Robert, nagdangat sa 273.6 katonelada sang latak kaga basura ang nakuha sa may Mandalagan Bridge. Kung makita naton ara dira ang bag-ong gakuha sang latak kag mga basura sa bridge. O kung sa dalom ni sang bridge sa KK5 babes sa KK5 Robert, imagine nag sang una dalom na dira nga part. Di sa subong doon nag-bound-about, ti amuning rason ko nga, ari dari ang dredgers ng syudad, agunto nga magkuha sinisang mga lata, kaga mga basura, ti kabay pa, nga kung magulan-ulan, hindi na mag-baha bala ang ina nga porsyon sa nga barangay Mandalagan, kikipabate sa kakipag report. Ang disulting, sa gihapon, nagapadayon, pero ti amuna dari ang may pinakadamo na nga nakuha sa riya sa nga Mandalagan Bridge. Nagdusugod ini sila sa nga April 16 to 24. Sa nga April 16, ti may aras ang 28.8 nga latak na nakuha kag mga basura. Kung na may kabugaton, kagati ang pinakadamo gidri nga nakuha sa nga 21 kag 23, nagdangat sa 43.2 nga latak ang nakuha kagati sa May 13, nagpadayon man ini sila sa pagkuha o pagdisulting, ang tinagdangat man sa 43.2. Ti ang total na dali tanan-tanan from 16 to May 13, 273.6 katonelada kakifabade sa kakifabrobert o kon 152 cubic meters sa morning nakuha sa aton sinikatapos ang city engineer sa DRMO kaga Bacolod LGU kakifabade sa kakifabade.
1: Doon napiyaran ko nga ang konsentrasyon nila diraya sa Mandalagan kaga Banago. Dragan dyan nga barangay, no?
4: Yes, sakto na kakifabade. Say, kung makita naton doon mo ini ang may pinakalakogin nga guwaan sa nga tubig sa area dari naman sa north nga bahina sa nga Bacolod. Ang sa dito naman yan sa may south, dito medyo dalum-dalum pa to ya, pero ti, subject man ina for the silting. Ang dari naman ya sa Mandalagan, kiti kumakitaan na ton, gamay lang nga ulan, nagbaha kagi.

0: 25 babes. So amo ning ila siniman nga gintutukan ang desalting sa ini nga bahin sa nga Mandalagan River kag sa may ginaguaan dito sa area sang Barangay 1 nga Kikipay Babes sa Kikipay Roberta.
1: Sige day.
0: So kabay pa no nga mangin effective ini nga dredging o ini nga desalting sa ato sini kasubaan diri sa syudad sang Bacolod. So kooperasyon lang ang ginapangayo sang aton sini nga Alcalde kag Bacolod LGU Kikipay Babes sa Kikipay Roberta. Report gikan sa patrol upod sa patrol kay K5 Vincent Peral dahil kagini nga balita gadulong sa isang DDX 500 Mighty C kag D3 Bayo ini si K5 Carlo Defensor para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM. K5 News
1: Balita FM. Manabog kayo salamat kay K5 Carlo Defensor. Nagwalabot sa tuloran sa las 5:36 na. Mga kakipay, minigabay dulo sa kalwan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakipay, pinapabako ang imo sining resistensya bato sa bakterya, viruses, kag infection. And may alkaglycerols nga nagabulig man, mag-agod nga malikaw ang malikaw kita sa sipon, kag iba, iban pa nga common illnesses, mga kakipay. Na antioxidant protection. Kontra sa mga free radicals nga nagaresulta man sa premature aging kag chronic diseases, mga kaki 5 kag nag-regenerate man sang moisture sang panit. Protection ang kinanglan sa aton sininga cells, mga kaki 5. Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Tanan mga kaki 5 mabakal dira sa mga butika sa Grace Pharmacy. Sa silay kag talisay sa mga butika dira, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Mayong aga ka Kipe Babes, nagapangapina ka modra sa Nonoy Store sa kay Mary D. Montorio sa Adela Mansilingan ka Kipe Babes. Uh-huh. May pulo na karon ka DTX Coffee Mix nga dalon.
1: Mm?
2: Kag sa The Angel Store sa Estefania Villa Villeta. Mayong aga! Pulo ka kapis ang DTX Coffee Mix. Kag sa kilid sang asa tubang sang nokpo kag Kipe Babes.
1: Uh-huh.
2: Si Ma'am Elena ga monitor sa ato.
1: Grabe naman na. Oh, bro, galanog-lanog kita dito ya sa Purok Salong, Barangay Dulao, Bago City. Mga kakipay, damo nga mga kwa na ton, mga auto dito nga pamati, subong dira mga kakipay sa Barangay Dulao, Bago City, mga kakipay. Ha? Ginatamyo to lang ang mga youth officers dira sa may Dulao, sa may Purok Salong sa Dulao. Ang presidente na si Adrian Fajardo, Rimilin Martisano, Rosalie Martisano, Andrea Anatan, Early Marie Fajardo, kaga si Aaron Fajardo, Rimihio Martisano III, Carlo Position, John Hofer Anatan, mga kakipay. Mga Purok official, sarapan sa ato nga Purok President, si Purok President Jose Romero Martisano, si Rachel Aronquillo, Livy Makilan, si Cherry Singuilas, Salvacion Maliari, kag April Rose Fajardo, Corazon Guzon, si Othello Anatan, kag Ricky Tumbo, Losyo Tumbo, kag Lito Singuilas. Okay. Sila na yung mga kwan. The happy fiesta lang na sa inyo ha, sa 26 annual fiesta nila sa may Purok Salong, mga kakipay. Bawo imbitado ang K5. Ang balita ang K5 sa umaga. Kadto kato, sir.
2: Okay. Kadto kato.
1: Aha.
2: Dala ta Tupperware.
1: Dala Tupperware. Si Nanay Nili. Belated happy birthday kag happy birthday man sa imo sining husband. Dira sa may Tangub. Sa Tangub, ha?
2: Hindi, Belia, sa may agaman sa Bangga, Busay, sa Kabug, mga kakipay, kag si Tutong, sa Tutong, si Ophelia Santiago, kag si Ma'am Carmen Cita Olvido.
1: Si Mr. J.C. Estrella, kag Mrs. Gloria Estrella. Estrella, may aga lang. Sa Vista Alegre, kapamatig sila sa
2: mga. Uy, taga Puro Kapisan, Vista Alegre, nangapi kami ito sa kahapon, upod sa 20 ka mga KSS.
1: Wow! Sige! Ariglado mga kaki-five, ha? Aro na, matabid na kita sa Kalibo, sa Sining Matinon, sa ato ng K5 kamustahan.
3: Primo, Sir Michael! Salamat ang tiki sa kampiyon nga signal, no? Check na to ng Bacolod. Bacolod, good morning. Kumusta ang signal, Bacolod?
1: Kampiyon na signal pa lang. Salamat, Gid, sa pagpadala sang mayong mensahe diri sa amo sa siyudad sa Bacolod, kag Negros Occidental. Ang kampiyon, amoya ang signal mo nga nagalusot diri sa amo. Back to you, Sir Michael.
3: Daddy Babe, Sir Robert, Bacolod, damo salamat. I-check na to ng signal ni Sir ABP. Sir Ray, good morning.
4: Good morning, K5 News FM, Western Visayas and the Negros Island Region. Okay, kaya nga itong sining signal dari sa may Iloilo. Balik sa iyo mo, Sir Michael.
3: Damo salamat, Sir ABP. Si Sir Jobert. Sir Jobert, good morning.
5: Good morning, Sir Michael. Kasi ito mga kaupdanan sa K5 News FM. Nagsigabong ang signal sa Kalibo. Aga pa naka DTX Coffee Mix na kita. Back to you, Kalibo.
3: Damo salamat, Rojas. Kompleto na ang grupo, no? Diretso na ito ng kampiyon. Yung mga balita from Bacolod, Negros Island Region. Daddy Babe, Sir Robert, good morning.
1: Ang mga balita na mondiri sa syudad sa mga Bacolod, mga kakevibe, ni may angot sa pilag ka mga pag... biyahe sa mga tricycle nga daw ay naging nagkakasinanto mga kakifab diri sa Bacolod. Kung isa ba anong pamatsay lord, mga malipong uro ni sila yan, oh. Kaya nga, nga daw hindi siya makita kung may nagatabok sa dalan. Katulad na lamang ini mga kakifab sa sining isa kalula nga nagatabok sa dalan, binungguan sa isa ka tricycle driver nagkumatos gid. Ining 77 anyos nga babae matapos nga nabungwa sa tricycle sa may barangay Alihis diri sa siyudad sa nga Bacolod. Ginkilala ining biktima nga si Joliet samtang ang driver sa nga tricycle amo si Rogelio 76 anyos. Sa interview sa K5 mga ka K5 sa himata sa nga biktima wala sa gyapon sang progress ang ikayong lawas ni Lola sa sininga matinon. Pila sa likod, sa ulo, kilid kaga fracture sa tiil ang naangkon sang biktima. Kaluluoy man si Lula mo.
2: Oh, sa pihak nga bahin, kumusta ka muda sa panay? Dire sa amon sa Negros, naka-red alert na ang supply sang kuryente dire sa amon sa Negros Island. Ginpahayag sang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP nga sang Webes ginpedalom sa red alert status ang bugos nga Visayas grid sumugod alas 4 kag alas 9 sang gabi. Muni no ang ginalantaw nga tungod sang demand sa sobra kainit sang panahon ginakulang ang aton nga supply. Ang available subong nga kapasidad sang kuryente ang yara lang sa 2413 megawatts apang ang peak demand sang yara sa 2541. Actually Bisayas ni suno sa NGCP daw ga pamahog naman nga magtaas ang presyo sang kuryente aw.
1: Amo ang mga balita na mo diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Michael.
3: Amo salamat, Daddy Babe, Sir Robert, sa kampiyon yung mga balita. Sa iluhan nato na ang mga balita sa siyudad sang Iloilo sa Kaiser ABP. Sir Ray, good morning. Ang kampiyon yung balita.
4: Morning, K5 Western Visayas, Kalibo. Good morning. Ang mga balita diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo, kung inyo madumduman, may yara sang insidente nga natabo dito sa may Zaraga sang gintalikdan nga mga binulan, mga ka-K5, kung sa diin nasunog ining wing van ginakargahan sang sound system nga nagpatigayon sang binayli no sa isa ka barangay sa may Banwasang Zaraga. Sang nasunog ini kag natap na ang kalayo na kibot ang mga pumuluyo nga mayara sang lalaki o kon bangkay nga nalakip sa sunog nga nakapungko sa front seat sang wing van mga ka-K5. And later on nakilala ini nga si Jansen Brillo, 19 anyos kag graduating student mga ka-K5 sa ila sining eskwelahan dito sa may Banwasang Mina. Pero natabo ining insidente sa barangay Inagdangan, Zaraga sa tung Marso 15, mga ka-K5. Duha na kabulan ang nagligad kag matapos ang investigasyon, no, hindi kumbinsido ang iloy ni Jansen Brillo, mga ka-K5, sa gintunaan sang kamatayon sang iya sining bata. Kag galuyag nilang ipa-check liwat ang ining autopsy report sang ila bata tungod nagapati sila nga posible patay na ang ila sini bata antes pa man nasunog ang wing van tungod sa pila ka mga nakita nila sini no, nga litik sa agtang, no, sang biktima kag amuman sa ginapatihan nga buno sa dughan. Pero suno sa inisyal nga investigasyon nga wala sang foul play sa natabo, pero ang pamilya ga parindugan kay suno sa mga impormasyon nga ilabaton nga posible gimpatay ang ilang bata antes ginsulod sa wingban mga kakipaib. Padayo naman ang pag-imbestigar sang Bureau of Fire Protection, no, matapos nga mayara na sila sang gingpasang resulta sang ilang investigasyon sa kapulisan apang hindi kumbinsido diri ang pamilya. Suno sa Bureau of Fire Protection sang saraga nga nasuffocate ang biktima kag rason nga wala ini makagwa, no, sa salakyan sang matabo ang pagsunog. Pero wala pa matag diri kung ano gid naman ang ginhalinan sang sunog mga kakipaib kag kundi nagumpisa ang kalayo. Sa aton sini nga mga kultura, namo nang mga balita namo diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo, balik sa inyo dira Kalibo.
3: Namo salamat sir Sir ABP sa kampiyon niya balita. Si Sir Jobert naman. Sir Jobert, anong latest sa Rojas City?
6: Good morning once again. Nagkinagubot kahapon nidlaw sa social media diri sa probinsya sang Capiz matapos nga may isa ka vice mayor nga nagpost sa sini nga Facebook page sang video nga may salakyan nga naga-drive sa salakyan niya nga may babayi nga nagalutgot samtang nagabiyahe. No? Napost ini matapos madamo sa mga patutsada ining isa ka vice mayor mga K5 dito sa yasining Facebook madamo sa mga ginpabutyag mga ka K5 kag katulad ba lang nga kaon ka icebuko samtang nagabiyahe ang salakyan mga ka K5 dito gindamo sa mga nakita nga mga netizens naton kag gina-compare, no, kay hindi makitaan ang itsura sang babae mga K5 kag ang itsura sang lalaki nga naga-drive sang nasamit nga salakyan. May mga reports diri nga basi may nahack ang account sang vice mayor ukon hungod ini nga gin-post mga ka-K5. Tugtog sa karon, wala pa makapagwas ang official statement ang vice mayor sa isa ka banwa diri sa amon sa probinsya
4: sa vice mayor ang ginalugot.
6: Ha?
4: Ang vice mayor ang ginalugot.
6: Yes, I spoke ko sang vice mayor. At mga ka-K5, pero as of now, wala pa statement nga nagwa sa karon sa sini nga mga tinion mga ka-K5. Dugang pa nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, may recovery kapon sa gimpatayon nga drug bypass operation sa barangay Libas, Roa City, kapin sa 360,000 pesos nga balor sang shabu nga na recover sang aton sini makatapos sang Roa City PNP sa ginpatigayon nga drug bypass operation. Umpisa sa Lunes sa Capiz gali mga K5 ang Kapitolyo kag ang City Hall, back to normal na ang trabaho Monday to Friday. Back to you, Kalibo.
3: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon niya balita. Ice buko na kay mainit subong mo. Sa aton kampiyon niya mga balita sa Antique. Antique, good morning Sir Nestor, Sir Milmar, anong latest?
7: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya, padayon ang pagpamayag, pagtugro kang pagkilala kang dungag sa dyang 12 anyos, bala K5 Western Visayas nga baganihan to sa Maykulasi. Matapos nga ginlangoy ang lima ka, masubra lima ka kilometro kang nagkapan tumulandang bangka para maluwas yung iba ng mga kaimaw ng mga malam to. Ginatugroan kang groceries, apat sa kubugas kagpirag ka mga groceries to kang Office of the Vice President ang dyang bata. Kumuman na nakatalana nga igatugro ang AX ka na nga nagabalor kang 15 tubtub 20 mil pesos kag ginrekomendar kang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga pagatugroan o kon iga himuan kang resolusyon agud nga tugroan kang award kang sangguni ang panalawigan ang diyang pagkabaganihan kang 12 anyos nga bata.
8: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, apat ka mga kolorom nga van ang natigayon nga madakpan kang LTO 6 nga may rota Iloilo, Antique, Vice, Barsaque, 5% Visayas sa Negros Island Region. Ginpatigayon ang nasambit ng operasyon katong Mayo 4, tub-tub, 9, kadyang at tuig. Amudyang ginasinggitan kang mga van operators Regia Santique sa LTFRB na tiraad asikasuhon rin kang LTFRB ang andang prangkisa banget tuman gigakulang sarakyan nga nagabiyahe Regia Santique.
7: Para so far mga balita diyan sa probinsya, balik kanin mo Sir Michael.
3: Alas 5:51 na kampiyon yung mga balita. Damo salamat Antike no sa mga balita diri sa Aklan. Nagpahayag naman sang pagkontra ang sektor sang agrikultura sa Boracay Bridge program mga ka-K5 no. Ang amon diri Provincial Agriculture and Fishery Council nag-ayo subong sang transparency sa ato na DPWH may kang tanan sa 7.78 billion na Boracay Bridge project. Inambal nila nga kinahanglan nga maproteksyonan ang lokal nga mga isda, boat operator kag direkta nga maapektuhan sang nasamitan nga proyekto kag ginakahawag man sa subong ang marine ecosystem kag environmental social impact sang nasamitan nga proyekto mga ka-K5. Nagpahayag sila sang ila pagkontra sa nasamitan nga project mga ka-K5. Kag 2098 diri sa Banos ang Kalibo ang beneficiaryo nga nakabaton sang 2325 halin sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks sa nagligad nga adlaw mga ka-K5. Kag isa man ka bypass operation ang ginpatigayon sa isla sang Boracay nagapangita siya trabaho pero nadakpan siya nagabaligya droga. Ang suspect nakuhaan sang isa ka sa Shay sang suspected siya bu ang suspect in kilala kay alias Ryan kag nadakpan siya aran na subong sa Malay Police Station mga ka-K5. Di wala na ta oras ah.
9: Balita K5 sa umaga.
1: Wala na ta oras man mga ka-K5 sa atong sininga mga suki nga mga tagpa.
2: Happy fiesta na ka-K5 babes sa Zone 1 Handumanan. Kag sumon may yung aga gid sa imo suki nga tagpalamati.
1: Oy.
2: Kay Ma'am Mel Vera kay Sir Bobet Plasuela sa Zone 1 Handumanan. Halin kay Ma'am Milay SP.
1: Sino to ganing husband ni Mama na Nelly? Si Mama Nelly Porcadilla. Ang husband happy happy birthday lang sa kay Ma'am Nelly Porcadilla. Belated happy birthday. And happy birthday sa imo husband nga naga sa ulog subong kay Mr. Porcadilla mga kakibab. Salamat dira sa tangob mga kakibab. Ang Phoebe Store dira sa Dulao, Bago City sa Purok Salong, Dulao, Bago City. Available lang ato sini nga mga products dira ha sa Phoebe Store dira sa Dulao. Ang Moki Store sa Mansilingan. Mayong aga lang na sa Moki Store sa Mansilingan. Mayong aga lang na sa kay Alma Feria, Nato Santa Maria, kag kay Annalisa Amlon.
2: Lotlot Store, mayong aga sa Panukoy. Kakipa babes, alista magtakop. Payuhumon ta na yung aton mga kuturan. May nagsulod nga balita nga secured ang GSIS, ang lump sum sa mga manong retired na secured sang NBI.
1: Sige, why na kita panahon? May panahon pa pero hindi na aton. Siling ni Captain Fritzel Javier mga ka-K5. Salamat gid mga ka-K5 ba ang DTX Pabanid Morning Newscast masurod na with ka-K5 Colin Cobia and Sir Van Albay. Ma'am Rose Malingaya, Mary Rose Lingaya dira sa Tutong Store may ngagalanda kag kay George Lauso. Ako si Kaki 5 Babes Gantalao.
2: Ako naman si Kaki 5 Robert Picardo. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit. It's an apple. Pagtutok ng alamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabakas sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
9: Mighty C. Mabakas sa mga butika. TTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang ditis. Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
9: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
9: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
4: Ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
6: DTX 500 Morning Newscast.
4: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
5: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sumungan sa Biyernes, Mayo 15, 2026. Makita kag mamatian man kita live anywhere in the world, pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa atong mga pangulong dinalan. Sa balitang regional, lalaki ginlutang pirason sa Pamplona, Negros Oriental. Sa balitang national, Senator Lapid wala pa sang pahayag angot sa kinagamo sa Senado.
7: Balitang international.
5: Sa balitang international, 1,700 gin-confined sa isa ka cruise ship bangod sa ginapatian outbreak sang norovirus sa France.
7: Balitang sports.
5: Vanni Erika kag Jaja kabahin na sa Capital One.
7: Balitang entertainment.
5: Vice ganda nag-joke angot kay Senator De La Rosa.
7: Balitang negosyo.
5: Kag NGCP ginapangayuan sang incident report angot sa mga greed alert. Sa detalye sa mga balita.
7: Balitang regional.
5: 5-day workweek sa La Carlota City, igabalik na. Magabalik na sa 5-day workweek schedule ang city government sa La Carlota sumugod sa Lunes nga adlaw, Mayo 18. Ini matapos nga unta to ang ginpatuman nga compressed 4-day workweek. Sa idalom sa Executive Order No. 27, Series of 2026, manginbukas ang opisina sa gobyerno las 8 sa aga tubtob las 5 sa hapon, Lunes tubtob Biyernes. Samtang most wanted sa Cebu, arestado sa Cadiz. Ginserbihan sang warrant of arrest sa siyudad sang Cadiz ang 40-anyos nga mekaniko nga ginakabig most wanted sa Cebu. Si alias Jimboy nga tagadaan Bantayan Cebu nga nagaaktuhan na sang kapulisan sa Sitio Palanas, Barangay Rizal sa Guy City tak na 8:30 sang gabi, Miyerkules nga adlaw Mayo 13. Ang mandamiento de arresto nga ginserbe ang naghalin sa Regional Trial Court o kan RTC nga gin-issue sang Agosto 6, 2025 sa Bugos City, Cebu. Gilayon nga gindala si Jimboy sang kapulisan sa lokal nga istasyon para sa nagkakaigo nga disposisyon. Sa dugang pa nga balitang regional, lalaki ginlutang pilason sa Pamplona, Negros Oriental. May balita si KK5 Rufa De Vero.
0: Ipapagaling ang isang lalaki matapos siyang barilin ang hindi pa nakilalang suspek. Sityo Tulubuan, Barangay San Isidro, Pamplona, Negros Oriental. Bada alas 5:40 ng umaga ng Merkules sa Mayo 13. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, pauwi na ang biktima sa kanya-kanyang motorsiklo sa isang madilim na bahagi ng Sityo Tulubuan na bigla siyang barilin ng isang hindi kilalang tao sa hindi malamang dahilan. Dinala ang biktima sa Negros Oriental Provincial Hospital dahil sa tama ng bala sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan habang mabilis na tumakas ang sospek sa kanya-kanyang motorsiklo patungo sa hindi malamang direksyon. Sa ngayon, nagsasagawa na ng hot pursuit operation ang kapulisan upang matukoy ang sospek. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero para sa kampiyon nga balita sa Bis Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. DTX 500
5: Morning Newscast. Lalaki nga nagapangita sang trabaho sa Boracay arestado matapos mabaklan sang droga. May balita si K5 Leonard Viray. DTX 500
3: Morning Newscast. Arestado ang isa ka lalaki sa ginpatigan nga drug by bust operation sa mga operatiba sa may sitio Tambisaan, Barangay Manok-Manok, Isla sang Boracay kahapon adlaw sang Huwebes. Ginkilala ang suspect sa kay Ryan Igtanloke sa legal nga pangidaron kag residente sang Barangay Bulwang Numan Siaklane. Na-recover sa iya ang isa ka sa siya isang suspected Cebu, kabaylo ang 1,000 pesos nga buy-bust money. Nagapamalibad man ang suspect nga maghatag sang pahayag may kantanan sa operasyone. Sa karon, yara na ini sa kustodiya sang Malay PNP kag mga pangatubang sa kaso nga pagbaylar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM. DTX 500
5: Morning Newscast. 178.5 milyones pesos nga pondo ginalukar sang antike government para sa solar energy program sang 17 ka mga banwa. May balita si K5 Eileen Magbanwa. DTX
8: 500 Morning Nag-alukar ang gobyerno probinsyal sa inisyatibo ni Governor Paulo Javier kang pondo sa 17 ka mga munisipyo para sa photovoltaic system bilang sabat sa bulanan nga barayden sa kuryente kang kada Banwa. Sa interview kay Governor Javier, ang naging pahayag na sa bulig kang solar energy, mabuhinan ang gastos kang kadabanwa kung sa diin ang savings nga para sa kuryente, ang ibutang lamang sa iban nga programa o kung proyekto nga makabenepisyo sa katawan, kaangay kang pagbakal kang bulong o kung dugang nga manpower. Suno pa sa gobernador, nagabayad ang kadabanwa kang ginabanta 200,000 to 300,000 pesos para lamang sa bill kang kuryente sa kada munisipyo. Region naman sa 10.5 million pesos ang pondo sa kada munisipyo o kung 178.5 million pesos sa kabilugan ang ginalukara sa among programa nga bulan naman halin sa National Wealth Share kag National Tax Allocation kang probinsya. Sa tulad ang among programa ang sa idalong pakang review kung sa diin nagpakita man kang suporta ang tagsa ka local government units o kung LGUs. Balita regional halin regya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagkalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
5: DTX 500 Morning Newscast. Samtang regular nga schedule sang trabaho sa Rojas City Government magabalik na sa normal. May balita si K5 Myla Fuentes. DTX 500
9: Morning Newscast. Gintakas na mga K5 ang 4-day work week sang Rojas City Government matapos ang mandato ni Rojas City Mayor Ronnie Dagibas nga ibalik sa regular ang schedule sa mga trabaho diri sa siyudad sang Rojas.
10: Naobserbahan sa Rojas City Government nga kaangay pag-usik lamang sang oras kag tiyempo ang ginpatuman nga 4-day duty schedule. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Mr. Melvin Calangate, ang Rojas City Information Division Head iya ginpayag nga base sa mga assessment kag obserbasyon, pag-abot tala sa isang gabi, wala na sang may nagapadulong nga kliyente sa City Hall agad magproseso sa mga dokumento. Kanugon sunod diri ang duha ka oras nila nga pagulat sa opisina nga wala sang may ginahimo, butang nga mas maayo kun ibalik na lamang sa regular nga schedule ang ilang trabaho. Dugang panigalagate katuyuan sini nga mahatag ang madasig nga serbisyo publiko kag masiguro nga kompleto ang mga staff sa oras sang madamo nga transaksyon. Pinaagi man sini indi na mausik ang kuryente kag oras sa mga empleyado kag madamo pa ang matapos nga trabaho. Naibaluan nga magasugod na ang regular nga schedule sang trabaho sa Mayo 18, Lunes alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon. Sa pihak nga bahin, nangin positibo naman ang resulta sa ginpatuman nga 4-day work week kun sa diin na mutikan nga dako ang pagnubo sa konsumo sang kuryente sa mga opisina sang gobyerno sa syudad samtang ginapatuman ang nasambit nga schedule. Sunod diri, isa sa mga nangin mayor nga rason amo ang mas malawig nga oras sang trabaho sa sulod sang apat ka adlaw kun ikomparar sa liba ka adlaw. Dako man ang nabuling sa pagkinot nga paggamit sa mga air conditioning units, suga, computers, laptops kag iban pa nga mga kagamitan nga nagakaon sang dako nga enerhiya. Apisar magabalik na ang regular nga schedule magapadayon sa gihapon ang pagpatuman sa mga austerity measure. Ginpayag man ni Galagate nga posible magabalik sa liwata nga 4-day work week ang trabaho pananglitan magalala pa ang sitwasyon nga kinagamo sa Middle East.
9: Ini si KK5 May Labas Guest Guantes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis KK5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
5: Samtang delegasyon sang Western Visayas para sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur magabiyahe na subong adlaw. May balita si KK5 Kim Kaluyo.
6: DTX 500 Morning Newscast.
11: Natala na nga magbiyahe ang 1023 tanan ka mga delegasyon sang Western Visayas para sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur, Mayo 15. Suro pa kay Mr. Hernani Escolar Jr., ang Regional Information Officer sa Department of Education o Condeped Region 6. Ginalauman ang ilang pag-abot sa Mayo 17 sa Agusan del Sur. Dugang pa niya, all set na ang delegasyon. Ilabi na ang 630 tanan ka mga atleta. Nahibaluan nga natala na ang opening ceremony sa nasambit ng hinampang sa maabot ng Mayo 24. Yari ang kabahin sang pahayag ni Mr. Escolar.
12: Na 7 p.m. na magadepart ang atong sting mga athletes from Puerto Biluilo via Cebu Inisila and then going to Agusan del Sur. So they will be leaving Iloilo around 7 p.m. So based on our estimates ang atong sining transportation committee mag-abot din sila

0: ng baraha, 10 improvised bladed weapons at cash. Layunin ang Upland Greyhound na matiyak ang kaligtasan ng persons deprived of liberty, jail personnel at publiko sa pamamagitan ng pagkumpiska ng mga gamit na maaaring magdulot ng banta sa kaayusan at seguridad sa loob ng kulungan. Muling tiniyak ng Misamis Occidental PPO ang mas pinaigting na intelligence monitoring at law enforcement operations upang maiwasan ang anumang illegal na aktibidad sa loob ng mga detention at reformatory facilities. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: Sa katapusan ng balitang regional, apisar sang El Nino, mga mangunguma sa Angeles, Pampanga na kapatigayan sang mabinungahon nga ani. May balita si K5 Eileen Sanchez.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Nagtala ng masaganang ani ang mga high-value crop farmers sa barangay Kutkot sa kabila ng matinding epekto ng Super El Nino na nagpapakita ng katatagan ng sektor ng agrikultura sa tulong ng Angeles City Agriculture Office. Ayon sa ulat sa unang bahagi ng Mayo taong kasalukuyan, kabilang sa naaning gulay ang 45 kilo ng mustasa, 50 kilo ng petchay, 55 kilo ng spinach at 45 kilo ng spring onions. Sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Carmelo John Lasatin II, patuloy ang pagbibigay ng technical na tulong at monitoring ng City Agriculture Office upang matulungan namang magsasaka na mapabuti ang kanilang produksyon at mapanatili ang supply ng pagkain sa lungsod. Batay sa ulat, ang Super El Nino ay nagdulot ng hamon sa agrikultura dahil sa matinding init, tuyong lupa at mababang supply ng tubig na maaaring magpababa ng ani at magpataas ng gasto sa produksyon. Sa kabila nito, nagtagumpay pa rin namang magsasaka ng kutkot sa pamamagitan ng gabay at suporta ng lokal na pamahalaan. Ang matagumpay na ani ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng high-value crops tulad ng mustasa, petchay, spinach at spring onions na mahalaga sa pagkain at kabuhayan ng mga residente. Patuloy ang suporta ng City Agriculture Office sa pamamagitan ng regular na pagbisita sa mga taniman upang magbigay ng gabay sa tamang pag-aalaga ng pananim, water management at pest control. Ayon sa pamahalang lungsod, ang tagumpay ng mga magsasaka sa kutkot ay patunay na tamang suporta at koordinasyon. Maaaring manatiling produktibo ang agrikultura kahit sa gitna ng matinding hamon ng klima. Balita mula sa Angeles City, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: Balitang National.
1: Sa balitang National, Senator Lapid, wala pa sang pahayag angot sa kinagamo sa Senado. Wala pa nagpagwas ang pahayag sa Senator Lito Lapid angot sa nagluntad nga pagbailuhan ay isang lupok sa Senado. Samtang madasig ang nagalapta nga mga video live updates kag pahayag sa mga opisyal halin sa Senado, nangin palamangkutan sa publiko kun nga wala pa sang reaksyon o kun pahayag si Senator Lapid. Kag Senator De La Rosa nagalaom nga magpa-kustodiya sa PNP. Ginpayag ni Senate Sergeant at Arms Retired Major General Mau Aplasca nga ginpabutiag ni Senator Ronald Bato De La Rosa nga luyag sini magpaidalom sa kustodiya sang Philippine National Police o kon PNP. Siruki Aplasca nakabatiag ini sang kon nakabatiag ini nga nagkulbaan sa Senator De La Rosa samtang nag-istoryahanay o kon samtang nag-istoryahanay sila ni Secretary John Vic Remulla.
2: Balita International.
1: Sa balitang international, 1,700 gin-confined sa isa ka cruise ship bangod sa ginapatian outbreak sang norovirus sa France. Naka-confined subong ang 1,700 ka mga pasahero kag crew sa isa ka cruise ship nga nagdungka sa pantalan sang Bordeaux sa France bangod sa ginapatian nga outbreak sang norovirus, isa ka gastrointestinal nga balatian. Sunod sa report ang barko nga MV Ambition ang mayara sang sakay nga 1,187 ka mga pasahero kalabanan sa ila abo ang mga British kag Irish nationals kag 514 ka mga crew. 50 ang nagbasakit sa norovirus kag isa ang kompirmado nga napatay.
2: Balitang sports.
1: Para naman sa aton nga balitang sports, Vanny, Erica kag Jaja kabay na sa Capital One. Opisyal na nga mangin kabahin sa Capital One Solar Spikers and Ivani Gambler, Erica Santos kag Jaja Maraginot. Ini matapos nga ginkumpirmar sang team ang ilang

0: presensya sa Dayan Lurkag Santos ang gikan sa Signal Super Spikers samtang si Maraginot ang gikan naman sa NX Led Chameleons.
1: Balitang Entertainment.
0: Sa aton nga balitang entertainment, Vice Ganda nag-joke angot kay Senator De La Rosa, my chica, si K5 Ivy Cordova.
2: Gintalingaw sang kadaman ang ginbuya nga joke sang host kag komedyante nga si Vice Ganda sa isa ka episode sang noontime show nga It's Showtime. Sa tiun sang show, lahog nga ginsiling ni Vice nga indi kuntani mag-absent si Ann Curtis apang nasandad ini sa hagdanan. Rason nga nagpauli na lamang ini. Nagkinadlaw man ang mga audience kag netizens matapos ini ginsiling ling sang host. Kun sa diin ginangot ini sa kontrobersyal nga pagpalagyo ni Senator Bato de la Rosa sa mga MBI samtang yara sa Senate building. Si Ann naman ang masami nga ginahimo nga kalingawan sa mga kaupod sa industriya. Bangod sa masami ini nga absence sa nasambit nga noontime show. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang Negosyo.
0: Sa aton nga balitang negosyo, NGCP ginapangayuan sang incident report tangot sa mga grid alert. Ginmandoan sang Department of Energy kag Energy Regulatory Commissions ang National Grid Corporation of the Philippines nga magsumite sang incident report tangot sa yellow kag red alert nga nagaapekto sa Luzon kag Visayas sumalin sang Mayo 12 tubtub 14 sa idalom sang ERC Resolution Number 13 Series of 2010. Kinahanglan nga maghatag sang kompleto ka report sang NGCP nga nagahatag sang detalye sa gintunaan sang ginpasaka nga grid alert, outage duration, corrective measures kag restoration timeline. Mga ka K5, bamuyado ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Bantay na masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupod sa nagka-K5 L. John Castaño, kagka-K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa men and women sa K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sa aton nga CEO nga si Dr. Mel Uy, kaupod ng technical team. Ako, si kagka-K5 Zyro Van Albay, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. K5 News FM. D3 Bio.
3: Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, DTX 500. Hina problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract, nga bugana sa charantin, nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Pigaw ang performance kay darling. Mag Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May baka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
14: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalubala ka mo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina. Na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-iCare Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Red Horse Beer in Uman Whistle.
18: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
17: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ay kisan

0: I-Scoopy Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butik.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butik.
1: TTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginapublima ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babaka sa mga butika.
6: 101.5
1: K5 News
6: FM.
1: K5 News FM.
7: Oras sa K5 News FM Philippines, lasay 32 sa aga.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number 1.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
11: Kaghimay-himayon, standby!
8: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
10: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
11: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
10: Sa pilat ka mga opisyales sa gobyerno.
11: Sobra!
8: Objective and analytical.
10: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
11: Di pagprangka lang bala.
8: Informative.
10: Diretso naton kay may baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
11: Inaiya!
8: No holds barred discussion on hottest issues.
10: Grabe! Ang isyo sa pinatyanay kag droga, nagaduging na!
11: De, ano nang resulta sa kaso?
12: Hulat-hulat lang!
11: Ay kanami! Karon lumpatan!
10: Oh, come on! People of the Philippines!
8: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
7: Isa ka, mayday, good morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagparamati. Kamusta naman ang aton mga kauturan sa igan sa may bayon? Tunga sa kaumhan, ibabaw sa kabukiran. Lakip na sa binog nga probinsya sa Negros Occidental, kanakbanwa sa Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines. And good morning, world. Kaming help on inyo power to every morning this Friday. Ako naman si K5 Alzen Castanio.
13: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning.
7: Kami ang inyo sa New Riding in Tandem until 9 in the morning sa inyo palatuntunan.
10: Foro de los Pueblos.
7: Ari kita sa ato naman yung pagparangin sa petsa 15 sa bula naman sang Mayo tuwing 2026. Diin man sila ka K5 Eric gabayin sa kalibutan. Gusto na mo nga ipaybalo sa inyo nga medyo light and dark sa mga mga kombinasyon.
13: Ito, no?
7: Dok lami man tuloko, no?
13: Naka-black ang base top.
7: Kaysa day is black mo.
13: Oo,
7: no?
13: Black.
7: Sa ato ka mga utod, di ba ka mga bayan sa kalibutan, you're all updated kung nanong kakalanabo dali sa Bacolod, Negros Occidental, NIR, in other parts of the country. Pagi naman sa ato ng official streaming via Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Kag ara man ta sa aton nga streaming sa radyo eh, AM FM sang K5 News FM.
13: Yes.
7: I-download yun lang sa Play Store, ano lang gay pamati ka radyo kun ara ka sa Netherlands, ara ka sa Japan, or even in America, the proses lang ari kas makulod gay pamati ka radyo mo. Pakita mo karon ta nang itsura sa aton nga apps nga pang radyo ha. Ato lang EMFM na itong apps blocking pabitan.
13: Namin na.
7: Screenshot.

0: para mabalaan nila, makanto sila sa Play Store. Pagkanto nila sa Play Store, pagitaon nila na, ha? Screenshot mo tayong kagibutang sa screen, ta, ha? Kay para maindiyang aton nga mga tag panamati. Well, sa ato ka mga utod, Dria sa Bacolod, kasi ganang signal ta sa 101.5 FM, no? Ang iablang app na, no, yung, kung di kanto ka sa Play Store, kung anong makita sa Play Store, screenshot mo, kagaya mo na yung ipakita. And, of course, kung saara ka sa Northern Negros, live kita sa 89.7.
1: Yes.
0: Kag sa Southern Negros, kailangan celebrate ng kabangkalan sa ila subong ika-syam?
1: 9th anniversary. Next subungan year, raw may gift-giving.
0: Grabe. Ah. Congratulations to the station manager of K5 Blues FM, Northern Negros, K5 Jean Shatita.
1: Anong ina-congratulate mo siya? Ang anniversary or ang puti?
0: Duha na. In line with the 9th anniversary, may bag-uman siya nga service eh. Ay, ibang trigalo. Trigalo, slawas, bata. Nung pangabudlay, abi mo, oh, ang ihom ko, glabots, drunggan. Actually, na nga plano na human sa Santique pa kami mo.
1: Ina siya?
0: Oo. Oh. Nag-travel kami, nag-attend kami kasal mo. Ni Reynard Apostol.
1: Alin ka mas Palawan. Oh, oh.
0: Samta nag-travel, dito na na nahuman ka dapat. No, ka hindi pa siya mo. No?
1: Ara na.
0: At ano man na iya kay ginagaan sa opportunity. You know, that's
1: may
0: only one thing.
1: May venue na siya for everything.
0: Huh?
1: May venue for everything.
0: Oh, sige, venue for everything. Amo na nga lang si Islakyan. Venue for everything. So, by the way, sa itong mga utod, ha? Di ba, ang mga vines sa kalibutan, kami ni K5 Ari, kanaga tamyaw sa inyo sa more night. Good morning, kagina. Oy, ba, ang Bacolod dyan, balik na sa 5 days.
1: Ara na?
0: Nga work, no?
1: So, ini nga si Manan?
0: Ang iban nga mga opisina, like Tubuso, balik man sa 5 days work.
1: I think that's good.
0: Daw nakita nila nga do hindi effective ang 4 days work sa isa ka semana, K5.
1: Why isa ka support?
0: Oh, pero, sa ibang nga lugar, dako ang nabuhin sang gasto nila sa kuryente. Bangod sa isa ka adlaw nga wala sila operate, dako ang nabuhin, no? Luwas lang yun ngang sineko kasi hindi mo mitsinihan kundi ka pa nagpanubo power sa transmitter mo, nagdako pa yung mobil.
1: Tige, isa ko ang gamit sa electric fan.
0: Ah, hindi. Aircon. Ang aircon, gano'n mo ginugantan. Ang air, actually, ang rate yung makita mo, pero yeah, ang power consumption.
1: Amo na huwag yung balan.
0: Huwag yung balan.
1: Doon ginakulbaan ako sa mga dangtan ko sa tapos bulan.
0: Ha?
1: Doon ginakulbaan ako.
0: Ako gaya-preparar na. Kaya nag-negosyar na ako sa mong kayaring Solomon. I'm contemplating now to have a solar system sa Malay. No?
1: Doon ginakulbaan ako.
0: Tisiling ko mo na sugudan talang niya. Ang ayaw ko lang siya, hindi lang pagbahalon ng labor blau.
1: 21 gibs ko na.
0: Ha?
1: 21 gibs.
0: Ay, Diyos mo, mga aking niya Solomon. Happy listening sa Mabinay Bus Terminal. Grabe, kung sa ganang signal, dra sa Mabinay Bus Terminal via CPSU 100.5.
1: Tama mo ito, nagubang ang speaker, kapuntan?
0: Nagasinigabong. So, sa ato ka mga utod, di mga mga bain sa kalibutan, kami liwat ka tamiyo more night, ha? Kansa may mga importante ka mga transaksyon today, it's Friday, thanks God, it's Friday. TGFIS sa nila, no?
1: Yes.
0: Ha? Ano? TG?
1: TGIF.
0: TGIF. No?
1: Extend day, sumong.
0: Extend day?
1: Yes.
0: Ah, gonna be an extend day. Tingala mo na. Subong adlaw, tinagasagan na ang atong mga signal. So, by the way, sa atong silingawang kauto na ganagupod ka nung adlaw, sa atong naman yung presentation. No? Basing iban sinu, gabarikutot, kag manami piya turug-turug da. Yaman ang gabarikutot, patala dyan. Pagbarangon, duka mo dyan. Himos, duka mo kag magpararigos. Adlaw undo jo. Kami gyapon ninyo power do every morning. The riding in tandem K5 Eric and K5 Aljan. Hitting adlaw ka K5 Eric is a wonderful day and a blessing to all of us.
1: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat gid sa sining a Friday kag sa bag-o nga adlaw. We ask for your peace and protection sa aton pungsod. Tagay kami sing unity, wisdom, kag pagpalangga sa isa kag isa. Lord, please keep everyone safe sa ilang biyahe today. Safe travel sa tanan nga nagapanglakaton kag nagabiyahe. Guide every driver, every family, and every worker. Ginapasalamatan man namon Ginoo ang grasya as K5 Kabankalan celebrates ang iyang ikasyam nga anibersaryo. Continue to bless the station with strength, friendship, kag success. May you use them to inspire and help other people. And finally, Lord, we also lift up to you Dr. Miloy as he is going to celebrate his birthday this Sunday. Bless him with good health, happiness, wisdom, and more years filled with love and purpose. Grant him the strength every day and abundant blessings for his family and work. All this we pray, Lord, in Jesus' name. Amen.
2: Amen and amen.
3: Puro de los Pueblos.
0: Now, sa ato naman yung magkulturang ganoon po, adlaw sa nga presentation sa nga pagana kag mainit nga mga balita. K5-Eric top of the list, makagwa na sa ospital ang Deputy Chief of Police sa Castellana nga nabunaan sa bypass operation. Good news, ha? Though nga, I don't know kung makakumpanyar pa niya sa paglubong sa tinawon niya nga napatayigid.
1: No.
0: Medyo subo. Plangga, gigaling ni Skarampatan sa pamilya kay Buot, klase tao ni.
1: Kagaw, ting utod niya na pastor. Dado ka gadlib lang.
0: Tapos ang isa yung utod, nila, no? Si Jong no yung tawaganta, hindi gali si K5 Bobby, kaya may balita si Jong no.
1: Jong Bursa.
0: Si Jong Bursa. Sa piyat kabahin mga ka-K5, sa iban pang mga balita lokal. Sa balita lokal, may ara ng update kita sa 4 days week or 4 days work kada semana. Ang kapitolyo mapadayon?
1: Sang 4 days?
0: Oo. While ang Bacolod ya, Tubuso, balik na sila sa 5 kadlaw nga trabaho.
1: No kasaho ang kapitolyo kada Lunes, wais liyo bra.
0: Actually, isa ka rason guru nga dapat nagbalik. Ito nagbarato naman ng krudo mo.
1: Nagbarato ng krudo kag...
0: Nanotice mo ka matamat na no? Pagkita ko si Tinta, 40 lipain ako mo.
1: But you know, sa bago may ginagamuhan to subong gasoline station?
0: Pila ya?
1: 63.
0: Okay na ya?
1: Hindi ko kababa. Kung nga nag 63?
0: Tiba si Kun ang iyaya, nagginansya na lang siya gamay.
1: Grabe, ang mga taga-ibang taga-Bacolod, tugtugong.
0: Tigaling ka layo, mga biyahe, patato pila kilometro. Madre lang pa kanto sabon sa Grenada, may tagstinta, 40 na.
1: Ina?
0: Kaya ang iba niya, 82 pa mo.
1: O may ang...
0: Tingala ko galing nga, may 82, dapat why na iya?
1: Why na na, ate, basta pulang...
0: Kuna, kuya, diskartihan yun na, ang mga muna nga klase gasolinan, taga-leksyon, di pag tugungan, isang semana, tarawang tabi.
1: Dapat lang kay sobra-sobra.
0: Sobra, why consideration, no?
1: Tisige,
0: sa piyat kabahin, subong adlaw ka K5 Eric is the 9th anniversary of yes. K5 Blues FM Kabangkalan.
1: Dabi.
0: And we would like to congratulate K5 Blues FM Kabangkalan sa ilang celebration. Sa ika-siyam katuig na pagpakalagad sa mga pumuliyo sa Southern Negros.
1: Grabe.
0: Siya may mga activity sila.
1: Subong
0: aga, sila. Subong ang aga, giving. Ang ila ko ni 9 to 9. Magsinig ka 9 to 9.
1: 9
0: years for 9 special least fortunate families. Yung ginpili nila.
1: Sa Barangay 9.
0: Sa Barangay 9.
1: Yes.
0: 999.
1: Yes.
0: You know? On the 999. Sa ikasyam ng anibersaryo, sa Barangay 9, may siyam kapamilya.
1: Nga
0: least fortunate, nga ginpili. Tagaan sila tapila, tagpila, tagdako, may groceries nila.
1: Mayara to, may ginprepara na to si SM Jen.
0: Ang preparasyon, tag isa kasako nga bugas mo. Ang ito nga, saksako nga bugas. May groceries. Tag iban pa. 999, katawa man sang idea, no?
1: Kundi, Biyernes, Bong. Biyernes na. Pagka Domingo, mong sadyagid.
0: Okay.
1: Sa Domingo, KKB.
0: KKB, no? Wow. Namin yung tali mapas pero sa timprano abi may activity tali no may installation sa mga bagong mga like may mga promotion tali kanday Marv they will be promoted no assistant station manager no so
1: kagiban pa siling ni Ma'am Jen niya mapas kasi may kabangkalan ang half of me is kabangkalan mo
0: okay
1: nyati makadto kato
0: ano oras to aw
1: aga
0: mga oras lang nine sa aga
1: ati mga usual na mga 9 o'clock na
0: tikon aga at tutuguro si Madam Jean no ti matabo di may papanyaga abi si Boss Mandari sa Bacolod no ti dola nga lang
1: ti may papanyaga si Ma'am Jen hindi kani kami ka attend hindi dito kami
0: dito ka mga doa
1: o ti sini nga lingkod ti mapas kun hindi pa sugat ka nya ano ka nga bag-o ni
0: hindi
1: pa sugat ta kada driver mo Cirilo
0: di no di sige sa piyag kabahin sa iban pa ay congratulations ha, sa aton sa ring kabangkalan we're so very proud one of the strongest radio station of K5 ha minor station aton sila ni sang sagay actually top rating top sales sila subong top performer ang sagay
1: kita mo
0: kabangkalan in si Bayawan gabato
1: si Bayawan alas 8 gali ang KKB
0: kag sa tanan yung mga minor station only Negros Island region ang gadeliver sa mga sales
1: kita triple
0: no And ang mga major station, of course, kabawi-bawi lang. Hindi ka malukar man sa mga galastuhan sa mga major stations.
1: Mga
0: but for minor stations, like Kabangkalan, Sagay, ang pinakadakusubong income na deliver, Sagay mo. Mm-hmm. Ang iasubong yun, nakalo income sa tuya, sa iya lang niya.
1: Mm-hmm.
0: Waya la, buti yung mga butika na ito. Naka-close to 120,000. No? Sa iya yung buhay na natin ng sweldo, dulipay naman tala para siya.
1: Sino naman yun naman? Si Sagay?
0: Oh, si Kabangkalan may mga 50 mil.
1: Okay.
0: Tapos si Bayawan, Madlagan, man 59 mil. Not bad at all, no?
1: Hindi naman na malayan.
0: At diba siya ganun nga, iningagmay yung estasyon, kaparing waas lang kang ipabirik mo. Sa piyak kabahin sa ibang pang mga balita, may pito kabalay ng sunog, tos tubuso, kipabirik. No? Ibalon na ni karoon kay Kipay Jong Versales. And on the national scene, atong natutukan, why na? Nasaan na si Bato de la Rosa? Actually, hindi man pwede hold si Bato de la Rosa first. Why man niya kaso si Bato de la Rosa sa Republika ka Pilipinas mo? Ang sulom lang may kaso, ICC.
1: ICC.
0: Abi mo kakipaberik, kadamong sa mga utod ta, gamix kita subong, our nation is divided.
1: Uh-huh.
0: There are people who wanted to surrender si Bato sa ICC.
1: Correct.
0: Damo, Pinoy. Ang gapamangkot, ano yung ICC nga may arap man taton regular courts? No? Hindi pwede nga, drill lang natin ni Ringon. Kaya what if ko nang una, bing mga ginakabig na itong diktador kung ginpanakop man ito sa ICC kaging panglupot sa karsel?
1: Naku ang gira eh.
0: Ha?
1: Naku ang gira.
0: Di pa salamat na lang nga may Amerika during the time nga nagsapupo.
1: Uh-huh.
0: And during the time, sa hindi siya pang ipalubong, ang ining tigulang ang papriso subong sa Daheg. You know, to be honest, ha, ako yung hindi ko yung maki Duterte, hindi man ko yung maki Marcos.
1: Oh, correct, correct.
0: Makabayan ko yung mga kipab. Hindi ko yung PA.
1: Oh. Oh.
0: Ang amon, tagipusukon niya is para lang sa pamulyong Pilipino. Kag para yan sa tao eh. Let's try to analyze as a Filipino. Inang sang bangpuli na DC Marcos, ang bangkay niya, hindi ganyan pagpalubong sa libingan ng mga
1: bayan. Mga bayan, hindi pwede.
0: Only digong, ha? Ang nagparikasog by all means using his power as president of the Philippines.
1: Sulay bagyo to?
0: Sulay bagyo. Against all odds.
1: Against all odds.
0: Ngay palubong si Marcos sa libingan ng mga bayani. Alas ang tao ang nagparikasog, magaan dungog ang tao nga ginakabig sang tanan nga diktador, kag traidor kag kawatan. Subong ginpapriso sang the same nga mga tao nga ginbuligan niya.
1: Subo ba no?
0: You know, sometimes it's a story between sakit Bonifacio na in Aguinaldo.
1: Oh,
0: ang batasan niya pagka-traidor, kamudlay. No? We're not saying, ano, but, you know, why may takmalo kung sinuning sa likod sa pagpanakop sa iya. Pero ang pagpatis ng tao, it's the present administration, ti si President Bongbong, kapangiwala man, di ba? So, ang aton nga is why kita sa kinapinan sa ila. Ang aton niya is for the welfare tani sa Filipino people. Here it comes. Other big countries, why na niya ginataha ang ICC? I'm not saying we have to protect Bato de la Rosa. Kung may sala sa pailante sa kaso, eh. No? But I'm saying, nga ang ICC, ganyang tungginanta sa aton ng mga pamuryo. We are a sovereign state. Isa kita kapungsod yung may gobyerno nga aton. Nga hindi naton pagsaligan ang aton justice system. Ha? Ang mga lagko ng mga pungsod, grabe man nila justice system. Hindi nila pa intrahon, i-deklarar ganit nila kriminal ang taga-ICC. Magulo intra. Kita aton niya, aton pamuryo, aton surrender sa ining ICC.
1: Amon ang lais, no?
0: To masubo-subo, no? We are not pro Duterte, we are not pro Marcos. We are talking about the sovereignty of the Filipino people. Kaya at the end of the day, ang mga politiko, yan, buwas pwede si Sara Presidente, buwas pwede si Lene. Our loyalty belongs to our government, no? To our constitution.
1: May nakita ka nga daw subong nga katabo. Sa chimpo ni Duterte, ang iyang mayor gakapot sang batutabla, di siyempre si Bato de la Rosa. Nag-senador si Bato, pero subong problema siya. Nila?
0: Kita mo ka the change of government,
1: may
0: ang mga hero kakipab Eric, they become villains.
1: Hindi ba? Diyan mo ng trend, pag-abot ni Marcos, ang iya batutador, ano mo kapot si Bato, tayo ba? Basto ni Rola?
0: Trimulya naman.
1: Hindi, si Kwan, si
0: Trillanes?
1: Sino? No, si atong pulis ba?
0: Ah, si Dila, si Tore.
1: Si Tore. Hindi, amin di blato mo itong bastonero niya. What happened to Tore?
0: Pagkatapos kinagamit siya.
1: Disgrasya na.
0: Pinabayan. Patapos kaya ginusar siya. Ginsikara lang sa ganis kilid.
1: Tapos ginkwa siya sa pulis. Pag ginululuhan,
0: subukin mo MMDA.
1: Pero na, medyo problematic na.
0: Ang lesson naman eh.
1: Subungara naman, si Kwa naman, si NBI naman.
0: Si NBI, si Matibag.
1: Matibag?
0: Matibag ini.
1: Oo.
0: Kaya, abin mo sinusunod nga kakasun kakipabirik, kapananaw ko.
1: Oo.
0: ginaluto naman ni Trey Liling, kakasuhin niya naman si Rimulya. Kaya ang iasing ito ay bago na ang panindugan ni Rimulya. So ang gwa niya kakipaybarik sometimes, amo na kita nga pumulyo, tanawan niyo, blaga patay-patay kita sa mga leader nga ginabuto ninyo. Pamangkot na mo ni kakipaybarik ka mo ni. Okay lang eh, mabuto kita because we want to select the best leader of our land. Question, saan lo adlaw nga pag-eskwila sa bata mo, sino nga pangita sa iya nga balon makadto sa eskwilahan? Ginggaan ka sang presidente nga ginboto ka ginpanginbatyan mo, sang konsino nga ginbuligan mo, you're still the one responsible for looking for ways and means mapadala mo sa eskwilahan bata mo. Ang ulo sulo konsolasyon ta kun nami ang napilian ta nga leader because nami ang educational services ka ma-deliver. Second, ang delivery sang basic services, social services, nami. Kaya nami napili ang tanga leader. Imagine ko napili ang tanga leader. Ang ilagi na utot, minalita nga kwarta. Pagkatapos, the rest of the Filipino people ang ginagutom.
1: Lain, no? Tapos and, ang kutom siya kawatan, yung almost state witness?
0: Kag at the same time, no? Amo man na, no? Nga ang aton punto simple lang, regardless of the leader, at the end of the day, pili lang ta sang leader nga gusto ta. Sa katapusan, ikaw gyapon ang maningwa para mabuhi pamilya mo.
1: Yes.
0: So we must be a law-abiding citizen. Let us love our country, support leaders nga pananaw ta maayo ang ila tinutuyo. Pero at the end of the day, kung hindi ka magsikad, why ka manggyapon bugas?
1: Why ka gyapon?
0: Kung hindi ka magsikad, kung tricycle driver ka, wala ka manggyapon sudan.
1: Correct.
0: Kung ikaw empleyado, kung hindi ka mag-opisina, kung hindi pagsunduan ni boss mo, wala ka manggyapon.
1: Correct.
0: So, the only thing remains nga, ang aton, luwas lang yan sa mga nangin casual, nangin GO, nga sila yan nag-enjoy sila tiyan subong sa City Hall, o sa Capitol, o sa District Office ang Congressman, whatever effect, kasi sila nakabinipisyo, kahit yung mga leader sila.
1: Or, contractor ka be.
0: Contractor ka be.
1: District engineer ka.
0: Pero ang common gyapon yung pamilin. Ang aton loyalty dapat pamilin sa aton nasyon. Planggaon ito mga leaders ka mga buot, supportaran ta sila. Pero kung sila nga kita mag-ilinaway, inabla, for example, si Eric Abi, ang iyang nasuportaran niya, Abi, ang iyang suportahan niya, Abi, si Bongbong, tapos ako si Sarah. Tapos may patay kami, away, ito padbalay kami, ya. Why kami gabungluhanay, ganduwa, bangod si Sarah, kang si Bongbong, nga mo, nga ginaawayan, ganduwa. No? At the end of the day, ang guwa sila, abasi, kibot ka, tapos nasunbulan, may guwahi naman sila, ya, kita, away pa.
1: Amo ginang yakatabo tanaw na subong.
0: Mga kakipay ang gakatabo subong mo niyo. Mapos na rin kay mga pita.
1: Kay Hogaw.
0: Kay makilatan na subong. Si Trump, ara na sa China.
1: Kay si Elon Musk.
0: Si Elon Musk.
1: Dalay pa bata yan.
0: Grabe. Oras sa K-5 alas 6:54 sa aga.
1: San bae?
4: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright. With New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM D3 Bio Health News D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
6: Permitted ginastoryahan ang D3 Bio and mostly, most of the time ginastoryahan tagin ang iya contento the extra virgin coconut oil. Kipwerte mangkit. Gabi ang effects ang extra virgin coconut oil sa aton overall health. From brain activity to heart function to metabolism pati ang immune system mo, paano ya i-boost, paano ya man punggan, no? Paano ya i-assist para hindi mag-overreact. Sa nearly a year na, more than a year na nang nag-abot ang COVID sa aton, damo na napatay sa COVID, no? And basically, they found out, usually, ang cause of death is hindi nakaginhawa kay may ARDS, no? Na to, kumbaga, ang lungs puno na sang dead tissues, dead cells, ang aton mga lining da, imbis na ni masikwit siya sang fluid para mag-lubricate, nagimo na, nagbara na tanan. And that is caused by cytokine storm.
4: D3
7: D3 Bio.
6: Hambal gani nila 60 to 70% nga ng cause ng death sa COVID is caused by cytokine storm.
8: Lantawa Blaster Boy, ang isa ka lugar kung magyan ka bagyo. Di maturang?
6: Dundi.
9: Hapay ta ng mga kahoy.
6: Hapay.
8: Di matura. Hindi niya piliyon nga, ah, ikaw kuan ka ng gamay ka balay daw matumba ka na o nahunta ka. Hindi, biskan kuan ka, kung maigo ka gidya. Kongkrito kung maigo ka, kakasay mong sensor boy.
6: Correct.
7: D3 Bio.
8: Amo na ang gakatabo man sa sulod sa ano.
6: Lawas ta.
8: Lawas. Especially kung need gid niya nga bagyuhon ang kaway. Bagyuhon niyang kagaw.
6: Pangpalido niya, no?
7: D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Kung makita sang immune system mo nga subragid ang threat sang kagaw or virus sa imulawas, most likely it will overreact.
7: D3 Bio.
6: Lalo na kung ang oxygen level mo medyo nubo na because of that infection, your body will counteract by mobilizing its soldier. First, pasulod nyo na anay ang iya mga innate immune system, mga macrophages, neutrophils. Mayo pa ni ganing innate immune system, kikisapa niya mag-overreact. Kasi obra lang na sila yung obra. But once naka-formulate na si B-cells sang iya antibodies, pangtawgo niya ng iya barkada, ang mga T-cells magira na ta.
8: Wala sang may matabo tani nga bagyo, Sir Boy, kung activated ang regulatory T-cells.
6: Correct.
8: Ang ila nga traffic enforcer.
6: Ang traffic enforcer, administrator, ano pa kinang title mahatagta kay regulatory T-cell. Amun siya gambal.
7: D3 Bio.
6: Oops! Sakto na. Patay na ang kontra. Ang ginaguba nyo sa buong mga healthy cells.
8: Ang inyo na lawas.
6: Inyo na lawas.
9: Tissue na.
6: Di nagsulod si D3 Bio dira.
8: Ang imo nga D3 Bio, maya mo na?
6: Wala. Wala. Wala. Ang vitamin D3 nila, wala sina. That is the effect of D3 Bio sa lawas. Duwa ang epekto ya against cytokine storm. Paano yung mapunggan? Number one, vitamin D3. Vitamin D3 does not only make your bones stronger, it basically makes your bone marrow healthier.
7: D3 Bio.
8: Pinamahimo lang sa sige ni mo inom ka D3 Bio.
9: Oh, kadadlaw inom ka.
6: Kung nag-inom ka, amplified vitamin D3 nga ala sa D3 Bio nga amplified tungod sa kombinasyon sang extra virgin coconut oil kag sang vitamin D3 nga fat soluble vitamin, mas nami ang absorption. Anhon mo ang vitamin D3 nga hindi mo maabsorb.
8: Ang nami pagid, Sir Boy, aside nga kaya niya control, kisa hindi gid man makontrol mo sa atong immune system, may matabo gid nga inflammation, at least hindi grabe. Kay once nga grabe, alimbawa ang inflammation atos baga, hindi ka giginawa. Or diin ang inflammation nga gakatabo, anak nami lang kay kining D3 Bio, may BCO.
6: Correct.
8: Both D3 and BCO are all anti-inflammatory.
7: D3 Bio. D3 Bio with BCO.
11: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat, mga buti ka. D3 Bio. D3 Bio. Health News. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
7: DTX
15: DTX Beauty Soap.
16: Mamakang sa mga butika.
15: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
18: So una,
17: pwede, magid ako sa akong body odor.
18: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
17: Pero subong,
18: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
17: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
18: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
19: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
20: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inilikal.
20: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: siyang tropa. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: 101.5 K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:07 naman sa aga. Balik na mga ka-K5 sa inyo naman nga panatuntunan. Well, by the way, nakatala ng kamaganakat sa Karong Adlaw ang delegasyon sa Region 6 para sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. So, amatabo na rin mga ka-K5 nga ti mauna sila to. I don't know kung saan ang send-off sa Negros Island Region.
2: Okay.
1: Nga makabto to. Ang ato naman nga special coverage sa Palarong Pambansa dulong sa inyo sa Power Trio, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, opo ng office ni Congressman Albie Benitez and Mayor Greg Gazataya. And of course, ni Congressman Ferdy Marañon sa 2nd District of Negros Occidental.
2: Tanong mo lang, pakata nga itong delegation?
1: Kinakulat to lahat ang confirmation, no? Gina-check na ito.
2: Pero ang games kaya is on the...
1: On the opening of the Palaro will be on the 24th of May.
2: 24th.
1: Kag matapos siya on the 31st.
2: Ang K5 coverage, 20, lakat na. Kiti matravel
1: pa mo. Pizza 20, matravel na. Travel no?
2: Na.
1: Abot na kita dito 22.
2: Kiti pa Hawaii
1: and,
2: setup.
1: Ready na.
2: Pa Hawaii kaysa kaadlaw, pagka 23 lang ang umbra mo, setup ka. 24, bakbakanay na.
1: Oh, actually, sa tempra ano nga pag-abot to, malibot na sa mga billeting areas to, talawo ng mga venue, kundi rin ang hampang.
2: Familiarization ka na.
1: Familiarization. So, sa ato ka bang utod, ginugutod ka ng adlaw, sa ato presentation, i-check na si K5 John Bersales. May pito ka mga balay nga nagkalasunog dito naman sa area sang Tubuso.
2: Okay.
1: Ang sunog do, permina ni K5, kinanglanta na guro, maghalong kita. Bangod ko hindi na magalong kay grabe ka pa ang sa tiyempo. Delikado bla kay Piper ikaw.
2: Kakaro ang init ka kay Piper diyan. Kagamay lang
1: tag 40 degrees. Kagapon ang init is 40 degrees.
2: 40 kita pang Iloilo ina sa kamtag 42 so.
1: Grabe ka balo ka duway ang syudad yo gra. Kagka na notice ko ni ka kay Piper ka kagabi, gabi na talaga lin si sa ka mall kay ginagbodyguard naman ta sa aton nga Speaker of the House. Pagwa mo sa mall kay Piper ka usbong sang semento at around 6:30 to 7 p.m.
2: Amo nang nakataro ka?
1: Irang actually, tood na, mayo pa matiyago gapon mo. Galing aklo ko ang sungaw man. Sang kagalakat ka kagipay, pakantos parking area. Matiyagan mo ganyang init, talin sa duta mo.
2: Imagine na, pag galing ka, naaw ka sa lakyan mo, bugnaw, pagwa na init. Pag silod mo sa mall,
1: bugnaw.
2: Pagwa mo init. Inaya, isang kumay sa lakyan. Imagine nun mo kung nasakay ka sa jeep o isa tricycle.
1: Imidyo masubo-subo na, no? Sa muna ng sitwasyon sa aton sa mga kauturan.
2: Karon na 40 kita karon. Ang highest heat time na ito dapat alas 2, subong alauna, pero tika init.
1: Kumbo ginaistoryahan tang init, halong kita tutun-tutun, ginadiscourage na ng tutun, subong. Because kung magala ka panutun, ilabi na kung damo, kilamunan sa panibot na. What if dakpo na karong dumakong kalayo?
2: Correct.
1: So, hindi tayo magpanutun, subong kaya masyado likado. Ang grass fire permit pa man ang ako nga duda sa grass fire ni duwa lang. May gapanutod binagaboy si Garillo. Pero why blaya kabalo nga ang ginabuyan niya gilim magdaba-daba.
2: Pero kay Pepe Jan ano gang si Garillo, do may doubt ko nga makapakalayo si Garillo.
1: Okay.
2: Kay kun manigarillo kapag haboy mo sang upos.
1: Okay.
2: Dugay-dugay mapatay na.
1: Okay.
2: Mapatay na ang ako nga dako ko suspicious sa grass fire ha. I don't know, I might be wrong, no? Pero ang akong suspicious sa grass fire, especially sa mga kampo, sa mga wayang na gidla.
1: Manutod.
2: Ang tutod, nga hindi makontrol. Ang number two, sir, ang kwan, ang mga buka ng butilya.
1: Nga naga?
2: Ang buka ng butilya, hindi mga
1: ma-reflect
2: buka
1: ng adlaw.
2: Ma-reflect ang adlaw. Sige, stay, di na yan mo.
1: Ang guay, dolinti siya.
2: Dolinti siya, sunugon niya ganyang dalong. Suspicious
1: so, hindi
2: eh.
1: Lang buka ng butilya or anything ng mga foil nga nag-reflect ang silag sa adlaw na makakreate sang init?
2: Yes. Hanginan, sa gadlagan, sa gadlagan, sa friction. Kay ko nang si Guerrillo, piyarinyo sa gapan ni Guerrillo, ako I stopped smoking a long time ago, no? Pero siguro nag-smoke-smoke man ta. Paghaboy ka sang baga, sir, paghaboy mo sang baga, pagtupa na sa duta, kaya tila, pila ko na tilawan, haboy ko sa may hilamon, hindi siya dugay-dugay, mapatay siya. Hindi siya kapakalayo.
1: Pero kalayo, ano ginagkausa nga may pito naman kabalay na sunog sa Tubuso? Naka-standby si K5 Marjon. Marjon. John Bersales. Nag-i ka naman sa area sa San Carlos, Tubuso. K5 Marjon. John, morning.
3: Live kita sa mga agad rin sa may... Dari sa may... Dari sa may... Purok sa pagitaan mo sining... Nagluntad nga.
1: Wala ka video? Ara.
3: Malinaon kali. Malinaon. Purok malinaon. Sining banwasa nga tubo. So ang sining nagluntad nga incidente sa sunog. Kaya nasa nga... Ginailihan ko pa paano ko magkapatigayon sa Facebook Live. Kay wala po sa...
1: Okay lang. Sige lang, Jong. Kung taon talaga ba? Importante, may live kami. Di nga, may video kami di gabi. Dako, galing kalayo, Jong, kayo.
3: Gani, o. Ang initial introduction ka na ko, anak ton kay Ina, is mga pito ni sunok pa ka mga pamalay.
1: Okay.
3: Sa nasambit na lugar kay Bebel dyan, ang ginakaon sang kalayo ka kay Ina sang kagahon, mga alauna kay Bebel dyan. Si, subong, may ar kita diri pumanggot. Master, mga, good morning. So, asa pa ganun na nagkuhan? Yan nag-start ang tayo ba?
4: Initially, ang nagkuhan, yan dyan sa pero sa kapapa nga kuan
3: balay
4: pero for now di lang ko mo hatag yung dugpan nga statement para dili makuan ang investigation sa Bureau of Fire ba mao la itong laton pero initially ang start sa sunog dirigit sa kapapa nga part
3: wala gid mo do ito sa isang daan pa
4: sa kabalo man ko pero di lang ako ang mo kuan hatag og statement ba na kay ang ako ang kuan non laton na lang ang sa Bureau of Fire lang para may kuan gud ba legal nga kuan eh so lisod po dog ako po yung kuan niya at the end ang investigation di ay sa Bureau of Fire lain di ay basing hulog po nga sa, ako ang Paul may nang sa mga authorities gikan ang kuan sa investigation or result ba
3: mga launa das
4: ganun pasado pasado mag quarter to 2
2: gabi no
3: may nasalper mo
4: ako ah gamay sinina the rest akong gamit o cellphone wala na the rest akong gamit wala
2: may grabe na
3: pag sinaw makasang nanagan mo pa pagawa
4: so dagan lang dagan nga gitry pa na ako nga mabalik para na ako kwaon dari nga person ako nang giguba kaya para kuuton tanaw ang cellphone wala na di na manda kay grabe naman ang kasklayo
3: asang gamit
4: pa dito o dari man nagsugod na nga kanang may steel ba nga puste ba na pinapita ya dai tatap dere din tatap po dito ano sa likod na mo din paguman sa likod dere din transparent ang belaya din oh din dito sa chapel tanang chapel nila din ngani kay na corner dayon to biro par dito dipita sa likod ginagbayanihan po sila dito nga sabog sa tubig nila para dili mo din ba tatap
5: ora
3: so balay papa nimo dayon kisa kini
4: kaya na kuha ni dere kaya dere kuha ni dere kuha dito ang kanaya dito na sa likod.
3: Kira din, ito ko lang din ang po.
4: Kala, ayun po na ang pamilya. Sumuha ng silingan.
2: Grabe na.
3: Anyway, kaya well dyan, ang napatay ninyo sa mga ato ning abdyan.
2: Di in the pit na sa San Carlos, Jong?
3: Hindi, Tubuso.
2: Di in the pit sa Tubuso?
3: Purok, Malinaon.
2: Sa proper ginayang?
3: Oh, sa proper lang eh.
2: Kundi kung halin ka sa Cades going to San Carlos, ang Tubuso, masulod ka na sa kung mag-agi ka, di ba? Why ka, hindi ka mag-agi sa highway, masulod ka sa banwa. Okay. Diin siya. Diin siya dapat dito sa sulod?
3: Kung halin ka sa Cadiz, pa going diri pa Tubuso, kung malamay ka diri sa proper, diri siya sa may right portion kay Papa Eric.
2: About, tida mo pa malay na da?
3: Oo. Medyo sikit-sikit ang kuhan ang mga kaluyaan.
2: Oo.
3: Wala pa mga kuhan, hindi pa mapialan kung ano gid ang ginhalinan sang kalayo pero gulpi abi kay alauna sang kagahon kay Pab Eric.
2: Mga pila ka minuto tong interview mo Jong Bagulang?
4: Mga pila ka kuan master? Approximately mga ang sunog nagkuan. Mga 45 minutes.
2: Lawig no?
3: Lapit man lang ang kuan mo, lapit man lang ang BST kay Pab Eric naka-respond gila yon.
2: Pero maka 45 minutes grabe na natin baskog ang hangin mo nagli Israel diyan nga damo sunog nga balay.
3: So far, why anyway, mo galing kay kuan ng
2: light materials eh.
3: Mostly abi mga light materials.
2: Oo.
3: Okay, dasig kayo magkuan, dasig kayo maglapta ang klayo. Pero so far, there's kuan naman ng under control naman kay Kita Berry kay Kita Belja.
2: Ati ko naara, under control na ng kalayo ah. Madula na ng kalayo. Dula ka na yung bata ng tawag na bantayan, kalayo pa nga ginapuswitan. Sige, Jong. Good job, Jong. Good job, good job, good job.
3: Sige. So, amura, ihimalon na lang.
1: Ano, kuno.
2: Yeah. Dula na kuno, under control na kalayo. Ningko sa bagay, ara ka mo. Dula gani ang bata sa tawag na bantayan, inapagkalayo, pag inapismitan.
1: Gusto.
3: Okay. Banwasang Tumoso Negros sa Occidental. Para sa Puro de los Pueblos program, ako naman si K5 Jong Barzalas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News.
1: Salamat sa report. Giki naman kay K5 Jong Barzalas, pinaka-latest update. K5 Rick, amung itong kausa.
2: No.
1: Dasig kay nga, lapitanay man ng mga balay.
2: Dikit-dikit mo. Ay, di, ginawa man guros ang fire to nga itap na on. Di, pero di, siyam kabilog mo. Amang ka matupok ang tanan. Kala, hindi dyan sa sunog, ipabidyan. Kita mo itong in-interview ni Jong.
1: Mm-hmm.
2: Cellphone, wala, tanan, wala. Bayo lang dyan sa labang, nasuksok lang. That's how it is, no? Gapamati, sumong si Mari Mobla, Jorge Montipio Batadhay.
1: Victorias.
2: Na Victorias. Gakihan sa gangking lalaswahon. Galungo-lungo. Okay. Sa siya basta kalayo, gani. Ginambala niya si Major Clifford Batadhay. Nga ba, hindi ka mo maghampang kalayo.
1: Siya basta kalayo, gani. Hindi ka gin maghampang.
2: Hindi ka gin maghampang. Ha, palayo, gin sa kalayo. Kay kabudlay, gin. Si Major, si Colonel Batadhay, gayuhom-yuhom man eh.
1: Kaso magpamati na sa ito. Sabong...
2: Iba si Kiga.
1: Alin ni sa sunog na naglunta dito sa area sa Tubuso mga kakipay. Sa iluhan na ito, ang pinagkalaite si ARP naka-standby Sabong. Sabong adlaw, nag-celebrate si Sakasyam Katuig ang K5 News FM dira sa Kabangkalan.
2: Yes. No?
1: It's a simple radio station. Mm. It started lang sa una, nag-scout kita na as early as January.
2: Mm.
1: And then, sa nag-start na construction, siguro mga April.
2: Kuna mo, ikaw pa nag-set up din sa
1: kami ng pangita na lote mo.
2: Hindi ba, we started in Antique, 2015. Antique. Isa ka radio station.
1: Isa din yung sundan to sa
2: Kulase.
1: Wala, na, may, no, may dua na to.
2: Dua Antique.
1: Kulase.
2: San Jose.
1: And then, San Jose.
2: Okay.
1: Then after that, nagsunod si Sagay.
2: Sagay.
1: Oh. Then, isang Sagay, again, established, upon pa na kami isang amigo, tamang suna. Nagkanto kami sa Kabangkalan ng Ita Lote.
2: So nga Kabangkalan, gid ang inyong, ako abi may interview si mo, si Real Jan.
1: Okay.
2: Kay di, nga anniversary kita, and as our VP for operations, sige, dugay ka na yan sa K5. Nga Kabangkalan, nga way ka muna tukod siyong nasa Himamaylan or Binalbagan.
1: It's because ang Kabangkalan, ang iya market, mas dako.
2: Akay da siyudad siya.
1: Oo. Kapalo ka may clinic to si Doc sa Kabangkalan mo.
2: Okay.
1: So kung mo nga may clinic, the same sa Sagay, target niya nga butangan clinic ang Kabangkalan, kay bangod dako na da yung market, kay damo sa mga tao, damo listeners. So nagpangita, hasta nga, kundi nang may klabot, pangita, lote ito. So nguli si Mr. West na nakilala namon, amon na da, stupad sa may lapit City Hall.
2: Oo, suludlon.
1: Suludlon. So dara, nagsugod. Ging construct na, nahuman ang first broadcast, May 17, birthday, yagid na.
2: Tiyo kay birthday sa Domingo mo.
1: So, amun na sa mga liyan nagsugod. Kundi May, ga-black time lang kami sa DYRL mo. Black timer to si Migo mo, LJ.
2: Okay, wai pa bakulod yung stasyon.
1: Wai pa yung bakulod.
2: Tidiin lang ka mo siyong nag-broadcast.
1: Kaya, kundi, wala, wala to. Kundi May, wala pa na iya.
2: Okay.
1: Kaya ang istorya, dumduban mo naman ang istorya. Ambal si Boss, nga ti mabakal siya tani oras mo sa isang estasyon. Ang gusto yung oras, 11 to 1. Ako mapungko ng angkor, reporter ko po si Kipay Babe sa pagkadigin ni Albaw. Kaya during the time, sing namon, kuwao namon si Kipay GP. No? Kaya sinin ko, makabuling na. Tingaling kay YG Tanggan opportunity. So, 2016 guro to, sang December na confirm hindi isang gatag. Nga matindog lang ti sasyon aton. Ti
2: basta si Jan yung dila na.
1: Si muna nga ito. So natabo ka kay Pai Merik. Ang natabo ka kay Pai Merik nagpatindog unang Sagay na. Okay. Ang Sagay is 2016 as yan napatindog.
2: Okay.
1: Mga November of 2016 garo ang Sagay. Then tapos ang Sagay ginsunod ang Kabangkalan niya plano.
2: Okay.
1: Kaya na-notice, gagrabing bulig sa sales ang clinic mo. Alin sa, makon mo yung 10 mil ka lang yung bulan
2: okay.
1: Sa clinic.
2: Mm.
1: pagtindog sin sa gayon imo na 60 mil. Yes, and the rest, di talaga pag-istorya ko na noon nakadako.
2: Basta nagdami, nagdako siya.
1: Na di kanto ang talagang kabakalan. Mm-hmm. May. Mm-hmm. Pag may broadcast, dito na nagsugod yung mga broadcast, nagmasiparate kami broadcast. Chiling ni boss, nga ti paano talaga broadcast kay wala man tayo istasyon, no? Nga pwede, anay, hambalan niya ng amigo to to. Nga, Mr. T, si Tapito na isang computer, si Kipay Beljanos, malay nila. Di, kayo nag-broadcast ko to sa una mo. Kundi wala akong programa kay Kipay Berek.
2: Kaya may patay stasyon sa makulon mo.
1: Tiyan nga ko yung sa una, nag-foro din sa Pueblos ko, ang program ko online. Tingin na kadlawan ta eh. Tambal sa mga amigo. Tapos ikan desperado, naging si Beljanos. Kaya nag-online, why? Naging sa mabato. Why mabato? Nag-Diyos ato. Balo ka man na. So, ang natabo is, tingin mo, tanghin na lang to set up. Gin-setupan ko to VMix. Gin-setupan ko to sang... Kaya may internet, mga Miss Balay. Sang donors' boat. So, dito ko ga-broadcast, gawak up si Sagay. Kag si Kabangkalan.
2: Ah, so duwa yung istasyon mo?
1: Oo. Why pa yung makulod?
2: So, kabirada kasi makulod online?
1: Nagsugod ko gin June 1.
2: 2017.
1: Sang 2017, nagsugod ko na June 1. Ga-broadcast na ko na sa ano...
2: Duwa ka istasyon mo.
1: Duwa ka istasyon. Okay. So muli, inambalan ko ni Albao, ni engineer, si engineer gina.
2: Si Boy Extend.
1: Sige nga sir, kanto ka sa Takuling. Ka-program ko, Miss Daddy, dito sa Biak Estasyon. Pagtapos program, kanto ko di. Pag-abot ko, kita ko ni nga lugar. Ang lugar nga ni Kagipay Berek, wala ni Kudal.
2: Okay.
1: May mga pusti lang sa kilid for the ready for the Kudal. Kwan, dosa pa, basa kayo ko tubig, lunang.
2: Pero may ka-broadcast, di? Wala po,
1: Jack.
2: Wala pagi dyan.
1: Kita ko may katindog, antena mo na, tubo, isa kabilog. Tapos do may makeshift, kita mo nang gina-installan ka mga construction worker, nga may tapi ka ding-ding, tapos may atop sa babaw, nga skilled ha. Amo na itsuraya. Pagtanaw ko may EBR, may computer, ga-music. Si Riniel, ga-pangulokos pa na. Si Engineer Alba, Engineer Rini Kapaw, arana. First time ko na sila nakita. First time ko kita. Ay, sir. Sir, nag-test broadcast tayo. Mga siguro, mga 1K lang.
2: Okay na na.
1: Okay, 1K. Oh, gali ka.
2: Tatlo ka dangaw, okay.
1: Tapos,
2: na.
1: Tapos, kinamalan ay, hindi. Sagay na iya, sagay. Hindi, ah, Kabangkalan. Kabangkalan na. Kabangkalan. Pilakadlaw, tahom na na, kaki-five, ano ha? Ang bag-usubong moment.
2: Matapos ng kwan?
1: Tahom na na yung bago ko moment. Now,
2: kaki-five. Dito na tayo program.
1: Kaki-five, Eric. Kundi ako na to. Di siling ni ano siling ni K5 ni General Balsing, sir amo na istasyon ta ha lipay-lipay ko na yun mo no? 1K na ta
2: dako na na okay
1: na, na. Sir siling ni Doc sige matis broadcast sa hook up ang bakulod dito sa balay ko ga broadcast amo na lang ginalinang sa balay ko ga broadcast
2: okay.
1: Hook up si Kabangkalan, hook up si Sagay,
2: may bakulod gina,
1: may bakulod na 1K
2: tayo okay na na mga tatlo ka dangaw pwede na
1: lawi gilabot pa sa Granada
2: labot na na kusog na lang 1K no. Kusog na lang.
1: Tinagsugod kami 1K gid. Isobra pila ka tuig. Pero bangod nga baskog social media, kaya kita yung active social media, dito kita yung nakilala gid. No? Radyo Bandera, patungalan ta. So, si Kab, but si ganun, una pa yung si Kabangkalan sa Makulod.
2: Kung namusang ga-broadcast ka, ga-beam na sa Kabangkalan, sige man broadcast si Kabangkalan sing iya to.
1: Bali, si Kabangkalan ko kapling yung sa aton.
2: Kaya
1: sa Public Affairs Program. Tapos ga-music lang si after, local. May playlist to gina-provide si Mr. T. So, namo.
2: Tiko namo, Kabangkalan, ang ilang kasing-kasing ni dapat magtabid gin sa Bakulod.
1: Always, kiti.
2: Ang Sagay, tabid sa Bakulod.
1: Oo. Amo ginaya per me, tabid sa Bakulod. So, naglabot. Amo na naging sugudan kay dapat ano, ito, ma-separate ginabi si Sagay. Ito hindi pwede.
2: Oo.
1: No? Pakita ang old picture. Aring may tsura sa mga daan tanga istasyon, no? Aring Kabangkalan
2: ang istasyon na. Ay, sa board.
1: Standby yan ay KR.
2: Oo. Tanawang tabi.
1: Aring istasyon na
2: throwback
1: amo nang
2: Kabangkalan eh.
1: Amo ni tsura sa Kabangkalan. Ta sige Panoy picture paging iban na biki pabitan.
2: Kabangkalan na. Oy Diyos ko.
1: De Rubik
2: na itan itan taguan na si Rubik mabisto ta karon.
1: Si Rubik isa sa pinakauna na nag-inhire.
2: Ano
1: na
2: yung tabo siya?
1: Namo pa na sa unang mga teknisyan daw.
2: Si Rubik toto.
1: Tapos din paginoy
2: amo si Rubik na
1: amo na mga daan yung picture ay naibantan. Amo pa niyo mabisita sa unaw? No, si Rubik sa unaw?
2: Amo ni si Rubik, oh.
1: Why, Rubik! Why pa na sa unang kaluad? Subong nakaluad-luad. Nasa ako sa mga igi pa nakaluad na. So that's why nagdako-dako
2: lang yun. Diyos ko, Rubik, maluhay ka. Ay na nga, nagbata siya. Nagbusok. Sino ni bata, Rubik?
1: Mga visitor eh.
2: Hindi ka dyan, ay kakipebe dyan. May talupang dan ko. Bot mo siya ganun, yun ang relo na sa kilid, isang announcer's bot. Ara na na siya kadaan. Nga kada balikin ko lang. Hindi ko din ang oras. Nga ara, huli ko sa diin nga nasyon ang oras. Ara na nagaling rino.
1: Dugay. Oh, ara pa si ara mga una-una gid oh. Talo si Radyo Ron Spalma.
2: Oh, si Pereiras mo ra pa
1: oh. Oh, si Ras Morobas. Oh, sila na ga kanto na permi. Kag may ara na sila nga technician nga do. Oh, amo na babae, no? Si Joseph Estrella driver ta lang sa una.
2: Okay.
1: Bata ni Pastor.
2: Si Rods niyo.
1: Oh, si Rods na. Amo na siya nga amo nang mga memories.
2: Nga tirador si una sa Rinyel to kayo. Rinyel.
1: Ah, si Rinyel.
2: Yung kapalit.
1: Sunod-sunod, Noy.
2: Gintang
1: oh, ara, ara, ara, ara. Oh, ara si Matt Lianes, ara pa. Sige, sige, okay. Sino pagid? Oh. Si Matt Lianes, siya tirador sa layout.
2: Oo. Oh. Si Rubik, yung magkapot sa lalaki, masking pirata, ikup-kup, no? Ang kupo ni Rubik, do sure ball gid jaw.
1: Amo nang itsura ta suko na mang sugod sa radyo kay Pamiri. Masunod pa sino? Matarong pa ni itsura ni Rubik sa akon. Sige ba sunod part?
2: Ano ni tabo ni Rubik?
1: Oh, amo tanawan yung mga old pictures ng K-Pam News FM kabangkalan.
2: Rubik, do bago ka nagidalin tuon sa Miranda.
1: Oh, ara na si sunod na si Wilson. Ash Wilson si Migo ta. Si W. Oh,
2: Dason, Dason.
1: Dason. Si Rubik, oh, wala pa mong pawanda.
2: Wala pa mong pawanda. Pero kaagi ka mong ratay. Ano naman?
1: Masumbra mo si Rubik. That's
2: on.
1: Amo nang... Bek, may kunis na la.
2: Rubik, ang kapot mo sa pirata, Rubik.
1: Ara na, ang pinakauna nga station manager na si Mr. T. Ah. Ang sunod nga sa station manager si Sir JP.
2: Si Sir JP niyo?
1: Oo. Oh. Muna, pit malo pa na yun si amo na yung mga ano sunod sino pa ay kaduwa kasi siya manager na si Sir JP mo.
2: Oo. Tapos nakapagunting na si Rubik.
1: Oo,
2: nakapagunting na siya
1: tumahok panawag tala. Dason, Dason, Noy, sige Noy, Dason sino
2: mga memories yung kabankalan niya
1: harap mga
2: kabankalan si tanawan niyo dabla si Sir JP no
1: ti Subunga Gymnasium natin hindi na sa tambok
2: nami nami nami pa.
1: Oo, ara na nagsunod na si Arf.
2: Si Arf kag si Rubik.
1: Ulihin na si Arf mo. Unagin na dahil si Rubik mo.
2: Kuna mo si Rubik, gulang-gulang naging man yan, no?
1: Ha?
2: Gulang-gulang.
1: Hindi man ko kaba, hindi ko yung magambal, gulang o
2: whatever. Hindi, sa kabangkalan ba? Hindi
1: siguro bakit siya number of experience. Yan po sa inan, bata pa na yan, ikaw yung mo. Damo, ginabalaan na. So, ara.
2: Si Rubik.
1: Nga namabla si Rubik ko. Oh.
2: Malupit ka Rubik, kapit maloka.
1: Oh, si Arf, ara na, nakasulod na.
2: No, ah, bago,
1: si
2: na, bago na na eh,
1: bago na na.
2: O, okay. Na rin, karoon, ang buhok ni Arp may bangs na.
1: Sa iluhan na sumog si K5 Arp, kayo naka-ready na sila sa 999. On the 9th anniversary, bisitahan ng Barangay 9 para sa siyam ka mga pinili ng pamilya.
2: Yes.
1: I-check na si K5 Arp sa line number 1. K5 Arp, good morning.
5: Good morning ka K5 L John.
1: Grabe nga libak na mo din si Inmo Arp po. Si kamati kasi libak ni Tito Merrick si Muda.
2: Hindi si Rubik. May bangs na sa sumbong?
5: Sa malipot nga ni nga tinion na flashback kita kag na reminis man aton ang gintuguran.
1: Yes, kay kabalo ka kag K5 Arp, hindi man nami nga nakalabot kina kundi hindi ka kadumdum kundi ka nagsugod.
2: Correct.
1: You have to go back from where you started because it will inspire you.
2: Dumdumon mo kita permi.
1: Oh, ang tao nga hindi ko na magbalik kid sa ginalinan may stiff neck.
2: Isa pa na. Isa pa na.
1: Okay. Go ahead.
5: Yes, kay K5L dyan. Halin sa size 25, subong size 30 plus na kita.
1: No, hindi mo na. But si ganun sila ang progress kag atip, naatipan kag inmayad.
5: Grabe, good ang pag-atipan sa atong CEO. So, balik kita kay K5L dyan no, sa ikasam na anibersaryo sa K5M Kabangkalan. Siyam na katuig kay K5L dyan, kay K5 Eric na nagapanguna sa paghatag sa serbisyo publiko. Siyam na katuig na nangin kaupod sa mga katauhan, hindi lamang diri sa syudad sa Kabangkalan ka K5L dyan, ka K5 Eric, sa bilog na sur diri sa bahin sang Negros. Siyam naman katuig na numero uno.
1: Correct. From the day one yung nagsugod ka K5 Eric, ka Kabangkalan number one, ha? From day one to the present, number one ang Kabangkalan, tanan nga mga gagmay ng estasyon na hindi lupig yun ni Kabangkalan.
2: Lupig, lupig siya. Okay.
1: Sino ganin niyo si sino ganin ng isang taka-technician sa una?
6: K5R pa to lang gin-assign to sa no si lipat ko.
2: Alan.
6: Hindi. Sino kani sa taka-technician Arf?
5: Si
6: hindi arab lang ito moon lang gamayon si Galan. Sino gani?
5: Si
6: Hipilano, Vincent Hipilano. Yes. Musta na yan si Vincent man.
5: Oo, naging volunteer technician.

0: hanga kay Feb Eric, no, subunga adlaw mag-aarangkada na, no, ang pagpanagtag sa siyam ka pamilya pinili na katigado angot man sa selebrasyon sang siyam ka tuig sa K5 FM. Humalin sa Radyo Bandera Street FM at sa karon nga K5 FM. Nangin kaupod sa pagpamahaw, panyaga, panyapon, bisan pa ka K5L dyan, kay K5 Eric, no, sa uklat kagpatiyong sang mata sang aton yung mga taga-suporta. Bangod si Nick K5 Aljan ka K5 Eric, luyag ibalik no, sang aton yung Chief Executive Officer na si Dr. Kapil Oy kaupod sang aton station manager nga si Ms. Jean Shatita kag mga kauptana nato diri sa K5 News FM Kabangkalan sa bulig man kag suporta sang aton yung mga partners magahatag kita sang kalipay no sa siyam ka mga pinili kag mga bigado naton nga pamilya. Subong adlaw sa natiling ko na ka K5L dyan, magaumpisa ang selebrasyon sang K5 News FM Kabangkalan sa siyam ka pamilya nga ginpili naton. Makabaton sila sang 25 kilos nga bugas no ng mga isa na ka, ka ano ka sapot.
1: Tunga, tunga. Tunga espasyo nga.
0: Oo. No, kaga kumpleto ini ka K5 Eljan ka K5 Eric na group is no
2: very
0: isa sa Pamaylan,
1: okay,
0: isa sa Kabangkalan, duwa sa Ilog, isa sa Kawayan.
1: Ah, so all over gali ni nga pamilya.
0: Yes, ka K5 Eljan ka K5 Eric kiri ang sa surgid ang mga aktibo naton nga mga KSS area kundi isa man sa nagtibong nagsakdag kag nagbulig sa aton kung nga ano kita subo, no?
1: So, ara lang listahan sa imo, Ar, para listahan. Sid ingabi nga lan, berad ni Tibo Sarawai?
0: Wala. Ay, sa
1: wala.
0: Na nagbukig.
1: Okay. So, it will be 9 families for the 9th anniversary sang K5 News FM. Ano oras na K5 Arf? Kag diin ipanagtag?
0: 8:30 magasugod ang ating pagpanagtag, no?
1: Okay.
0: Kamuon si Fred Eljan kasi si Eric, kami mo, no, ang team sang K5 News FM Kabangkalan ang magapadulong sa panimalay sang aton gin sa pamilya, no, ang aton ginpili. Isa dira sa barangay Suay sa Mamaylan ang ginpili nato. 8:30 magasugod kita kay si ang aton nga station manager si Miss Jean Travel naman siya subong going here sa Kabangkalan kag yes no 8:30 magasugod tabo kita sa Kabangkalan sa makapamilya
1: okay.
0: Tabo kita tog sa duwa ka pamilya
1: okay.
0: Sa Dalat sa Andulawan
3: kanami
0: on ang mambugsay dira sa Banwa sa
1: inang mga alagyan kay 5 arp nga tabok-tabok magyan na kon mga bag-obing slakyan mo pwede na magyan.
0: Yes, sa feeling ko kayo ka kay Fab Eric, mag
1: dira, why na sa kagsagain, sa gain, sa mga siit-siit?
0: Sabay pa, hindi lang anay.
1: Okay, so 9 families. Go ahead, Arf.
0: Yes, sa kay Fab Eljan, kay Fab Eric, isa ina no, sa mga activity naton nga paghimuon angot sa ika-siyam na selebrasyon sa K5 News FM Kabangkalan. Pagka abot naman sa Domingo nga adlaw,
1: na.
0: Exactly na siyam katuig ang K5 News FM Kabangkalan.
1: No? Okay.
0: Kagkatingan man ina sa selebrasyon sa aton CEO na si Dr. Ramil Oy. Bilog nga opisyalis, bilog nga mga lideres sang KSS o kon K5 Solid Supporters magatipon sa Barangay 9 diri sa siyudad sa Kabangkalan para magpatigayon sa KKB o kon na kalingawan sa barangay.
3: No? So, nami.
0: Nakita naton. Yes,
3: di may-ari man di version ang makulod sa Sunday mo, no? Sa hapon, KKB, no? Dito sa Proc Active.
0: Yes, no? Wala labot ka K5 Eljan, ka K5 Eric, na subong adlaw, Biyernes, may napili kita nga siyam na katuan na to, na tagaan, sa Domingo, ka K5 Eljan, ka K5 Eric, siyam naman ka pamilya sponsored by KSS nga hatagan sang bugas, hatagan sang grocery, pakaunon sang panyaga, hatagan sa kung ano-ano pang mahatag. Kumbaga, sa sinang adlaw, bilog na Domingo, i-adapt ina sang tagsa-tagsa ka mga area kung may sa DMA may KSS kita, palipayon ang ina ka pamilya. Duwa sa Himamaylan ka pamilya, duwa sa Ilog na pamilya, isa sa Kawayan nga pamilya, kag tatlo ka pamilya diri sa siyudad sa Kabangkalan na dili naton. So, madamo kita sang ihatag sa ila ka Kifad Eljan, ka Kifad Eric, no, kag sa sinak man mismo nga adlaw,

0: nakapatigayon kita sa KKD para sa aton yung mga lideres. No? Mm. Dato kita sa mga pa-premyo nga ihatag sa ila. Mm. At siyempre, may mga ginapaabot man kita kay Tito Eljan, kay Tito Eric, ng mga bisita. No? Kung sa diin na nag-suporta man sa aton. No? Kag-isa naman dira. Siyempre, i-special mention ginaton kay Tito Eljan, kay Tito Eric, kay Tito kita na ngayo, siya mismo ang naghatag sa aton. Ang naghatag siya kay Five Eljan sa isa kalitsyon, no, si Mayor Benji Miranda. Madami niya salamat.
1: Thank you, Mayor.
0: Sa Bangkalan, huwag kita na ngayon, pero siya ginagpalabot ang mensahe nga maghahatag siya sa aton. No? Kasi sa iban pa naton ng mga partners, so nagpakita lang na kay Five Eljan, kay Five Eric, kung wala ang pagbalangga nga ginhatag sa aton ng mga supporters sa aton, inabalik na naton sa mga nagkalain-lain na pamaagi. No? Mapalipay naton sila, mahataga natin sila, hindi lamang sa radyo nga mahataga natin sila sa impormasyon, halingawan, musika, kundi makita natin sila face to face sa mabatsagan Manila nga hindi lamang sa kahanginan kundi personal, no, nga mapalabot natin ang pagpalangga kagugma halin sa aton nga CEO Dr. Ramil Oy kag syempre sa mga idolo man, no, including na dira sa K5 Eljan kamo kahit kamo gid ang nagapanguna sa pagbukas ang adlaw, pagsugod sa adlaw, no, paghimo sa aton nga mga ginikanan sa mga estudyante naton kag amo na in nagkalipay gid sila kay Fred Eljan.
1: Sige. Ti congratulations ti San Jahon Taria kag damo pa but sige doon hindi ini inklapusan kundi padayon pa ang pagserbisyo sang K5 News FM Kabangkalan sa Southern Negros. And we will continue to dominate, not only dominance but supremacy, ha? Sa airwaves, yes, na sa sur nga bahin sa probinsya kag ang tuntun niya pagserbisyo. Balita lang nga way lamod ko na, no. So salamat gid Arf, at least congratulations sa inyo, ha. Job well done for our team sa pagpauna ni Station Manager Jean Chatita dira sa Southern Negros.
0: Yes, kay K5 Eljan. I'd like to mention also sa mga katauhan sa likod sininga celebration kay K5 Eljan. Kay bilogi nga semana ang amon nga preparasyon. Lagi siyempre, no, si Miss Jean Chatita, si Sir Robic Mungkal, Miss Aubrey Suspenye, si K5 Glenn Eljan Yanga, si Miss Lady Diane, at si Miles Paude, kag iban pa naton nga mga volunteers dire sa K5 News FM. So, related sa aton nga celebration kay K5 Eljan, no, akag i-update pa na naton sa iban pa nga mga public affairs angot sa celebration sa ikasyam nga anibersaryo sa K5 News FM. So, amo inang aton nga madulong subong na aga sa patrol ka K5 Eljan, ka K5 Eric, angot sa aton nga celebration subong nga adlaw. Ini si K5 Dinar Amores Tugalon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Thank you so much. Don Nabatian ang report ni Arf Amores. Jagali kabus ka bakal lang tukaroon.
2: Dito ka niyaga?
1: Oo. Di kumakay
2: ngagaw ka. Ang way to kilawag ang panyaga kung dinibutang mo.
1: Ay, gali ka?
2: Diba si Attack of the Purkan Benz ba?
1: Ayo. Sige, sa aton team sa Kabangkalan, congratulations and job well done sa papauna sa aton station manager si Ma'am Jean Chatita. Now,
2: very good.
1: Mga ka K5, waay na si Bato de la Rosa dito sa Senado.
2: Dula siya.
1: He is nowhere to be found, jiling nila. Pero damo man gamuno nga silinga, hindi man dapat nga hold si de la Rosa kay waay man siya sang dapat nga
2: boy sa labton
1: sa labton may man sang kasuguan ay
2: siya sang gin,
1: may man kuway gali kaso
2: why legal gin, order kuway kaso sa Pilipinas except the ICC. Now debatable pa ang ICC nga order kay nga ti ICC why naman hindi naman ta member sang ICC. Now nadula very mysteriously or sometimes inversely sa piyak ka ba very funny kay kundi nang ligad to naglilok pala yung ligad ni Gabi sa Senado. Nagpala uli ng tanan sa alas 12, sa alas 12 media na puli si Ruben Padilla, inupod niya si Kwan, si Bato. Binasakay ang salakyan niya. Di kay senador siya, kundi huwag in-inspection sa lakyan. Huwag nakita si Bato, to nagkaplupong ko sa likod siyang ban ni Ruben Padilla. Di nagwa, yung Bato, gwa siya.
1: Pagdapos ko si nga, Ben, di lang ko ibilin siya.
2: Nga dala ko siya.
1: Sasbangga, o.
2: Dala ko bangga, kailang alam, bantay lang ko tricycle, ha. Tiida son mangkot si Ruben, yung dinas ba to? Yung buta, bilin ko ba to? Lakat man to siya. Di ano, ano ba yung sala karoon ni Ruben Padilla?
1: Ano siya, ang punto na ito naman ni, i-hold mo lang isa katao sa isa ka kaso, nga international na yan. International case from ICC. Kagina nga kaso, dapat i-subject pa na sa aton nga court.
2: Yes.
1: Ti-review pa na kung talawon, kung bla legal. Ti-pag-review na karoon kung nagkakadapat nga si Baton de la Rosa, nakpo no kung hindi. Ti-independi Supreme Court, kaya may 3 days mo siya ginatag sa NBI.
2: Lunes pa na.
1: Lunes pa ng balaan kung bala, i-grant ang tiara o ginapangato, ginapangayo ni Bato kung hindi. So, ang ato lang yung galing, ikagarot sa Pilipinas, no? Inaablang kadamo sa problema. So, sa game mo, pata sa Arzuela, ito yung Senado. Pero ang pabangkot, what really happened? Nga, nag-una palupok ang Sergeant at Arms. Based on investigation, kag sa interview sa media, ginako niya Plaska nga siya una nagpalupok. Una siya nga nagpalupok because ang NBI sa anong nga ginambal ni Matibag, daw isa lang ginto ang mapatihan, ang lima, hindi. Ang una yung ginambal, wala NBI to sa Senado.
2: Isa.
1: Husto, wala sa Senado, kaya to sila sa GSIS.
2: Pero ang pinagitan, dingding lang.
1: Ang dingding, kagang lain sa tanan, nang aking kagposible nagpalupok si Aplaska, kaya nakita yung, kaya miyara galing ang pertahan, lang may glass, nga makasidinganay, makasidinganay ka mo. Nakita kami NBI, kaya nagahuni, kaya ginabarina, galing nila to spiak. Ang pabangkot siya nga ginimuan pa nilang memes itong isa ka senadora ng iyang banga ang iyang amokunotong nagabarina.
2: Nagabarina.
1: Pero may video kita nakuha, iya inis ang ABS-CBN. Nakuha nga dito, ginabarina.
2: Gag, ang rason man lang sa NBI, kasi niya, ano, because ang alasize na ngayo, si Kwan mo, si NBI, si GSIS, nga bantayan ng ilang lugar. Sa kadamo sa law enforcement, si NBI, actually, kagini mo yan.
1: May amuna nga problema, ang una ma-respond, police dapat.
2: Police dapat eh, crowd control mo.
1: Ang ako ba yung chindi, tabunize in the consumption na lang to.
2: Tabunize in the consumption.
1: Ang kwan niya, gintabunan na lang sila, ginjustify ka GSIS, ka general manager, ka tila mo. Kasi hindi na nanganawagin man ko to. Kaya damo ko rin sa mga tao, abi. Pero pabangkot ako, nagkantos na itong mga inspeksyon nga na marina sa espertahan.
2: Parte, pero ba si Obras NBI nga, dala mo yung marina?
1: Subong nga mga tenyon, ipakita ta sa inyong marina, eyes on the board. Arin marina, ha, ito sa may sulod sa GSIS office. So, kag nagkatinaw ka na, ipasas, sir, okay na kami, ready na kami, day. No? Abitan, nakita mo na ito, naging padala ko si Mo, Arinaw, eyes on the board, ari ang marina portion. Kipay, Bitan, please go ahead. Aring barina portion niya, muning barina portion.
2: Tan barina, hey, sila tan.
1: Dahil tanong, tabi ko na muning barina nga portion.
2: No. Why yung barina?
1: Ara. Amo na yun. Barina portion. Pakitan, ara. May audio na dapat tan. Hindi na mapadako, tan mo lang gina. At sige, hamo lang na. Importa. Ara, kakipay, barik.
3: Sige, sagat mo. Kaya nga.
1: O, barina, o. GSIS office ni.
2: Ara.
1: Mga ahente ka NBI na, civilian agent.
3: Sir,
1: Mike. Tawagan na sila.
3: Sir Mike? Sir Mike.
1: Ang abogado, si Tony Mike.
3: Binagit na ni Diction, kasama ni Diction team leader ngayon, magdi-deploy sila lahat. Si Mike ay
2: nakapag-deploy. Deploy sila lahat, ha?
3: Hindi pa kasi nandito pa sila sa may center
4: kasi parang lang kami.
3: Yung action nila.
4: Diga.
3: Pero napakita namin yan. Kaya. Kasama namin yan. Sige. Okay.
5: Kaya to?
3: Makapagsipa.
5: Makapagsipa sila. Makapagsipa ang mga tamangka.
4: Hindi, hindi na nila manan.
3: Pinagawa
4: na
3: naman. Hindi,
5: interview. Hindi,
4: iyan muna, bono yung isa mo. Bono na, naka-clear mo tayo ng dalawa. Iyan ang isa, ikaw muna. Baka muna, sige na ulit.
5: Go.
4: Idid. Nuts.
1: Tama na kang kipay, Berek. Amuning, tanawan nyo ayos na board. Kaya tanaw, subong at tumatag pala mati. Ginabari, pamatiin yung conversation da. Kag may... Ra.
2: Kadagdag kaldero na.
4: Okay, sinay ka na ng... Sila, sir, may kontrol.
1: Magwa na ka rin may NBI, naka-best ka kay 5, Eric. Dito tayo papasok. Nagis lang yung mag-i. Lapos na Senate, kaki pa, Berek.
2: Sa piyak na opisina ni Loren Legarda?
1: Ay, galit ka.
2: Ang piyak na ni opisina ni Loren?
4: Temporary, ano, board, ilalak na niya. Baka yan ito.
1: Okay. Kundi tapos si nakakipa. Dali lang, Tan. No? Ano tabo diri mga kaki 5 kundi nagbarina sila to sa GSIS. Dugay-dugay may sinigabong kay pinalukpan guro sila sang kwan kay naman ang pamarina sila da. Ari ang sasunod sang GSIS nga footage ko ka ABS-CBN no. ABS-CBN opo ning ila reporter gay bi kag ipabirik mo. Pulbaan mo. O ari kag ipabitan ay sa the board na di ka mo. Tan ipakita na itan. Okay kundi ka barina sila to. O tanawa sino ang ara sa GSIS kag ipabirik?
2: NBI.
1: Ara. Naka NBI. Go ahead kag ipabitan with audio.
2: Pero hambal ni matibag wala ha.
6: Josh. Di ka kapoto.
1: Reporter na. Reporter.
6: Tago.
1: Amo na ang aging pabangkot si Matibang, kabal mo lang NBI. Kaya manda.
6: GSIS Office.
1: GSIS Office, kagi pa Merik. Kung di nagabari na, tos lang sa piyak. Amo na ning continuation. Gahibi si siya ng brusyo, kagi pa Merik.
2: Aywa iba niya, hawak ko ang bit. Ang ilaya, hawak ko ang drill. Drill bit.
1: Drill bit.
2: So, inano man iman.
1: Kabudlay, no? Basi pwede mong pangita si Keita, no? Gagambal nga sa lima, nga sa ano mga ginambal ni Matibag. Daw, isa lang mapatian. Ang una, hindi mapatian ng balya, wala to ang NBI sa Senado. Wala sa NBI, pero ara, wala sa Senado, ara sa GSIS. Ay, terribly, no?
2: Aring masadya, oh.
1: Sudo, klaro, ganyan.
2: Kundi, ang...
1: Kagipagiri, klaro, ganyan, ganyan, may attempt kin sila nga sudlo ng Senado, no?
2: Oo. Kag, ina siya, taliyo ko na check tan, ang ipakita tabagula, ay sa sulod, sa Nagadril.
1: Sa sagwa, ya?
2: Ang ara dito, si ABS-CBN, si Sian Ambrosio. Baluson to sa sagwa, ara naman si GMA.
1: Si GMA naman.
2: Ara naman to.
1: Abi.
2: Si John Consulta naman sa GMA.
1: At yung si Anang Brusio to. Mag-ibig si...
2: Ibi siya.
1: Tinatural, upunta to sa media. May lang kay safe. Galing nga ton kuling.
2: Ari naman si Ayan na consulta sa GMA. Si Real John. Ginapakita ya. Ara natan. Ginapakita ya kung paano gin-deploy. Timprano pa ya ang NBI. Kagambal pang NBI. Doon tayo sa likod. Doon tayo magpwesto sa likod.
1: Okay.
2: So sa gwa ya. Sa sulod to kay inamo to. Sa sagwa. Nagpwesto pag sila ya. Nga kung tanahon mo, gapawala lang sila. Like, kumplito tao nila yara sa GSIS.
1: Si Pambalo mo, ay tao.
2: Di wala tao. Ngiti, technically,
1: correct. Gagwa, ang gwa niya, do cover up lang to yung meeting, Liz Hotel, kung naman itong sugid eh.
2: Di o.
1: Inayasuno sa analysis ng iban.
2: Hindi, kung tanahon mo ngambal sa Real Gianni Kwan, ni Matibag, technically, correct. Kaya wala sila sa Senado.
1: Di pa bangkutan
2: eh. Pwara ka sa GSIS, tambilang. If you want to avoid loss mukulis, kundi tani, nag-coordinate ka. Pare-ari kami sa piyaka, hindi ka mo magkwan, ha? Para huwag na durugan mo, basta hari lang. Nangayong bulik.
1: Nanawag sa amon ni Kwan, may ayos lang sa amon, okay. Kung pwede, isecure na mo ng building.
2: Pero don't worry, ari kami di, ha? May
1: Tigo,
2: usapan.
1: Why gidya? Dugangan, paanong purpose mag-drill kay Mutia sa nag-siparar ng pertahan sa Senado kag GSIS?
2: Tapos ang NBI, ganyan mo, dala yan ng crowd control.
1: Nga manaw?
2: Tikin ang crown control niya kaya para may mob ko no, basi ko ng sudlon blang GCS.
1: Kaya ko, ano yung arati ang dispersal unit?
2: Ti police niya, ubra niya inertatis ya.
1: Aha?
2: Ubra niya inertatis.
1: Kaya, ipakita.
2: Ipakita na ba na sagwa? Ipakita ba na tan? Ipakita, Noy, ipakita, Noy. Hindi na mo. Hindi na mo. Ito yung padala ko, Brother Simo.
1: Oh. Mga kagipay, gina-establish lang naton kung bala tuod yung may NBI, kung wala. Di ka ron nakita nyo naman, why naman nag-guro ka binotig ang video na nakita. Kamu na bala, kaya kamu nyo manubalita mo lang kami. No? Eyes on the board, no? With 207 Magic Eye today. Si Anabel Santisteban, gipamati sa aton, Chuli Colado, si Indo Kaklaro, gid. Si Ninette Marquez, daw hindi na maintindihan sitwasyon sa Pilipinas sa muman, ma'am Ninette. Oh. Do san o naman kita mga meeting hindi man tama lang siya. Do hindi naman kita mag na is schedule ta. Be pro people not pro politician kinikim ko, no? Esperanza Insoli, good morning Sir Eljan, Sir Eric, no? Jovelin Encarnacion, gapamati subong saton, no?
2: Ka simple sa natabo Sir Eljan mo. All these things could have been avoided
1: kung if... may proper coordination.
2: Correct.
1: Why, ang pamangkot nga,
2: ngaway
1: ka nag-coordinate. Anong motibo mong slikod?
2: Ngaway ka. Pwede ka na ng balon mo. Butang mo. May nag-away sila. Kano nag-away sila ni Bato kag sa Senado. Kung di nagtawag ka tani sa
1: pagbalik pulis. Pagbalik ta. Tanungan ta itong pag-deploy sa NBI.
2: Arat yung plano pa. May adlaw pa yun.
1: Ang hindi ka ba yung dala na sa inyo sa kalaban sa Mighty C ang alkaline vitamin C. Ang oras alas 7:53.
2: Standby.
7: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K. News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: May family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: mo! DTX 500!
10: Storyhan ta karon ano bala ining cardiac arrhythmias? Kaupunta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil?
11: Kung may ara nga vital organ nga pinakatrabaho sa Sir GP, ang heart sang tao,
10: gusto.
11: Ang hindi mo lihi sa listahan.
10: Mm-hmm.
11: Imagine bala, magulang pa ang imong heart sa imong edad. So, ginaisip ni Tion nga ginpagwa ka sang iloy sa imong tiyan, ang edad.
10: Oo.
11: Pero ang heart, wala pa ka nagwa, ginaisip na.
10: Uh-huh.
11: Ang heart mo yag, start na beating isa ka bulan kag tunga matapos ka ginhimo sang ginikanon mo. Back to basics Sir GP. Kung damo sang trabaho ang isa ka organ, dako man ang demand sinisang oxygen. So, just to say nga taas man ang oxidative stress. Amo na nga wise gid ang desisyon ang pagmaintenar sang super antioxidant, syempre ang DTX 500 kag Mighty C.
10: Husto ano? So Dr. Ramil, ano bala ang ginatawag nga cardiac arrhythmias?
11: Butchilingon sang arrhythmia sa GP is either ang imo heartbeat ang tuman kadasig nga ginatawag nila
10: tachycardia.
11: Or tuman kahinay nga ginatawag nila bradycardia.
10: Mm-hmm.
11: In other words, irregular ang rhythm sang pagbeat sang imo heart bangod sa disruption sang normal electrical system sini.
10: Mm-hmm.
11: Suno sa isa ka medical article sa GP ang atrial fibrillation kag heart failure duha ka kondisyon nga nagamanifest sang arrhythmia.
10: Mm-hmm.
11: Ang associated sa excessive amount sang reactive oxygen species. Tikabalo ka kita kung ano ang pangontra sang oxidative stress.
10: Mm-hmm.
11: Siyempre, ang antioxidants.
10: Uh-huh.
11: Ang mga tao lang ang palakaon gulay, palakaon prutas, mm-hmm, malayo ginaya sa problema sa kurason. Pero kung palakaon kaya karne,
10: mm-hmm,
11: palakaon ka mga mantikaon, tamis,
10: ay,
11: at problema kurason ginya.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo,
9: DTX 500.
11: Ang DTX 500 kag Mighty C ang may mataas nga antioxidant properties. Amo na nga hindi ginaya madula sa inyo nga lifestyle pag-prevent sa mga pila ka mga balatian ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C para makahatag sang nagakaigo nga protection sa mga cardiac cells.
10: Gusto madamo sang possible ways nga magresulta sa arrhythmia ang mataas nga free radicals. Isa na diri amo ang pag-alter sang reactive oxygen species or ROS. When you say ROS, that's free radicals.
11: Mm.
10: Sa cardiac ionic currents nga mo ang naga-control sang heartbeat, may electrical pathway na siya, no? Conduction pathway. Ini man ang naga-promote sang cardiac fibrosis. Over time, ini ang naga-damage sang mga cellula sang heart, leading to more serious heart conditions.
11: Hmm. Although, Sir JP, kalabanan sa mga kaso sang arrhythmias and benign like simple palpitation kag mga cases sang extra beat, no? Hmm. Apang mayara sang mas delikado kag life-threatening kaangay sang ventricular tachycardia nga possible man mangintunaan sang sudden cardiac arrest or gitawag na heart attack. Amo na nga dapat proteksyonan gid ang heart. Magkaon da mo prutas, utan, may mataas nga antioxidant kaangay sang colitis na sa ato
10: colitis,
11: mo.
10: Colitis, no? Spinach.
11: Broccoli, pinya, berries, avocado, walnuts, kag syempre, kung gusto mo mas kumplito kag piho nga mataas nga antioxidant nga content, iadlaw-adlawon mo gid ang inom ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
10: Husto. Kaysa DTX 500 kag Mighty C, hindi lamang heart mo ang makabinipisyo, kundi tanan actually ang mga selula sang lawas mo.
11: Yes. So, correct nga Sir JP. Take for example, ang diabetes. Mm. Ang consistent nga pagtaas ang blood sugar level sa dugo ang nagaresulta sa hypertension kag pagkadamid sa coronary arteries. Mm. Kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sarang nga mapanubo sini ang blood sugar, mapunggan ang pag-oxidize sa mga bad cholesterol, magatinlo ini sa imo dugo kag alagyan sini, gani kaya niya ma-prevent ang gitawag hypertension. Mm-hmm. A healthy blood vessels equates to a healthy circulation and of course healthy gid nga kurason. Assurance nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, te heart mo na ang nakataya ya. It's all about living longer and staying younger. Di syempre, DTX 500 Mighty C kag Pure C lang gid ang sabat sa sina nga problema.
12: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga una.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
12: Si may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
14: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood?
16: Rason nga pigaw ang imo immune system.
17: Di magkabala ka.
16: Mag D3 Bio ka. Abyan
17: ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio.
16: Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo.
17: Biskag pigaw ang imo immune system.
16: D3 Bio ka na.
15: D3 Bio.
16: Galikaw ka bala sa fever hangover?
17: Sa diin nga gapangluya imo lawas
16: tapos magtrangkaso.
17: Mag D3 Bio ka.
16: Ang D3 Bio
17: uno sang NCTs
16: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas.
17: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas.
16: D3 Bio.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama. Diyan ba sa tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C,
19: mabaka sa mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
14: Mabaka sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
19: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
14: Mamasaga butika.
19: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
19: DTX Beauty Soap.
14: Mamasaga sa mga butika.
19: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Muning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
19: DTX Beauty Soap.
14: Mabakan sa mga butika.
25: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
26: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa sa amon. Game! Nga duha! Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
26: Ga! I-shoot na ga!
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo...